0: Coffee Mix.
1: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasahan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamahal sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 8:07 sa aga. Balik kami mga ka-K-5, yes. Back to the ball game.
1: Last and final stretch.
0: K-5 Eric sa ato naman yung mga utog o pagkarong adlaw. Good morning. By the way, gamatamat na sugod. No? Would like to congratulate Mayor Greg for promoting sports tourism. Imagine nun mo, in Bacolod City.
1: Fiba, no?
0: Tikon K-5, tani na nag-cover, kundi mas nami, tani, no? Inablaya for local consumption ka K-5, Eric.
1: Dumduman naman nila
0: na. Guru nag-asinaga, naguro na K-5, Eric. By the way, hari lang nga, Monica K-5, Eric. We would like to thank everyone. If you can recall, ang K-5 News FM is the only regional station.
1: Yes.
0: We are classified as national media now.
1: Yeah.
0: National media na kita ka K-5, Eric. Kaka, Monica, ID is national media mo. Mm-hmm. No? Ang coverage natin sa championship game between NIR and NCR.
1: Grabe to.
0: Matanaw ako mukhang hindi. 51,000 live views. But siguro sinayin na blanga pula. Ita mo ng kapula. Ako na yung subo nga. Yung Sinto 17. Yung kagamay. I don't know what happened. Sinto 17. Magic Eye na. During the coverage na sa palaro, that's 51,000.
1: Grabe ba? Mag 51,000 ka, pares na nag-cover ka sa...
0: Sobra pa sa maskara, ganis makulod.
1: Mas hindi pa, may ang big event sa nasyonal. If you have 51,000, sobra pa sa pagdako, pag-problema ni Bato.
0: 51,000? Ano ka tanaw? And after the broadcast, kabalo ka kung pilang total
1: pilang
0: views. Accumulated, hindi wa siya kalabot, milyon, pero subong milyon na eh. It's around 800,000 live views.
1: Ang immediate pagbuhigid.
0: Immediate pagbuhigid.
1: Ati, kung pagbuhigid may 800,000, ang after 1 hour, sina mga 2 milyones na.
0: Ti, I don't know, kay tanong mo na ito. Dapat, ang amon lang nga, agad na report na may kakipay. We would like to say thank you. Kay hindi man na namon, mahimo mo. Mm-hmm. Plus, we would like to thank our sponsors, kakipay. Mm-hmm. Pasalamatan, tanga itong Power Trio, ang DTX provided by the CD3 Bio, and DTX Coffee Mix, kagtanang produkto sa Clinic Alternative. Of course, dito ang kalipatan bulig ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez sa Bacolod.
1: Dako ng butang.
0: Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City. Mayor Bading Iskalanti of Kansas City. And Congressman Sardi Marañon.
1: Dapat
0: sa inyo mga sirs, thank you gida. Kaya nga, kamo nagsabat sa amon nga, at nga, ang sponsorship. Bisag pa paano, dako na bulig sa atong coverage team. No? Because, imagine mo, 50, ang we spend...
1: Ang gastos niya, nilaglahog mo?
0: More or less, kakipay, 500,000 ang in-spend na ito.
1: Di ko mag 500,000, kaya kung why ka sponsor, yawan ka man.
0: Di ka pasalamat ang nagbulig. Actually, a portion of that, si Doc, yun ang may pinakadako. Ang klinika ang may pinakadako. Yung
1: gastuhan
0: no?
1: Ni Doc,
0: pero, ang atol lang yan mo ni kakipay, Beric, nga ining mga sponsors ta like nakita nila nga at the end of the day imaginable kun way kita dito nagkadto sino ang madulong sang mga events kay gina participan sang NIR Western Visayas
1: kun wala si K-5 sa palaro kita dire ha ang aton guro nga balita mo ni tawag naton nga panilag-nilag eh
0: kag
1: manilag ka lang eh
0: mangupya na lang taya eh pero atutunay bala nila mga inside story ano nagkalanabo because nga gimbuligan kita sang klinika kag sang ato mga sponsor. So sa inyo tanan ha, Congressman Alvin, the Deputy Speaker, Mayor Greg, kay Congressman Ferdy Marañon.
1: Liwat-liwat, tabla, kay may kwan ko na may lawag. Atong lang mga sponsor, blalawag, blalawat. Alin sa ulihit itong dito spunta.
0: DTX 500, Mighty C, Dito Bio, and DTX Coffee Mix.
1: Dako nga butang.
0: Dako ang butang.
1: Dason.
0: Deputy Speaker, Congressman Albie Benitez, Long Dako District of Bacolod City.
1: Dako ang butang.
0: Congressman Ferdy Marañon, Second District of Negros Occidental.
1: Dapat ibutang. Oh. Ang iba niya, dako ang butang.
0: Mayor Greg Gasataya of Bacolod City.
1: Dako ang butang.
0: And Mayor Salvador Bading Iskalante of Cadiz City.
1: Dako ang butang. Si Ferdy lang.
0: Kasi niyara pa na. Oh. Negros Power Corporation.
1: Dako ang butang.
0: Ferdy Marañon.
1: Dapat ibutang.
0: Tadlaw na ako
1: naman.
0: Wala na kumuya kung ano. Basta
1: ako. Sige, ako ng mga butang ni mo.
0: Basta ako. Why mas mag-inambal?
1: Sige, tapungin lang na. Ang mga importante
0: na. Eh, kasi nandiyan lamang man. Of course, ang atong dako ko pasalamat sa atong CEO eh. Imagine nun, mag-istorya pa lang kami sa Quezon City. Pablo ka, during that time, nakabot si Mayor Belmonte mo.
1: What happened to that galit? Itong arang mayor.
0: Ah, okay.
1: What happened to that?
0: Sila hindi lang may press con.
1: Okay.
0: So nagkanto kami to.
1: Itong katindog mo.
0: Ara okay. Kami kapungko sa media center.
1: Ah, okay.
0: Dugay-dugay umabot si Mayor. Pag-abot Mayor, tinumpukan kami dyan.
1: Joy Belmonte.
0: Joy Belmonte of Quezon City. Ara si Vice Governor. Ang babae, ito lang ang interview ta. Vice Governor Patricia Plaza.
1: Oo, Patricia Plaza.
0: So ato sila itong istorya. Ginubrat ha. Ang media kapalibot. nagupod man ta to, mati, ta istorya, hambal. Dito ko nagupod sa stop. Dari kay libot, amuni mo sperta.
1: Dito kay spiak.
0: Dito ko nakatupa, upod ang mga stop ni Mayor Belmonte. Dito tindog, mati. Istorya mo ni, ti hindi pa sila pwede kayo ma-announcement. Kamu na. Ti, sa inyo ni Mayor Bo, kanami igid sa preparasyon. Dari sa inyo, kanami igid. Dako nga challenge sa amuni. Tita ni, ang purpose sa media, may, kung may press code, mamangkot na tani. With all the preparation, gold standard set by Agusan del Sur.
1: Nga katahomgid.
0: O katahomgid, what does it mean for Quezon City in 2017? Kasi sila, 2027, kasi sila ma-host mo. Hindi pwede mamangkot, kasi nga ba, si Mapurnada pa na, sir.
1: Kay wife pa mo.
0: O, tisi nga, tisi, after na lang sa awarding ceremony, kag i-announce na mo na natin, why natatuyak, iti balik na tayo sa negosyo. So, ginubra, sa natapos na, naghambal ko kay Mayor. Mayor, thank you so much for dropping by this sa media center sa Amon, for all of us. Listening ko, Mayor, I'm Eljan from K5. Nag-extend siya doon, nagkamusta na kami gado. And after that, listening niya, please join us during the palarong pabansa in Quezon City. Si yes, Mayor, will bring our coverage team.
1: So, Amon, ang nabatian ko to, kung hindi ginahod, ang nabatian ko to, Eljan Castanyo, K5.
0: Yan pa kilala siya.
1: Kung nabatian, batiyon kito yan. Tapos na ang pinaka naming tingog, itingog ni Joy Belmonte, gamay ni mo. Gamay lang daw ka, thrill na doon nagkakuan nga gamay. Ang nabatian ko, you join us ha, you go there ha.
0: Tiyang balta, yes, we will bring our coverage.
1: Tingin kay ginaimbitar. Nga ah. Ang suspicio ko si Reljan is this. Nakita siguro sa mga national, mga Manila leaders na doon. Nga may isa ka istasyon nga ginatawag K5. Who gave not only a good coverage, but so far sa mga lokal nga mga istasyon na mo itong pinakatahom nga coverage, kaya tika namin isang guwata mo, may YouTube ka, may Facebook ka, may live ka,
0: tapos parang ginistorya mo ka, Kipay Mariko. Para magsindihan nila mo ni. Amo na ginistoryan. Pwede mo na ka,
1: Kipay Mariko.
0: Resibo, panuang tala, Kipay Mariko. Abi, from the top, tanuwabla si, actually si Vice Governor Plaza is from San Carlos, galing niya pamilya.
1: Di mga plaza, taga rin na sa aton.
0: Ang iya pamilya, taga San Carlos.
1: Ang asang dalaga
0: siya. Dalaga siya.
1: Oh, dalaga siya.
0: And plangga sila sa mga taga Agusa, ng mga plaza. Kaya inang bilog lang kaya banwas ang prosperidad. That is more than 100 hectares.
1: Okay.
0: Gindunar lang yan sa pamilya plaza. Pati dugan sa government center, Butangan Stadium. Grabe nga pagplangga nila.
1: You know, Sir Eljan, Agusan del Sur and Agusan del Norte, kundi duwa na siya. Those two places of Agusan, amo ina ang mga lugar nga during the Pamana time of Marcos Bla nga destino sa mga taga Bacolod, taga Negros. Kag bukid noon duha na kita mo mga subireras bukid noon taga Kabangkalan. Agusan del Norte, Agusan del Sur during the Pamana time ang taga Negros Occidental ara da sa Agusan gilpang dala.
0: Amo ari ari. Ay parisibo na mo ni Kipay Berik atong ginasaysay ni Kipay Berik kay na. Aring resibo, abi ojo tan.
1: Ojo up ka.
0: Volume up. Ang kadla ba diyan mo?
2: Wellness area, masahihan ng mga media.
1: May masahe pa.
2: Bukas na after announcement. Bukas na after announcement. Hindi pa kami allowed. Hindi pa allowed si ma'am.
3: Hindi pa allowed si music.
2: Hindi ba na si music naman.
3: Excited.
2: Kami baka hindi pa kami allowed. Baka ma-technical pa kami. Baka sure na mawala pa. Hindi, tomorrow after the announcement. After the announcement.
4: Mayor, thank you for your time with us. Good luck for us.
1: Thank you. Eljan Castanyo. Thank you.
0: Kita mo nga, kita mo?
1: Eljan, sumama ka.
0: Sige, join us. Masigurang di-invite niya ang K5. Maupod sa Cobarays dito sa palaro sa Quezon City.
1: Ay, nakita ko itong yung mga t-shirt eh.
0: Ha?
1: T-shirt.
0: Diyos mo yun, no? Doon na guilty ko diyan pag-abal mo sa kita sa t-shirt. Kaya may pula ko na kamag-itong. Ang problema ito, okay, Pimerick, XS na.
1: Ay na?
0: Okay. Di, Amerika, si kanlagko ito. Hindi ko yan. Pero,
1: kampion, you know. Kampion na. So, Mayor Joy Belmonte is asking K5 or inviting K5.
0: Inviting.
1: Inviting K5. You join the coverage. So mga kakipa, mamulong itong coverage ta. Pero that sets the tone. Amo nang, do barometro, kami kung sa kuwan pa, do barometer of of sports coverage sa isa ka local entity. Nga diri sa Bacolod nagligad, may nagwiliit si Tonga nga iya sa dipid na kay 5 gijara da. Tibutan niyo na nga lang kung gusto niyo subongo. Kaya hindi na may hampag subong. Tingnan niyo to binutang alan niyo butang niyo to.
0: Eh kala ko naman do ibalhin na lang da. No? Hello, at the end of the day, ay, ang ato lang yan muni is.
1: Sige, lainon ta naman.
0: Dapat lang abi si Dr. Amil Oy. Yung ma-deliver. Kasi si Dr. Amil Oy is from Agusan del Sur.
1: Ah, si Dr. Amil? Ah, oo.
0: Lipat ka, di ba?
1: Dito
0: siya, dito siya nagdako. That's why nga nalipat ako ng balon si Sir PJ, pag si Governor, that the owner of K5 News FM is from Agusan del Sur. Kaya, to be honest, kay K5 Eric, only K5 ang nagapainit sa field niya kay K5 Eric. Nga mga media man, no? That's siya tinaming aircon sa media center kay K5 Eric. Hindi naman lang baso. Bugnaw di ang panahon kay K5 Eric. Tisiling ko, kung ang mga reporter tabi, ang mga katitsyon nila, be, pinapuli, taguro sila talan eh.
1: Ang kanami, langit niya, sir, dyan, kaya ang aton nga coverage team is all over eh. Lumakita mo lang.
0: Carla, standby.
1: Arak niya sa kada lugar.
0: Now, halin sa palaro, kantuan ta ang alihis. Migo tani Kapitan Donnie, no, De La Vega. Cap, morning ha. Balik ka pa nga mo nga i-discuss ini party sa reklamo sa pila ka mga pumuliyot. Kaya kung kaisa ang mga salakyans tunga karsada na nagaparking because ang dalanta may nagasarika ng mga balaligyaan. No, that's the right term. Gasarika, abo siguro nagaposisyon blank. And ang pinaka worst kayong isagidya ka linya ang ilagin occupy. May sidihan tari-tari ko doon porosbila sa mga night market sa Thailand. Night market nga kung kadagab iya, latag ka na. Pagkaaga, punpunon mo.
1: Panawag na sa Bacolod, ladladhimos.
0: Ladladhimos. Kaya yan nini, ladlad lang, lumos.
1: Although ang original sining ka dapat ladladhimos, galing kayo siling ni Tatornicho. Ang iba naman mga aircon, permanente na dahil iba ni mo na budiga.
0: So, kamo nang isa ka reason. Kung mag-agi ka muda, our presentation is a living testament nga tuod ning ginambalta nga nagasarika na nasla kag hindi na hindi siya temporary structure bla do semi permanent na may mga dingding ning tapi etc etc
1: may bago na ta sa mga term hindi lang semi permanent
0: ano na
1: almost permanent
0: almost permanent now
1: una na siya da.
0: Si K5 Carla kaya nakalabot ini sa attention gintutukan ni sa K5 without any malice at all our purposes for fairness kaya nga inabantihan tagani muslot sa basiwa ka because ang mga systems loss na kita gabayad.
1: Correct.
0: Now, balikan ta naman to ang dito sa area to ang balik kay Five Eric sa may Kapitulyo na pit.
1: Oo.
0: Diskilid pakanto sa provincial mark. Ano pa raw ang gilada?
1: Pakanto sa Palapala.
0: Palapala bla? Iya ka province.
1: Oo.
0: Ara na skilid, bausus. Isa man da iya kalinya, ginubos limo parkingan.
1: Na, anong muna da iya man?
0: Tiyari tanungan tabi na nung reaksyon kag na paano ini nakalabot sa tensyon ni Tony Cho. And then, nung tikang ila pagimoon. Kapitan Donnie, kung kapamati, kagrang tingwa namang kang malabot, no? I-check tabi sa line 1, K5 Donnie, K5 Donnie. K5 Carla, good morning.
5: Yes, sir. K5 John, K5 very good morning. So, gin-update na to ni ang Ascenso Market na sa area sa barangay Alihis. K5 John, K5 very good. So, tingin nakabatod. Ini sila sa notice to vacate for 10 days. K5 John, K5 very good. At the same time, si punong barangay, KK5 Eric nakabaton man ini sa notice to explain no si Kapitan De La Vega nakabaton ini siya sa notice to explain na dapat sabto niya man ini sa City Legal Office sa KK5 Eric kumatumtuma na to naka-mention kita kahapon sa nagiginatagan ini sila sa special permit sa KK5 Eric pero dura tawa diri si Attorney Cho kay tungod nga wala gid sila yagali yan nagprocess sa ila siniya nga permit
1: dali lang
5: permit
1: lang.
5: Para sa Carl? Special permit Carl. Yes kay February
1: we mentioned yesterday about a special permit until yes. May 31 right
5: May 3
0: ilapaw na
5: yes
1: oh naglapaw na
0: almost sama yes. Sobra na 2 months na
1: pero 1 month na kay Tresbong Hunyo. Pero ano ang natabo sa special permit? Was there a permit?
5: So po si Dida, pag yung kay Five Eric, ma-process yun sila yan sa special permit kay tigin na aprobahan na inaya o kung hinatag na inaya sa sangguni ang pangungsod. Ah. Pero wala yun sila yan nag-process ang permit nila sa BPLO nga special permit.
1: So why gani galibi siya special permit?
0: Ah, why? Ang guwan niya?
5: Why?
0: Kapitan Donnie, ha? Kung pabatian ang presentation ni Carla because gin-verify na sa K5, there was no proper authority or permit from the city na occupy ng guwasa ni Mato-Mato. Nagmato-mato lang ang barangay K5, Carla. Kaya, ang pwede, hindi ko namin intensyon ni Kapitan Donnie. Ang intensyon niya is for the livelihood.
1: Livelihood?
0: Kaga daw ang guwasa ni Abby, daw revenue.
1: IGP nila, Ming.
0: Income-generating project. Correct, that's the right term. Income-generating project. But the problem is, illegal ang ilang lugar nga gimbutangan.
1: Kung amugin, tagaan sila sang gamay nga ligwa to process a special permit and yet they fail to process the special permit and continue to operate without a permit. Grabe, no? Diyos, din problema ni Carl?
5: Kaya mo na gani, kay Keeper Merrick, ang special permit na ginatag sa ila is nag-expired na. Di wala na sila yung kahigayunan. Subo ngayon nga mag-kuha pag-idas ang permit. Kaya expired na to. Kung magati useless na to yung kay Keeper Merrick, dyan kay Keeper Merrick. Kag isa pa, wala man nila yung managamit. Kaya wala sila yung nag-process sa BPLO. Kaya mo inaagi pa confirm ni Attorney June sa BPLO kung nakakuha ini pala sila sa special permit o kung wala. Tiwala agad na kay Keeper Merrick, dyan kay Keeper Merrick. So, yung area dira sa pag sa Bacolod City Memorial Park is illegal get kay tungod nga dalan ginadara iya kay Kito Rajal kay Kito Erika. So ang unod man sa ang special permit is to lang gid. O galing kay kung makita naton is to ka permanent structure na gid bala. May ato to gani nga nakita na nga may mga aircon
1: na Kito Erika. Kahapon so, Carl kay kadtuan to ni Kwa ni kay Five Wilson bala kagapon. Kung nag back to back ka mo kagapon ni Wilson. Kay kadtuan ta to aside pa may aircon kag kundi hindi lang gani temporary kundi semi permanent na ang guwa niya.
5: Yes.
1: No? Semi permanent. Ang masubo gid Carl, may ibang mga bodega na capable diyan. Okay. As in bodega gid nang
0: capable Rick, if you're talking sang sira nga sitwasyon. Sa mata sang publiko, hindi naman nami nga ehemplo.
1: Okay.
0: Because kung itolerate ini sang city government, it might be a precedent in other barangays. Yes. Ngayisog doon man nila.
1: Precisely. Precisely.
0: Yes. So at the end of the day, wala akong personalan. That's the right term. Trabaho lang po ito, kagipag Carla.
5: Yes. So ti amo ni kagipag Carla, kagipag Carla, kaya katon mo ni follow up. Ano diri ang notice to...
0: Kantuan mo na lang si Kapitan de la Vega para ma-presentar. Tandali lang, gigamigo ko ng kapitan mo. Kablo ka love yan ng K5 man.
1: Si Wilson kagapon, matsagot doon naglabay ito eh.
0: Si Cap Donnie, away niya gamo. Ang ato niya, at least, ginapabalo talang kay Cap Donnie, nga ang pagtanaw si ni hindi husto, illegal para sa matas ang layi, kag hindi manami, no?
1: Nami ni kung mga tawag. Now, so, officially, kay Feb Carla, sa matas ang City Hall, illegal inada.
5: Yes, illegal gidjaya kay Kito Maljay, kay Kito
0: hindi na guro among number ni Kapitan Doni, hindi ko na matawagan.
5: Hindi sila, ako nag-issue, hindi sila. So, notice to vacate, kag notice to explain kay punong barangay.
0: Pabati ito may tingog ni Kapitan Cho, ni Kapitan, ni Atty. Cho, aming kipag ka na, no? Kaman ipay, kipag ka na. Kaya na, pag ginambal na kasi Kapitan Doni, kaso mong duginugay si Kapitan, ay na, no, maning ato niya, man.
1: Kapitan,
0: pabati tabi si, ano, si Atty. Cho para mensindihan tang punto.
1: Resibo, resibo.
0: Resibo, abi, Carl.
1: Resibo, Carl, resibo.
5: Sari, tumatian bala nato na pahayag gikan kay Atty. Carol Joseph Cho, head sa City Legal Office.
6: Sir, the notice to vacate dira sa alis niya mga stall dira. You know what's funny, pag dira is yung barangay na nag-request ng special permit for that did not apply for a special permit during the period niya nag-puan sinada. So, amo na ang isa pagin nga dapat i-explain yung pa-explain ng barangay pati sina. Kami, di siya dam shown good faith, no? Kaya sila ang proponent sa ina ng activity. Sila ang nag-iwat sa ina ng activity nga ma-close dira ang dalan portion of that road na nag-request sila sa SP for a special permit. Then wala ni isa ka participant sa grab na nga vendors nga nagkuha special permit. So anong ginapakita nila na sa city? Diba? Dapat
7: if we are talking about the rule of law, no, or we have to govern by the rules and regulation na ginaset ng city, being a barangay officials, this should be at the forefront sa pag-implement sa mga rules and regulation ta. So, we should have ensured na may special permit kada kwadra. So, muto, gin-explain ta ang barangay, nga why sila nagkuha sa special permit. Kaya ito na nga, na sila sa sambilang pangusod nga i-allow sila to do that. So, muna, ang atong gina-request sa barangay for that. Kung wala sila nag-apply, why did they have a special permit? No. May resolution sila pero wala sila. Pan-verifying with the BPLO, may certification. Kita din sila mga nakuha sa BPLO na wala sila special permit. All vendors in store 51, including sa barangay, being the organizer of that area. Again, sir, tatoo ang notice to vacate. And the sila 10 days to remove any permanent structure. So, ang special permit, it should be a stall lang yung mga kay permanent structure. Ang punto tada ng insidiliga, yan yung nag-hold kita sa aton enforcement, dira, no, kahit itungod din na we have to respect ang kwan sang sanggunyan for naging tagaan sila sa special permit, dira. But, wala sila yan nagkuha sa special permit. Muna daya ang dako ng problema da. Ano ang wala bla good faith? Wala sa pakita ng good faith ang barangay Pantigra. Well, gina-explain na sila na. Depende na yan. As to pag-grant sa special permit, it will depend sa sanggulit ang mutsu. Gina-explain na sila as well as gina-kwanta sila na gina-pabakit na sila.
0: Okay. K-5 car lang, term na lang ang pinakaklaro is wala good faith.
1: Wala good faith.
0: But si ganun, doon wala sila intention abi to comply.
1: Comply.
5: Yes.
1: Pating barangay.
0: Pating barangay. So,
5: kasi nila, binila, kasi sa Vajan, kay Favere, kay tungkol niya ginaprobahan na sa SP ang special permit, okay na. No need na nga mag-process or what. Masi mo na bala kay Favere, kay Favere.
0: Hindi ko di may ara na sila nga muna. Dapat na rin makuha na sa special permit. Yes.
1: Ginapagdahan ka na pwede ka ka-apply.
0: Pwede ka ka-apply. Galing ka kay Pab Carla, it is not forever. Kahit may certain period of time na ginahatag. Hasta lang kayo May 31.
1: No, May 3 lang gani.
0: Ay, sorry. May 3. May 3, I'm sorry, stand corrected. So in short, after sila ma-renew ka naman dapat.
1: But you cannot renew what you don't have.
0: Yung problema si Carla Muni. Kaya kung nag-apply sila to, tani makahatag sa direksyon ng syudad. We will approve this, provided, but ladladhimos ka muni.
1: Na.
0: Iniras na ladladhimos na Carla. Kaya based sa investigation sa mata sa K-5, daw hindi nagiganit yung himos, kaya daw pwede na gani matulugan kag mimo boarding house. Yes.
1: Tikwa na, hindi na to ya temporary, kundi nga semi-permanent na ganit ang sitwasyon niya. May mga budiga na yan, may mga warehouse wera nang istaka to sa mga sinako nga abuno to rano to kanu damo na gidyan mo. May ara gidyan, may aircon gani yang barber shop. Aircon?
5: Ima ko ton tama ni sa barangay kung may mga ginabaydan man sila dira bala nga permit sa barangay o kun wala ka kay Sir Ojana.
1: Okay. May ginarimit sila kuno kay ang barangay nagapanukot kagin ako to kagapon sa kay K5 Wilson nga ang kwarta mo na ginagamit kuno sa mga project sa barangay.
0: Kiway man iya malain.
1: Okay, kay kita ni na iya kay
0: ang punto tayo is very nice na.
1: Basta may permit lang. Basta may permit lang.
5: Mostly yung permit nila is for barangay lang. Wala na sa city.
1: Ari Carl.
5: Ang muna ginaproblema kay Kisabal dyan, kay Kisabal.
1: Carl, ari ka ron ang cut sa Sarel dyan. They were given 10 days sang city legal. Sang sano nagsugod ang 10 days? Kag ano ang unod sang order? It is 10 days to vacate or 10 days to explain, Carl?
5: 10 days to vacate. To vacate. Kaya sugod ini sang June 1.
1: June 1, so pitsa unsi ni Carl matapos. Kung hindi sila mag-vacate, dimulis naman ang porsyon niya sini.
5: Oo. So, tiyan mo naman yung update natin sa
1: June 1, that will be next Thursday na, Sir Eljan? Pitsa unsi. Yes. June 1, 13. Sabado. Tiyan po siya ron mga Lunes ni pitsa 15 daw. Pukpuka na yung porsyon na ni. Kuring kaso.
5: Yes, Kiki Pabarik. So, po na ako sa ninyo check kung ano gid man ang matamo by next week. Kiki Pabarik.
0: Sige. Kahit kung pwede, balikan ang barangay because kilang lantas kapitan, kung ano niya payag, no? Para at least malabalan si presentation. Takap doon, eh. Kami ni Kiki Pabarik, yeah. Try kami nga matawag ang number mo, but unfortunately, why nag-functionar? So, but in fairness, as of the moment, hindi lang kami ni Kiki Pabarik pa maghambal kung anong sides ng syudad o kung sa barangay. Kaya wala pa na ito malabot, but we are trying our best. Actually, si Wilson Kapo, nato naman ito eh.
1: Oo, no? Nagkatoto.
0: So nga ito lang is, we want to know anong himuon ni Kap Donny with the order coming from the city legal office. But he has 10 days to vacate.
1: To vacate. Kagtungod si ni K5 Eljan, K5 Carla, kada mo na siyang request, K5 Eric, pwede nga pakantuan nyo ni K5 Eljan ang matas ang K5, pakantuan man sa Villamonte, lapit sa St. Joseph, kaya gadubul parking naman daw.
0: Di, amo na.
1: Gada mo na, gada mo.
0: Di dito sa may Ayala Kapitol na maliwat.
1: Oo, sa Ayala Kapitol di, to.
0: Ang imuna
1: doon matas ang K5, pinapangita
0: labayanta sa matas ang K5. Ang imuna, guro parang di budlay, ha, request nga to nga, pilot.

0: Bagay, bagay.
1: Sige, Carla, thank you very much. Good.
0: Nagtasin si Tumazay, thank you for very report. You can sa Bacolod City Government Center. Hinga balita na dulong sa isang direct sa 100 YTC kag D3 Bayo. It is kay K5 Carla Tufasor para sa kampiyon ng balita. Sa Bisyo Publiko kang Kalingawan, Sunego, sa K5 News FM.
1: So, si K5 is trying to get the side of the barangay. You know, there are some reactions. Salin sa ato naman mga palangga ng mga tagpalamati. Ang hambal ni Mercy Martisano, pabor sa barangay. Pero wishyos ka naman. Do mo na may punto man sila.
2: Ang nami manantani nga kulpabor sa barangay, hindi lang perwisyo sa publiko. That would be the most ideal thing to happen, no? Nga pabor sa barangay, pabor sa pumuluyo, nami tani. So ideal na. So ano ang ideal? Ang ideal nag-compromise ang syudad nga makuha kamo temporary permit para nga mahambalan kamo. What is ideal? The problem is that ang mga tao dira fail to get or to apply for a temporary permit. That's why nga, hindi na siya nangin kaaya-aya para sa publiko.
1: So, in fairness kay Kapitan Donnie, Cap Donnie, we will be getting your side. I hope that magaan mo maligo ang K5. No? Kay dapat isplikar mo, kapilan na kami ng sugilanon sila ni Kapitan. Actually, intention nila da,
2: dahil
1: mo on nila ni siyang income generating project. Because you know,
2: at the same time,
1: hindi pala sa Capitol, may ano ganito, panawag na to sa Capitol, ang department nga muna.
2: Economic enterprise.
1: Yeah, yeah. That's the best term gamito ta. Do economic enterprise ka, barangay. But unfortunately, it's a good project in a wrong place.
2: Correct na.
1: Nami nga proyekto pero sala ang lugar nga gipatindugan.
2: Correct.
1: So in short, anong suggestion ni K5? Padayuno ng proyekto, pagitaan sa gusto nga lokasyon nga hindi man makahalit sa ibang nga tao.
2: No kanta, no love song ba? Anong ano? Play mo bago lang?
1: Ha?
2: Lain nga?
1: Nga pwesto?
2: No kanta.
1: Ano nga kanta biya, baby? One time.
2: Did I love at the wrong time?
1: Okay, somewhere down the road na.
2: Somewhere down the road na siya.
1: We have a right love at the wrong time.
2: Damo na siya.
1: Damo na?
2: Damo na siya.
1: Okay.
2: Na puro love song yung dating.
1: Ikaw na yan, subong. Ginopdad na ka kay nga. I like it. Imo ni subongan law. Kabaluka na yan mag-suporta mo.
2: Damo na lang.
1: Basta mo lang. Bro, going back sa ginambal mo to. Kay na lang nami ang sigway mo, yambal mo, ilgaan mo na flowers, ginpamawan mo na, ano pa gani?
2: Hindi, ginabiyahan ka pa.
1: Tapos, nagano pa siya doon?
2: Ginabiyahan ka lang, nagbabay pa.
1: Ay, gra- like it, no?
2: Si Bal Pusadas, get 1-2-1 ka nalang itong mga gwardiya.
1: Ayo, Bal, good morning. Oh, by the way, naglabay ko to sa bangko last time. No? Sige nga, sir, okay naman, nasettle na. Sige nga, hula to, hindi lang adamo. Kag, you know, nami, gid, Prime Motor, Basiwa, thank you.
2: Okay na na.
1: Kami ng K5, Rick, gapalakpak.
2: Gapalakpak, gapalakpak.
1: You know, ang ato nito is, panawag din sila collaboration kag pagbuligay. Hindi ba naguro ninyo, talan ma-monitor? That's why nga kami sa K5, kami yung feedback. Without any intention na tuloy makami sa iba niya interest na kundi nga masabat ang reklamo sa tao.
2: Kag kung dalayawon, ginadayaw ta.
1: Cute, very good. Kina, tanawabla kayo na kayo nila na, no?
2: Yeah, kundi dami.
1: Tikita mo si Mercy Martisan, no? Kabaluka ko nara ka sa radyo. Hindi pwede nga kabaluka lang mga baknot ka mangita sa la. Kabaluka mangita sa suwestyon nga makabulig. Because K5 always believes that it is better to be part of the solution than to be part of the problem.
2: Tiya mo ginambal ni Dr. Ramil permisa mo sa aton. You will be part of the solution sa aton community.
1: Yes. Dapat gamito ni microphone sa usto, no? Nga mabulig ta sa aton community. And we would like to thank that, no? Kay may opportunity kami ni K5 Eric na magamit ining espasyo para at least bang pamatian ang inyong sentimento na palabot sa natungdan nga ensya sa gobyerno.
2: Correct.
1: Kag matanaw ta kung anong development sa mareklamo sa tao.
2: Himuan nyo kami nga daw algo, daw taytay bala, kay ti hindi man, masako man sila kisa
1: dyan. Correct, correct.
2: Ti ara man ang aton patrol, matas ang K5, pakuhaan video, ma-report na aton dalon sa ahensya.
1: Gagaplano ko nga mapadala, we have plans. Nga himuan ta is, ma-courtesy call kita sa mga different public utilities.
2: Okay.
1: Ang purpose nato is to have a collaboration.
2: Oh, makulab ta like SSS namin na problema.
1: Kung may problema sa it's a collaboration, no?
2: May problema kabla sa SSS.
1: Yes, may problema kabla sa Basiwa. May problema kabla sa NEPC. Si at least
2: idangop sa matas ang K5.
1: Matas ang K5.
2: May sigway naman ko na sa punta.
1: Ayuha lang kay Basi Mambal sila Basi may katarak na.
2: may punta naman ko na. May problema kabla sa kwarta?
1: Ha?
2: Pangita, si Robert Pacardo. May hamay mo pala sa
1: picture. Ikaw na dyan lamang banwa. Oh, by the way, si Butsoy niya.

0: Pamatik Zaton. Thank you for being with us. Si MG Abrasado, si Gina Purado. Huwag pamatikin sa program ta. Kanami sa presentation. Doon ka kumplito sa mga adlaw, ha?
1: Amin.
0: At least damo mo silang tunaan sa ato.
1: Talaga katuntuan, di. Hindi, mga ka-K5. We are simply trying to make your morning feel light.
0: Kaki five brands pa si pwede mo na ma-check aton nga signal da kun kita no na ta no pa-check lang ah no now this time kaki five 265 ano blang 265 amoy ning kadamoon sa mga congressman kay nagpabor nga ila expelled si Congressman Kiko Miao
1: Barsaga grabe
0: tanan kita kabalong kun ano ka isog ining si Barsaga
1: kulit makulit
0: makulit
1: bata eh.
0: Pag abot niya sa Congress, panawagin na is the Crocodile Farm. Na? Crocodile Farm, amo lang niya pang tanawag, ipabirik. And ginambal niya na crocodile because of the controversial flood control project.
1: Correct.
0: Nga way mabalaan to kag kung sino man na bat sa pila kabilyon na kapesos kada dulas kaban sa gobyerno. Bangod sila yung ibando na hair kembal nila. Tirespeto man tani sa mga kolegs, kay parehas lang kami mga congressman. Protisiling sa iban, tinga nga masunggod kag diya ko ng balon nga crocodile na unless otherwise ka pangawat kagin, no? Igo lang niya kunong kawatan, pero wala kang lagi pangawat, nagiging pang guilty. Sa sobrang
1: 300 kabilog congressman, 300 size kabilog.
0: 265.
1: 260 ma plus ang nagkontra sa iya.
0: May gamay nga
1: may
0: wala.
1: May 14 nga nag-apat siya, 14. Or,
0: Nagbulig.
1: Nagbulig.
0: Ang iban?
1: Ang iban may nag-abstain daw.
0: Iban absent?
1: Bilog, no? But anyway, there are so many voices who gave their sentiment on the suspension of Barsaga.
0: Ang iban pabor?
1: Iban pabor.
0: Pero isa dito ka sentimento.
1: Nga why did it comes from a man we never expect to come?
0: To stand
1: and ang iya gani nga paghambal kay Kipay Biljan, hindi gani ang orador nga nami blang maghambal?
0: Kag ang iya to is not in defend of Barsaga.
1: Why?
0: Kundi ginasight siya pila ka mga punto nga sila nga this is not the first time
1: honest
0: nga may mga congressman nga naghambal malain sa pareho si nga congressman.
1: Nga honest ng tabla. Hindi man ta nga mag-amugin na nga kag-tani hindi man na ang naginbutang kita, diriging butang na siya, hindi tungkol sa aton, kundi siyang iyang mga sumulunod.
0: Ang punto nga ginari sa saling congressman, referring to Congressman Richard Gomez of Ormoc City. Siling niya, wala kita yung diber mag-expel siya, kaya hindi man kita nagboto sa nasa iya.
1: Correct.
0: Siling niya, pwede mo taguro i-reprimand, i-suspend, i-preventive suspension, but hindi siya pwede palinon, kaya nagbutang siya sa pwesto, is not the Congress, but his constituents sa iya distrito.
1: Nami ka punto.
0: Di para matagan kita mga ka-K5.
1: The essence of democracy.
0: Ang atondri is, nami man yung risk point mo.
1: Can the members
0: of the House of Representatives
1: expel
0: ang sang isa ka elected official? Kay ano-ano mga pamagi na pwede siya ma-expel? Kung presidente ka, kung impeachment, ombudsman, vice president, or Supreme Court Justice. But the question is, kung congressman ka, pwede ka lang na mapalin through, panawag nila sina is People's Initiative,
1: People's PI. Why na sila yung madalaga ni Esa Juan sa impeachment?
0: Hindi pwede.
1: People's Initiative lang na sila yan.
0: So, but si ganun, kung may ara nga signature campaign, nagpanawagan nga why na sila trust and confidence in mo as congressman, no? Means sa pagpalin, no? Sa isang congressman, isa na na People's Initiative. Pwede ba lang mga pariyos yung mga congressman sila yung ma-decide among themselves nga pali nun? Unless otherwise may criminal case ka? Ngati ba priso? Kaya kita mo ganun siya lusos ka na sa presyo. Sige, mag-iapong ganun iya nga pagka-congressman.
1: Correct. Among yun ang punto.
0: Si Dilima during the time sang may kaso siya, gahiring aras sa sasunod sa Senado, that he still is senator.
1: That is the point. Ang halusos case.
0: Di ba?
1: Why is it that halusos?
0: Rape of, case to gani.
1: Rape ganito yan? Nga ah. Amo na siya. Ang aton lang direya mga ka-K5 is dapat kuntani no in nangin hindi bala mangin onion skin ng aton nga mga lideres no hindi mga onion skin ng aton nga mga lideres.
0: Di para guro matagan kita nung punto ni Congressman Richard Gomez. Pamatian tabi ka-K5
1: Recibo.
0: Eric Recibo. Pamatian tabi.
2: Madam Speaker, doon kanina kinanta

0: decide that you're convicted, you can still appeal sa higher courts.
1: But he can appeal, but ang latest ko kay Inasang Kagahon is he will not appeal. Hindi na.
0: Actually, kung tanawin ta ni, no?
1: Takadya.
0: Duwak bagay ni nakita ta.
1: No.
0: Either mahipos na kagwala na sang saban sa Congress, but ang simpatiya sang tao.
1: Maupod kay Bersaga, kag maupod sa Sagwa, and the best gigi familia that ever happened that we should be proud is the speech of
0: Goma.
1: Goma. Grabe to.
0: So, ang amon rin yan ni Kaki 5, Eric, no? Buwas pa ang game 1, gali isang basketball. No? Ready na, no? Yeah.
1: Alas 8:30, buwas ang
0: ato. Ipa-ready talaga na. 8:30 tomorrow is game 1. Bantayan nyo na kayo makover kami ni Kaki 5, Eric, no? Sa basketball. Tingin, alang-alang, tachimpog lang Kaki 5, Eric, namin pa-discussion. Amo ng pila ka mga bagay nga nami nga na-discuss naman blah kay Peberic ang proseso. Kaya at the end of the day, our rule is for information dissemination and right, educating the people about what is happening around. Salamat gin sa inyo pag-upod, pero hindi ka mong malipat. Mag-inom sa inyo sa ninga, D3 Bio, DDX 500, and MyTC. And sa mga doon na tuyo-tuyo, mag-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka ba? Salamat gin kay K5Eric sa pagbantay sa Changita for more than a week. Naridula kita. Hidlaw mo kami sa inyo.
1: And congratulations. You make us proud as a Negrense for a very, very, very splendid handling of our nationwide coverage sa Palarong Pambansa.
0: Pasalamat kita sa bilog nga coverage team kay K5Eric. Isa-isa hunta sila. Ang aton nga technical kagang aton production team headed by Direct Rainy Ogapong.
1: Okay.
0: IT head Solomon Recto.
1: Heart and soul.
0: Ang duwata ka cameraman si Makoy Nakario and Jack Aluhipan.
1: Okay.
0: Arang aton nga mga reporters from Bacolod, Red Salgado, Berto Gaket. Mm-hmm. We have Dondig Ludovi, Cyril Repe. Mm-hmm. And then we have Kevin Shosana. Mm-hmm. We have Cabo Scaino. And we have Dan Chavez.
1: Okay.
0: Sa Visayas, we have Iloilo, Karen Badilla, Jimmy Gregorio from Antique, Sandro Azalazar from Aklan. And we have Ray Almodal. Naman sa Palawan. And of course, our drivers, Santi Ralios and Brian Abad. No? Thank you so much gin sa inyo. And then we have the Dr. Ramil Oy, kita nagpangayan, panginbulahan sa ila for their job well done, for their hard works and dedication, especially ang paghimo sang extra mile para madala ang blow-by-blow coverage sa nagkakalinabo sa Palarong Pambansa 2026. Salamat gin sa pangalan sa mga technical partner. Rainiel Alcantara kaupod si Ethan James Sarmiento. With our station managers, Rons Palma sa Bacolo, Jin Siatita, nag-birthday sa buong.
1: Yes.
0: Oh. Happy birthday.
1: Ang mga kagapon.
0: Kagapon, no? Happy birthday, SM. No? Belated na. No?
1: Belated na.
0: Happy, happy birthday, SM. Podman kay K-Feb Colleen Manzanares Cubia. Sa pangalan ni Doc Ramil Oy, President and CEO, ako si K5, Elgin Castar.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. Nagapalandulong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500, ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imong blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya ha?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DDX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
4: Sporebiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporebiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporebiotics.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, welcome kamo sa atong nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas sa Miyerkules ng edisyon. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga aton i-maintain sa aton nga lawas para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Inform ko lang tagsa-tagsa dapat mag take kita permi every day. Sining aton mga suplemento, like for example DTX 500 of dantas ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang aton nga Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Good morning sa tanan-tanan kag upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Boy.
2: Good morning, Engineer. Good morning man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters, and of course, ang slow raps ng mga suki da sa kanaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa, kampyon ng lawas, kina deka DTX 500, the superior antioxidant, nga gahatag protection sa aton health in a cellular level, protecting ourselves from oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Oxidative stress nga halin mismo sa aton biskan pag ginhawa, metabolismo, sa mga bisyo, sa imo ginatawag mga stress, kag ginatawag nato nga mga pollution, ini tanan-tanan, no? Ga-contribute sa formation sa free radicals nga ga-cause oxidative stress, nga ga-cause naman sa pagtigulang sang imo cellular prematurely, meaning to say gatigulang mag ng aton cellular pero may prescribed age ni sila, no, nga malabot para maislan man sila dayon liwat, no. Pero kung puno kasi nga tawag nga free radicals that causes oxidative stress, kiwala kaga DTX 500, wala kaga kaunutan, wala kaga kakaon putas, ga-accelerate ini, no. So kung gatigulang ang cellular, wala sa oras, gatigulang man ang lawas, dala na daan tsura mo kung puno kasi nga tawag nga oxidative stress. Ang sabat mag DTX 500, hubin ang silila, hubin ang tsura. May paaman pa, may chantilla extract nga kampyon kontra sa ginatawag nga diabetes. So diin ka pa, no, when it comes to a superior antioxidant, mag DTX 500 ka na. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, ha, para layo ka sa masakit, para hindi ka dali madutlan sa ginatawag ng mga mikrobyo, sa mga ginatawag ng mga anomalya sa imulawas, kay makareact dayon mga soldado sa imulawas, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, ginausaw ni sang atong immune system para magpabakod sa ilalawas. Karon suyahan ta na kung anong role bala sang vitamin C kag antioxidant when it comes to our immune cells. Ano balang obra sang antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C when it comes to your immune system. Pero when kung diya, engineerya, kung gusto ko yung nami ang panulukan mo, ha? Ang pamatsagan mo, ang imo mata do, amugapon sa high school ka, ha? Mag Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule, no, puno ni sa mga ginatawag ng mga healthy ingredients. May vitamin E, may ginatawag na vitamin C, may ginatawag na bilberry extract, no. Ini tanan-tanan ga contribute sa imo eye health para magkampyon ang imo mata, para layo ka sa katarak, layo ka sa ginatawag ng mga eye disease, and of course to protect your eye from oxidative stress. Remember, your eye has a two-way source of oxygen. Pwede niya siya kakuha oxygen sa imo blood, pwede niya siya kakuha oxygen through the air, no, through your cornea. That's why the more oxygen it needs, syempre your eyes is a very active organ, the more oxidative stress it creates for itself. So, kailan para makabawi ka sa i-health sa imong mata, para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision, mag-eye care gold. Eye care health ng gapon, gusto mo tinuan imo mata after a tiring day, kay nagbasa ka, nag-research ka, o nagtanaw ka sa TV, nag-engineer, nag-telenovela, maraton ka,
1: uh-huh. Ha?
2: kung gusto mo ma-refresh liwat ang imo mata, mag-eye care eye drops. Uy, may hyaluronic acid that cleans your eyes. Palayo kasi ginatawag nga pagguba sini. So, when it comes to eye care, duwa ang ginatawag nga pagtinlo sa aton mata o pagprotekta sa aton mata, mag-eye care gold capsule and of course, eye care eye drops. And of course, ang pinakabaskog, no? Kung gusto mo protektahan ang lawas mo sa ginatawag ng mikrobyo nga gadalat ng kaso, sipon, kagilanat, kung gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag-D3 Bio.
1: Okay, no? Sa lantaw ko lang, kwa na, happy ng aton mga tagpalamati, tungod may mga information tips nga ginahatag, Sir Boy. Pero dugang nga mga tips kung anong mabulig sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. Isa-isa unta, anong particular abi nga mga problema sang tawo nga ang aton nga DTX 500 makabulig para nga at least magiyahan tang aton tagpalamati nga may certain problema nga ginabatyag subong, Sir Boy.
2: May friend ko kagapon nga doktor nagstorya sa akon. Yes, sir. I-discuss bala, sir, kung ano gid bala ang role sang antioxidant when it comes to your immunity and your immune cells. Kag diin siya bala kilanlan. Diin bala kilanlan ang DTX 500 sang imo ginatawag nga mga immune cells. Or basically, amunin ang ginatawag nga mga your immune system, no? Ano bala ang ginakwa sang soldado sang lawas ta sa ginatawag nga DTX 500? Number one, remember, your T cells, your macrophages, your neutrophils are still cells. They are still prone for oxidative stress. No, lalo na kung sako ang ubran nila. Remember this. Lalo na ang macrophages and I think natural killer cells. They produce also free radicals. Mismo sila ga-produce free radicals para patsyon ang mga nagsulod ng mga mikrobyo sa imo. So, susceptible sila sa ginatawag nga oxidative stress. Why palabot sang oxidative stress nga alin sa imo unhealthy lifestyle? Stress ka pelmi, may bisyo ka pa, palapulaw ka, initanan-tanan ga-cause pa sang free radicals nga ga-papigaw sa mga soldado sang imo lawas. That's why dali ka magmasakit. Ang solusyon, mag-DTX 500, the superior antioxidant. This protects your immune cells from ginatawag napon from degrading. Remember, only 1% of your total cell population is your immune system. And basically, anong ginoon, anong bot silingon sini, kalanlan nila magrunda, engineer. Mm-hmm. Kalanlan nila maglibot. They need to be super mobile in order na makaprotekta sa bilog tangalawas, no? So, what they do, they travel to our bloodstream, to our lymphs, so the lymphatic system, para marunda, malibot, halin sa ulo, hasta sa dapa-dapa mo, malabot sa imo immune cells. Di 1% na na sila. Kumbaga, kulang sila gid kaayo. And while they're doing that, nga ginarunda nila, kagaaway sila sa ginatawag ng mga invader sa imo lawas, ga-consume ni sila energy. Kaga-release man mismo free radicals. That's why, delikado gini sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? Anong ginaobra ni DTX 500? Gahatag ni sang 1.3 million in Orlok scale value of antioxidant sa imo immune system para hindi ni sila dali mapiktuhan o dali mapatay tungod sa free radicals. Ang resulta sina, you have a very mobile and effective or efficient immune system nga makabato. Ang next question, engineer, during sa infection, during nga gabato, ga-react ang immune system kontra sa mga invaders, ano ba lang role sang antioxidant? Dapat ang role sang antioxidant will take a back step. Kumbaga, mambal si DTX 500, uy, mapaygad ko, anay. Si immune system ng bala, anay, da. Kag si D3 Bio.
1: Abot ano ang innate nga immune system nila among bahala anay.
2: Hindi maset aside gid anay si DTX 500. Cause ang kakatabo, remember sang ginambal ko gina, ang aton immune system gili ga usar free radicals para magpatay mikrobyo.
1: Agar. Oo.
2: So kun imnan mo na DTX 500, mara madula tong free radicals nga gipangpatay nila.
1: Okay.
2: So kailan lang gili ang usa doon sa DTX 500 ya, hindi ka na magmulat magmasakit, pabakuron mo na daan ang imo immune system.
1: Correct.
2: So, during ang masakit, obra na yan ka immune system, obra na yan sa dito'y bayo. Pero after magmasakit, ha? Para pag medyo may chronic inflammation pa, you need all the antioxidant you need. So, di mo makita, nga kanilang kabalo ka mag-usasang super trio mo, no? Ha? Gausa ka kung gusto mo i-boost ang imo immune system, in need 1, DTX 500, kag D3 Bio. During ka masakit ka, D3 Bio ang usaron, pero sa gapa-recover ka na, nasunod naman liwat si DTX 500 kag si D3 Bio. So our immune system is really important, no? And it's a very skilled defense system, engineer. Imagine bala. 1% lang sa.
1: Correct ko. Kadang ang yung purpose ni, yung function ni, may ara sa nga anti-inflammatory potential. Sir boy.
2: Paul, layo ko sa chronic inflammation. Ang antioxidant, you mean?
1: Okay, oo.
2: Awang mo na, no? That is why kailangan gini, lalo na kung may chronic inflammation ka, kini nga chronic inflammation ni. Ang inflammation, i-explain din tayo anong ang inflammation. Inflammation is a defense mechanism of the body. To coral, kumbaga sa ilunggo, para mapriso,
1: mapinsahan niya,
2: mapinsahan ang ginatawag na infected area, okay. No? Para hindi nakagwa ng mikrobyo, para da bumbahon sa immune system.
1: Ang kaisa, kung ang mikrobyo hindi nakagwa, makakuha ni siya, pagputos niya, mga past cells ini siya?
2: Ang past cells ini, balo kung ano na siya?
1: Oo.
2: Hindi na siya mikrobyo.
1: Tiyam ka ni medyo ka na siya, medyo gintipon ng mga mikrobyo, sir boy.
2: Ang past cells is not only microbes. It is basically, amuna ang body count sang immune system mo na napatay sa pagbato sa correct mikrobyo. That's why, gaimo na siya sa ginatawagan na.
1: Uh-huh.
2: Meaning to say, nag-react ang immune system mo. So that's a kind of inflammation. Pero ang inflammation, engineer, should be only acute.
1: Mm-hmm.
2: Acute means, hindi ikaw cute, ha? Ang cute means, dali lang. Uh-huh. It should never be chronic.
1: Teka, ang chronic, permi na niya.
2: Kung chronic o dugay ang imo inflammation, your immune system is not already helping the body, but it is degrading the body.
1: Correct.
2: Naka-overdrive na mong pasang na bala do hindi na bala organized attack. Bali, pagusto ng atake.
1: Correct. No?
2: Although hindi na niya tawag niya invasion, do kudita na.
1: Kung pa, pulo pa ba, yan mong masakit mong sir boy, makadto na sa kwan? Sa severe na kwan?
2: Hindi lang gani sa masakit, no? Kung pigaw ang imulawas, kay pigaw ang immune system, pigaw ang imo ginagatawag regulatory T cells, prone ka sa ginatawag nga chronic inflammation. Ha? O prone kapag yun sa ginatawag nila nga cytokine storm during chronic inflammation. So, medyo dalom-dalom na. That will be a topic for other day. But going back to the topic, di mo makita nga the immune system needs your antioxidant. Kailanlan sang imo mga soldado sang lawas ang imo DTX 500, ang imo Mighty C. Particularly Mighty C plays a special role, no, sa imo immune system. Kasi sa tanan nga vitamins o labot sa antioxidant, amon yung paborito nga vitamin sa mga soldado sang lawas mo. That's why, kung magambalgan, kung may madalagan sa imo prutas during ka masakit ka, ay, kabalo si sir kag si ma'am magpaayo sa imo. Knowingly, ginagaan kila vitamin C, no? Lalo naglik ko ng fruits ginatag, is extremely rich in vitamin C. For example, engineer, no, hospital ka.
1: Aha.
2: Gingaan ka bayabas, mga ba na, no?
1: Itaas na vitamin C mo.
2: Kung basi iba niya, ka-chip man ni man, bayabas, ay, bas grapes ihatag sa akong bayabas.
1: Tipro, grabe na
2: nga. Why siya kabalo, nga kasagad gili sa nanghatag to si imo, kaya ang bayabas is extremely rich in vitamin C,
1: okay.
2: That helps your immune system.
1: Amo na kaya sa una, gapa mayabas lang, imbis mo iskwila, kay grabe galing vitamin C sa bayabas, sir boy.
2: Mm.
1: Adib.
2: ang muna engineer, sakto na engineer, no, na we need to know our fruits. Importante na. That's why, kanilang tunanta kung anong advantage kung magkaong kasang prutas nga ini, kagsang ginatawag ng mga utan nga ini sa aton health. We will discuss this further, no, during this week. So, in short, di ako makita ang roles ng DTX500. It will boost your immune system, ilayo ni sa oxidative stress, pakampiyon ang kondisyon sini. Opdan mo na sa Mighty C, ha? Sigurado, your immune system is in tip-top shape.
1: Okay,
2: so
1: okay.
2: Gusto mo kampiyon ang imo silila, ha? Hubin, kag-kampiyon man ang imo immune system, mag-DTX 500, the superior antioxidant.
1: Kagbuligan ina, sang Mighty C or ining, ano, isa ka, Pure C. No?
2: Well, para Pure C.
1: Pure C siya. Ilo-ilo na yun.
2: Mighty C na tato.
1: Okay. Mighty C naman tato. Okay. So, buligan na yun na siya. Diba? May antakuan, may energistic effect.
2: Mm-hmm.
1: Ka makabuligid sa aton nga lawas, Sir Boy. Going further, gusto ko istoryanta naman, Sir Boy, kundi tapos na ta sa DTX 500 at Mighty C. Diri naman ta ang mga benefits nga matag sang aton nga D3 Bio, Sir Boy.
2: Diretsyon ta ni engineer, no?
1: Diretsyon ta na lang niya. Kaya so per trio man kag
2: di sa talk ni Doc Surihanta, ang epekto naman, yung sang ginatawag nga D3 Bio, ang magyapon regarding your immune system. Tikita itong antioxidant. Gimputiktahan niya itong aton sinula sa ginatawag nga oxidative stress sa aton immune cells para maka-react da yun. Ha, maka toxicity gadi dayon, makakadto dayon sa site of infection,
1: uh-huh.
2: O makabato dayon sa microbio. Ano naman niya bala ginauban ni D3 Bio? Well, D3 Bio has both. D3 Bio first and foremost has superb antimicrobial properties, no? Kaya niya magpatay sa microbio through its medium chain fatty acids nga gina-convert sang lawas sa into monolaurin. Ini nga monolaurin sa D3 Bio is basically a backup to your immune system. Kisagani, late pang imo immune system, kipigaw ng imo immune system, kibisyuhan ka, may edad ka na, damo kasi ginatawag ng mga existing ng mga masakit, hindi tayong ka-react. Well, D3 Bio to its monolaurin will react immediately.
1: Uh-huh.
2: Immediately. Kumbaga, yaway ni siya ikawlat nga, ulaton ko to, ano, si macrophage, si neutrophils, kag si T-cells, mababato ni siya dayon. So, anong wala ang positive effects niya? Number one, manubo ang workload sa imo immune system. Imagine, ikaw si PNP.
1: Uh-huh.
2: Pero may ala kaya nga separate group. Ha?
1: Mga elite group.
2: Nga elite nga group, po disiplinado. Well, wala yaga ano. Nga patay sang kontra sang imo lawas o puta sang sosyedad yung PNP.
1: Okay.
2: Kumbaga, iniya ang ginatawag nga D3 Bio will kill those foreign invaders. Ha? Ang nami si Nikim do may innate intelligence. It knows kung basically you are an invader. Kung iniya bilang virus kag bakterya ni hindi ni siya dapat why ni sa lawas ini dapat patyon ko ni sa.
1: Aha.
2: So, what happens is it basically lessen the load of your immune system. So, ano nga tabo kung lessen ng load? Remember, your immune system, ginambal ko ito, is only 1% of your cell population.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: It needs all the help it needs para makaputikta sa aton lawas. No? So, pag abot sa immune system, tamang imos na lang na si macrophage, sa damo patayo.
1: Uh-huh.
2: Pang vacuumon ko niya. Hindi na siya, or kung may mabilin-bilin pa, jutay na lang. Ano ba lang ginatawag na dipinsa? Ano ba lang mekanismo nga ara sa ginatawag nga medium chain fatty acids sang D3 Bio kag ang monolaurin sini? First and foremost, ginawasak ang panit sa mikrobyo. Unang-una gina. Ha? Ginawasak ini kung wasak na ang panit sa mikrobyo, might it be a virus or a bacteria or some kind of fungi or parasites, hindi na ni kasulod sa imo ginatawag nga selula. Kung hindi sa kasulod sa imo selula, hindi sa kapadamo, engineer.
1: Uh-huh.
2: Kung hindi sa kapadamo, sa ngialawas, anong kakatabo, ha? Kayang-kaya na sa mga immune system ta.
1: Di pagka naguba na yung iya protection, Sir Boy, ng selula, tungod sa bulig sa D-Tribayo, eh dali na sa mapatay, sir boy. Okay. Hindi na sa magdamo ang ambal mo.
2: Okay, hindi siya kasulod, engineer. Amo na ang aton immune system, kakaperde man lang ni sa mga natawag mga viruses sa bacteria ni kung ma-overwhelm. Okay. You mean to say,
1: kung outnumbered sila.
2: Outnumbered, kag sobra na gidya kadamo.
1: Mm-hmm.
2: Mga 10:1 kaya pa na sa immune system. Tapos kan 1:100 siguro.
1: Kayang-kaya pa.
2: Kayang-kaya pa. Do, so, sobra pa ni sa special forces yung aton immune system. Pero mag 1:1,000,000,
1: ay grabe na na. Kakagisya pa siya, boy, kung may bisyo kapag gidbi. Dupulaw ka.
2: Dupulaw ka.
1: Grabe ka mag-gamit sa mga kwandabla. Mga hindi nami, mga pagkaon.
2: Ganubo pagid na.
1: Ganubo pagid na.
2: Ang imo immune system.
1: Oo, kagadamo ang kontra.
2: Siyempre, kung hindi nakareak ang imo immune system, madamo na ang imo kontra.
1: Correct.
2: Oo, gadamo na ang imo kontra. Kaya niya may matap na sila. Gasulod ang ginatawag na D-Tribayo. Ha? Kaya ang D-Tribayo, biskan pigaw ang immune system mo, its monolaurin will kill those viruses. And research and science will prove that. Multiple research created by DOST, ano pag yung mga top universities, will show the studies kung ano ka-epekto, ang epekto sa antimicrobial properties ng D-Tribayo. So when it comes to your immune system, it's, kumbaga, it's kailan magbuligay-gid ang Super Trio. DTX500 will protect your immune cells, your macrophages, your neutrophils, your T-cells and B-cells from oxidative stress. Your D-Tribayo will basically act as a second immune system or a bodyguard or a substitute to your immune system through its medium-chain fatty acids.
1: May nagambal sa akong, Sir Boy. Hmm? Sili niya, hindi lang na yung Super Trio, Power Trio.
2: Power Trio. And of course, that mong role, ang vitamin C will act as an antioxidant as well.
1: Uh-huh.
2: And basically, act as a super vitamin for your immune system. So, your immune system is really important. Without our immune system, ano bilang best example nga wala na immune system? Kung may HIV ka.
1: Oh,
2: or may AIDS ka. Meaning to say, gin-disable na nasang gatawag nga virus ang imo immune system. That's why in AIDS victim, sa mga may HIV, simple nga kataro kakapatay.
1: Pero may Arab lang player, Sir Boy, si Michael Johnson to.
2: Si Magic.
1: Oo.
2: Magic Johnson.
1: Magic Johnson kay Michael Johnson. Hindi kumbine
2: kumang si Michael Jordan.
1: Si Magic Johnson.
2: Wala, nun sa edad mo, sino mga idol, mga engineer, no?
1: Si Magic Johnson, kwan man to sa, biktima man to sa sang HIV or AIDS to, pero hasta subong survive siya, kaya siguro may gina-take sa sarili.
2: May ala na siya, tawag niya nga immune system therapy.
1: Correct.
2: Pinasudlan na siya sa ginatawag nga immune, way back in the 80s pa na.
1: Uh-huh.
2: And you need to be filthy rich para magkaya na, pati kamahal.
1: Ay, grabe.
2: Sina, nga therapy na, nga ina, no? But that was nearly 40 years ago.
1: Uh-huh.
2: No? Pubuhi man sa Japon because of medical intervention, of course,
1: oh,
2: and financial capabilities.
1: Billionaire
2: but to? Going back sa aton topic, no?
1: Uh-huh.
2: Din bala, din to lang nagsulod si D-Tribayo. Na siya, ang D-Tribayo ya will protect your will assist your immune system.
1: Uh-huh.
2: During the time nga pigaw siya. So if you're diabetic, if you have ginagatawag ng mga core, may ala ka na ginagatawag, immunocompromised ka na, kidamo ka na masakit, medyo may edad ka na, bisyuhan ka pa, that's why you really need D-Tribayo. And as a whole, imna na lang, or take na lang ang ginagatawag nga Super Trio. Ang Mighty C, ang DTX500, for most of all, ang ginagatawag nga D-Tribayo. So gusto ko mo, in tip-top shape, ang imo immune system, gusto mo makabato dahil makareact para dali kung magmasakit ka man, dali ka mag-ayo, ay siyempre mag D-Tribayo.
1: Okay, no? Salamat gid, gayong gid nga itong mga tagpalamat ni Sir Boy sang mga information nga imo ginhatag. Kaya ang pinaka-importante, health, Sir Boy mo, health is wealth. Amunin kinanglan ta. Pero hindi ta magpadugay-dugay na, kinanglan, maligo man ta, Sir Boy.
2: Siyempre.
1: Kung maligo kita, magamit kita sing habon, grabe ka nga, grabe man na may DSE na siya, makabulig man, kag may VCO man, Sir Boy, nga magatinlo man sang aton nga panit, antioxidant, grabe man, ining aton nga DTX Beauty Soap.
2: Oh, when it comes to overall health, part of your overall health is good hygiene. Remember that always, no? Hindi na ya wait ay gini mo nga higot ta per me. Aha. Pwede ta ka survive nga higot ta. Pero as much as possible, tinlo ang lawas ta. Number one, kung tinlo ang lawas mo, layo kasi ginatawag nga skin diseases. And remember, your soap plays a big role in maintaining your skin health. That's why may aras ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ini nga bon, ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga mga skin diseases, mga psoriasis, an-an, bun-i. Ang ginaproblema mo nga punggod are all caused by fungi or bacteria, no? Ang pungkod bacteria na yan, no? No? That's why, epektibo gini ang klinika, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kaya ang VCOC ni, ginapatay ang mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases nga ina. Ang nami pagid, ining DTX Beauty Soap, ang tungod sa niya VCO, ginapatay yaman ni mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer if your soap is DTX Beauty Soap.
1: May kwan ba, Sir Boy? May term nga exfoliation.
2: Mm-hmm.
1: But sige nung gina-reduce niya, ining daw itom-itom sa imong
2: panit. Ay, dead skin.
1: Oo, dead skin nila.
2: Ayan, dead skin.
1: May term nga moisturizing kag softening effect, Sir Boy, sining aton nga bon.
2: Mm-hmm.
1: At ika may arin siya nga nagapahimo sa aton nga skin, hydrated kag smoke.
2: Tungod sa VCO nga VCO. Sa DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties naman, kung gusto kong puti, may papain. Ini nga enzyme nga alin sa papaya or this papaya extract whitens your skin naturally. And may whitener booster pa. If you want to boost para magdasig pagit ka magputi, may guava extract. Extremely rich in vitamin C. Ang guava extract sa ginatawag na DTX Beauty Soap that also whitens your skin from within. Nga from within, it will release your that vitamin C from the guava extract will release your glutathione or will improve the production of glutathione. That's why, gamat-amat kaya dasig ka magputi kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap, ang collagen factor mo, gasaka man tungkol sa vitamin C sa alin sa guava extract. That's why layo ka man sa wrinkles. Ambal ni engineer, this soap has exfoliating and moisturizing effect also. That's why if you want total health, if you want total beauty and an antimicrobial soap, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Ang importante pa rin, Sir Boy, yung anti-aging effect bala. Gahubin ka man, Sir Boy, kaya ganami imo panit mo. Proceed kita, Sir Boy, sining partner para sa speaking sa mga body odor. Kung may-ari kita siniya, Klinika Dio Fresh.
2: Kanami, gabala engineer, mag-apply ka sa ubrang nga way kagabaho.
1: Correct.
2: Kanami, gabala mag-sold ka sa skulahan nga wala gabaho ang imo ilok.
1: Correct.
2: Kanami, gabala nga biskan bulad ka sa init, kaya ang imo

0: that basically helps in moisturizing and ginapabalik ang normal color sang imo ilok. Mag Clinica Deofresh, the natural deodorant.
1: Apro kada aga Sir Boy, ha? Detox coffee mix. Kami niya Sir Boy, kaya makita mo gid mismo nga naga-detox ang imo nga sulok-sulok Sir Boy. Mag-inom kasi niya wala gapdi ya. Kaya nga may orange na chia seeds, may VCO man ni sa Sir Boy nga nagabulig sang aton nga pagtangapi na maging swabe. Nami sa
0: pwede aroma. Pwede upod sa ditribayo. Mga muna namin engineer, pwede mo ni puga. Pwede mo ni pugaan ang imo DTX coffee mix ang ginatawag ng ditribayo. Para kampiyon ang effect, pero ang kampiyon kin sa DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant nga ala sa DTX 500 that basically helps your body fight oxidative stress in the morning just by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo mag-detox tuod aga pa, mag-DTX Coffee Mix ang chia seeds nga ba ni engineer also detoxifies the colorectal part of your body para layo ka sa colorectal cancer. Tanang na mga sludges na, na mga mucoid plaque na kakso na sang chia seeds that is basically very high in fiber para layo ka sa ginatawag nga formation of colorectal cancer. So,
1: speaking,
0: di ka pa.
1: Speaking pala sa Sir Boy, kung medyo taas man, bisyuhan ka ba? May isa man kita kakapi nga gina-introduce sila inang DTX Premium Coffee, Sir Boy. Like, for example, grabbing sigarilyo mo, grabbing bisyo mo, gatulaw ka. Ani nga kape nami ni Sir Boy? Kaya nga, may ari man ni siyang DSE nga makabulig man para ma-enhance mismo ang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Kag isa pa, nami ni siya kay ang iyang sweetener, akwan Sir Boy, inang
0: Stevia.
1: Stevia.
0: Stevia, no? Ang hindi kayo matawaran si Ninong, ang combination sa kitawag na DSE or de-sugared sugar extract plus ergotionin nga sa gano alin sa gano mushroom the considered as the herb of immortality. Why kigina revive ang tanan nga an usado nga antioxidant sa imulawas, enabling this antioxidant to clean your body from oxidative stress. That's why your cells live longer, and kung if your cells live longer you also live longer. Sakto si engineer, no? Tungod sa super antioxidant or double barrel nga super antioxidant effects ni, mayo gini sa mga bisyuhan, no? Sa gapangapi nga gapanigrilyo, stress permi, gapulaw permi, or gusto mag only coffee kay ang sweetness ni stevia, if so it will not basically increase your glycemic and index, no? Kung amo ni imo kape, kung naka DTX Premium Coffee, or you simply want to gusto mo magpahubin to drinking coffee, ay amunin perfect na kape. Simo, tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: May sapit ang kape, Sir Boy. Pre-bio coffee, tinamin ni sa may mga probiotics ni saya. Nga magsulod sa imo nga tiyan. Kundi, madamo, acid yung imo nga tiyan. Tapos, mainit mo ni kung magkakuan ka kape. Iniaya, buhi pa, nagasulod na sa imo nga sulok-sulok, kape nga, makabulig kung ikaw buringot. Permi ka biga kwan ga kusmod permi ka ga.
0: Yes, engineer, no, iniya kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan ang mga probiotics nga ari sa gitawag nga prebio coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no. Iniya ang prebio coffee has spore forming probiotics and prebiotics as well, no, pagkaon sang probiotics. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. So, sa mga puringot taga-aga, hindi mga morning person, this is the best coffee for you. Pre-bio coffee improves your mood by increasing your serotonin and dopamine levels. Ang nami pag-idea, because it's pore forming, meaning to say, tanan-tanan na probiotics, sa isa ka sachet nga ini, kwa-kwa mo gid, waya ka kapatay. Tungod na, that's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee kung naka-pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate gid, kung gusto mo niya nga ibalik gid yung normal flora sa imo gut health, ay mag-Clinica Sporebiotics ka. 80 billion colony forming units of spore forming probiotics that basically works together in improving your gut health. Uy, yung gut health, very important na. Remember, your brain health relies in your gut health. Kaya sa imo gut tanan, ang gahalin na ang kanalan sa aton brain, walabot sa nutrition, but all those hormones, including those happy hormones,

0: hormones like serotonin, dopamine that basically helps your brain function normally and relaxes your brain through sleep. Kaya serotonin ginaconvert to melatonin. Your gut also produces your gut derived B vitamins from B1 to B12 that nami sa imo gatawagan nerve health or arterial health, nami man sa imo brain health. And of course ang hindi matawaran kung nami ang imo gut health, nami ang imo metabolismo, nami imo digestion, nami ang usage ng tanan ang antioxidant. Inatanan-tanan ng mga health benefits makuha mo na kung gainom ka permi sa Clinicas Probiotics. Ang paaman, lalo na kung ikaw medyo kung babahi ka, kung medyo may problema kasi imong yatawag ng health da sa dalom, matilawi bala mag Clinicas Probiotics. It basically revives or brings back the normal flora of your organ down there. No,
1: okay. Okay, Sir Boy, tang to extend a food supplement for me naman aton pag-istoryan. May ari ni Sir Boy sing makakagklabuas ka kanami ini nga support man ni sang cardiovascular health naton Sir Boy. Kaya naga-promote ini, naga-promote sang healthy blood pressure, ang cholesterol level, Sir Boy, kag nami ang sirkulasyon. Believe na ining aton nga extend food supplement effect for men, may epekto ini, Sir Boy, sa cardio protective effects including reducing blood pressure, Sir Boy.
0: So gamo makita no, gabulig din sa mga lalaki nga kailangan medyo extra push, ha? Gusto mo jutay nga tulod,
1: okay,
0: maka perform ayo kay missis na extend food supplement, hindi matawala ng clavowasca kag maka sini mga proven herbs that are basically antioxidants and are rich in ginatawag naton sa mga ingredients that basically protects your nitric oxide. Your nitric oxide is really important regarding your arterial health, kay amo ning gabulig sa vasoconstriction o pag hugot kag pagbuka sa ginatawag nga or vasodilation sa imo ugat. That's why nami imo blood flow. Kung nami ang blood flow, nami ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina, kag nami ang performance si Junior.
1: Correct,
0: nami,
1: correct.
0: Na gatin yan sa ang flagpole kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede man ka pamasay 2 to 3 times a week.
1: Uh-huh.
0: Kung si Engineer, 5 times. 5 times a week.
1: Yeah.
0: Ang sikrito sa masahi, Engineer, ara sa Balanyos. Ang Balanyos mo dapat, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Paborito ni namon ni Engineer kay Kampyon ng Hagod. Ang init nga ginatag sa likod mo, sakto-sakto gid. Ang aromatherapy ang ginatag pagid sa imo habang ginamasahe ka, ang scent sinimla Engineer, ang gapa-relax sa imo, no? So kung ginamasahe ka, dapat makuha da mga hangin-hangin sa mga kaso-kasoan, ma-relax ang mga tired muscles mo, ha? Ga-enjoy kagid sa effect sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala ito chimpo! Ati, Arab parting words na nai. Sobranta sa oras.
0: Hindi gin maglipat ha. Mag DTX 500, the superior antioxidant. Hubin ang cellula, hubin ang tsura. Mag eye care gold. Para kampiyon ang eye health. Ha? Palayo sa pag-antipara. Ma-maintain ang 2020 vision. Kag mag eye care eye drops. And of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, and mag D3 bio. Basta't lang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod. Ako si Engineer Ronnie Albao, ang diap ni Doc Lamil Oya, atong pinalangga nga CEO, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sa tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istas

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
2: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karinderya.
1: Ah, ay ti paano gali ya mads kun wala bilin?
2: Di wala man ako inugdulong eh.
1: Nga!
2: Kun wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to. Ah, hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom.
1: Nay! Grabe ka man ya mads ba?
2: Ay sige na bala mads ah. Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
1: Mayo gali bans no, kay ako gali ang himuon mo diya nga wat sir.
2: Ay oo ah, kay lablab mo man siya, hindi bala.
1: Ikaw gani, lablab mo man siya.
2: Ati, sadya-sadya tayo no.
1: Na!

0: Kay tapos na ang tanan pakilala, my first activity ta.
1: Yay! Yay! Amo na ginahulat na mo niya, ma'am.
2: May kakulatoy.
3: May gabang kay.
2: Amo na yung ginahulat ha.
3: Amo gede. Amo na ginaya ang ato ang ginapaabot. Agad nga makapasikat na kita. Hepos na, Meg. Mamatita kay ma'am kung anong activity ta.
0: Okay, class. Okay. Ang ato nga activity. Subong, i-draw raton ang inyo gusto na balay. Istaran pila kadlaw.
2: Pusya ka na.
1: Yay! Namin na yan, ma'am.
0: Okay, okay. Hatagan ta kamo sang drawing book. Tanan ka mo ha. Tagaan isa-isa. Kagtapos, tagaan taman ka mo sang crayons.
4: Ma'am, amo kinayang gusto ko, ma'am.
3: Hala? Babi ba?
4: Ano ko na niya?
5: Amo man na nga, bi kuya pag-drawing niya.
3: Bawang animal nga toto, dako boto, botkon, nagasalig, batid sa ko.
1: Ay, salamat, ma'am. Mapakita kung kunagid man sa tanan ang talent ko sa pag-drawing, ma'am, ah.
3: Bawa, katikalon siyang transpere, may ba siya sa gani, Meg?
2: Si Tantana. Patikala lang si Tantana. Pag si... Toto na ako, Botkon. Mga lawlaw man sila gyapon.
3: Ha, sinabi mo pa.
4: Ang ako niya nga... matigab ko ba? Ako niya nga drawingon, ang balay nga damo-damo pagkao.
6: Ako niya, madrawing ko sang namin-namigid niya balay.
0: Okay, sige class ha. Diri lang ko sa likod ho. Kay mapreparar ko sang inyo snacks. Karon, pagkatapos ko preparar, kadto kamo sa tunga kag mag-present ha.
1: Okay, ma'am, Burakday.
4: Okay, ma'am.
2: Ma'am? Namigid na galimig kayo, may snacks pa, Meg.
3: Pampagana na guro ni ma'am Burakday, Meg.
2: Di maganahan kita ni. Dumuha mo kayo na, Meg, no?
3: Pagtapos na drawing karon, Meg, sansaw mo lang ni Saturn nga dua. Magwata tayo na. Kaya importante nga, istoryante nga dua. Mayarat importante istoryante, Meg.
2: Ayos, Meg. Ikaw bala.
3: Ha? Ayos, Meg. Sadya-sadya, no?

Nako, kadamos ang sugo sa mo ni Mr. President. Ay, kaduan ko naman ko no si Senator Tito Sotam. Ito nga dan, sariwa all man to. Pero sige na lang, kay kada may isugo siya, may suhol man. Hindi man ko perdi, kundi daog man. Ay, kalukarot ko naman si Tito Sotab kag Pinky Locsin na dapat madayon gid ang pagsikway kay Vice President Inday Saray. Katuan ko na lang sila gani eh. Tabuon ko lang sa amon nga ginatabuan perming nga lugar nga wala sang may nakabalo kundi kami lang gid. Chatan ko lang sila nga daan nga magkita ay kami. Kaya payapa na sila dayon mong kaite. Piho naman nga paldo sila eh. Chatan ko na lang adaan para makahimos na ko dayon ah. Kagtapos na, ay, nagsugo pag siya sa akon. Kag, kay base nga mag-inabot naman di ang mga legit kag tamburo ng mga media. Kag, ay mag-ayo nga may fresh ko na naman. Agad may talent fee sila. Ay, bot na lang, gid. Sadya-sadya, ino.

0: Padayonon ko na ni pamati kay DJ Nilo. Basi may mapulot makunay sa iya ng eleksyon.
1: Hello, mga abyan ko nga mga sutap. I'm here for 5 minutes intro. Pagkatapos ni, commercial naman tadayon ah.
0: Wah! Grabe ba? 5 minutes na intro ba?
1: Oy, shoutout na galino sa mga nagapamati sa aton kag nagapadayon saling sa akon programa. Kag padayon nga nagapa-commercial sa akon.
0: Paldo ka Japon ino?
1: Kita sa gihapon ang ginasaligan nga anchorman sa bilog nga Pilipinas. Ako si DJ Nilo, ang palangga sang mga suta.
0: Hindi ka magsiling nga, pati ako palanggata ka.
1: Gani sa nagapamati da, kabalo ko nga palangga niyo man ko.
0: Uhala. Naging napabati-batian niya ko ba?
1: Wala kuya, nagapabati-bati. Sakto na yung ako na.
0: Sakto ko na eh. Salamat ka gani kay gapamati pa ko si mo.
1: Kung hindi ka mamati, te, okay lang eh. Kung mamati ka, te, okay man.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, proteksyon sa mga balatian.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawa. Para sa mas astig na performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon. Ano ang latest?
0: Bausos, boss. Kung latest lang, kadamo gini.
1: Ano gani?
0: Bausa dyan na subong boss desisyon nanay sa Kongreso.
1: Desisyon nanay sa ano naman?
0: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Ay! Ote, sadya pa na?
0: Oo, boss. Sadya, gid. Kaya nga, Iban ga pa kuno-kuno. Iban ga pabalaw-balaw. Kaga pulo panago pa.
1: Nga amo sinahaw.
0: Iban gani boss ga panila kung diin to ang damo, ti dito sila eh.
1: Mga tarantado na yagro.
0: Kabulo ka, boss. May binutuhay na buwas nga matabo sa Kongreso, boss. Kun bala, pabor sa impeachment ni Sara Duterte o kun hindi.
1: Buot silingon, mabuto-buto gali ang mga congressman.
0: Na, amuna, boss. Oho, sakto ka amuna.
1: Paldo naman eh. Kabalo ka naman diri sa aton nga basta may binutuhay, may kwartahan na iginaya.
0: Di ba si kun minalita naman, boss eh?
1: Ano pa be? Sana all eh. Ote.
0: Oh.
1: Ano ang matabo sina akon magbuto-buto haw? Kay kaya do may ideya ka naman namo, di ba?
0: Oo, oh, boss, amo ni ho. Dapat makalabot sa synthesize kabuto sa mga congressman agud madala sa Senado ang article of impeachment.
1: Aba?
0: Oo. Oh.
1: Ti tapos ano na dayon?
0: Ti boss, kon makalambot sa synthesize o kon sobra pa nga buto, ti sadya naman na sa Senado eh.
1: Amuning nami sa mga Pinoy, kay bisan gaaway na sadya gyapon, ho? sadya na gyapon niya. Oh, bisan pigado pa kanin, sadya na gyapon.
0: Oo.
1: Mambal pa na kanin nga, baw, sadya gini karon, wala takalanon. Kita mo, wala nakalanon, pero sadya gyapon.
0: Sadya na gyapon.
1: Wow.

0: Amo na gali ang istorya mo.
1: Oo, boss.
0: Bao. Te, pila ka na di ka tuig na na-admit, how?
1: Wala pa man tuig, boss. Bulan pa man lang.
0: Ate, batuigan kagidi eh.
1: Abaw.
0: Tigaga wala ka pa Japon. Nakagwa diri, how?
1: Kay wala ko inugbayad mo.
0: Ate, mag-amo na gasugid, matuigan kagidire.
1: Grabe ka man, boss ba?
0: Ay, kapigado nga daan, subong. Te, diin ka makuha sang inugbayad?
1: Amo na ganing ginapaligban ko, subong eh.
0: Amo na ganing nakasiling ko nga, madugayan kagidire. Akuya, magbalik lang ang Bertod sang akon bulitas. Magkagwa na ako dire.
1: Titani, madalaman ko sa pagwa mo ba?
0: Makagwa ka di kung may inogbayad ka eh.
1: Boss Norbin, iservisyohan ta ka boss ah, para makagwa ko di ah.
0: Ano abing klase sang serbisyo?
1: Itanan nga gusto mo, boss, ah. Iservisyo ko sa imo.
0: At itanawunta lang na sa kurbada.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Panday?
1: Ano yan, Bidos?
0: Pwede mo bala ako mabuligan pangita kay Mami Kayot?
1: Hayaan mo na. Malaki na yun. Alam niya na yung ginagawa niya.
0: Baka bala may masamang nangyari sa kanya, oh.
1: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalising ko, sigurado, wala may balay di bata po saya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Ayaw mo na lang. Babalik din yun.
0: Baka bala hindi na.
1: Imposible yun na hindi siya makabalik.
0: Basta Tito Panday, ha? Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya?
1: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
0: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: Anong dapat ninyo sa pagpamati? Ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan

0: Inilga pangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCTs, nagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Number one, hit music station, 101.5.
16: 101.5, K5 News.
14: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI, pero together they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta sir boy nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
2: Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy. 90% sa candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, sir boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mga butika!
3: Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagida mo spore biotics,
2: champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galinis na sa ilang sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Sa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo.
6: Ay.
2: So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung export biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Kamusta ka mo? Good morning sa aton sining mga ka-K5. Welcome na sa palatuntunan ang 11 Mbps. How's your morning? I'll take you back to the old days. Damo sa nagasilinga daw ka-mix kuno sang ila emotion this January 3, 2026. May ara nga nagasilinga, kanami sa morning. May ara man nagasiling, ay kapuraot nga morning. Pero ako nagasiling, may isa ka pang hitabo karon sa aton sining nga kongreso, particularmente sa House of Representatives o kon Kamara de Representantes, nga nagapakita kon ano gid ang kolor sang kongreso sa sining nga panahon. Makasiling ako nga ang latest decision of the majority ang ay June 3. Subong nga tinion, makita gid ang kolor sang kongreso with their decision sa pag-expel, paghalin, pagkakas sa pwesto sakay Congressman Kiko Barzaga sang Cavite. By a vote of 265 nga pabor, 14 nga indi pabor, kag 8 nga wala na nag-intra sa kamada, wala nagbutar, nag-abstain, Kiko Barzaga has already kissed his congressional seat goodbye. Ginbiyaan niya na ang iyang preparasyon subong siling niya may gudumas lod ko sa pagartista ay or other businesses sa private sector. Nga nakasiling ako nga too little, too much ang ininga desisyon. Ano gin man ang sala ni Kiko Barzaga, abi, kung aton hambalan? Ang sala niya, kay may pagkapasaway siya. Bisan may sesyon, matyaga niya daw nagahampang siya. May ara iya nga nagapiktorial siya samtang nagasesyon. Do ka sabad bala nga bata, do ka restless nga bata. Ang ground kung nga siya ginexpel, hindi man makabig nga grave offense, disruptive behavior, disorderly behavior. When you say disruptive, inang batasan, pamatasan nga ginpakita mo nga nagaguba sang flow sang istorya, ginadisrupt niya kung anong mga activity dira sa kongreso. Disorderly, wala nagakaangay nga batasan. So these are the grounds why Kiko Barzaga was expelled as member of the 20th Congress. Ginakastigo ka ginapastidyar ang bata nga congressman kay pasaway, pero ang kawatan ginkoronahan. Amo nang hindi maintindihan sang publiko. Kadamo na sang istorya, and in fact, the public are convinced, the people are convinced, nga may kawatan na iyasang kongreso. Kag ang kongreso na daya, kalabanan na daya mga kawatan. Kalabanan na daya mga komisyonista. Hindi magulag kung wala partida. Amo nang mga komisyonista. Di karon ang ginsaway nila atong nagapasaway lang nga bata, pero ang kawatan da iya ginkoronahan nila. Di, how can you explain that to people? And how will the Filipino people understand it? Paano naintindihon sang tao, abi? Mas dako pa ang pinalidad sa pasaway sang sanangawat? Ugaling naman siling naman sa mga taga-kongreso nga nangawat. Di nang nangawat. Kilala nyo? Ngaway ka mo nagkasaka, kaso? Doon may punto man sila, no?
ari di sila inyong kawatan. Wala nyo ginpasaka dayon ang kaso, abi. Abi, tudlo di kagasuhi. Di sino abing matudlo da? Kaya ang poder ara sa inyo. Karon kon itudlo namunda kag wala kami sang may ginauyatan kay ebidensya ang amon yang pagpati lang ang amon ginasunod abi. Ati kun di makramaal naman kami sang kaso nyo. Amon ang sitwasyon sang panggobyerno nga maayo lang kun ara ka sa poder. Pero the moment nga madulaan ka sang poder, kaluluoy kagid. Kanami bala nga, kanami nga desisyon ah. Ginda ang ako niya pag lubad sining istorya. Ang pasaway ginpinahan, ang kawatan ginkoronahan. Bayong aga sa Gyapon sa aton sining nga mga KK5 nga nagatutok na sa aton sining nga pagpangalagad subong nga aga. I-check naton dugay-dugay si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa mga latest update gikan sa House of Representatives, House of Senate, or anywhere in the country for that matter. Ang iadala ng mga top national stories karon. Of course, may araman kita update sa bahinsang ato balang riding in tandem nga nag-hold up sa isa ka doktora. Napasakaan na kunos ang kaso. Kag ang masubo, makaluluoy kay ang nagbakal sang cellphone nga kinawatan ginkasuhan man. Ina tungod sa ginatawag naton nga layi nga anti-fencing law. Nga kung nagbakal ka sang kinawatan, ikaw magasabat o magapanabat sa kasuguan. Sing it, everybody. Pulis nga nagmaoy kaginaligar na mahog sa mga doktor and staff sa Cadiz City Emergency Clinic natala na kuno nga mag-issue sa public apology subong nga adlaw. Safe ka bala sa Bacolod? Safe ka bala sa Negros Island Region? Mahibaluan naton ina kay may preparasyon na ang gobyerno pinagi sa Safe NIR 911. Igalansar sa Bacolod, buwas nga daw. Kuta lang ang tanan mo nga bulsa. Kuta ang tanan nga luyag mo kuton sa imo lawas. Pero nung ka kagidya manguot sang bulsa sang iban, amuning natabo ho sa isa ka snatcher na ginaligar nanguot sa bag sang iban na aktuhan na kastiguhan. Sadya naman eh, may shouting incident kuno. Ang isa ka vlogger, nag-vlog-vlog siya. Sus na naman imo yung yaw-yawernes ko no. Sang isa ka staff, sang LTO Himamaylan. Angot sini, may ara ko no sang igapagwa nga statement, ang LTO NIR. Visibility and security measure sa San Carlos City hugot kuno nga ipatuman subong. And ang mga solo parents, mga single mom, single dad, no? Nagpaidalom sa seminar agud tun-an ang sarang mahimo sa mga kaso sang pagpang-abuso. And karon pagkatapos sa katong sining MyTC Network News at noontime, manginkaupod naton ang atong sining Regional Director sang Commission on Elections, Attorney Lionel Marco Castellano. Come on and
Everything you know, you want to know, and everything you want to ask, pwede ka ron. Kay mangin ka upod naton si RD Castellano. Aber, i-check naton si KK5 Sunshine Lacson sa Mega Development gikan sa newsroom. Talk of the town subong ang pag-expel sa kay Kiko Barsaga. Sang una daw wala na yung mga expel ah. Daw hindi na kakilala sang word nga expel. Ang kwadada guro, reprimand, suspension siguro may ara pa. Pero expulsion, inang ginkakasgid, ginpahalingid. Masi unprecedented ini. I just don't know. Kinuway ko sang madumduman, abi, sa akong memorya nga may ara sang nakakas sa pwesto.

0: Te karon amo na ning latest update sa bahin ni Kiko Barsaga. Goodbye Kiko. Anong matabo ang pamangko? Sinanong matabo sa iya pwesto nga naginbiyaan abi? Mano mailiher? Kaya alang-alang naman kuno kun mag-iliher pa. Kay dugay-dugay eleksyon na naman kay 2006 pero bago lang eh. 2025 lang sila gin butar, di ba? So therefore, hasta pa sa 2028. Now, ang nagkatabo sina kung may vacancy of position sa House of Representatives, ang akon pag-intiende, mag-designate lang ang Speaker of the House siyang ginatawag na caretaker. Kantuan naton si KK5 Michelle Patiño. May angot sa sining pagpasaka na sang kaso nga pagpang hold up sa isa ka doktora kag pati ang nagbakal sang cellphone ginkasuhan man. Sa detalye si KK5 Michelle Patiño.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Michelle, good morning.
2: KK5 Elmer, good morning. Good morning manos mga KK5 naton nga nagamonitor gid karon nga aga sa 11 Mbps. KK5 Elmer, kung madumduman naton ini balang doktora nga gin hold up sa tong Mayo 28 kundi nasundan naton ang kaso nga ini KK5 Elmer kag tigayon nga nadakpan ang duha ka mga suspitsado may angot sa pagpang hold up sa ini nga doktora kahapon nagkandak kita sa regarding sa mga suspect kay KK5 Elmer kun bala nasakaan or napasakaan na sila sang kaso. So gin-confirm sa ato no ni Major o kun ni Police Major Rondel Tapang nga kahapon sang udto tigayon na nga napasaka ang kaso sa duha ka mga suspitsado nga sanday rem kag ining si Sander kay KK5 Elmer. So kahapon nagpasaka sila sang robbery with the violence and intimidation kay KK5 Elmer batok sa duha ka mga suspitsado. According sa kay Sir Tapang, ang duha ka suspitsado ang nag-ako na sa ilang aginbuhat kagintudlo man kay KK5 Elmer kundi nila gin dispose ining duha ka mga cellphones sang doktora. So isa ini kay KK5 Elmer ka iPhone 17 Pro Max kag isa ka Samsung Galaxy A55 5G kay KK5 Elmer. So tigayon nga nabawi ini sa ginbaligyaan sang mga suspitsado. I believe this laging dispose ini ka KK5 Elmer diri sa Dawis. So ang ginpamangkot naton kay Sir Tapang paano naman niya ining nagbakal sang kagamitan. So waay gid gali luwas kay KK5 Elmer pati ang nagbakal sang mga cellphones nga kinawatan ang pasakaan man sang kaso na anti-fencing kay KK5 Elmer. So may ari kita diri no sang interview with Police Major Rondel Tapang may angot sa ining nga kaso kay KK5 Elmer.
0: Okay. Okay. Pamatian naton si Major Tapang.
3: Ang regular filing against the suspect for the crime of robbery. Kasi may positive identifications na nakita pa isang biktima ng siyagin ng dinisan. May ara kami at dahil sa itong nagbakal sa cellphone. Anon siya, anti-pinching naman po sa iya. Regular filing na lang po.
4: Okay, bali. Ang nagbakal isa lang ni katawo, sir.
3: Isa lang ho. Si ang violation niya sa PD 1612 ang anti-pinching law 1929 na pagbakal sa mga items na kinawatan. Umulis sa mga elements yan na pwede ka mapasakaan. So, siguro, sabi ko nga, it's timely na na itong mga nakawatan at makikita na sa mga tindahan na pailan na katulad hindi kayo kung pailan kung pailan na na na para maunta ko nang sige na nga nag-encourage sila ng mga cellphone para may magbakal. So yung nagbakal at pinching yan pag madakpan isa yan theft man yan o robbery man yan. So iba-iba silang classifiment.
2: So mo po ito ka KK5 Elmer ang pahayag ni Major Rondel Tapang.
0: So bali Shell, kung magbakal ka sang anuman nga mga bagay nga either gin nang nakuha niya via hold up or pangawat, anti-fencing gyapon ang kaso.
2: Yes, KK5 Elmer. It's under PD 1612. Mm-hmm. Kag ikaw ang makaposible man, no, nga magapangatubang sang kaso may angot diri. That's why gina-encourage gid no sang aton mga kapulisan nga kun ikaw manog bakal kay KK5 Elmer, especially sa mga segunda man, no, bala nga mga kagamitan, mm-hmm, sure bulon mo gid nga may mga nagakaigo ini nga mga papeles kag ang whereabouts mang sang items, especially kung iPhone do ka budlay gini kay KK5 Elmer, kay timayara na yang mga iCloud dira nga mga logins.
0: Oh, okay, may kwa na. Do malocate nang imo nga area mo?
2: Yes, get kay KK5 Elmer. Ti kabudlay nga ikaw bala nagapangyadi ka man lang kay barato tani o galing kay ti magapangatubang kagidya sang kaso. Isa man sa gina panawagan no sang aton mga kapulisan ang mga biktima bala sang pagpanghold up in case no basi sila biktima man kay KK5 Elmer, pwede man sila kapadulong dito sa Police Station 1. Agod nga ma-check o kung ma-recognize if ever bala related ining duha sa pipila man ka kaso sa pagpanghold up diriya sa syudad sang Bacolod. So far, mm-hmm, mayroon sa isa kakaso sa Police Station 8 but yet to be confirmed po ni KK5 Elmer by Sir Tapang. Kay T, this is involving the wife of a fiscal na din, mm-hmm, naman niya natabo sa may barangay Tangub.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So wala pa ni kaklaruhan KK5 Elmer kay T padayon pa ang pag-imbestigar man sa aton mga kapulisan diri sa may Police Station 8. But then again, do kadamo na sa nag-arise ng mga victim kumbaga, especially sa pag-post na to, no, sa pagdakop sining suspitsado diri sa may barangay Sumag, mm-hmm, na daw siya man ko, no, ang posible suspect, no, sa ila na experience man nga pagpang-hold up diri sa Bacolod, kinagmay lang man. Pero ti kinanlan gid i-report sa pulis.
0: Pero anong modus ng isang suspect ng snatch ang mga cellphone?
2: Nang doka hold up gid siya kay Elmer, ito ka riding in tandem.
0: Oo. Tapos ga-declare gid sila hold up kag hindi iya nga sila nga labayan ka lang kag i-snatch ang imong cellphone, ginapunduhan gid nila.
2: Ginapunduhan ginila pero sa natabo kay doktora may best man ang do pangawat gidjay do tuklo do pang tuklo bala makamo, mm-hmm, na bala kay Five Elmer,
0: mm-hmm,
2: but pipila man kay mga CCTV footages ang naga actually ang na hatag sa aton kay ginakumpara ta man kun siya
0: halungan mo gid halungan, mm-hmm, amo na nga kun mag-open ka bala share sang bag mo ginakibang ko mo kay basi ipagwaob lang imo nga latest nga iPhone bala boho.
2: Wala pa galing ipon para sa iPhone.
0: Aga ipon pa lang.
2: Ga ipon pa lang para may iPhone.
0: Okay.
2: Anyway, tiyabo na kay Five Elmer gina-urge, no, once again sa aton mga kapulisan, mapagagmay man na, no, nga kaso sang pagpang-hold up, gina-encourage gin nila ang aton nga mga pumuluyo nga mag-report gid before posting it to social media. Para nga dasig, bala ko, no, kay Five Elmer, mm-hmm, ang pagadiho, no, sang investigasyon sang aton mga kapulisan, kag ikapareho sini, gilayon nga madakpan man ang mga suspetsado sa likod sang pipila kapag pangawat, pagpang-snatch, pagpang hold up diriya sa syudad sang Bacolod kay KK5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Anyway, nang aton balita gikan sa patrol kaupo naman si KK5 Martin di maisip ang ini nga balita mga KK5 ang ginadulong naman sa aton sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman kay KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
0: Oy, good morning sa kay Rainy Boy Bantulio, Bings Delphine, Che Girl Delgado, Leonardo Rilos, Marilita Malvas, Gina Purano, pero ko sa kay Sally Almension, Bings Delphine, Juna Dugaduga. Salamat gid sa pag-upod sa aton, dira sa kay Kirubin Quiñones Quiñones and sa grupo sa Pan-Asiatic nga nag-monitor subong maayo lang sa mga driver, sa grupo sang driver sang Pan-Asiatic. Good morning. Maria Cristina Buenafe, mayong agaman sa kay Kim Arison.

ay Merlita Malva sa Handumanan. Bernard Rojas, good morning. Dira sa Tampalon, Kabankalan. Maria Cristina Buenafe, good morning man sa Barangay Bato, Purok, Mabinuligon, Sagay City. Jude Istokea. O, tiklo gid na sila. Jonalyn Rondes Galila. Salamat, salamat gid. And of course, Veronica Delgado Recto. Aber. Sa iluhanta ang iban pagid nga mga balita. Kantuan naton si KK5 Chester Vironke. Kay subong kuno nga adlaw natalana nga mag-issue sang public apology. Di masilinga mayo gani kay nag-ako kag nagpangayo pasensya. Pero tipo kun ginlikawan mo abigin punggan mo ang kaugalingon mo kundi way kaman pangayuan sang pasensya. However, may nagasiling naman ti ano mo kay naimpito man ang tao? Tao lang mo. Kung nakita mo karon nga ang imo da pamilya do ginapabayaan kundi nagatribukaho man ang balatyagon mo. But of course, ang pinaka the best gidiya na medyo restrained ang aton siningahulag kung aton nga pakalmahon ang aton paminsaron. Kay man kung kaisa may ara kabla at sa inang kwan ginang imo nga pinsar nagaalburo tugid ang imo balatyagon kag paminsaron kung ano na lang mahambal mo mo. Why na control? Because at that point in time ang nagahari sa imo balatyagon is hatred, anger, kaugot, kainit. Amo nang nagahari sa imo balatyagon. Kag kun nagapadala ka sa imo balatyagon kung kaysa may ara ka sa mabungat nga mga istorya, may makomiter ka nga mga bagay nga sa ulihi mabinagbinag mo, imo pangayuan naman sang pasensya. Amuning natabo sa pulis who is scheduled to issue a public apology subong nga adlaw dito sa Cady City. Oi sa mga kakay

0: Marco Castellano. Istorya hanta karon ang mga pamangkot ninyo ipasabat naton ah. Parte sa BSKE Barangay and SK Elections. This time arena si KK5 Chester Veronque.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Chester tiara na may public

sa K-Pub News FM. Siyang iyang public apology kay K-Pub Elmer. Pero until now, we're waiting. Kay may initial nga inistoryahan at hapon sa mga doctors sa Kadi City Emergency Clinic. Kasi siya willing man siya at K-Pub Elmer nga magpangayo sa Pasaylo. Kaya di na-realitarya man. Asala ang ginin mo, iyang nagpamahog kag nagmaoy dito sa Kadi City Emergency Clinic. Kaya di may mga CCTV, kag may video nga nakuha sa iya ka K-5 Elmer. Pero as of this moment, ginahulata pa sa sininga

0: ka kaguba ang imahe mo ka K5 Elmer.
1: Oo. Di mas maayo man na nga mag-issue siya sa public apology. However, ang question san o? Kay samtang nagalakat ang mga inadlaw, nagalawig ang panahon, nagadalom pagid ang hiligot anon bla. I mean, you are issuing a public apology as a way to

Hangin da sa lawas mo, kundi pasungawon niya. Kanami, balas ang pamatyagan mo. May mga time kon kaisa nga ang aton nga feeling.

when it detoxifies buot silingon. Ginapagwa niyang tanan ng mga toxins sa lawas ta. Ginaflashingan niya. Ga-flashing bala? Pero flashing iya nga sipot. Kay man kung may nagatapik-tapik dira nga mga higko sa colon mo, sa colon, sa wall sang tinaim mo, kakasun niya na, pagwaon niya na, para manginlimpyo ina. And you know what? Kung nagainom ikaw sang DTX 500, tapos

Pasensya gid sa aton sini nga mga viewers, naga-cutting off ang signal nato, no? May problema subong ang internet signal. Mayong agaman sa kay LV

0: residente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na...

amo yun yung ginasiling ba lang. If you are blessed, share your blessings with others. You have to touch the lives of other people. Tanduga ang kabuhi sang iban, buligi, kag i-share ang blessings mo sa ila. And in effect, God is watching, God knows what you are doing, and God will reward all your goodness. Ang tanan mo nga kaayo ibalik sa imo. Kung sa aton sini nga mga ka-K5, kung kaisa may ara tira nga sa aton nga serbisyo nga, sa aton nga panimalay, no? Masiling kita tipigado lang, kuya. Wa, yan nila ya kay kaya nila ya magdunar, kaya nila magbulig. Abi mo lang, pag-share sang blessings, hindi na iya manggad. Ang pag-share sang blessings iya, kabubuton na iyang nagasugo. Kabubuton ang nagamando, kabubuton ang naga-inspire sa imo to do things para sa imo isig ka pareho. And hindi man na pamanggaranon-manggaranon para lang makabulig ka, bisan pigado ka.

0: Padayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Katuan taniho ang balita nga shouting incident. May isa kuno ka empleyado ang LTO Himamaylan, bao Diyos ko Himamaylan. Do kilala ko na dang head mo. Ining LTO employee may ginsinggitan kuno ng mga usual nga mga reaksyon sa mga tao bilang suplada na siya. Gapaninggit na siya. Ini kuno ng empleyado may ginsinggitan kuno nga vlogger. So therefore, kati vlogger, ano ma-expect mo? Siyempre, nag-record man to eh. Kagin post. Kuno, may ara kuno sang plano karon ang LTONIR to issue a statement on the alleged shouting incident. I-check natin ini nga report upon kay K5 Rovic Mungkal. Kedo ka interesting bala nga report? Gusto ko mabalaan kung anong ginhalinan? Aber! Sa detalyas ini upon sa kay K5 Rovic Mungkal. Live report. K5 Rovic, mayong udto.
1: Mayong udto ka K5 Elmer, no? Nagpagwa siyang statement ining LTO no Himamaylan branch nanungod si Sirin Aligar nga singgit no sa isa ka empleyado sa isa ka vlogger no actually aton din padulungan mismo ang talatapan sa sining LTO kaina sang aga kag na istorya man ato ng chief no sang LTO diri sa area sang Himamaylan pero sa diri ka K5 Elmer wala ni ini siya nagpa-interview sa amon bangod may ara naman sa ginpagwa ng official statement ang Land Transportation Office nato Negros Island Region kung sa diin kay K5 Elmer ginaimbestigaran no pag-imbestigaran nila ang ining insidente nga ginaligar pagsinggit no sa isa ka empleyado sa isa ka vlogger no dira sa area kung sa diin nagkuha lang man or nagproseso ini kun tani siyang iyang lisensya kay K5 Elmer apang may hitabo no nga nagluntad kag tiginaligar ining vlogger ang ginsinggitan sa ining empleyado. So sa karon sunod diri kay K5 Elmer siningadlaw may ara sang paginun-ano no between sa ila kag at least mabatian man bala ang side kun ano bala ang matuod gid nga natabo kaya ti syempre may ara ang napatigayon nga investigasyon ining aton or ining opisina sang Land Transportation Office naton diri sa area sang Himamaylan kag ti sunod diri konti kun may ara man gid siyang kamaturan kung mapamatud-an may ara no nga pagatubangon ining empleyado kay K5 Elmer so pi wala pa kita ka kuha gid siyang ano kay kaina pagkato naton dito di naton nakitaan ang ining vlogger kay sininingadlaw may ara sang meeting no or discussion between sa vlogger at sa sining empleyado kay K5 Elmer agud may baluan kagati makakonclude ang ining opisina kung ano gid man ang matuod nga natabo kay ti ila pa sa karon ginahulat ang side sang kada isa kay K5 Elmer.
0: Interesado so, lang ko ka K5 Rovic, interesado lang ko mababalaan kung bala may video ni ang singgitanay incident.
1: Actually wala.
0: Okay.
1: Wala iya sang video pero nag-rise ining problema kay K5 Elmer. Bago din ining vlogger ang nag-post no sa iyang social media accounts kag ti nag-viral ini nakadabot sa talatapan kag nakakuha sang concern or nadabot.
0: Ano ning vlogger ni small content creator o basi well known na ning vlogger?
1: Well known ni actually kay K5 Elmer well known ini siya nga vlogger diri sa sur no nga bahin sa Negros. Kaga tiyamo to nambal naton bala pag post niya gultiya dala spike pasaka ang views nga nagdabot gid sa 4 million views no ining video sang vlogger kag nakakuha man sa attention sang aton nga talatapan sang gobyerno ilabi ng ining Land Transportation Office naton Negros Island Region kag sila na no mismo nag-initiate nga nagpagwa sang statement nanungod sining insidente kag sila magakapatigayon sang investigasyon agud may baluan no ang kada side sang kada isa ka K5 Elmer.
0: I see. Ti amo na nga kinanglan maghalong kag sa mga vlogger.
1: Kag ti suno gani diri kay K5 Elmer wala man na nagulang sa pag-remind ang

0: chief no sang sining LTO Himamaylan branch nga kinanglan na amumahon kinanglan insakto nga pag-amuma sa mga
1: kurtesiya man lang na napangita sang tao ah. Kabalo ka man lang bala magkurtesiya kay garispitar man na sila kung nga nagkadto sila da.
0: Kagtigin papasa na ni Larry Five Elmer ining empleyado sang written explanation may baluan man ang iyang abahin ay kagtidira man makakonclude ang ining opisina kung ano ang matuod kung ano ang sanksyon or if ever kung may ara manggit kung pwede kung anong himuon sang nasambit ng opisina.
1: Pero inang vlogger na well known na iyang amayo ba si daw si Kapi man na?
0: Yes, Larry Five Elmer no well known ini kag
1: nga babuot
0: nagabulig ini no
1: mga okay
0: niya, mabinuligon ini sa mga ilabi na sa mga kubos kay Five Elmer no so muna no for the meantime pagkadto naton dito na istorya nato ng chiefs ng LTO diri sa Mamaylan ipamangkot naton ko ng status no sang ining empleyado kag tiara pa man kag atya mo no babalaan na karon matapos ang ilang inon anon kag kung ano ang pwede nga mangin tikang sini kay K5 Elmer.
1: Okay.
0: So far mo na itong madulo nga update regarding sini incidente. Report gikan diri sa Surno Bayan sa Negros sini nga balita ila dulo sa sang GTX 500 Mighty Peak kag D3 Bay. Report gikan sa patrol ni naman si K5 Robert Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News Center.
1: Amo ina nga kung sa gobyerno ka, sang una nga panahon kabudlay pa nga lasa-lasaon mo ang isa ka empleyado sang gobyerno nga suplada o suplado, kahit hindi pa uso ang mga video-video mo. Karon niya nga sa moderno nga panahon, one click away lang, ma-viral na yung hitsura mo kung sagad kay mo daya ka sinuplada kag sinuplado. Kuidahogid ka mo nga mga empleyado sa gobyerno. In the very first place, I have yet to hear nga may isa ka nagkadto nga kliyente sa opisina sang gobyerno nga pag-abot niya, nagsagad lang kasugo kag magsagad pinangakig. Ang pinangakig nga istorya, usual mabatian mo na yahlin sa empleyado sang gobyerno. Mga nurses, naguro, ginakapoy, pupilang naningal sa mga watcher sang pasyente, mga empleyado, naguro, ginakapoy na sa kadamo sa mga kliyente nagakuha sa mga dokumento, nagpinangakig. Usual nga ginareklamo, mga empleyado. Di ang kliyente nagkadtoda sa inyo opisina, kanda ina nga nagarespetar sila sa imo nga ginataha nilang opisina nyo. That's why ara sila da para nga magkuha sa mga importante nga mga

Pero dapat, ang kortesiya bala nga ginatawag, ipakita nyo, ah, yes sir, ano na sir, ano na nung, kung daw matyagan mo, nga daw naihig-ihig ka nga daw, daw ka small time sa empleyado, why kuya ka sila nga, itawga siya sir, kung matyagan mo daw mas taas ka pa saya, bisan manong na lang, manong, manang, ano nang problema? Why man aguro may madula sa inyo? Sa magpinangakig ka muda? Kung inkaso, desisyonan ka mo sa tao, nga kasuhan ka mo, te, kundi mabulilyaso pa ang pensyon nyo, kag-retirement nyo. That's why beware, gin. Sa mga government employees,

0: diri sa siyudad ka K5 Elbat.
1: Again, ka K5 Jong, ano ganito ang save gani? Sin appreciated? Appreciation?
0: Appreciated,
1: And F...

Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag T3

0: Gamay D3.
1: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
2: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
1: Mm-hmm.
2: Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
2: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
2: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
1: Mm-hmm. Fungi na, no?
2: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: 90% sa candida within 15 minutes.
1: Wow.
2: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
2: No? Mm-hmm. D3 Bio, amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
2: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
1: Wow.
2: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo Spore Biotics.
1: Kampiyon.
2: Nahimo nga strong antimicrobial.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Anak, kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Same as usual pa.
0: Ano ang same as usual ba?
1: Kwan pa.
0: Ay, gabata ka. Wala kagid na gatingwa sa pagtuon mo.
1: Ano naman?
0: Dapat tapuson mo, ina. Maayo lang kung maayo gihapon ang dalagan sa negosyo ta. Eh, basi nagasalig ka kay...
1: Kay may kwarta kita pa. Amo bala?
0: Hindi mo maintindihan ang ginahambal ko sa imo subong. Para ini sa imo anak.
1: Natak-an ako sang sulit-sulit mong hambal pa?

0: Katalaka na.
1: Anak, para ini sa palabuton mo. Hindi sa tanan gation, ari ko nga nag-guide sa imo, nga nagahatag sa allowance mo.
0: Pa?
1: Kung nagatinguha ka, tani, graduate ka na sa kurso mo. Oh, tub-tub subong, first year ka palang gihapon. Ang mga batchmates mo, may mga posisyon na subong. Pero ikaw, nagabalik-balik, tungod nagasalig ka.
0: Hipos na pa. Miss ko, ilan ako? Ah, o gali.
1: Ah.
0: Allowance ko.

0: Tol, tapos na yun sa dienta?
1: Dating gawi eh.
2: Mga tol, hindi ka mo magsalod. Exam ta subong.
0: Exam? Bayda, sakit lang sa ulo na iya, tol.
1: Gani man, tol. Dito tiya sarumbuhan ta. Wala tiya stress.
2: Tol, unahon tiya danay pagtuon ta. Daso na ng mga musin ha.
1: Ikaw lang, tol ha. Sakba lang kami na sa exam ha. Kagdimrehe lang kami kung anong gin-exam nyo. Kaya daso lang kami makuha.
2: Ate, dipindi sa inyo, tol ha. Good luck sa inyo, trip, tol.
1: Good luck man sa pagtuon mo, tol ha.
2: Dala ko sa inyo ha.
1: Taraso, binibala si Mark mo.
0: Bayda, dali na. Totoo na ta.
1: Ate, sige ha.

0: Stefan, lain kagadya ako ni ikaw magasto, ya kay tagto, kaya mo! Yaw, ando ya igaw pya!
1: Gani man! The best kayo si Stol Stefania!
0: The best niya,
2: Tama na nabalang istorya? Sindi na!
0: Ay, ilig-ilig daw!

0: Stefan, ginaguba mo ng future mo. Wala ka nagasulod sa eskwelahan.
1: Sheria? Ano nga ginaguba, man? Pabayi lang ko. Kabuhi ko niya.
0: Ay, concern lang kuya sa imo bala, Stefan.
1: Kag nga, ah. Ano ko sa kabuhi ko, haw? Wala man sakita, di bala?
0: Okay. Wala sang kita, pero concern ako sa imo tungod palanggat ka.
1: Sheria, thank you sa pagpalangga mo, ha. Gamita man balang utok mo. Wala kaya sa kuwaon sa akon. Kita mo? Una ka pag-graduate sa akon. May ubra ka na. Sheria, kadamo na sang lalaki nga bagay sa imo.
0: Stefan, ano ka man? Wala mo ginapamensar ang palabuton mo?
1: Hindi ka makabalaka sa palabuton ko, ha. Ako yung masubli sa negosyo ni Papa. Pagdakot man ang balay namon, okay na na. Oh, Sheria, daligid lang, ha. Ang cellphone ko. Oh. Hello? Oh. Ano? Sa rin niya ospital? Hello?

0: I'm so sorry, good sir. Pero ginihimo namon ang tanan sa kutob sa ngamon masarangan. Pero kutob na lang dirang kabuhi sa ngimo, amay. Wala ginamon siya maluhas.
1: Dok, ate, wala na tasang mahimo, dra. Dra na lang ginasta si Papa. Importante, Dok. Nakapahuway na siya. Rest in peace, pa.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa apo tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangiig. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pag-tap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: on 1.5 K5 News. K5 News for fans. Flash. Flash.
1: Ngayong hapon mga kaki-five, pasensya ut do na muna nay ang matahom nga drama. Isa ka aksidente karon ang nagaluntad at o kon ang nagluntad rabismo sa may barangay Pahanukoy. Ara sa line number 1, upo daton si kaki-five Wilson Villana. Kaki-five Wilson?
2: Yes, kaki-five Ross, no? isa diri ka aksidente nagluntad diri sa may dalan Araneta sa tubang mismo kay five Ross. Sa Mariano G. Medalla Integrated School, diri naman niya sa bahay sa nga barangay Pahanukoy. Kasi inisya niya informasyon na ito, diri mga K5 Roads, no? Bale, nagapagulong, inisya lang ang duha, pasaw, ini ang motorized jeep, kag ini nga motorsiklo ka K5 Roads. Sa hanggang katingan, ini sir, dahil nag ano pa, dahil sa hanggang katingan, ini K5 Roads, sa nga modernized jeep, ang motorsiklo, rason nga nabungguan, man inisang motor, ang modernized jeep ka K5 Roads. Sa abda, nato sa Gina, nga gin hydraulic cutter ini nga iya nga pinil kay Kenneth Brown sa sumulod ang iya pinil na TL sa may footrest ng iya nga motor.
1: Sus, by the way, K5 Wilson, makitaan ang live naton sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ara subong nagatutok ang atong nga Facebook Live. Go ahead, K5 Wilson.
2: So, I tried to make nalatan, sir. Ayon sa si Sir Roberto, isa sa mga nakakita man kung sila ni K5 Wilson na sa area. Kaya, ready si sir. Sir, anong
3: ako, sir. Aliga, dumanay na sila, sir mo. Pag, ano, ako na, kung bigot, ano, ang bigot na, siguro natigot ang sinigol, ang driver, at itong ano, kahit yung ano, ilang, ano, bigot na bigot na.
2: Gapatos na ang talyan, sir.
3: Ano, barang, sir, gamit mo, sir, na lampok, ito ba yun?
2: Wala ba siya nalapakan sa model na ito?
3: Wala.
2: Sino ang motor na ito, kung sir, yung dala sa ito?
3: Oo, yung dala sa ito, nalapakan.
2: Mga
3: nuras, hindi lang
1: ka ng kapusin, ma. Mga... Okay. In a way... kumusta sa mong ang biktima gindala na sa ospital?
2: Gindala na sa ospital kay Fibros, so mong sa Fibros, dirin iso sa South Hospital, kaya mo na yung pinakalapit na ospital na makita nato, dirin sa karoon kay Fibros.
1: Sige.
2: So, dito siya gindala. Kaya ka rin mo tol niya kay Fibros, so bakit ng mga pamilya, ino siya ng information na nakuha nato, si Dante, alias Dante, ang iya sa nga galag, parang kay Fibros, no, alias sa traffic investigator nato. But ari motor niya ginapakita ko sa karon sa screen kay Fred Ross, isa ini Kawasaki nga 175, kaka ang plate number niya kay Fred Ross, FR4685. So sa liwat, Kawasaki nga 175, ang ano?
1: Barako?
2: 175, color ito, Kawasaki, barako ni kay Fred Ross, barako. Color ito, na may plate number niya, FR4685 kay Fred Ross.
1: FR4685.
2: Ang iya sini nga bayo kay Five Roads, ang pasyente nato naka-color brown ini siya kaga do brown man ang iya sini nga short kaga medyo may gulang kagulangon ang edad niya kay Five Roads, most probably mga 50 taon sobra na 50 taon na sobra ang iya sini pahigat to tanay kay mabumba.
1: Sige. In a way ibalik mo lang na karon tipo na pang collate kamo data dira and sige yan nyo lang aton sing Facebook Live kay damo-damo na nagalantaw sa inyo subong. Salamat kay Kiki Five Wilson, batayan na karon sa programa nga El Castigadora.
2: Yes, nga kay Bro, so amo ni subong ongoing ang flashing sa nato sa mga BSD. So asa ato nga chamber no sa mga naglalakta di nga mga kuana mga kuana sa aksidente kay Pedro. So ito ga nga sa lakaron detalye was makompleto na sa sunod nato nga public affairs program ka kay Pedro.
1: Salamat
2: gid. Yes, kay Pedro. So ini brita gid nato sa inyo sa kalwa sa Mighty City Prevention Index 700. Po nato si K5 Martin din na iset. Yan na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 is up.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Madabog nga salamat mga K5, bantayan ang dugang detalye sa programa ng El Castigador kasama si Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5.

0: Thank you kitchen nyo to. Salamat gid. Samtang ginahaya si Papa. Pag samtang nagailapit na siya sa ilubong. Doon naman. Kaya daw subong lang ko yan na subuhan nga. Wala na siya.
1: Alam lang, hindi ka bata.
0: Hindi. Dapat siya mapagpakod ako. Tukod ako na lang isang bilin.
1: So, wala lang siya ba?
0: Eh, nalibugan sa ulo ko. Kung paano ko pa talaga ano ng negosyo niya. Bahala na!

0: Stefan, babe. Need ko subong kwarta, babe.
1: Nga? Pilagi rin kitang land mo, ha?
0: 50K?
1: Okay. Hatagan ko ikaw. Basta lipaya ko sang todo, ha?
0: Okay, ah. Para sa amo lang gid na.

0: Ay, sir. May nakita na ko nga buyer sa salakyan mo, sir.
1: Ate, sige nung. Akong bahala sa komisyon mo.
0: Thank you, good sir.
1: Last na hindi nga salakyan. Gidbaligya ko na tanan. Kung hardware nga negosyo ni Papa, sarado naman. Ubus ko naman baligya ang mga items. Kabudlay kung wala kami namang ana. Ang importante na lang subong, nahalungan ko ang balayang ginbili ni Papa sa akon. Cellphone ko.
0: Hello?
2: Hello, hon. Wala nang kukwarta.
1: Sino ni?
2: Stefan? Si Mika ni?
1: Ate, sige.
2: Padali ko.
1: Padalaan ta karon. Udi gani. Makadtol ako na sa apartment mo.

Wala na ginakusang kuto na korta ba? Tanan niya savings ko. Naubos na. Ay! So, di na ako makuha sa kwarta man. Hindi man pwede nga ibaligya ko niyang balay. Tungod mo na lang gid niyang handumanan ko kay Papa. Husto. Mangita ko sa obra. Para bisan pa paano, may kuhaan ako.

0: Okay, sir.
1: Tawagan ka lang naman kung may bakanti kami nga housekeeping.
2: Sir? Opisina ang applyan ko?
1: Ay, okay, pero based din sa resume mo, hindi ka qualified sa sinaga posisyon. Pero don't worry. Tawagan ka lang naman.

Ulagit. Ulagit sa may nagtawag sa akon, bisanisa. Pero di ka budle kung wala ka sang dinapusan ba? Subong ko lang na-realize niya. Gusto ko dyan si Papa. Kung tani, nagpati na lang ko sa yasad to. Ginayangan ko lang ang mga oportunidad sang buhay pa siya. Pa? Papa? Gusto ko akong tani, pa. Wala ko nagsulod sa mga bisyo sa to. Pa? Patawara ako. Tungkol mo lang kung man ginalungan ang negosyo ang inbilin mo sa akon. Sabi ko, anay mong mimintras tanto. Makaupot ka. Patawara ako pa. Patawara.

0: Bahala na. Gabay pa nga mabato na ako sa call center ngayon eh. Eh, anong buhaton ko man? Tungod, mango mo ko sa English. Bahala na.
1: Stefan Flores?
0: Yes, ma'am?
1: Please proceed. You're next for the interview.
0: Yes, ma'am. Tara na.
1: Okay, good luck.
0: Stefan, kalma lang ha. Paano naman? Wala ko kay palo kung anong isapat ko karong. Bahala na. Bisa niligay niyo lang isapat ko. Arin ako.
2: Have a seat. Hindi. Stefan?
0: Sharia? Ikaw? Ikaw ang ma-interview sa akin?
2: Stefan, are you looking for a job? Maybe you went to the wrong place.
0: Sharia, hindi ako makainsindi sa ginpanghambal mo. Pwede ligay nun lang?
2: Stefan, BPO ang obrahan mo. Di ba na naghambal na ako sa imo sadto nga? Magtutom ka?
0: Sharia, mabaton bala ako o hindi? Eh kung hindi, mapulit na lang ko.
2: Tub-tub subong, barong bado kagihapon. Kanugon lang sang pagpalangga ako sa imo sadto. You know what?
0: Sharia,
2: ikaw mismo ang nagapalayo sa mga oportunidad.
0: Sharia?
2: I'm sorry, Stefan. You can leave.

Kung malabot ko lang tani kagat ang siko ko, ginkagat ko na. Siguro sa tanan nga lalaki ako nang pinakawala sang pulos. Ara na ang tanan sa akon sang una. O galing daw sa wala sang pulos ang mindset ko tungod sa mga bisyo ko man. Tagpagsalig ko nga madamo sang kwarta ang amay ko. Wala sang gabi nga wala ako nagahinulsol. Sa subong, nagaobra ako bilang isa ka driver sa delivery truck. Kag may asawa naman ako kag anak. Pilit ko nga ginatago ang pagkatawo ko sa bata ko. Tungod hindi ako gusto nga mahibal-an niya nga wala gali sang pulos ang iya amay. Sa subong ginatudlo ko gid sa anak ko kung ano ka importante ang pag-eskwela kag pagtuman sa ginikanan.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, sure.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mahigpit ba ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamit ka ba lang gina energy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang nagatimlo sa imo mahigpit nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga energy.
2: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
4: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel among pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
5: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala ya sang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska
4: priska
5: dukat
4: do recharge ka gid, no?
5: Do recharge ka as in daw natural lang ang imo pamatyagan, nagnami lang ang imo tulog, all natural, unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga patulogon ya kabilog nga adlaw, and then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Classific gid man abi sa tanan nga kwan.
6: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
7: Uy, tuod na.
6: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
7: Husto.
3: My family history ba na kamo usong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado
2: epektibo.
3: Aramis
2: DTX 500.
8: Sakto, Sir Kevin. No, halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
6: silax ang adlaw
8: nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amuni imo kanlan.
5: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
8: Uy.
5: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
8: Uy.
5: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid niya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw.
6: Gamay.
5: Nami tulog mo, luwas ka sa radiation, protektado mata mo, layo ka sa diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit no?
4: Mapaiway mo.
5: Mapaiway mo. Tisan no ka pa mainom DTX 500 kag mighty siya. Kun ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatyag nga balatian.
7: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
9: Magandingin bala ang imo nga uha.
7: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanulukan.
9: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Number 1.5 K5 News.

Listening to 101.5 K5 News FM 325. Ang oras na yan mga ka-K5, always atin doon sa inyo ng ating mga paboritong suplemento. At oras na para magatiko ng ating mga suplemento, ha? At huwag nyo nga kakaligtaan, huwag ko natin i-miss itong napagteko natin para just to make it sure na may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. Make it a habit, folks! Teko tayo ng ating D3 Bio. Ubusin po ng natrangkaso, D3 Bio ho. DTX 500 at ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Sa mga suko nating butika, mabibili ho yan nationwide.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
12: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-choy ride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
15: Extend Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsible. Number 1, hit music station, 101.5. 101.5, K-Fox.

mga K5, tanang Hunyo parate, basat ubo, sipon, nagnat at rangkaso, mag D3 Bayo tayo araw-araw. Always sabayin doon natin ang pag-take ng ating D3 Bio, ng ating alkaline-based vitamins, yung MyDC, at ng ating DTX of 500. Para naman sa mga coffee lovers natin, basta't kape ang pag-uusapan. Number one, sa mga puso ng kasambayang Pilipino, ang ating DTX coffee mix. But you can also try our DTX premium coffee for a change. Kung sa tingin ho ninyo ay medyo suwa na ho kayo sa DTX coffee mix, so you can try DTX premium coffee. I'm out of here. Up next, El Casigador with your K5 Rhodes Palma. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Muchas gracias y buenas tardes. Adios.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Opdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayong gitmakuhan sang leksyon. Gaginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, ako'y ang basulon niyo.

0: Kinakaugtanta ka? Kinakaugtanta ka? Wala ka pulos si klase nanay! Wala ka pulos!
1: Makakapunting mo na yung mga bayo ni nanay nung haw! Wala ka nubunting yun nung ha!
0: Hindi na ko gusto ko may makita kundi ko makapadumdum sa akon sa iya! Sang wala tapulos ni nanay ay rin! Sugod subong! Hindi na tama numdum sa iya! Dumtan siya! Hasta nga magtako kita!
1: Nung!
0: Ginbayaan niya ta! Ginbayaan niya ta sa iban!
1: Nung!
0: Hindi ko ginimalipatan hasta nga magtako ko! Hindi ko ginimalipatan! Ginukaugtan ko si Kore! Ginakaugtan ko siya!
1: No! Hindi pala hambal ni nanay, malakad siya para sa aton! Kay gusto yan! Hindi tamabudla yan! Hindi ka maakit kay nanay, no! Kinahi mo na ni nanay para sa aton! Nasan kontraon mo sa? Galuhi man kay nanay!
0: Basta na!
1: Nung!
0: Pamatay na ako! Hindi na ako gusto ang mabatian nga nag-aapit ka sa iya, ha? Umanda mo lang kita ako! Sumbagod yung ginababa mo! Bantay ka pala!
1: Nung binlod? Nano kaya man? Lupariyo ka man kay tatay ba? Manakit kaya kay hindi ko magsanad sa gusto mo? Imo yung pinsan lain, akon lain man. Kung nakik ka kay nanay, pati ako labutan mo? Namit si imo ba?
0: Hindi ka bakit pa, Sairan?
1: Teka, hindi na yung gusto imo ya.
0: Abi mo ka lang kung asabakon kong baba mo? Kung magsigi ka pa wakay, parte sa wala, pulos ka kore!
1: Ah! Oh, tirawi! Tirawi ba?
0: Puka ka! Inangkat mo kito, ha?

0: Binlon! Ereng! Palapit kamu di belah. Binlon! Kabati kamu lagi datang aku ke bawah lah!
1: Tay. Ano tay hao?
0: Balik belak mo deh.
2: Ano tay?
0: Ari o. Nan. Oh, oh. Kita nyo nih. Ano nih? Ha?
1: Kaldiro tay.
2: Kaldiro tay?
0: Kaldiro gani. Ano ang hara sa sulod sang kaldiro?
2: Wala unod, tay.
1: Wala unod, tay.
0: Wala unod, kay wala kamu nagapangitas ang inog sulod, re. Ay, ayo! Ipangkadbol ko ni Krusolo niyo.
2: Agay!
1: Tay.
0: Ikaw pang inyagago ka, ha? Magulang kang wala sang pulos. Ilog kagid sa iloy mga pawala. Irresponsable!
1: Gamay pa man kami, tay. Hindi pa kami kabalo mangita kwarta.
3: Ikaw, Tani. Kay ikaw mo, tatay.
0: Ay, animal. Masabat-sabat ka pa. Kaling ba, mabay kay panus nga noon ko, no? Isok mong! Gago ka! Liwat ka pa! Liwat na kay sumiunta ka na tunto ka! Sumiunta ka!
2: Tay! Hindi mo lang at nababaliwa nung natagawin tayo!
0: Bayda! Bayda! Para madudlang ang iba nila! Kag ikaw ha? Amo man ang matinawan mo! Kung magpakita ka sa kaiso mo, kag pagkawala sa kabalaslan! Kay jindik ha? Hay rin! Ay, masakit ka man ka rin! Ha? Lakat! Lakat ka mo kang pangita sa kalanunta! Pangayo kayo ka mo to! Lakat!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Ay, shush. Dulom naman eh. Ay, paupusun ko lang ining mga dahon sang paho diri sa lagwerta namon. Nagintutdan ko ah. Kag masulod na ako dayon agud manyapon. Dog, ginalaway na ako sang panumdum sang sudan ko nga ginatan nga dahon sang balinghoy. Ay, kag may binulad ako nga hipon. Kag makahang-kahang. Kanyamit. Makuha na lang ako dayon sang isa kakabo nga tubig. Ah, agud nga ibasya ko sa kahoy nga nagamakot pa. Iwa si bala karong paliron sang hangin kag magkanto sa kampo nga talapso na kag basunog. Bow! Dako gig nga sibuyas, bumbay!

0: Diri lang ta makahon sa dalumbalay. Hindi ka mo magahod para hindi ta makita ni Buboy Traidor.
1: Nong? Buboy Traidor ang panawag mo kay tatay?
0: Traidor man git siya. No, ginawa ka la. Dasokin na ka noon ang baba mo. Kagong tao gonta niya, wala git siyang masabat ha? Kabati ka mo?
1: Oo, Nong.
2: Pero Nong, din kaninang kuwas ang kanoon kagsadaan. Nga nga dala pati kaldero haw kagyahong. May naghatag si mo?

Aling. Ay, makaon ako. Ay, hala. Ay, tinakluban ko nga pagkaon dili sa lamisa. Wala na. Ay, may nagsulod din sa kusina ko gaging kawat ang pagkaon ko. Ay, animal. Hindi. Pati ang kaldero nga may kanon. Wala na. Ay, lechugas. Pating kaldero kag yahong gidala kawat. Ay, sobra naman iya. Ay, konsid. O ka man nga animal ka nga nagapakahapos kalag. Kabay pa nga magsakit ang tiyan mo. O kung hindi gani madunlan ka baw. Sapat ka. Puno maano pa naman ako nga manyapon kay kanamit siyang niluto ko nga sundaan. Ay, buisit gan! Buisit gan! Ay, grabe! Naging niya kapuraot siyang pangabuhi. Kapati kaldero ko yan ang yahog ko kay kawat pa. Ay, labod na lang ang pangabuhi niya. Ay, kabay pa nga gabaan ka nga animal ka. Kabay pa, harabas!

0: Oy!
1: Kinkawatan, bala ko nakagab isi na Roberta.
0: Beh!
2: Ay,
0: oo, bala dahi. Ahay, pobre na yung ating ilang, ho? Pati kaldiro, yako nung kinkawat, pakagyahong.
1: Amugid!
3: Ay, kung ako ang makadakob sa kawatan, ngay na, ha! Hindi ko ginsa paguntatan. Asta hindi mahunos ang ginawa, ya. Tuntos, ya. Pagkapos lang ni Malia, ha? Basi blagani dako panalawa sa ton. Mapahapos lang gid ya.
1: Hindi ah. Pero si Noy hanang nagapangawat ng ina man. Piho ko ya taga diri man lang sa ton.
3: Ate, kung amo sina taga diri man lang eh. Hoy gani kita magbulubantay gid kita ha. Kay basi kon isa naman sa ton ang biktima hon.
1: Tani bala kung pagkaon man lang tuyo. Yata nangayo sa eh, di ba no? Kasi sa mga awat. Ay, kagidabantay, gid na gabi ha, para hindi siya makita. Kunami, gid ya.
3: Uy, ala, may tigula, no? Uy, ba? Ay, may nagsinggit. Basi ko ng kawatan naman, ina.
1: Ay, be, nakatabi. Sige, dali ka mo, usisaon na to, be.
3: Ay, dali ka mo.
1: Usisaon na to, be.
3: Usisaon na.
1: Nakatabi.
3: Dali.
4: K5 News FM. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplanta na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko.
12: Ang extend.
11: Supplement for men.
12: Lourdes.
11: Tapos ka ng maligo.
13: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Ano pang ginayaan ng batabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang mga batahong makasugtun sa atong drama sa kanginan, ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo? Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mal-stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
11: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: sang qui n'a bigos.
1: May panitugan kak beer si Pio!
2: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, Negros Island Region? Sa ding kapag nabayin sa kalibutan, magapangalagad na ang programang El Castigador. Kumusta sa ato si Kamasuki nga nagupot sa tungkol pagpangalagad sa ding hapon? Live kitang mabatian sa mga pipilag ka mga radio stations sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back magka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM. And sa norte naman nga bahin sa Negros ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga ka K5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo ang K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw man kita kagbabatian sa amon singa Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sa aton singa masuki, ginaupdan ako sa akon singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay ka K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Uchog!
3: Aha, aha, aha.
4: Alright!
5: Grabe
2: ako, po ako, ito. Ako naman sining yung kubos nga lagad si K5.
6: Rods Palma.
7: Rods Palma.
6: El Castigador.
2: Nalamho, gigita kay yan na nag-chat gila yun si, ba, oh my goodness, oo. Oh. Si Ma'am Mila Peras Sitio Mantamilok, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan. Ari na, Butchuganay na ni. Sa aton si nga masuki, medyo madamo, kita nga mabalita, gabag at tutukan sa aton kapag pangalagad. And of course, si Plastart na nangadaan si K5 Shine. Kay grabe mga K5 ang masilig naton pagbinayluhanay sang lideres sa Senado. My goodness, oo, oh, tisinigid lamang hapon na K5 isa ini kadako nga balantayan naton kay ti ang majority nangin minority na ang nagligad, ang minority nangin majority, subong ang minority ang nagmajority na naman. Kag may isa ka senador nga nag-silo. Halin may halin ara si Ma'am Shine, ara siya. Why siya? Okay.
4: All right.
2: Si Sir Dominic Baniaga taw ganta. Kay kinanglanta ni kwaon ta ang pipila ka mga detalye sa gika naman sa News Center Connection naton. Kita ko ini nga ginabantayan naton magka K5 samtang nagapanigayon kami ginasang amon sing meeting. Oh, manager sa meeting. Gulpiada lang naglupok ining isyo. Samtang nagahulat diri ang minority kay TYP Japan nagsugod ng plenary mo kay ginahulat ang pipila ka mga miyembro sang senador para makakurom sila ka makasugod naman to put in order ang ilisining nga sesyon. Tigol piyada na mga K5 nagulpot ang former Senate President nga si Cheese Escudero. Tinagkakurom ang Senado kay T11 plus 1 nag-12 na sila. Kay T pila man lang to ang senador, T2 na buhinan, duwa mo.
4: Right.
2: While na si Senator Ronald Bato de la Rosa kay nalagyo na to kay nagpanago. While on the other hand, sa Sandigan Bayan may hearing man niya si Senator Jinggoy Estrada. Sa 24 ka mga senador, 22 lang nabilin. Ti ang guas na dati unsi 11 la, no? Ti kagina nagabot si Senator Cheese Escudero nag 12 versus kuana 12 versus 10 in, no? Kiting duwa ditok buto. So nagsuli ang paya aras Ma'am Shine. Nagsuli ang paya magka K5 kati gin elect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore Senate as Senate President. Wala pa man niya Senate President as of now. Kiti pagbutuhan pa na. Check na si K5 Shine Lacson sa dalagko ning mga updates regarding sa iskandalo sa Senado. Kikita mo damo nagreklamo mo pila na ka mga sesyon ang ang wala madayon. Ara sa line number 1 si KG5 Shine Lacson.
6: KG5 News FM Live Report.
2: KG5 Shine, ano naman nga rinabu ab sa Senado ni man? Ibalita mo.

0: May himuon sila buwas and they are asking for the total support of the public.
1: Uy!
0: Ang siling ni Senator Marcoleta, ang gusto lang po namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. That is the exact statement of Senator Rodanti Marcoleta. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
1: Grabe. Pertindo tutuod gid nga kwan, grabing preparasyon, but all of a sudden, all of a sudden, it was yours than mine.
2: All right!
1: All of a sudden, kaki Five Shine, na anong natabo?
0: Saan ba talaga papunta ang ating bansa?
1: Grabe, gali nga preparasyon nila. Huwag kukurap. No? Huwag kukurap.
0: Hindi, ang iyan, iba na siling ni... I'm sorry, ang statement ni Senator Marcoleta, ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
1: Nagsalagin sila, kaki Five Shine, because they're just preparing para buwas. Huwag sila preparar subong.
2: Alright!
1: Dira sila nalutsan. Na
0: siling kung anong matabo buwas man. Ano ni mga plano
1: nila
0: buwas man? Kabalo ka naman sa mga tao sa new center nga ang ila nga utok dayon kung diin-diin na dayon nagkuan mo.
1: Oo, ti kabalo ka ang aton nga new center ya kuan na mga amo na tawag naton nga war room kay tira din nagkuan mo nagainandar ang tag sa kalibong brain cells da. Pero ti ang atsakto ginahambal sa mga katigulangan kag G5 Shine mo, nga hindi ka mag-worry para buwas, hindi pagpaminsarang buwas, paminsarang subong. Tilang tawag ginhimo sa inga minority black, they are not, wala sila nag-prepare para buwas sa hearing sa Blue Ribbon kay nakaschedule a Thursday.
2: Alright!
1: Linya, subong tayo mapreparara, hindi buwas. Unahan ta rin kalaban. Naunahan kag G5 Shine!
0: Ang natabo pagid kay amo ni may kaso subong sa ombudsman si Senator Cayetano, si Senator Padilla, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplas. Impasakaan sila sang kaso sa ombudsman sang obstruction of justice nga kaso. Atublang natabo kay Senator Bato de la Rosa. Pero sini nga hapon napilian si Senator Sherwin Gatpalian bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore. Kaina na dayon ang session, very dramatic. Amo nang pag-describe ta, very dramatic. Halin sang Lunes wala session. Ang rason si Senator Estrada. Pagka Martes, wala sang sesyon kay wala nag-ulpot ang miyembro sa majority block. Pagka Miyerkules, nagpanawagan si Presidente Marcos na palihog, ipadayo nato ng ato niya trabaho.
1: Hindi
0: dapat tektuhan. Kaina, naghulat-hulat ang minority sa sulod sang plenary session. Ginahulat nila nga may siguro may isa ka senador nga mag-ulpot para may quorum para madayon ang sesyon, no?
1: Actually, kaki Five Shine, mabatin ko dali lang, ginahulat kay bisan si Senador Erwin Tulfo, oh, nga nag-inganyo sa kay Loren Ligarda kay daw siya guro ang ginalantaw sa minority nga daw madala-dala bla kaki Five Shine. Si Loren Legarda, kag Senator Joel Villanueva. Oh, kay bisan isa lang kag Five Shine mo. Tiway gidi na dala sa kwano. Gulpiada lang niya si Chizo, nag-say cheese.
0: May huring-huring sang kahapon nga base ang duha ka Villar ang mag-upod sa minority. Pero ang natabo kaina, ako ya wala ko yan nag-expect ka. It was Senator Cheese Escudero ang nag-upod. Si kundi nalabot gid ang quorum na dayon ang proceedings. So kaina

0: my session, nagsugod alas 3. Ang ginakalipay, tadiya subong, isang iban nga mga, of course, Filipino is, na padayo na ang trabaho.
1: Nagsugod yes.
0: na sa trabaho ang Senado. Kay ti nalabot ang quorum mo.
1: Mm-mm.
0: So, yes, oo, so nadayo ng session 3 PM kaina. Ang natabo, ti amunay na pilian si Senator Sherwin Gatfalian bilang acting Senate Chief. And ginahulat-hulat na gani subong totoo Marv Didla kung tingong mga bago nga magapungko sa mga nagkalain-lain na kumitiba.
1: Daw nabatian ko ito kina si Senator Migs Zuberi daw siyang sa committee on rules mo. Si Migs, I don't know lang gid, no? Amo ito kinang naabdan ko samtang nag-meeting kami. Ang piyako nga talinga, nag-monitor. Huwag ko gid mayo ka-focus gid. I don't know.
0: Sagit siguro, Sir Rod.
1: How about ang majority floor leader, si Juan Gro, si former Senate, President Suto, si Noman?
0: I am checking right now.
1: Kaya nakita ko ito kayo na pag resume sa session, nagpungko mong as presiding officer si Win Gatchalian. And then, may roll call ang secretary. Gani, wait yan, nag-refuse nga siya ma-roll call. Ang deputy... oh, deputy secretary. Ah?
0: Ari ng listahan.
1: Ah, sige, pamatian ta. Ah, sige, go.
0: Sa finance, Senator J.V. Ejercito.
1: Wow! Walang bahid na politika.
0: National, mm-hmm. National Defense and Security, Senator Tito Soto.
1: Mm-hmm.
0: Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ping Lacson.
1: Oho.
0: Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo. Public Services, Senator Rafi Tulfo.
1: Wow.
0: Basic Education, Senator Bam Aquino. Bawa nagakwanig, gapamalakpak ng mga young ones. Bawa young ones. Ang mga pamatanong, kaya amuning gusto nila nga mabutangid sa amuning nga committee si
1: Bam.
0: Sa agriculture, Senator Kiko Pangilinan.
1: Oh.
0: Health and demography, Senator Risa Contivero.
1: Aha.
0: Games and amusement, Senator Lito Lapi. Abi ko gani silence committee. Si Senator Chief Escudero ang sa urban planning, housing, and
2: resettlement.
0: And sa foreign relations, si Senator Juan Miguel Zubiri. So muna ni sila, ang mga bago, ang mga chairman sang nagkalain-lain na committee sa Senado.
1: Oh, grabe no. Puwerte nga mga komitiba subong sa mga bag-o nga nailiher nga nagkapot naman sa sining nga pipila ka mga komite sa Senado. Ang paborito ko si Senador Lito Lapid. Duway ko kita nga kun may kontras ang iba no. Kundi sagad siya tanda ya maghampang si Ben Tambling ya. Kundi inyang hagyo dito siya mo. Sagad ya magpauyon-uyon.
0: Kung may silence committee. Committee on silence.
1: Pero why kabalong iba ng mga kadamaan na to? Hindi niya vocal si Kwan mo. Senator Lito Lapid, ba't kadamo-damo masasagin pasang ang mga bills kaki-five siya na sa record niya, ha?
0: Yes.
1: Oo.
0: Amo na gani siling ko mahipos lang tayo.
1: Mahipos siya, pero tanda mga researcher niya. Ang staff niya tanda. Amo na yung balba lang nga. Ako yung senador nga kinang lago ba naman pautok man. Ah, ma-hire ta sa mga kuana, mga advisors ah. Di kundi ayos.
0: Pero hula, kita ni Sir Rods ah. Kung anong ginahamban ni Senator Rodante Marculeta. Kung may tempo ka pa Sir Rods, pwedeng kontani mapakita siguro sa technical department ang live kaina.
1: Sige, Bi. Pangita, abi ka ki 5 Adrian sa iya sini nga page. Alan Peter kay tanong page niya mo. So,
0: kay Sir Rod, ang panawagan, hindi bala, na mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President.
1: Okay.
0: Pero ang sabi niya, hindi ko yung mag-resign.
1: Mm-hmm.
0: If you have, kung may 13 ka mo sa minority, inyo na.
1: Mm-hmm.
0: Kamo na.
1: Tiara na?
0: So, something like that. No? Na nakasimple.
1: Pero would you think kay Pep Shine sa subong ng mga panahon is 12 versus 10 akon pamatsyaga na this is my personal view and opinion may masaylo pag iniban feeling ko niya daw delikado na dispiak tumalo daw matumba na di saylo na tato kay pasi kun masal oh basi masalbar pa lang nga aton si mga kaso
0: Sir Rod, kasi magtaylo,
1: may isa pa, sino ay han? Daw, ara, nagis bibig ko, pero hindi ko mag-meet lang, eh, basi kung makasuhan ta. Inablang takilid ka na kagipem siya. Inablang, inablang kagipem siya nga, nowhere to go ka na. Why ka na blang kagkuan? Kay kung magpakuan ka, magdirikas piyak, dihado na kamong daan, and then may nag-ut-ut pa to nga kaso sa ombudsman, sandigan bayan, or nanuman sa NBI. May nag-alaot na sa imo. Tito makasiling nga, dolang alang. Why na ni prinsipyo? Why na prinsipyo, prinsipyo? Importante, malawas ko nga kung kagalingon sa kaso.
0: Okay. Sinigid lamang nga hapon, no? Gin-recognize na sa Malacanang ang mag-ong liderato.
1: Sige, ari na pamati anta kay Kiki 5 Shine. Ari na kay Kiki 5 Adrian. Pamati antag. Go ahead Kiki 5 Adrian. Hanot.
2: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanteng pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo
1: oh, gusto nila. Na, okay na, Guro Kaki 5, Adrian, kita makulang, kita sin chimpo na. Kaki 5, Shine?
0: Oh, ikaw na lang dati, Rod.
1: Oo. Sige.
0: Then, importante, subong sa ako niya, nakuha ko ng Volkswagen ko.
1: Ah. Oh. Congratulations.
0: Report weekend sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Revisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine. But anyway, sa base naman sa Article 6 Section 16 Paragraph 2 of the 1987 Philippine Constitution, mga K5, ang quorum nag-requires sang majority sang membro sang Senado, which is 24. Ting quorum sina mathematically, mga K5, 13 ang quorum sa 24 ka mga senador. Pero kung may mga senador nga napraso o kung nagpalagyo, ti maridus mana ang kurom. So subong kay ti dua ang wala, ti hindi ka na mag-isip si 24, isipon mo 22 na lang eh.
4: Alright!
1: So kung ako maglantaw, ang ginhimos ang minority black, which is good. 11, sila mo ti nag-dose na. O, 12 versus on Jess. PGS na lang itong nabilin, spiak. So, pamangkot, nagkakurum ba ang sabat? Oo, Kiti si Senator Jinggoy, kay Senator Batoy, di mo na tumiisip. Kaya why na slada? Ti magka K5, pitik sintas, nagbago na naman ang liderato sa Senado. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ng pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
3: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
5: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito kuya personally nga epic to sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
6: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in, priska.
5: Priska.
6: Dukat.
5: Do recharge ka gid, no?
6: Do recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificid man na abi sa tanan nga kwan na.
7: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
8: Uy, tood na.
7: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka-the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kay ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
3: Husto. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500.
4: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita Sir Kevin.
5: Aha.
4: Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun also contains materials
7: silaks
4: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation so ang mata ta kululuoy gid this kinds of days no kay damo technology. So mag DTX 500 mag Mighty C and Pure C amuni imo kanalat.
6: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
5: Uy.
6: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
5: Uy.
6: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw. May nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
5: Mapaiway mo.
6: Mapaiway mo. Tisan no ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magandingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Garantisado.
3: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabagat
9: sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Pugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol?
16: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang agabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: add up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: T3, Payo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag T3 Payo ka ang T3 Payo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Payo. T3 Payo.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. This time, alas 5:11, namigid mag-inom sa nga DTX sa coffee mix, sining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Sa atong singa masuki, hindi ka magalipat permi magtumar sang suplemento. Suplemento nga magkatag kayuan sa kalawasan ta. Amo ini magka-K5 ang Mighty C, the alkaline base vitamin C. Nagapabakod ka nagapabtik sa aton sining immune system. And of course, parisa naman sang paborito naton ining DTX 500 kaglinika D3 Bio. Ang balita naman ni K5 Obre Sospenye plus Tarta, ining isa ka empleyado sang Land Transportation Office nga nakabase naman sa Himamaylan City. Nga ginaligar nagsinggit sa isa ka vlogger. Oh, temporaryo nga gin-relieve sa pwesto. Lantaw tabi ang detalye sa balita naman ni K5 Obre Sospenye.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Obre, ibalita mo!
2: Sa K5 Broads, mayong hapon na suginsiling sang Supervising Transportation Regulation Officer sang LTO Himamaylan District Office nga si Ma'am Jaylene Cordero ka K5 Broads nga temporaryo nga gin relieve sa pwesto ang empleyado nga ginaaligar ka K5 Broads nagsinggit sa isa ka vlogger nga taga-Kabankala ni siya ka K5 Broads amo ni siya si Tags nga nagsinggit ka K5 Broads sa tong Hunyo 1 ka K5 Broads.
1: Uh-huh.
2: So nagpagwaman sang statement, official statement actually ang LTO Negros Island Region kahapon ka K5 Broads bahin sa among hitabo ka K5 Broads nga siling nila mangin patas sila sa investigasyon ka K5 Broads bangod nag-viral gid ini ka K5 Broads kahapon pag check na ko na masobra na 4 million ang views ka K5 Broads. Taga, base sa ano ka K5 Broads sa information namangkot lang ini si Erica kun nga wala sang contact person sa likod sang driver's license ka K5 Broads nga ginkuha apang nga nagtaas ka K5 Broads ang tingog sang ining nga ara naka-assign sa releasing area ka K5 Broads.
1: Uh-huh.
2: Sabat sa iya rason nga nadismaya ini kaga nagpabutsyag ini ka K5 Broads sa iyang Facebook accounts. And then ka K5 Broads ginhatagan iniig talupangod sang LTO Negros Island Region bangod dagay damo ka K5 Broads sang mga comments nga pariho sang sentimento nga ginpagwa sang vlogger ka K5 Broads nga amo ni ka K5 Broads ginaaligar damo na gid man ka K5 Broads sa mga cases nga amo ni pero suno iya kay Ma'am Jaylene Cordero wala sang prior nga complaints ka K5 Broads sa among empleyado. So among nga gin temporaryo nga gin relieve anay sa pwesto ining empleyado samtang ka K5 Broads nagapadayon paya ang investigasyon sang LTO ka K5 Broads.
1: Oho, prote amo ni mabudlay ka K5 Obre kay ti kon empleyado kaya sang gobyerno hapos niya da sige relieve mo. Oh, ang ti nga wala gin-address ining vlogger ha, wala sa nag-file complaint sa LTO gidya mismo haw. Nga gindala bisa kwani gindala sa Facebook.
2: Amo ka K5 Broads ka ina, ang ging-invitaran man ni ka K5 Broads ka hapon sang mismo sang LTO Himamaylan ining vlogger ka K5 Broads. Agud maano sa ka K5 Broads maistoryahan kung ano ang natabo. Broads kung may lapses gid man ining empleyado kag mabatian bala ka K5 Broads ang ila sini nga tagsa ka K5 Broads sa issue. So kainap na pagpadulong namon dito sa office ka K5 Broads ang naistorya namon is ang head lang ka K5 Broads ang LTO Himamaylan. Wala pa dito nakaabot ang vlogger kag wala man ka K5 Broads siguro kung nagkadtugan man siya ka K5 Broads ining adlaw agud atubangon ining empleyado ka K5 Broads.
1: Oho, ati ay ang malambal talang ni Gisa, maniganik kong kaubra ka sa gobyerno, dapat na kuhan ka gid, halong-halong kagisang ginapang mitlang mo da, kay base gulpiada lang may maka-picture, maka-video sa imo da, kagipost ka naman sa social media, kay subong ang dalangpan sang tao, bisan sino na lang social media, di ba, manutis mo kung may mga agrabyado, post sa social media, para at least maaktuhan, duway niya gina kwanbla, duway na gina una report sa may management ka. Supposedly, management dapat mo sa management ka just to respect naman sa management kaki 5 obre. But anyway, natabo na ni kagiven naman BT inang vlogger damo-damo gimen niya mga followers, million siya mo ang followers niya. So ma-viral kagid ya kaki 5 obre.
2: Yes, kaki.
1: Oh, sige ti ulaton ta ni kun kumustahon ta ning empleyado pamangkuton ta sa kwarta sa side anong natabo nga nagsinggitan siya kun permi lang siya nga manog syagit bisa mga kliyente dira. So ti basically basikon may probable cause man, may basihan man so isailo sa iban nga kwan nga kun sa releasing dito naman sa kwan nga issuing na naman. Di ba? Eh, sa releasing sa akin ka paninggit sa dito ka naman, ikaw naman ito mang baton. Ay, oo. Sige ah. Salamat kay Kaki 5 Obre.
2: So much kay Kaki 5 Rods. Sini nga balita, ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 by report ni Kandiri sa Kabantilan City ni si Kaki 5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Madamo salamat kay Kaki 5 Obre Suspenye. So nga ko nandriya iimbestigahan mayad para patas ang imbestigasyon sa mga otoridad especially sa management sa Land Transportation Office and hibalaon tanay ng rason. Hindi tanay magusga nga ti basilain gibat pamatyag niya buringot sa at the time basikon may mga kwan na mo especially sa mga babae. May mga reasons ina nga nag-aakto sila sa kamusina. Pero kon permi-permi lang ti batasan na gidna, okay lang na kun isa. Pero kon permi-permi ti batasan na naiya mga kaki 5. So i-hold ko na nga kun diri nga programa sina hibalo unta ang resulta sa investigasyon. Pero ti matag diri ti paway gi siya eh. Relieve siya na sa yes ni nga trabaho. I don't know kun may sweldo na or wala. Oh, ti kabay pa nga mangin election ini sa aton sing mga utod. Sa diin ka man nagatrabaho, kun nagatrabaho ka, himuon mo gid ang nagakaangay para ati indi ka man niya mabihangan sa ulihi. This time check ta si Kaki 5 Wilson Villana sa iban man nga mga balita. Arat si Kaki 5 Wilson sa line number 1, arat siya. Kaki 5 Wilson, please stand by.
0: K5 News FM live report.
1: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Roads, padayon sa karon nga ginabulong sa pribadong ospital ng biktima nga ginkilala sa kaya Dante Pido, 65 anyos, kag-residente sa Nasyenda Abo-Abo, Barangay Abo-Abo, Murcia. Ini matapos kay K5 Roads, no, kagina matanda na to, nag-flash report kagina pasado na una, tuhoy ini, no, nga nabungguan ini ang biktima kung sideswipe sa isa ka modernized jeep. Diri naman niya sa bahin sa Araneta Highway, fronting Medalia Integrated School, sa kop naman niya sa barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, kay K5 Roads. Kasi ang lain na dito kay K5 Roads, no, kayang biktima, na ano gito na ipit or natusok ang iya sining natuol nga tiil kay K5 Roads sa iya sining nga kwan niya footrest kay K5 Roads aron sa motorsiklo nga ginasakyan niya sini. Base sa initial nga investigasyon sa aton sining nga traffic management unit, ang pahayag diri kay K5 Roads, do pariho ini sila na duwa nga nagapadulong na halin sa may north padulong sa south kay K5 Roads.
1: Uy.
3: Sa aksidente ini siya ma-sideswipe sang kwan sang modernized jeep kay K5 Roads nga ginamaniuan naman niya ni Arnel Ninoria, 53 anyos, kag-residente naman sa Purok San Viles, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod. Pero ang ining aligasyon kay K5 Roads, sugot naman nung no, ginapanginwala, kag-ginapanindugan sa driver sa modernized jeep, nga hinali kuno kag K5 Roads, gulpi lang mapa-turn to left ini ang biktima, aari sa left inner lane ini ang modernized jeep.
1: Okay.
3: May balik na sundan niya ining motor kag K5 Roads, no? So mahana ini sa maliko, pawala ang motor, kagti nalabot niya ini ang nalabot sa sang modernized jeep. May manok na naman kag K5 Roads. Na ano sana side swipe sa sang kwan sang ining modernized jeep. So as of now karon kay K5 Roads, no, ara naman sa kustodiya sinisang aton.
1: Ano basig kita na side swipe siya kag K5 Wilson, dasig pa talagang sining modernized nga ni?
3: Ang pahayag sa modernized jeep kay K5 Roads, medyo hinay ba lang ang iya sining padalagan kasi defense side.
1: Di paano bi ma-sideswipe mo? Mas din kita na-sideswipe, ikaw ang madasig, oh, kag nalabayan mo na, nakuhan mo sa gaid na kung sa ilunggo mo. Ano ni siyempre gauna ang motor. Naguna ang motor, nagliko pa wala ning motor.
3: Tapos sa timing nga kay Five Bros nga nag-aabante man ini ang modernized jeep na labot kay ando ang right naman niya nga ano right portion sa nga modernized jeep ang paaya ganit rin kay Five Bros ang natandog sini sa modernized jeep ang manibela mismo sini sa nga motosiklo rason nga tinawadaan man ini control ang driver sa motosiklo na tumba kag ti amo tong gindangatan niya sini kay Five Bros ningin mabudlay pa ini no ang pag-rescue sa iya kay ti ginagamitan gin ini siya sa hydraulic cutter kay Five Bros kasi ala hindi mato madala ang motor bilog ka kay Ferro si Don dito ang kabilya nga nagtusok sa iya sini
1: kay Ferro
3: kasi tanahon pa ini sa karon kung na anong plastada kay Ferro kung magabulig bala ini ang operator sa modernized jeep ang biyahe sini niya kay Ferro tangob ne padulong sa tangob pala balik tangob nga anong modernized jeep kaga ato na matukaginan abtan nato sa may police station ini ang kwan ang operator ang driver nga nagasettle naman niya sa aton sa niya kapulisan ka kay Five Rod. So, we will wait na lang sa update sa medical bulletin kay Five Rod. But as of the press time subong, ongoing, taupon pa dayon, painingan ginapulong sa hospital ka kay Five Rod.
1: Sige. Salamat, gid ka kay Five Wilson.
3: Yes, kay Five Rod. So, mula na na aton si Nino Madulong na balita naman niya gikan sa patrol niya ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sa Mighty CD3 Biker DTX Survivor. Punta po sa patrol si K5 Martin de Maysip. Ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ko sa Lingawa sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Timag ka muna ng mga plastada. Mag ka K5 tikon na sa gaid. Jigin man motor. I don't know kung sino nagasugid sila sa matuod. Pero tikon maglantaw kita. Medyo madasig-dasig ng dalagan sa modernize kaya hindi mo naman masagain ang nasundan mo kung hinay dalagan mo. But sinasling ko na why takabalo kung ano ginang matuod nga natabo either nga ti nagpaliko siya pawala ang motor that's why nga lang alang ini ang modernize pero ti distansya lang amigo distansya amigo permi ko nagamaniho kita especially minti ko nagainulan magabi. Lain na ebi ang kwan mo na mo. Lain ang imus nga kalkulasyon. This time check natin si K5 Carla Defensor Longa. Sa tutuod lang ang Bacolod City Public Plaza, ti damudamod sumong binaligya. Dado medyo lapit na lang daw mahuman. Ngunit ginapabeautify ina. Madumduman ko lang, sa nagsugod ko trabaho diri sa Radyo Bandera ka K5, ang Bacolod City Public Plaza daw kada tuig daw ginarenovate na mo. Madumduman ko naging cover ko da ang plaza, mga fountain da ginapaandar, ginpanami, ginabudgetan tag 6 million, 7 million para i-renovate. Ti subong ko no lapit lang, but sa piya kawain sa NGC ko no sa Bacolod City Government Center, dismayado yes Mayor Greg mo. Dismayado si Mayor Greg kay asta subong daw ay piya matapos da. Ti problema ko no da daw electrical supply. No, daw resonance lang ko sa Chiesa kasi medyo hindi kaya sang supply. Yan bal ni Mayor Greg, di nga sang Wibis na kamo nagpabalo. Tapos sa patawag meeting, nag-offer pa nga di online na lang. Hindi bi face-to-face, nga amo na ni kadako sang problema di. Kadugay na, nadilantar na. Ang mga tao, bladaway na gana, magkagto sa NGC. Ano ba ng gana? Kagtuon mo na, wait ka naman talagawan. Kay laban naman, kudal. Ayo, check na si K5 Carla Defensor Longa.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
4: Yes, sir. K5 Rod, may nga po. K5 Rod, gin-deploy na ang anum kabaga two guards sa area sa nga public plaza. Tisunod din kay Mayor Greg Asataya, ila din rin pa-deploy ang anum ka mga blue guards bangod nga agon sa nga seguridad man Five Rods sa ay di ko makita na to na damo na gid at kadamo na gid sa mga nagatiner dira ang usang mga illegal nga ano ni mga hilimo sa public plaza like itong
1: dula-dula signal ni kay K5 Carla dula-dula imo signal do naga utod-utod check Billy what anay kay K5 Rimwell Sige, balikan ka na muna, K5 Carla. At naka-zoom, messenger. Oo, liwat B, K5 Carla. Oho, nilanggid ha. Ginabalikan naton si Kiki 5 Carla sa yasing balita kay para sa seguridad sa Bacolod City Public Plaza. Nag-hire yung syudad sa mga blue guards, pero doon hindi mani blue guards, so doon white guards mani. Ang blue guards ba daw sa pag-i-chindis yung iban ng uniform blue?
5: Alright!
1: Iba laon ta. Aran sa liwat, Kiki 5 Carla?
4: Yes, sir. Kiki 5 Broad na deploy na gid ang anom ka mga blue guards sa area sa public plaza. Agod nga maghatag sa nga seguridad sa aton siniman nga mga kultura nga radera sa plaza ka K5 Broad. So, ini ang mga blue guards, bali 24 hours ini ang ila sini nga duty. I mean, nga ara dira sila, pero ti-shifting ini, no, kay ti anom lang man ini sila, gibutang nila ilang taon pa na diri kundi in ang nagakinahanglan gid sang damo nga guards kung nga ibala o kun kun aga ka K5 Broad. So anom ini sila kag ti ilang taon naton kung ano oras ning ila sini nga sulod kag angwa, pero ti amo na kay K5 Broad 24 hours nga dapat may ara gid sang mga blue guards ang public plaza kay ti dumduman nato nagligad may nagreklamo nga may mga nadula dira no nga mga kagamitan para sa verification sa nga public plaza kay K5 Broad. So yari, pamatian pala naton ang napahayag nga nagikan kay Mayor Greg Gasataya.
6: Mayor, gideploy na naton subong ang anong ka mga blue guards. Ano ka to sining nga house rules ato sining mga blue guards?
7: Well, number one, ang duty nila, no? Ang hours naging designate for them. And then, i-ensure ang number one orderliness dari sa plaza, no? Kaya labot sa atong blue guards ang existing tanga mga poso o ariman Japon. So this will only improve the situation. And then, proper coordination sa atong man PNP, no? Especially sa backup one. No? So, kabado naman sa ilang mga obligasyon bilang mga security guards. Basta nga doon, i-ensure talang yun ang safety kag order din sa sulod sa Bacolod Public Plaza.
6: Ano din yung agency, Mayor?
7: I'll get ko doon agency. Ang mga security guards sa contract with the city na sila ang ma-secure, ma-ensure sa safety kag order din sa public plaza. No? Kaya mo nang liwat ng bako. Kulay hindi kun security guards ng sense of responsibility pala ara kid, and then naturally they have a commitment kid base sa kontrata na ilagin na pirmahan with the city. Anum ka bilog ang security guards. In terms ng Yasin City nga po, so wala man na changes, no? Continue kung pila kabilog ang the duty din. Gindugangan, gin-reinforce lang with the security guards, no? Para to ensure lagi wala ang orderliness and safety din sa sulit sa Bacolod Public Plaza.
6: Shifting sila ngayon?
7: Yes, may shifting na sila, and then the coordination ginimo man sa plaza management committee kung anong scheduling, no, anong ipatuman diri kiti mara kita sang committee nga muga handle sang plaza as part of an existing ordinance. Yes, 24 hours, 7 days a week.
1: Dumayo man kay at least madugangan dira mga nagabantay kag Five Carla sa Bacolod City Public Plaza. Kag Five Carla, dalas dasa na lang bigay ko bi update sa NGC. Kumusta na nang kay mo na ginahulat sa kadamuan mo nga ti inami lagawan ng NGC?
4: Yes, so abo na kay Kiki Broad ang problema naman sa karon tungod nga sa una pa lang galiya wala ginatalupangdan nga ang wala gali isang kuhaan sang ano ni sang enerhiya o kuno kuryente nga paggagamiton dira sa iya butang nga mga beautification sa Bacolod City Government Center Fountain na kay K5 Broad. Sa tisubong pagin makitaan dira nato na do kadugay sang progress sang ano ni sang
5: notification na kay Kiefer Broad. So, amuni ang ginainyo diri ni Bacolod City Maker kasi tayo nga gusto niya makighinunanon sa Tiesa na kung pwede, Dasigon, Manila. Kahit dapat last year pa eh. Last year dapat nga matapos ang ina nga, nga beautification kag renovation na kay Kiefer Broad. Galing kiti hasta pagid subong niya. Though, wala pagid. So, tiya mo na ang sunod rin kay Maker kasi tayo nga doon na dismaya. Gini siya kagati may ara nga nag-agree nga ma-meeting sila pero via Zoom. Pero tiyambal ni Mayor Greg, hindi iya via Zoom. Kaya ti ka-seryoso nga bagay ni kagadod ako giniya sa para sa syudad sa Bacolod. Kiti kung madugduman na to na yara sa 220 ang budget sini K5 Road para sa beautification kag-renovation sang sang fountain kati 80 million ya sa area sang public plaza. So dismayado gid si Mayor Greg Sataya sa sining proyekto sang
1: ano na, national budget na kay K5 Carla?
5: Kay K5 Broad?
1: National budget ingin gasto da?
5: Yes kay K5 Broad. Amo nang budget dira.
1: Subudlay so, galino?
5: Amo gani K5 Broad wala ko galina ka. Abi ko nakasend ako sa nga kon sini nga ano dira kay Kiefer Broad pero ti ang iya sini bala nga agitsura bala sang ginaobra dira sa Karondo ano pa yang gid pila lang gid gani kabilog nga mga personnel ang nagaobra dira so amo ni ang gin pa-check gid ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kay para at least nga mahatagan man sang atensyon kag urgency no urgent man bala kun mapadasig man
1: kasigasigon Manila giho.
5: Oo, na siguro manilang ilas sini nga pag giho kay K5 Road kay ti ang problema lang man diri is ang kuan nila sa nga kuryente. Amo pa na ang gina concern man ni Mayor Greg Sataya nga sa una pa lang wala na na notice nga wala galiya sa kuan kay ti kung una dira ang kung pwede nila magamit ang ano dira ang solar sang NGC pero okay. Wala taon kay K5 Road ti bilog ya nga NGC ya ang masakop sang solar ti kung mag-add pagid nga dira pagid makuha para gagamiton sa gwa sa fountain basi kung magilupok amo man ang concern ni Mayor Greg Sataya hindi makaya sang solar so ti amo ni ang ila sini nga iga pagaiprihan kay Kiefer Broad kundi ingid makuha sang kuryente kag kun saan og gid ini matapos ang area sang NGC nga fountain kay Kiefer Broad kay kun lang taon naton dako pagid eh. Dako pagid ang lubrahon mayra na sila sang gingkot-kot ng liga na tabuna naman pero ti dako pagid ya ang lubrahon okay niya sa public plaza kahit may suga na I mean may kuluwaan na sang kuryente at the same time makita na naton wala ang progress may mga suga na kag nga natisinga na Manila yung nga nagsiga na yata na niya sa Kiefer Broad.
1: Sige ulat-ulaton ta basi bala kung magkayo 2028 naman ha.
5: Di ka kay Fairbrood, board up na lang gid ang picturanda sa mga tao eh.
1: Kita maglagaw okay, ka, dadaway na tao ka, kagtuda kay diway. Ang damo pa itong Mega World daw, kay daw nami pang lugar. Dira iya, why da?
5: Oo, oh, mugani kay K5 Road. Okay pa, kay tungod nga may nabilin pa nga porsyon nga pwede pala tagan sa for picnic. Pero ti, may board up, kalaw ay ilang taon. Kung baga doon, hindi siya Instagramable for me kay K5 Road. Kaya ti may ara sa mga board up. Ti mangita ka ganyan sa angulo na wala yung sang makita nga board up kay K5 Road.
1: Gani man, sige. Salamat, gid kay K5 Carla.
5: Yes, sa KKF Broad report gikan sa Bacolod City Government Center ini nga balita nga dulong sa inyo sa Nidex, Savanet, Mighty Seek ug DV Bayo. Ini sa KKF Carlo de Santor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa sa imong mga balita update dira mismo sa may NGC kag sa Bacolod City Public Plaza. Di may mga security guards at sa plaza, no, gaya nang kamundo sagi ka ginagamo, ano? Actually, tawhay man ang plaza, kung wa isang may nag-dinungol. Galing kiti may ga-dinungol, gid. Check, tabi si K5 Michelle Patinyo. Siya singa mabalita nga natipo naman, gika naman sa Kapitolyo Provincia. K5 Michelle, please stand by.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Michelle, ibalita mo.
8: Kakitigod sa tinalikdan nga gabi dito sa may syudad sang Silay, isa ka tatlo katuig nga bata nga babayi ang ginbawian gidya sang kabuhi kay K5 Road matapos tabog ang ginasakyan nila nga e-bike kay K5 Road. So isa yon tabla kung paano natabo ini nga aksidente. Kay Fibrod, may isa ka involbado diri no nga taxi kag isa ka sheriff bus ang nagabiyahe ya padulong dito sa may EB Magalona kay Fibrod. So in short, ari ni sila sa may proper sang silay kay Fibrod. Kag sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, ining taxi ang ginamaneho ni alias Demet, isa ka 54 anyos, residente sang Banaco, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang investigasyon sang traffic officers dira sa may silay, nag-U-turn sa dalan ang taxi sa K5 Road kag nagikan sa outer lane sang northbound sang aksidente ini nga na side sweep sang bus o kung sang service bus na ginamaneho naman ni alias Remrem, legal ang pangidaron kag residente naman niya sang Katniss City. Ang service bus sa K5 Road ari iniya sa inner lane kag nagausoy naman iniya halin sa Bacolod ang biyahe niya ni K5 Road padulong kuntani. So alleged na dala sa sining Ceres bus ang e-bike nga ginamaneho ni Itong. Si Itong kay K5 Road sa Muling CEO. Actually ang karga sang e-bike o kunang sakay sang e-bike kay K5 Road isa tatlo. Duha ka minor de edad.
1: Bawa.
8: Ang isa ka bata nga napatay gid kay K5 Road sa Muling tatlo ka tuig. Isa pa gid ka apat ka tuig kay K5 Road ang angkas sini o kun ang sakay sining e-bike kay K5 Road. So sang na-side sweep ining e-bike, nagtabog ang mga sakay sini ka K5 Road kag ti nalamita gid ining tatlo ka tuig nga bata sa K5 Road. Wala man nalasakan apang naglabog ining bata gikan sa e-bike ka K5 Road. Kag ti ang aton nga pagpanalawsaw o kung pagpangayo sang impormasyon dito sa may silay si TPNP, as of the moment o kung kahapon nga adlaw, may ara na sang initial na pag-arigluhanay sa tunga no sang driver sang e-bike sa Ceres bus kag ang ang driver sang taxi sa K5 Road. So temporary nga na-detain na sila apang bangod nga tiyang pamilya dito hindi naman magpakaso sa K5 Road. Nangako na lang no ang tagdumalahan sang Ceres kag ang kumpanya man sang taxi nga mabulig sila. Ang duha abi ka K5 Road ari pa sa ospital padayon nga ginabulong ining apat ka tuig kag ang tiyo nga nagamaneho sang e-bike sa K5 Road. May ara kita dira no sang interview with the Chief of Police sang Silay City PNP, si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia.
9: Si Riz, nakabuntot kay taxi at bigla na lang nag-U-turn si taxi. Mm-hmm. So nung mag-U-turn si taxi, si Riz po ay iiwas kay taxi. However, naabutan niya si taxi and then naabot niya si bike. Resulted to the sumapalat sa patayong bata. This morning, nagkaroon yung settlement yung family of victims at opposing parties. So, sila na daw bahala sa mga justice.
10: Okay, pero yung driver ng taxi, pero yung

0: Yes, kasi sa
1: Okay.
0: cross. Kasi kung nagsakay ka sa e-bike, do kalabanan, di sa mga nag-drive, sining single nga e-bike sa K5 Road, wala iyan nag-usar sang helmet. So probably, amo ni isa sa mga rason kung nga ang ati do ka-impact, di ba, ang pagbunggo ng ulo sang bata sa simento ka K5 Road.
1: Salamat, gate ka K5 Michelle.
0: Yes, KK5 Ross, report gikan sa patrol. Kaupo naman si KK5 Martin, di maisip. Ako naman si KK5 Michelle Patino. Anyway, nga itong balita ang ginadulong galit sa itong sa Kalwan sang Mighty Sea. Para sa nagabago-bago nga panahon, no, dapat hindi kita madaliduklan sa masakit. Magtumaradlo-adlaw sa Mighty Sea para sa mas mapag-on immune system. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Napatiad mga kaki-5, si kaki-5 Michelle Patino sa accident ito, unay slawas na. No? Ang problema bala sa mga e-bikes, ining kon National Highway, di ba gidabawal na gani ang pag-drive? Oh, may mga tricycle, motor, nga daw hadlock, pa yung kung ikaw gasunod la, gasunod ka sa motor, tricycle, kukulbaan ko mo. Especially mga motor, way na ganit ga kulokambyo sa isang posisyon nila, way na ganit ga sulo signal na. So most probably, kung maalang-alang kaya mabungguan mo sila, kagti magkala-disgrasya. Ay, oo, di kabay pa kung tani nga mangin leksyon ini, especially sa mga motorista nga nagamaniyo sa motor, e-bike, no? Kag nagagamit sang dalan. Ahay. Ma, sino nakatastar? Sino bang si Kaki-5 Bomba? Ang katapusan na itong balita mga Kaki-5, ang ginadulumas kalawaan sa ang Klinika D3 Bio. O, lapit na lang gali ah. Sa June 21, ang K5 News FM maghihiwat sa bloodletting activity. Diri mismo sa may Rayo Gymnasium. No? Kung sa diin diri kita maghihiwat, alas 7 sang aga, top-top kita alas 12 sang udto sa Hunyo Bianti Ono. Domingo ng adlaw mga Kaki-5. Sa gusto na nga mag-join para mag-donar sa nila sining hamili nga dugo, ginaabi-abi, ginanamon. Kaya you know what? Ang pag-donar sang dugo, hindi mo man na kinanglan subong, malay mo ba si pamilya mo magkakinahanglan, ang imo sining utod magkakinahanglan, ang imo sining tiyo, tiya, baka isa, miga, ex, ba si ex mo magamit man sang dugo, at least nakabulig ka sa ex mo. Tinutar ko mo dugo, kilita ay kita diriho ah. Kaya akong makapot sang kamot nyo para hindi ko masakitan magtublok sang dagom.
3: Alright!
1: Check na si K5 Bomba Marilo sa line number 1 all the way from Cadiz City.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chester, ibalita mo!
4: K5 Roads, kusog pa kuno ang ihi sa ngamo sa nagripo sang prime motor, K5 Roads. Amo lang mga pila ka expression mula K5 Roads sa mga konsumidor nga nagaantos kag nagabako sining serbisyo sang prime motor nga naibaluan ta indi ramang diri sa amon sa Cadiz, diri ramang sa News Makulod kag sa bilog man niya Pilipinas nga ginadumalaan sang prime motor. Sa bagay K5 Roads, nagsulod diri ang prime motor sa sunod sa Cadiz sa tong mga 2020 to 2021, ti mga ara naman sa lima katuig ang ila pagpanerbisyo dire kag nasulat ini sa ila nga GVA sila joint venture agreement nga sa sulod sang lima katuig ipakita kag ipabatyag nila ang kampiyon nga serbisyo sa tubig o galing ka kay Fabrons imbes nga serbisyo daw perwisyo man ang idala nila dire sa pumuluyong kaniston ila binagid sa mga proper area kay limitado lang gid ka kay Fabrons ang at tubod sa tubig sang prime motor.
1: Abi ko gani sa Makulod na ni problema na mundi pati sa inyo dalasa pa kamuda.
4: Dalasa pa ka kipa bro, kung ka isa gani wala mga ko kunaga na siling ko nga daw tinaw pa yung kape sa daw tinaw pa yung aton yung color sa detects ko pimix na daw tinaw pa yung para sa tubig sa prime motor.
1: Hindi mo nagro mag paginom ka na
4: maligo ko lang kipa bro, kung ka isa kasi lang ginakomparar ko pag ilang color sa panit ko blasa sa grito nakukumitom ko itong pag ilang color ka na tubod sa grito sa prime motor.
1: Ay grabe ba amo na nang yun da nga ka progresibo ang tubig yung baldado. Ayo. Ti kabay pa ko.
4: Amo na galing sikreto ka kay Pablo sa tuod lang sang una puti kuya.
1: Oo.
4: O galing kay isa dalayon kubla ka paligo sa tubig sa motor.

0: ang sala dere nga na medyo nagkuhan ka mo rin, no, ka ang prime mover kay ko nasagod ka tuod ng ibang dabi gagamit no milk no di ba milk ang ginapaligo para magnami ang kutis. Di mo galiya prime mover inapligo mo dili, that's why nga do nag tan ang color mo.
1: Fibrous hindi sa pagpabugal kag sa tinikal, so bunga ginapaligo ko mineral kag distilled water na. Kamala ka kunya
0: ha?
1: Di kayo kung saligan mo prime water, hindi ka magkapaligo mo kundi makakala lang sa mga water feelings.
0: Ay, kalay. Nga muna haw, nga hasta subong daw problemado gitas prime water haw, why pa na nila ang, da masolusyonan sa LGU ta?
1: Ang problema, di ka kifa bros, kay ti prime water is a private nga company, kag ang ilang nga pagdumalahan, wala ka kifa bros, centralized. Once nga may problema sila diri sa mga tagsa kalokal, hindi niya ang masulbar kakipa broads ang lokal diri nila ng mga empleyado, kundi ipadala nila to sa central office nila sa Luzon. Mulaton mo po kung saan uway pa magbalik diri kakipa broads from Luzon ang problema gin padala mo, kag solusyonan nila, na mo pagbalik dito hulat-hulat ka man kakipa broads eh.
0: Amo ng problema sa centralization nga pag-manage kakipa bomba, kay gamay lang niya, bisan litik lang niya, tiles niya, kinanglan ka pa yung mag-request para kagtos nationality for how many days pa nang hulaton mo ang for the approval. Yung isa malipatan, malapawan na lang na, mamba na lang ganun. Bail na lang da. Palitikan na lang da, may maglinitik di. Di mo man sa prime water, oh, may grip o may mga leakage sa bay da, kay gin-request naman tong siminto. Kaya ang baklo na, isang lang kabag na siminto, kag higdan-higdan na lang nilabi. Pero hindi pa na maobra, kay nga man, wala pasang approval from the national.
1: Ano mo na sa kakipa, Broads, kay ti local, centralized, unlike ya sa aton, yung mga water districts ang una, na direlang ya sa lokal, nga pag may problema, kanasig lang sang aksyon, kakipa, Broads. So parang legal basis, sini sa pag-terminate, kakipa, Broads, sa pagpanalawsaw ta, ti ang ginpangako nila kakipa, Broads, nga improve nila ang servisyo, ti wala nila matuman, kagpadayon yung nag-antos, rason nga may legal nga basihan ang sudad, nga i-terminate, plano nga i-terminate ang joint venture agreement sa nga sang prime mover kag sang CTL City of Cadiz kay Kipa Broads. Sabagay, kung ang Cadiz naman kay Kipa Broads sa mga dumalang lokal, nagapasalig man si Mayor Bading Escalante nga dugangan niya sa tatlo ka main barangays, tatlo ka supply or reservoir sang tubig kay Kipa Broads, agod amo yang mga suporta o maghahatag sang tubig sa mga konsumidores ka Kipa Broads.
0: Ahay, ti may lang kinagapangita man ideya, but ti makaluluoy kung magsigisigi, kamahal pagurus ang bayad nyo dahi.
1: Ati mahal gi ka Kipa Broads, kay ti ang lain sini kay ti prime mover, kung kay isa daw makasiling ko, hindi naman yung prime mover, prime air naman ni kay ti hangin magagawa sa grito.
0: Ang laway da, at gakatabo na usually, damo-damo na reklamo kag Kipa Sister, kay kon malipatan mo bimagsira sang gripo mo, nga siyempre ang imo tinutuyo, nga masalod ka kung mag-andar, pero way takabalo nga kon hangin, gagawa gatiyog, gabunok to ang kuan mo, gatuyok to ang imos niya kontador. Oh, hangin na, grabe ay, tistingib la boxing hangin ang gagawa sa gripo, kay ang kontador mo tong tiyo, gito matya, gudong alisi sang barko, kag Kipa Sister.
1: Pero bisan paano ka Kipa Broads, tungod niya wala nagtubod ang promoter, dako man pasalamatan ko sa ila. Kaya ito lagyan ko man lakon paano mga buhay daw isa ka manggaranon. Niya, mineral router na paligo mo. Tapos parisan ko sang habon nga detect.
0: Habaw!
1: Ito nagnami yung supat ko.
0: Tingala ko subong nga kita ko. Sibo ito nag-inaw-inaw. Ningko ito inspired migo ko ba? Ningko nami, gurong love life niya. Kaya ka nami sa auraya.
1: Tungod na kaki pa bronsa, wala ka tubod yung prime water. Ninay mo ko paligo, mineral water, parisan sa ngabon niya, DTX Beauty Soap. Kagainom pa ko klinika di Sribayo, tanawa subong. Sang una itom ko, no? Sa amat-amat na nagapugis.
0: Bangod sini, ang rason ang prime water.
1: Prime water. Pasalamatan ko man sila kaki pa bronsa. Tiyo mo na, plano nga i-terminate sang sudad, ang kontrata or joint venture agreement sa tunga sa prime mover kay palpak gid ang ila serbisyo imbes nga serbisyo perwisyo sa konsumidores sa pumuloyong Kadiston ka Kipa Broads. Ila ang mga balita na tipo naton diri sa siyudad sang Cadiz sinulong sa aton sang akon paborito klinika di Sribayo kag ang habon nga ginagamit ko subong DTX Beauty Soap. Ini si Kipa Chester Jan Beronke para sa Kamjon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Negros. K5 News FM
2: Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Chester John Veronque, nalipat gurong promoter nga ti basic needs ining tubig. Ako gani mas pakamayuhon ko pa nga wala kuya suga mo. Way kuya blasang supply sang suga, way ko bi kuryente, wala kuya bi electric fan. Okay lang sa akin mo. Sang sa wala ko tubig. Oo, kay mas importante ang tubig mo. Oo, ti manimaho ka mo na karon. Magtrabaho ka, way kakpaligo. Way kakailis sang kwan mo. May pinsarabi ko ng babae, hindi kpaligo. Oh, isa kadlaw ang babae, hindi kpaligo. Ano man imaho, ginaya. Same man sa lalaki. Kung di ka paligo, oh, isa kadlaw, manimaho man. Ti what if kung may naging tubod tubig na nila, pila kadlaw, pila kasman na, ti ang tao da, kada agi, da ti kakwan eh, may clip ang ilong.
3: Alright!
0: Di nga man ang baho, kung hindi niya magwanta. Ay, oh, perwisyo maning promoter, das kadis, oh. So kabay pa ko taning matagaan ni sa nagkaigo ng atensyon, kabudlay, kiti rason lang, nasyonal. Muning budlay, mangita ka mo kung buyahan nga nagamanage nasyonal, dapat lokal. Kay para at least, no, makontrol sa local government units o kung LGU. Kay kung nasyonal, mareklamo ka, lakad ka pati sa Manila, dito ka pa yung ma-file complaint. Oh, pero kung dirig lokal, nagkakapot sa lokal, ay tagaan mo lang niya sa Pinang. O, oh, makagto niya City Hall, apathag sa ila sining rason, nga may delayed sa ila sining serbisyo, may wala sang natuman sa ila sining ginpangako, pwede dayon niya mo. O, oh, masanksyon, oh, Island bago. Ay, oo, oh, kabay pa nga mangin patas man kita sa aton sining mga konsumidor mga kaki 5. Sa aton sining masuki, may tagaling panahon ba? Kadasig lang, o. Oh. O, oh, ibantayan niyo ha. June 21 and we will be having Sport Fest in part naman sa K5 News FM 9 years of service anniversary naton diri sa K5 News FM sadya mga pahinampang sa mga empleyado ari di si LeBron Ethan Sarmiento ari di si Kobe Raymuel Alcantara. Si kaming si Sergio Yos, coach lang kami, no? Coach kag kaming manugbitbit sang tubig. Oh, bantayan na mga kay K5 ha, kay try na to na i-live ah para sa dya. Sige, mga K5, sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, bakulong sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian, kung naman si K5 Ronald sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, nga may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si C. Sang una yan, iwang-iwang sa ape. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Ang tabuyan. Sabang wala pa ko kayo ng sang glitter na. Galabo ako ng tanawan. Kaya ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang glitter na. Nasasalamat di ko kayo na dulatanan. Kaya ako gitang magulid sa aking kalawasan.
1: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
3: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: san sa buyan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang pagkita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kad ako bisan magulid ta sa kalawasan.
1: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
4: Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Different Bio MP Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hunyo 3, 2026.
12: Makita kita live sa Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabadian man kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
10: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, Local Defense Secretary Teodoro nagbisita sa hayas sa napatay nga army sa nagluntad nga inkwentro sa Escalante.
12: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Win Gatchalian ginpili bilang bago naman nga Senate President pro tempore.
10: Sa balita, international negosasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos wala gihapon sang pagbag-o. Presyo sang gatong nagsaka.
12: Kag sa balitang sports, sa Gilas, Pilipinas ginluto sang Vietnam sa unang hampang sa SEBA qualifiers sa Bacolod.
10: Kag sa ato naman balita, entertainment, Sir Gavin temporaryo nga magapahuway sa vlogging. Lasay's Shete.
13: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Ang pag-asa samtang padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon o kunabagat sa natundan nga bahin sang pungsod. Suno sa pag-asa, uli nakita ang LPA 675 kilometers natundan sang Iba, Zambales. Mayara inis ang manubo nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang mga pagulan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, kag Pampanga bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Magalumon naman ang panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, nabilin nga bahin sang Ilocos Region kag Central Luzon. Ang nasambit nga mga lugar ang posible man nga maka-experience sang mga pagulan kag pagpangilat. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay's 9, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, nagbisita sa haya sang uko nagbisita sa haya sang napatay nga miyembro sang 79th Infantry Battalion nga si Private First Class John Ray Brazil, si National Defense Secretary Gibo Teodoro sa FDM Memorial Chapel, siyudad sang Sagay City hapon Hunyo 3.
12: Si Brazil ang napatay sa inkwentro sa Barangay Tamblaang, siyudad sang Escalante.
10: Nagabot man ang alkalde sang Sagay City nga si Mayor Leo Rafael Bebo Cueva sa haya sang nasambit nga army kaupod si Vice Mayor Narciso Javilosa.
12: Kadungan sini hingyo naman si Mayor Cueva sang kalinuan kagalawayan sa komunidad ilabi na sa mga kaiping nga syudad sa norte nga bayan sang Negros Occidental matapos ang nagluntad nga inkwentro.
10: Samtang handa naman ang Sagay LGU kaupod man ang Escalante LGU nga maghatag sang anuman nga kinahanglan sang pamilya ni Brazil.
12: Naibaluan nga si Brazil ang halos na 10 na katuig nga nagserbisyo sa Philippine Army.
10: Samtang sa ibang pang balita, empleyado sang LTO Himamaylan nga ginaaligar nagsinggit sa isa ka vlogger, temporaryo nga gin-relieve sa pwesto. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
15: Temporaryo nga gin-relieve sa pwesto ang empleyado nga ginaaligar nagsinggit sa isa ka vlogger sang Kabankalan nga mo si Erica Vlogs tinalikdan nga Hunyo 1. Suno sa Supervising Transportation Regulation Officer sang LTO Himamaylan District Office nga si Jaylene S. Cordero nga wala na siya pwesto ang empleyado samtang padayon nga ginaimbestigaran ang amo nga hitabo. Dugang pa ni Cordero, ginpapasa siya sang written explanation agud na mahibal-an ang iabahin sa issue kag kun mapamatud-an nga mayara siya sang lapses magapatigayon sang administrative case sa batog sa empleyado. Ang LTO Negros Island Region ang nagpagwa naman sang opisyal nga pahayag nga sila ang manginpata sa investigasyon sa amo nga hitabo. Nahibaluan nga namangkot lamang si Erica kun nga wala sang contact person sa likod sang driver's license apang nagtaas ang tingog sang empleyado nga nagsabat sa iya, rason nga nadesmaya ini kag nagpabutyag sa iya Facebook account. Ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Samtang notice to explain or notice to vacate ginisyu naman sa mga vendors sa Barangay Alhisa. Punong barangay ginatagan man sa notice to explain. May kampiyon kabalita si K5 Carla Defensor Longa.
16: Bacolod City Legal Office ginserbihan sang panibago nga notice to vacate ang vendors sang Ascenso Market sa Barangay Alhisa. Sunod kay City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu nga ginaprobahan sang sanggunyang panglungsod ang special permit apang wala sang bisan isa ka stall owners ang nagkuha sa BPLO. Dugang pa ni Chu nga mayara sang 51 ka mga stalls kag mayara sang 27 ka stall owners. Gindagdagan man si punong barangay Diograsias de la Vega sang notice to explain agun maghatag sang paathag sa pagtugot sa mga vendors nga magbalikya apisar pa nga wala sang special permit. Sa madumduman, yara nakapwesto ang mga stalls sa kilid sang Bacolod Memorial Park. Ini nga balita gadulong sa Yusang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Sa dugang pa nga balita lokal, cloud seeding operations sa probinsya gin put on hold. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
17: Ginpahayag ni Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sa Department of Agriculture Negros Island Region, nga na-put on hold sa karon ang cloud seeding operation nga natalana para sa Negros Occidental. Inibangod nga nagsugod na ang tig-ululan sa probinsya. Suno pa kay Barogo magadepende na ang cloud seeding sa lakat sang panahon kag sa monitoring sang pag-asa angot sa El Nino. Madumduman nga 6 million pesos ang ginpondo nga natalana para sa among operasyon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Samtang K5 News FM sa Gay kag KSS nagpasakop naman sa Brigada Eskwela 2026. May kampiyon nga balita si K5 GR Hilan Tagaan.
18: Nagpasakop ang K5 News FM sa Gay City, 89.7 kaupod ang K5 Solid Supporters sa 1KSS sa Brigada Eskwela 2026. Pinaagi sa pagpaninno kag pagbuling sa pagpreparar sa mga pasilidad sa Maria Lupez Elementary School sa siyudad sang Sagay para mas matinlo sa pagbukas sang klase. Nagdonar man ang K5 News FM sa mga gamit para sa eskwelahan nga personal ang i-turnover ni Station Manager Miss Colleen Cubia kag Sir Lyndon Minor, principal to sa Maria Lupez Elementary School, kaupod man ang mga teachers. Ang ining inisyatibo kabahin sang padayon niya pagpatuman sang K5 News FM sa responsibilidad sa komunidad. Hindi lamang kita sa kampiyon sa balita, musika kag health alert, kundi naghahatag man sang serbisyo publiko kag pagbulig sa pag-uswag sang edukasyon para sa kabataan. Kag amo ito ang balita ang idadulong sa aton sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang alkaline-based vitamin C kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilang Tagaan para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
10: Sa katapusan nga balita lokal, snatcher sa downtown area, gikastigo matapos maaktuhan sang biktima sini. May balita si K5 Wilson Villena.
19: Ginpulihan kastigo ang ininga lalaki sa downtown area sa siyudad sang Bacolod matapos nga maaktuhan nga nagapang-snatch ang biktima hon sini Kontane. Suno sa kapulisan nakibot na lamang ang biktima nga nagapanglakaton sa lugar nga may nagakuti sang iya sininga sling bag kag pagliso sini naaktuhan sini niya nga ginakuha sang suspect ang iya sininga wallet kag iban pa nga mga gamit. Tion man nga may gwardiya sa lugar rason kung nga naaresto ang suspitsado kag gilayon man nga gin-turn over sa kapulisan nga yara man sa palibot. Sa karon yara na sa kustodiya sang Police Station 1 ang suspect nga ginkilala naman sa kay alias J. Napasakaan na sang kaso nga theft ang snatcher paagi sa inquest proceedings. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upon sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang National.
11: Balitang National.
13: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
10: Lasay's Jesse Sais, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpadayon ang sesyon sa Senado subong hapon Hunyo 3, apisar nga wala nagtambong si Senate President Alan Peter Cayetano kag ang iban pa nga miyembro sang majority block.
12: Ginpili si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore talo usaman kay Senator Loren Legarda.
10: Napilaan o kunapilian naman si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ukon Blue Ribbon talos kay Senator Pia Cayetano.
12: Kasunod sini ang pagdeklara naman sa quorum sa Senado matapos nag-abot si Senator Francis Chiz Escudero.
10: Samtang nag-live naman si Senate President Alan Peter Cayetano matapos sa mga pagbago sa Senado sa ningahapon sang Miyerkules.
12: Ginpili si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President naman kag napili man sa bagong committee chairpersons.
10: Apang suno kay SP Cayetano, hindi among ginhimo sang 12 ka mga senador kag siya sa gihapon ang lehitimo nga tigpamuno sang Senado.
12: Dugang pa ni Cayetano madayon sa gihapon ang hearing sang Blue Ribbon Committee nga natala na buwas nga adlaw Huwebes, Hunyo 4.
10: Sa pihak nga bahin, ginatunan karon sang Department of Trade and Industry o DTI nga ipaidalom sa mandatory certification requirements ang tanan nga mga solar power system products.
12: Sa pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, subong nga Miyerkules, ang ginaduso nga regulasyon na ang tuyo masigurado nga ang mga solar energy systems nga ginabaligya sa Pilipinas ang nagsunod naman sa Philippine National Standards o PNS.
10: Pahayag ni Roque, subong nga nagadamo na ang nagausar sang solar power. Agud nga mapanubo ang ila balayran sa kuryente, importante nga mga solar system products ang ginausar sang publiko ang safe, reliable kag hindi maguba dayon.
12: Tuyo man sa mga proposal nga maprotektahan ang mga Pilipino nga mga konsumidor batok naman sa mga low quality kag hindi safe nga mga produkto nga pwede mabutang sa risgo ang mga panimalay o kon mga establishmento.
10: Sa katapusan nga balita national, ginkompirmar sang Commission on Elections ukon COMELEC subong nga Miyerkules nga magatukod sila sang komisyon para sa special elections matapos nga ginpahalin sa pwesto si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa House of Representatives.
12: Pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglan nga mapunan ang bakante nga pwesto bangod naman isa pa katuig antes magtakop ang termino sang mga yara sa Kongreso.
10: Magadangat sa 200 milyones pesos ang budget para sa pagahiwaton ng special election sa nasambit nga distrito.
12: Ginatunan pa karon sang COMELEC ang preparasyon para sa special elections, lakip na diri ang posibleng petsa sa pag-file sa certificate of candidacy kag adlaw sang pinili ay.
13: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
10: Sa balita international, liwat na naman nga nagsaka ang tensyon sa Persian Gulf subong ang Miyerkules matapos nga maglunsar sang panibagong nga missile attack sang Iran batok sa Bahrain, Kuwait kag iban pa nga mga lugar sa rehiyon apang wala sang may naigo suno sa US military.
12: Sa pahayag sa US Central Command, duha ka mga missiles gikan naman sa Iran ang wala nakalabot sa mga target sini tani sa sulod sang Kuwait matapos nga magugpa sa mga ini samtang nagapadulong samtang pila naman ka mga ballistic missiles ang ila pa na sa Bahrain.
10: Nagpahugpas man sang US Navy ang ukon na pahugpas man sang US Navy ang mga Iranian drones nga ginatarget ang mga sibilyan sa barko sa Gulf.
12: Gilayon man nga nagbalos ang US Navy kagin bomba ang pila ka mga military targets sa Kisha Island.
10: Matapos ang pinakabagong atensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, nagsaka na naman ang presyo sang gatong sang masobra 1% sa ginpatigayon nga trading subong nga adlaw. Lasay sa 20.
13: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
12: Gilas Pilipinas ginluto sang Vietnam sa unang hampang sa SIBA qualifiers sa Bacolod. May kambing nga balita si Kakipay Marv Aranuel.
20: Again, dominaras ang Gilas Pilipinas Under-18 Women's Team ang una siningahampang sa Under-18 Women's Asia Cup Southeast Asian Basketball Qualifiers ang ginapatigayon sa siyudad sang Bacolod. Dako ang abanse sang Gilas batok sa Vietnam sa scores nga 93-42 sang Martes sang gabi. Nagdominara ang Pilipinas sa bilog nga hampang sa pagdumala sang head coach nga si Julie Amos. Ginapatigayon ang pahampang sa STI West Negros University Gymnasium kag magalawig initubtub sa Hunyo 8. Para sa balitang sports nga gadoong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty Sika DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment.
22: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
10: Kag para naman sa aton balita entertainment, Sir Gabin temporaryo nga magapahuway sa vlogging. May chika si K5IV Cordova.
23: Temporaryo nga magapahuway sa vlogging ang content creator nga si Gavin Kapinpin, ukon mas kilala sa pangalan nga Sir Gavin. Maga-focus si Gavin sa isa ka physical kag mental health recovery. Sa video nga gin-upload sa page ni Gavin kahapon, nagahinyo ang pamilya sang pangamuyo para kay Gavin matapos ini nga gindala sa ospital. Bangod nagpalanis kog ini kag nabudlayan sa paginhawa. Wala naman nagdugang hatag sang detalye ang pamilya ni Gavin. Si Gavin ang nagabatsyag sang stress, pressure kag kasubo. Nahibaluan nga si Gavin ang anay manunudlo kag kilala sa iya prank, challenges kag adventure contents. Dugang pa, si Gavin ang isa ka breadwinner sang pamilya matapos nga nagtaliwan ang iya amay sang 2021. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Okay. Amo ni ba lang hambal kay hambal sang iban, kag hambal sang kadam-an.
24: Mm.
10: Ang mga malipayon kuno nga mga tinuga. Amo pa na kuno kisa ang may ginadala. Amo na gani ka K5 Rods, gina-encourage tagid ang tagsa-tagsa sa aton nga kamusta ha ang inyo nga mga ano,
24: mga
10: girlfriend nyo, mga boyfriend nyo, mga friends nyo, pamilya nyo, mga utod nyo, kay abi nyo basi okay lang sila.
24: Uh-oh.
10: Pero wala na takabalo, may mga ginadala na sila gali nga wala sila gapanugid nga amo na nakabugat para sa ila. Actually ka K5 Rods na nalantaw ko ni kagabi ang video sa mga utod ni Sir Gavin, including ang iya sininga kahagugma nga si Ma'am Elma, mga vloggers ni sila nga pamilya sa ano gani
24: kampin
10: nang kay gin reveal nila dito nga for the meantime temporarily hindi aray makita sa mga vlogs si Sir Gavin.
24: No, kami an ko ilang mga content pala kay Gavin kay they're not using just like sa iban nga mga content creator nga daw puro na lang daw binastos, no? Ang ilay is more on games.
10: Yes, mga kaya, pranks.
24: Kasi mga teachers mo, educator, gali sa.
10: Oo.
24: Bago lang ko kabalo, kasi naigali maestro. And that's why Sir Gavin ang iyang pangalan.
10: Ang iyang girlfriend si Ma'am Elma, teacher man. So, mutong natabo, nga gin-explain nila, nga gulpiada lang gindala sa ospital kay nag-tisong
24: siya. Pero anong diagnose? Diagnostic sa doctor is the anxiety.
10: Siguro. Kay gulpiada lang siya, hindi siya kaginhawa, hindi siya kaano. Tapos according sa siya kay Ma'am Elma nang yakagugma nga may ginadala siya kuno nga may mga fear siya bala ka kay Febrons.
24: Sa totoo lang ko budlay na bi ka kay Febgin. Nagagima kita sina budlay bi ano awayo ng utok.
10: Nan.
24: Budlay.
10: Diba?
24: Ang hard kong gisa ihibi-hibi lang sa iban di.
10: Gulpiada ka lang matiskog da nga hindi ka kaginawa.
24: Siya nagakaman sa system mo nga nagasiling nga hindi ka maginawa, hindi ka man maginawa. Oo, muna this kuno madalagan to dalagan. Oh, that's why iban kasala. That's why check to tumbal mo dapat subtiyan o gid nang check nyo gid ang inyo sa mga friends or mga relatives nyo.
10: Yes.
24: Wait, takabalo nga basi nagka-suffer na sila sang kaangay sila.
10: Yes. Friendly reminder lang na. Kahit very ano na subong ang ginatawag nga mental health problems nga daan. Sige. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
24: Bande ang buwas ng adlaw, ang panibago naman ng edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
10: Magkasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
24: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
10: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Bugs for Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang

0: Lorgo Thistle. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorgo Thistle. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveres.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Thistle! Lorgo Thistle! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Thistle! Lorgo Thistle! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveres. Lorgo Thistle!
0: Nagabalingaso sa Gihapon ang kainiton bangod mayara sang reported nga heat index o kon ang paghampak sang termometro sa kainiton nga 39 or 39 degrees Celsius karon nga adlaw sa Negros Occidental. Apang sa piyak sini, mas nagbalingaso ang init sang politika dito sa Metro Manila bangod sang pagbulubaliswa sang liderato sa Senado karon nga adlaw.
1: Lorgo Thistle.
0: Sa isay tana kag iday-day tana karon dugay-dugay, unahon tanay ang latest statement gikan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Illegal suno sa iya ang pagkakambyo sang liderato sa Senado sugdan ta ini sa pagtalakay kag paatrason ta. And let's try to make sense. Ano gid bala exactly ang nagakatabo sa sulod sang Senado nga ang nakasentro karon sa legislature ukon sa aton sinikamara ang inaway sa politika. Hibaloon tani kag ibutang sa nagakaigo nga pagatulunan ano bala ang aton naibaloan parte sa kinagamo. Yari ang statement Alan Peter Cayetano, Senate President ng Pilipinas.
2: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Temp or Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President?
0: Alright, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apparently, Banwa, ang natabo was a change of leadership para lang ano? Para lang nga makasesyon ang Senado karon nga daw. Kung bala ato valid o kung hindi, that I do not know. Pero ang ginalalisan karon, ano bala ang numero nga pwede agod magsesyon ang Senado? 13 o kung 12? And with us tonight, Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi.
3: Jules, good evening. Sa aton mga kurang tagpalamati, mayong gabi gin.
0: Salamat, Attorney. Let's try to make sense ang nagkatabo subong. What do you think? Nanugid ang natabo karon nga daw? In very simple terms sa Senado, sir.
3: Actually, part in isang nato nga teleserye. Ano? teleserye. Pero... Senate niyang version sa teleserye.
0: Daw mga Flor de Luna, abi sir.
3: Imagine mo, first time ini nga natabo sa history.
0: Oo.
3: The only time nga natabo sang una was in 1949 sa kaso sang Avelino versus Quinco.
0: Oo.
3: Okay.
0: Okay.
3: Now, sa subong iya, masadya ini kayte imagine mo duwa na yung kasesyon why mag-convene ang aton nga kongreso tungod nga si Senate President Cayetano sa Facebook yang iya nga sesyon o ang iya pag-appear dira, no? Whereas ang minority group composed of 11 twice already wala mag-attend ang majority except nga sining naton na by surprise nag-appear si Escudero.
0: Mm-hmm.

0: Yeah, kaya may Senate Presidenta nga si Cayetano. The problem is nga kung buhinan mo to si Escudero, unsi na lang sila. Hindi na 13. Kaya wala naman si Bato de la Rosa, wala naman si Jinggoy, pulo na lang sila. O karon, ini karon niya kay 12 sila. The first question is, bala may ginatawag quorum? Kay na ang pagbutuhay nila? Oh, that's the first question.
1: Okay.
0: If you go, Jules, if you go to the Constitution, the 1987 Constitution, Article 11, sa ginatawag Legislative Department, ara-dira nakabutang. Na supposedly, ang quorum mo will be 13. Okay? 13. That will be the majority sang 24. So, 12 plus 1. Okay. So, na yung mga 13. Incidentally, kain na sila 12. So, question, ang pagkaina, ang ilang sesyon to, may quorum? So, that's the first question. Pero, despite nga amo na sina, dosi sila, still, nag-move sila, nga, nag-create sila sa mga committees, kag ang chairman sang Blue Ribbon Committee, abag boya, amo si Tulpo.
1: Oo.
0: Karon, kay may Blue Ribbon Committee man to, nga sa piyak diya si Marculita. So ang schedule, I understand nila ni Marculita, supposedly tomorrow.
1: Was, oo.
0: Okay, sa committee hearing, sa Blue Ribbon Committee, kag sa sinang Blue Ribbon, ipatawag na da nila kung sino ang ilang gusto, kag siguro ang purpose nila is ma-divulge kung sino da ang involved na grupo diri sa Marcoses, parte sa sining korupsyon. Incidentally, ang bag-o lang gid nga nag-convene, nag-desisyon niya ng ilang committee hearing under Tulfo as chairman of the Blue Ribbon Committee will be on Monday. Sa Monday pa ya. Okay? So ang buhay ay sinikaroon nga Monday. Kaya ito nag-adjourn na nga ito nga na pinarisisyon. Ang matabo sinadara, Jules, nga there will be a special nga session tungod nga si President Marcos will request for a special session to pass the urgent pending bills, no? Nga appointment of the five generals, etc. Okay.
1: You mean ang si President Marcos?
0: Yes.
1: Oo. Ari karon, sir. Ari ang pamangkot. Okay. Kung magpatawag sa session, sino ang ginatumod niya? Ang Senate nga nag elect sang pro tempore karon nga. I mean, how do you do it?
0: The logic will tell us ang ipatawag ya, ang sasubong
1: Diyan
0: na siyempre. We cannot deny the fact nga ining grupo niya subong, siyempre anti-Duterte ni sila.
1: Correct,
0: precisely nga divided gani sila. So, therefore, ang ipatawag ni President Marcos, siyempre ining bago. Okay? So, ma-request na si President Marcos ang special session. Kaginang special session will be acted by this Gatchalian group, okay? Or block. Sa sinang apunto, madayon ang ilang Blue Ribbon Committee nga hearing. Okay? Sa tungod sina, there will be conflict sa piya ka naman grupo, kung saan naman sila mapatawag, kaya insindi ko ang sa tumurong na session, supposedly patawag nila ang mga Marines. Okay?
1: Uy.
0: To counter sa grupo. Incidentally, ang mga Marines na nasuhot na niya, Jules.
1: What do you mean?
0: Nalabot niya sa piya ng grupo.
1: Oh.
0: So, that's why, when they learned nga nalabot na ni siya, no? I understand tomorrow, ipatawag nila, wala na sa mga Marines. Ito na labot na ganito. We all know nga ini mga Marines, ang nag-cooter sini was the former congressman Mike Defensor.
1: Okay.
0: Pero, kung sa ano pa, na-maneuver. Okay? Kung mo na-maneuver na, ini ang Marines na, I understand, kung ipatawag tomorrow by the Marcolita Group or Black, hindi na ni sila yung mag-appear. Okay? So, muna ang senaryo. So, on Monday, I understand nga after the president nagpatawag sa ngayon ng special session, anytime ipagwa yan ni ang iyang

0: request ni Kagun Mande, ang Gatchalian Group will continue with the Blue Ribbon Committee hearing. Okay? So in the meantime, divided na subong, we are now in a constitutional dilemma. Not necessarily crisis, kundi dilemma lang.
1: Oh.
0: Because we expect nga ang isa ka partido di kung sino man will question the composition of the president of the president of the president Senate bloc. O ini ang ginimo ni Gatchalian. So if you want to question that, you go to the Supreme Court via quo warranto proceedings. You are questioning the legality in the persons occupying sa posisyon subong nga Senate pro tempore nga head, no? Kag ang mga Blue Ribbon Committee chairman i-questionon man na via quo warranto. Normally, the Supreme Court will not interfere. Kung ano man na ang ginahimo sa Senado, it will not interfere under the principle of separation of powers.
1: Correct.
0: Okay?
1: Yes.
0: Three branches of government, lain-lain ang ilang function.
1: Mm-hmm.
0: Therefore, normally, ang Supreme Court will not interfere or intervene with the proceedings of the Senate.
1: Mm-hmm.
0: But considering that there is now a constitutional question, kung sino gina matutuod sinidire na Senate President, kaga kumbala, there was a quorum, kainang pag-inisturhanay, definitely, this will be raised before the Supreme Court.
1: Okay. Yours? Yes. Now, I'll try to go outside some framework sang what is legal. Kasi at the end of the day, ini, I don't know, sir, pero akon lang tao, legal maneuvering and counter maneuverings. Is it fair to say ang tuyo sini punggan lang ang Blue Ribbon Committee sang Marcoleta Committee, boss?
0: Di, ina siya. The fact nga si Escudero
1: nag-transfer
0: na di sa PFD, no? Is already an advantage para sa former nga minority group.
1: Yes.
0: Kasi sa subong, kung dosi, no?
1: Oo.
0: We all know nga ang duaway na. Si Jinggoy, kag si Bato.
1: Oo.
0: Wala na. Kung mag-hearing it man, ang iduson na Danila is voting or participation via absensya. Meaning, si Bato pwede maka-participate sa impeachment trial kag si Jinggo Estrada pwede bala.
1: Mm-mm.
0: That will be the big question because very crucial dire ang impeachment trial, especially sa Monday na supposedly mag-start ang ginatawag impeachment trial.
1: That's why.
0: Masumiter na ang prosecution sang reply sa Sabat ni Sara Duterte.
1: Oo.
0: So, the deadline will be on Monday. Now, kumplito na. Considering na nakakonvene naman ang aton nga Senado as an impeachment court, therefore, we should proceed with the trial regardless kung session man na o kung hindi. The point is, nakakonvene na sila as an impeachment court.
1: Mm.
0: Now, the problem is, amuni, karon ang matabo dira. Sino karon dira, no? Ang sa pwede ka participate si Jinggo Estrada. Okay, let's go to the case of Dilima. When Dilima was in prison at Camp Crame, was she allowed to participate in the deliberation sa plenary? The answer is no. Because wala labot sa korte, mismo ang Senate, wala mag-allow sa iya. Okay? For legal reasons, wala siya ka-participate. Sa pwede siya, kung ara ka sa detention, pwede ikaw makapasar sang bill. Pwede ikaw makapasar sang resolusyon. But you cannot participate, you cannot vote, kay tungod ara ikaw sa detention cell because the court itself, nga ato ang pending dito ang kaso ni Laila Dilima, parte sang druga, wala mag-allow sa iya. At the same time, ang Senate wala man mag-allow sa iya na magbuto.
1: Mm-hmm.
0: Okay. In the case of Trillanes, dito ya kumo nga siyempre COVID na to, exceptional case to.
1: Mm-hmm.
0: The next question will be, pwede bala nga si Bato de la Rosa makapasa resolution, makaparticipate? Of course, the answer is no. Tungod nga fugitive from justice siya. Mm-hmm. 100%. Okay? Ang question lang kay Jinggo Estrada.
1: Okay.
0: So, kung ipasar nila ni Marcolita nga ang ilang Senate rules, nga ang absente nga senator pwede makaparticipate sa impeachment trial at the same time pwede kabuto, that will be another legal and constitutional question.
1: Mm-hmm.
0: Kung pwede siya o kung hindi. Okay? So, when you are in prison, ginatawag ikaw na person deprived of liberty.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kung ikaw isa kapriso, bilanggo ka, pareho ka mo sina rights na. Hindi iyang nga siling kay senador ikaw, lain imo rights. As a matter of fact, hindi ka ganit dira makagamit cellphone.
1: Okay.
0: Kaya ang warden will not allow you to use your cellphone. Question, are you innocent or guilty already?
1: Mm.
0: You are still innocent because you are presumed innocent until you are declared as.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw person in detention,
1: attorney,
0: you are a, yes,
1: attorney, so, question, are, even ang mga priso, wala gakadula ang ila voting rights until they are convicted, hindi ba?
0: Yes.
1: Okay, so, question, attorney.
0: Voting niya sa eleksyon.
1: Sa eleksyon. Correct. But ang question, amuni, senator judge siya eh. Does being detained take away that right from him?
0: The case of Jinggo is different.
1: Mm.
0: Kung voter ka lang niya, yes, you can vote.
1: Okay.
0: But can you vote sa for purposes sa impeachment trial? The answer is no, because you're a judge.
1: Okay.
0: You are not only a voter or sa ordinary sense ang ginatawag na butuhay.
1: Mm.
0: This is a different one because this is an impeachment court.
1: Okay.
0: As a, you are a member of the impeachment court and therefore you are a judge. So you have to be present in the proceedings. So how can you now vote?
1: Mm-hmm.
0: Kaya paano may baluan karon ang aktusyon sa isa ka testigo dira?
1: Pero attorney, what yes. difference does it make kung ara ka or outside ka? I mean, does it really matter? Kaya at the end of the day, as it has been pointed out, ang impeachment is sui generis. They are partly judges but partly political animals. Ano na ang pagtulok ta sina?
0: Yes. Ang impeachment trial is not a judicial process.
1: Mm-hmm.
0: It is a political process. And therefore, kung political process siya, you as judge, you do not convict or acquit the accused, no? Or the respondent, like mm-hmm. si Sara Duterte, on the basis of evidence.
1: Uh-huh.
0: Okay?
1: Uh-huh.
0: Ang judge siya nga ginataw judicial process, kung ma-establishar mo nga the proof beyond reasonable doubt, nga there is no doubt already, nga ang isa ka akusado nag-committer gin man, then you are obliged, you are mandated to convict that person. Okay?
1: Mm.
0: Pero kung political process, regardless kung ano ang weight of evidence, kung aprobahan niya man, more than probable cause, more than proof beyond reasonable doubt, still, you can vote nga ma-acquit siya. Okay. Let's go to the case of the former President Irap Estrada.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa kaso ni Irap Estrada, klaro na to ya during the impeachment trial na if you open that envelope, the bank deposit na nag-a-container sa ginatawag Jose Velarde account, you can prove already na inang Jose Velarde account nga gin-open para ibutang dira ang billion, million, and billions of pesos pirmado siyang former President Irap Estrada.
1: Mm-hmm.
0: But he was signing that account as Jose Velarde.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, if you want to examine that deposit account, immediately, you will know that account belongs to the former President Irap Estrada and not to Jose Velarde. Because Jose Velarde was actually a fictitious name.
1: Uh-oh.
0: Wala nag-exister. Though kasubong blas ang piatos, nga wala man nag-exister? O te karon, klaro na, more than proof beyond reasonable doubt. Te anong butuhay sa mga senador to? There were at the time 21 senators. Okay? Kining sang unsi ka mga senador. Abrihan tani bala ang ini ng usibilabi account. Siling isang unsi ka senador. No. Let us not open it. Sino nagbuluto sina? Miriam Defensor Santiago. Orita. Bongbong Marcos. Oh. Pag-abot naman to. Sin o gusto abrihan? Oh, pulo naman to. Senador. Ang mismo ang Senate President. Si Pimentel. Drilon. Si Pisto Ginguna. Etc. Oh, tingin nila. Ay, daw. Tinunto na niya o. Siling isang pulo ka senador. Tinunto niya. Niya walk out ta. Oh, walk out sila. Rikta na to sa dito sa may plaza to. Kag nag-start, sige na tawag, people power. Two. Okay? Karon.
1: Yes.
0: Dire sa kaso ni Subong, ni BP Sara, ang evidence required dire, no? Kung klaro nga evidence de, nga guilty si Sara Duterte, still the voting will not be based on evidence, but a political, kung di na yung political alignment, dira ka buto. Okay? So, regard this kung anong manda, kung ebidensya mo, baskog-baskog kayo because according to the House of Representatives, voting 257, di nila purtig diya baskog ya. Hindi na niya. Sanag pa niya sa adlaw. But then again, sanambal ko na, since this is a political process, therefore, ang butuhay daya is political alignment.
1: Correct.
0: Let's go to the case sa dito sa Pungsod Amerika. When a case was filed against Clinton, kay tungod nga ginfilan siya sang perjury, no, kag obstruction of justice, kay perjury, kay hindi siya mag-ako, nga may affair siya kay Monica Lewinsky in 1998. So, there was an impeachment trial in 1998 against President Bill Clinton. Okay, kadto kita sa butuhay nila, nagbuto bala sila based sa ebidensya. Kaya te, nag-testify si Monica Lewinsky, hindi Monica Lewinsky, niya abinyo bala, kunara ako dahil sa dira, no?
1: Ginakotibaw siya, be.
0: Ginadala ko sa Oval Office.
1: Oo.
0: Sa Oval Office, gagaliga Ural.
1: Oo.
0: Sa Oval.
1: Oo.
0: Sa galom sa Oval Office, sa Lamisa, gagaliga may Ural na nagkatabo.
1: Oral Office, gali?
0: That was the testimony of Monica Lewinsky. Very clear.
1: Oo.
0: So, despite nga klaro na gid, no? Nga there was a perjury on the part of Mr. Clinton. Tungod siling niya, ginadinaya in at tanan. It was only later na nag-ako siya nga may affair man sila ni Monica Lewinsky. Ano ang butuhay? There were and still are 100 senators sa Senate, yes, ang Amerika. Anong butuhay nila sa obstruction of justice? 50-50. 50 voted for the conviction. 50 acquittal. So you see, amo man ang aton dire. Okay, we only copied our constitution from the United States of America. That's why nga kung sa amon ni impeachment ni siling ko na Jules, this is a political process.
1: Well, amon ang I think masubo ining nagakatabo subong if you ask me. Ano kiti? What we are seeing is ang issues of alleged corruption is on both sides eh. May binilyon ang mga congressmen and yet until now wala pa ganin na resolve. But what do you think of this? Is this good for democracy, attorney?
0: Ang ginatawag ining corruption niya. This is not a finished business. But silingon, as spectators kag kitaya ang mga pumuloyo, hindi man na tanan nga gusto tagid 100% malakota. How can you file a case against the president? Assuming na lang, for the sake of argument, nga during the testimony, halimbawa, tomorrow, no, matestify dira. Ang isa katao niya, kami nagdulong daya, o kita mo to si Madriaga. Dulong to namo niya sa office of the president. Ato ang marin siya. Oo, sa kabalay niya ni Marcos siya. Karon, the only way to remove the president is via impeachment. Because he is immune from suit. You cannot file a case against the president na magkato ka sa korte because, as I have said, he is immune from suit samtang nagapungko siya bilang presidente. Kung matapos siya, wala tunta sa 2028, matapos ang termino, that's the time we can file a case against him. Take the case of Donald Trump. Before siya magpungko presidente, he was convicted 38 counts, criminal cases. De, hulat ito anay, ang 38 criminal cases, hulat ito siya anay matapos siya term. As I've said, he is immune from suit. Mm-hmm. So can you file a case? Ang gusto sang ibanda, ang for example, ang mga grupo sang ano Duterte followers, can you run after the president? The answer is no. Because he is immune from suit. Bisan ano pa na nga diskusyon dira, nga i-divulge dira, nga muna president involved sa corruption man, you have no choice. Because you cannot file against the president, you can file against this former Speaker of the House, Romualdez and Saldico, but not against the president. Next question. Kaya ang gusto kayo sa grupo sa iban na si Romualdez, labuton man, daw isimit siya.
1: Mm-hmm.
0: The problem is, amuni, diin nga ang binyo nga ma-divulge muna parte kay Romualdez sa Senate. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Sa Senate. Oh, ang Blue Ribbon Committee. Now, ipatawag siya during the time of Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Mr. Romualdez was invited. Okay? But I said, there is the so-called inter-parliamentary courtesy nga kung mag-refuse ang isa ka-membro sa House of Representatives, hindi mo siya mapilit. Okay? So he was called. But did he voluntarily appear? The answer is no. He did not. Wala siya mag-appear. So how can you now compel him to appear? How can you now file a case against the Mr. Romualdez?
1: Mm-hmm.
0: Kay wala sang binyo nga mapailan mo siya. That is why ining mga aton nga mga iban nga mga pumulyo, gasinggit na nit tanan, gasinggit lang bala, but they do not know kung ano ang kung anong proseso sina, kung sa balanon pa ni Mark Twain, no? Siling ni Mark Twain sa iya ang balanon. A critic knows the way. Okay? Namalo siyang alagyan. But he does not know how to drive the car.
1: Okay? Alright, masaligbat ko, attorney. Ang pamangkot, amuni, if we apply it to the issues naman against Sara Duterte, I think doon nalimtan man ng isa kabutang. Isn't it also political vendetta against the Dutertes? Kasi grabe ang ila kampanya kontra sa mga komunista. I mean, if we look at the bigger picture.
0: Okay. Now, ang party dira, amuni. Okay, amuni. Ang if you will recall, ang grupo sa mga komunista, no? If you recall, ang Department of Agrarian Reform kag ang Department of DSWD, ang mga leftist ginbutang ito ni Duterte.
1: Correct.
0: Siya lang nakabalo kung nga ginhimo yan na. Now, gincontinue ang negosisyon with the former head sang CPP, no? Dito sa Netherlands nga si ano ne?
1: Joma Sison.
0: Si Joma Sison na napatay siyang uli pero lipot pa lang to, pila pa lang gani kabulan nag-negosya kay Joma Sison niya, gin-cut niya. Meaning nga at that time nadula ang ginatawag pasinsya ni Mr. Duterte na kung continue na to, there is that possibility na makakam up tani sa ginatawag na compromise within sa mga amigo tada, ka mga utod naman gani nga ara sa babaw, kag ang aton nga Philippine government, incidentally, he lost his patience. That's the problem with Mr. Duterte because he was at the time and still is very emotional. Hindi mo siya mapunggan kung ano gidiya. Tani, there was already that binyo, kanami na tani to sang inistoryanay, all of a sudden niya, gin-cut short ya, kagin-dismiss siya ang Secretary Sangdar, gin-dismiss siya man ang taga-Negros ng head sang DSWD. That's the problem.
1: Mm-hmm.
0: Okay? ang tindog yan ni Mr. Marcos, nga daw open siya. That's why, naghatag sa mga programa ang gobyerno, na kung magbalik ka sa sabak sa gobyerno, ari ang muna yung mga insentibo. Mm-hmm. But the former president, close-minded na siya, including the vice president. So that's the problem. Karon, kadto kita sa gumuntang ini. Kay tungod nga ara niya subong, the reality is, Mr. Duterte is now with the ICC. Okay? Mm-hmm. And we all know, Jules, na dira sa ICC, siguro, nubo na gini na ang pulo katuig dira nga ma-drug ina nga kaso.
1: Okay.
0: Why? Because ang mga testigo sa subong, naging sumiter dito during the pre-trial hearing, 78 ang iya sa prosecution. Whereas ang defense, daw wala pa bisan isa.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So kung madakpan mo si Bato de la Rosa, ang matabo si Nadira, upod na ito siya sa kaimigo yang si former President Tigong.
1: Mm-hmm.
0: Kung ma-issue pa agad, anytime from now, ang warrant of arrest against naman siya kay Senator Bongo, inopdanay na na ito sila. So hindi lang tanay magpaabot sa kay former Justice Secretary. Kaya girindi na lang tatlogid ka mag-inopdanay ito. Duha ka senador ang ma-deduct sa 24. So that becomes already 22. Minus siya kay Jinggoy Estrada, 21. Anytime from now, ang kay Joel Benanueva, magwa man 20 na lang. The worst part of it, Jules, we expect already na a case will be filed against Senator Marcolita.
1: Mm-hmm.
0: Given na siya, given. Siguro, precisely ang kay Escudero ya, wala madayon. Okay, mm-hmm. Wala madayon. In the first place ya, wala naging dayon sa kumilig. So, part in na, sa nambal ko na, sa imo man ganito nga programa,
1: mm-hmm.
0: Malacanang will be using this mga cases as a bargaining chip.
1: Exactly.
0: A bargaining tool.
1: Exactly what's happening right now.
0: Oh, mm-hmm. That's why nga, sige ano nga si Art Evangelista, hindi mo na makakita kay Chis Escudero.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw si Chis Escudero, masugod ka.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, human as he is, medyo nag-yield siya sa mga muna ang mga butang. No?
1: Mm-hmm.
0: We still do not know what triggered him na mag-attend subong ang sesyon ining hapon, Jules. Uh-huh.
1: Yes. But at the end of the day, what do you think? Anong matabo ni sa aton mag-amuning kinagubot sa Senado? And we have other problems like may ara naman possibly sang Ebola. I don't know. Although wala pa indication malabot diri sa aton. What do you think, Attorney?
0: This will complicate matters.
1: Uguy.
0: Itungod nga we are our political landscape. It appears nga we are already in a political crisis, no?
1: Mm-mm.
0: Sa subong. Di, may economic crisis pa.
1: Nah.
0: It's good nga nga aton nga bilis ang gasolina ta, kay nagaganaga ng Iran kagang pantungod sa ceasefire deal. Di, at least nagaganagan. Pero kung masudla naman kita sa iban pag yun naman crisis, te, crisis na ito.
1: Gani? Oo. But at the end of the day, Attorney, does it only saying we have not yet matured as a democracy? Da wala gita katuon gihapon.
0: Ay, first people power, ano natunanta? Second people power, ano natunanta? We are the only country, no, sa diri sa Asia, na we must remember, no, historically, we are the first country there is a Asia na yun. Nakakuha yes ang independence as early as 1898 when Aguinaldo declared on June 12, 1898, kita ang unang republic.
1: Mm-mm.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: Kita man una ang ginatawag people power.
1: Yes.
0: Okay? Sa 1986, kaya at ang sa China to na Tiananmen Square sa 1989, why man tumada yun?
1: Correct.
0: So we have not learned from the two people power question. Do you think, ayan, Jules, may kinatawag na third people power? To me, the answer is no.
1: Yes.
0: Why? Because we sana no paka weakling ang atong presidente. So long as the Catholic Church will not mag-intra o kung mag-initiate siyang anything against the government, then there can be no people power. Because historically, the first and second people power were all we're all ha na akwanan siyang simbahan Katoliko.
1: But okay? Ang problem, attorney, don't you think nga even ang people power has been bastardized in the Philippines? You know, it can still be used as a political instrument sang certain political interests. I mean, clear ang aton kasaysayan sinay.
0: Yes, the principle of the first and second people power was the principle was bastardized.
1: Mm.
0: So hindi lang ang principle to ya ang na-learn tayo sa first and second people. Even our 1907 constitution is now bastardized.
1: Mm.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: Bastardized by no less than our senators and politicians.
1: Okay.
0: Imagine mo, ginasircumbent naton termi ang aton nga konstitusyon. Oh, nagasiling naman kita. Ipasarta ni bala ang political anti-dynasty bill. Ito amo ining halinan sang mga gumuntang ti napasar. Wala man ang napasar sa subong.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, nga kung saan, ang bala nun pa ni, I think si Leo Tolstoy, nga everybody thinks of changing humanity.
1: Correct.
0: But nobody thinks of changing himself.
1: Inaya daw dugay-dugay nga istoryahanay na guru attorney. Daw dugay-dugay nga istoryahanay na because as they say, ang pinakabudlay is how to change the man in front of the mirror.
0: Oh.
1: Diba?
0: Yeah. Difficult. Magatanaw ka sa imo espiho pala. Kita muta mo, kita mo buling mo.
1: Correct.
0: Espiho.
1: Ay, oo.
0: Kung hindi ka magwan, tanan, nobody do isa ka reliyon bla.
1: Mm.
0: Bisan ano po na ispikar, kung Duterte black na, mabali, bisan
1: ano
0: na abogado mo na ka na Marcolita, kabalo mo na ako na nuligan.
1: Yes.
0: But the fact nga ikaw, you belong to the Duterte, bisan si Amy Marcos. No? Associated na ginayan sa ginatawag na piyak na black. Bisan ano po na ang ambal sang kayo sang iyang utot.
1: Hindi siya.
0: Kaya mo nag-iapon tanan.
1: Oo.
0: Mo mag-iapon. That's why wala kita nagatanaw ya sang rational or rationally sang argumento sang isang katawo kundi nga ito niya ginatanaw ang political alignment.
1: Attorney, no? If I may.
0: Yes.
1: Ang malain pa ang aton nga tagpanamati subong why takabalo kung ano nga pinamalhan ang ginaluto niya. I mean, at the end of the day, this political circus sa Manila, does it even add sa pagkaon sa lamesa sang labing kubos?
0: Wala na niya. They don't mind kung ano rin ang kaon niya sa loob. Importante, makuha natin diya ang presidensya sang Senado.
1: Ay,
0: okay?
1: Oo.
0: Ako na niya. So this is now a political circus with political grounds nga naga hinampang subong. To some, tawag na nila political scalawags, but with all due respect, hindi talang sila tawag ng scalawags, kundi they are already political clowns. Okay?
1: All of them? All of them? Tanan sila?
0: Hindi man tanan.
1: Awa.
0: There are people there nga like Andre Aquino.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo matawag siguro si Aquino nga political clown. Hindi mo makita ang daw nagatinarso siya. Yeah?
1: Mm-hmm.
0: But majority of them, no? Kung ano ang ila gina political alignment, at all cost tindugan na gilang na nila. Despite the fact, kung si gina-break mula bala Jules ang quote ni Abraham Lincoln, ano ang hambal ni Abraham Lincoln, no? Na 16th president of America.
1: Mm.
0: Yeah, I will stand with somebody who stands right and stand with him while he is right but part with him when he goes wrong. Amo na yung tani yung mga prinsipyo yung kwan.
1: But then again, ang problem the attorney sa loot ko, we have not yet developed that kind of political maturity.
0: Yes, as simple as that. Because makasiling lang kita nga may political maturity kung ining ato ng mga butante hindi magbaton sang kwarta. Kanawa pala kada eleksyon pataas-taas highest bidder kung dako ni mo atag dra na maupod ang mga butante. Kung sambalanon pa no ni George Washington the first president of America only a few men have virtue to withstand the highest bidder. Sila lang katawo ka Pilipino. sa mga butante da nga hindi magbaligya sang iya buto ang iban sa chimpo election number siya ya kwa ang kulay ni kwarta pero lain ang akon butuhon. So ang nagbakal sang kwarta Jules no nagapaminsar nga nabakal ka na pero kung hindi mo tayo tanigin baton mambal siya nga oh grabe ya hindi gidya galit mabakal ang mga pumuluyo ba no.
1: Although again, in fairness to the Pumuluyo attorney, ang iban gahambal man eh. I mean, I have to be frank about this, ano?
0: Yes.
1: Dugay na ninamon, ginaistoryahan ni Attorney Lindon Kanya ang problema mo ni. Ang Pumuluyo, nga gabaton, ang iya bata, wala kalanon.
0: Okay. Kung prinsipyo, Jules, hindi ko sinayang pati. I'm not yet sold to that idea.
1: Mm-hmm.
0: Nga just because wala ka na kanon, batunon mo tong kwarta. Pero kung nagtindog ka sa imo prinsipyo, nga hindi ka gitiyan magbaton sa kwarta, yes, then you are already delivering that message sa sining mga politicians nga manugbakal na hindi kaya gali mabakal ang butante. That's why, ang problema pagit, kaya masadya sini, kaya nga itong layin na kasilingit. No? Ang manugbakal, pwede mapailan sa butpayeng. Ang ginbakal, pwede man na mapailan man.
1: Oo.
0: Kaya ginbato niya.
1: Mm-hmm. But, when was the last time, attorney, nga may na-convict? Attorney?
0: Ang last time na na-convict was about 5 years ago sa Manapla.
1: Ang nagbaligya lang?
0: Ang nagbakal.
1: Ang nagbakal? Ang nagbaligya?
0: Wala pa.
1: Na. Ay, attorney, sa to...
0: Bakal, hindi mo yan mabalan.
1: Na.
0: Nagwakulit kwarta, prong inbuto ko na lain.
1: Na.
0: Nga, kung inbuto niya.
1: Kaya hindi mo malantaw iya balota.
0: Ang nabakal niya, kita to ya. Kaya nag-deliver gina, kuhaan siyang video na pa nga nagatag kwarta nga 2,000. Ang question, pero ang aton layin nagasiling, wala kinanglan tanawon ang imo nga buto da kung sino. Regardless kung ano ang imo inbuto da, ato ang naghatag o wala man, the fact na nagbuto ka, you can still be convicted of vote selling. Okay? Pero,
1: oo. Amo nang subo, attorney. Ining aton ginaistoryan, we'll have to wait for some other time. Kay kung sigihon ta ni istorya, do hindi kita katapos, siniguro?
0: Ay, yes.
1: Oo.
0: Kung may iba na mamangkot sa next time, mas mayo pagit. Actually, Jules, kay para makwantagit bala, exclusively discussed.
1: Correct.
0: For the consumption of everybody.
1: Hindi ka kadumdum ka the first time nag-interview ko sa imundo, mga 20 hon pa lang kumo. Kung kadumdum ka, ha? And we have been talking about this, and you know me. Ako ya, I took part in the Parliament of the Streets. But you know what? Ang subo diri, attorney, is this. Damo ang nag-claim nga nag-represent sang ordinaryo nga pumuluyo. Pero, well, of course, you know, damo man ended up getting rich kag sila yang nakakwarta ang pigado nga tawo nga kuno ginarepresent nila, ti hasta subong pigado man gyapon.
0: Ang politiko, well, tama, they are the servants of the people.
1: Mm.
0: Oh, hindi, so they are disguising.
1: Attorney, technically, hindi lang gani politiko eh. Inang nag-kausa-kausa man bla?
0: Ah, yes.
1: Oh.
0: So, damo na. Balo ka, tapos mag-masquerade bla?
1: Correct.
0: Hindi guys, so ba mo ni, na you present these people, in reality, ang pakit galiti mo itong ginabusok.
1: Correct.
0: Na da.
1: That is why nga ako, subong, I don't claim to represent the people, I only represent Julius Mariveles. Period.
0: Oh, naamo na kay Joel sa reality. Pila da ang nagapanggap nga party list nga kuno they sila kuno ang representatives of the people. Amo ni first we go to ginatawag ba lang kalaway man tani ambalon nga 20% of the entire membership sa aton nga kongreso party list na.
1: Okay. Uy, yala.
0: Pila aga ang nagarepresenta damo da sa mga party list nga
1: kuno
0: amo ni para sa pigado. kalanan pa bali for the poor, no? Pero pag release na siyang budget siyang DBM na ang ila na nga budget intended for the party list may buhi na nangadaan niya sa contractor, meaning ang inyo da budget sa party list ya nakuha na na siyang daan na earmark na nangadaan niya for the contractor nga ginahatag sang Malacañang. That's the problem. Tiko mag-yield ka sa amuna, you become all of you. Kung sa hambalanon pa ni Congressman Miao Marsaga, no? Kwan niya, Crocodile Farms.
1: Na! Di, pero may ara man gani kuno, attorney, may ara man gani kuno party list nga ang ila yapundo, ginabakal Armalite? Ayo, ay kasadya. Pero attorney, daw-daw na lawigan na ta, kay doon nagdalom ang aton istoryana. Gusto ko makita na kita one of these days, ha?
0: Ah, yes, Joe. Oh. I know you. Isa ka sa mga principyo yung...
1: anyway, attorney, it's been nice talking to you once again, ha?
0: Oh. Attorney, makonvince naman bala, ang iban bala dira. That's why I was the one who encouraged attorney kanya to run.
1: Uy, okay? Ahay.
0: When I ran as an independent candidate, I was the first who invited him. Hindi ko madlagan tayo independent. Hindi tanay mo intra mga ahay. Partido na sa politika. Incidentally, wala siya magupot sa akon. Ito aso ni after next year, after the next election, nag-intra siya. So, you see, these are the kind of people ang kinanglanan aton sa aton gobyerno.
1: Gakasubo, actually, attorney, gakasubo ako kung bulan sang Mayo. You know why? Kay around 7 years ago, last nga kape na mo ni Attorney Lindon, summer eh.
0: Ah, yes.
1: Oo, galing kiti, nag-una, migo, ta sa aton.
0: Wa mo gani nga, kinano, we need people like him.
1: Yeah, yeah.
0: Ako, I have high regard for the former Attorney Juan Lindon kanya. Isa na yan sa mga idol ko yung mga tao. Talagsa lang ko balo ka, Jules. Talagsa lang ga-idolize mo. Okay? But si Attorney kanya, ang gibili niya na legacy for the city of Bacolod is something he could not be bought by money. He cannot be covered. He cannot be bribed. And as far as I know him, hindi mo na ito yung mabakalya sang kwarta. No amount of money can could buy him. Okay? So that's his legacy.
1: Yes, yes. I hope to talk to you again samtang gabantay kita sining ang mga developments, attorney. In the meantime, Attorney Joe Max Ortiz, salamat, salamat kita, Champo.
0: Oh, salamat kita, Joel, sa ato mga kungatang palamati sa liwat, mayong gabi.
1: Good night, good luck, sir. Lorga Vista. The former Bacolod Councilor Jose Max Ortiz, live, diri sa Larga Vista. Ginistoryanta ang development sa politika dito sa Metro Manila, kag magasigi pa ni ang kinagubot dito sa Metro Manila. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
8: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Max4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kape pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
13: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
17: Ito

Lorgo. As always, support sa inyo, alagad sa mikrofono, kamatuoran lang ang inganiban. Wala sang iban nga ginahalad, kundi katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorca Vista.
1: Sining karon lang nagpagwa sang ilalistahan ang Bilyonaryo News Channel angot sa mga manggaranon nga mga Pilipino. 15 ang yara sa listahan, kalakip dire the former Senate President Manuel Manny Villar, anay congressman, anay senador, isa ka successful ukon madinalag-on nga negosyante nga nagapanag-iya sang pila kadalagko kag importante nga mga kumbuyahan halin sa real estate, hotels kag iban pa. Ilakip na ang construction companies katulad sang Prime Water Construction Corporation or Infrastructure Corporation nga amuman ang nag-operate sa water distribution ukon pagpanagtag sang tubig sa pila ka mga dakbanwa diri sa probinsya. Samtang nagalukot ang kwarta ni Manny Villar, nagapurugiot naman ang pila ka mga pumuluyo. Lakip na diri sa siyudad sang Bacolod, kag ilakip na ang tagadakbanwa sang Cadiz. Hibaluunta nanong istorya ini dito sa norte upod kay Chester John Verunke, isa sa mga nagapaligo sa tubig sang Prime Water nga daw amo karon ang ginalantaw sang pila ka mga tawo. Dala na si Chester kun nga anang gitom sila.
0: Lorca Vista.
1: Aring balita. Chester, mayang gabi, please come in.
2: Mayang gabi ka K5 Jules.
1: No? Di nga ginabasol mong Prime Water raw?
2: Ha?
1: Nga ginabasol mong nag-gitom ka?
2: Ati isa na karason ka K5 Jules. Di una, kung wala karon tubod ang Prime Water daw, hindi ka gin makapaligo, kag hindi ka mayo makapanglimpyo sa lawas mo. Plus pa K5 Jules nga patubdan ka sa Prime Water ka K5 Jules. Ang lubog nila nga tubig kag daw naga brown kag naga itom ka K5 Jules, makasiling kag gidya nga ti kon ipaligo mo na for sure manggitom kag manglagom kag gidya K5 Jules.
1: Hindi gay kay ang abi kuya sa imo, ang imo nga dating, ang imo pamaniton daw IP kay. Do tumandok bala? Oo, to da.
2: Ti isa kita dira ka K5 Jules ang aton nga mga rata or aton nga mga lahi nagikan man sa mga amo sina ka K5 Jules, mga nitipo dili sa tirad sa mo.
1: Pero naglala pagidyaga palanggit om kamo hulat kay wala tubig.
2: Correct ka K5 Jules. Ti hindi lang niya inadlaw, hindi lang niya sinimana, kundi nga lapit binulan ka K5 Jules ang anto sang tawo.
1: Uy.
2: Ligo nga maka pangkwan ni makapaligo.
1: Mm-hmm.
2: Makapaligo ka lang ka K5 Jules kung mga kwan kagid magdesider kagid ni magbakal magkadto sa mga water filling station or mga water station mabakal ka to sang distilled water or mga mineral water. Di mo lang na ugaling ka K5 Jules makatilaw ka sa pagpaligo sa makatilaw ka paligo ka K5 Jules kasi kung saligan mo yung Prime Water, imbes nga Prime Water daw Prime Air ang naga agwa ka K5 Jules kasi hangin man ang nagagwa sa gripo sa Prime Water mo.
1: Oy, galik ka. Now, ano nakalawig Chester nga amuning sitwasyon dira sa inyo?
2: Mga almost 2 years na ka-K5 Jules. Kaya ang aton diri nga klinika di alternatibo sa siyudad sang Cadiz ari ininamtang sa may barangay zone 3 sakop with sa in the heart of the city. Mga 2 to 3 years na kita diri.
1: Okay.
2: Sa pagsugod ka K5 Jules ang aton klinika diri sa akon observasyon. Mga duwa na yakatuig ka K5 Jules ang antos sa ang antos ni sang diri ayon sa aton nga clinic nga straight o sakop sa barangay nga wala gidya masyado nagatubod ka K5 Jules. Kung magtubod, tubod din man sa once a week, pero tulo-tulo pa na ka K5 Jules.
1: Pero kakita ka mo, ano gani ang inyong water district na?
2: Cadiz City Water District.
1: So, ining-ining iya ka Prime Water, joint venture agreement man?
2: Yes, ka K5 Jules.
1: I don't know kung may nakabasa sang ilang kontrata. Kung may nakabasa gid man, ano ang ara sa kaundan?
2: isang una ka kifa Dios nakalili kita sini kagati wajig kita sini nakatulid sa pagbasa may ari ini nakabutang na state digto ka kifa Dios nga sa sulod sang lima katuig ipakita nila ang kampyon nga serbisyo pang isla nila ang mga tubo within 5 years ang mga pump ka kifa Dios i-improve nila si until now ka kifa Dios ining mga ginpang pasalig nila sa ilang joint venture agreement ining mga ginpang mentionar ta though wala gidya nagkalatuman ka kifa Dios.
1: Sino ang konsihal nga nag-take up sang sining isyu sang una?
2: Sang una ang konsihal sini ka kifa Dios si former councilor Bambopoy Hinulan. Daw pamilya ni Kuanda, former congressman Bibingpoy.
1: Oo. Pero wala na si Subong.
2: Wala na ka Kifa Dios. For ako na sa wala siya naging palad sang sini nga mga kuan.
1: Sino ang chair Subong sang Committee on Public Utilities?
2: As of this moment ka Kifa Dios ari ini natuon sa kalabanan ni nga nagahiring ka Kifa Dios iya ni ara sa Committee on Health kay regarding sa tubig ara ini kay Councilor Disuyo o Councilor Disuyo.
1: Oo. I don't know kung paano ta na siya malabot eventually and kung may ara man ginarender nga report ang Cadiz City Water District parte sa status of operations ni Rochester?
2: Ang kinalain, Abi, ka Kifa Dios, duwa mo. Duwa ang nag-operate dire nga nagamanihar sang tubig sa siyudad sang Cadiz. Separate ang Cadiz City Water District. Separate man ining si Prime Water ka Kifa Dios.
1: Ha?
2: Diri sa proper area, diri sa city proper, ang nag-operate diri ka Kifa Dios, amo ni ang Prime Water.
1: Ay!
2: Sa mga pipila kay ti ang Cadiz kay Kifa Dios kadamo sinisang NHA housing project
1: okay. Pala
2: kun hindi ko magsala more than 7 or 9 ka mga housing project diri sa siyudad sang Cadiz may gintinunga tunga ni ka Kifa Dios may ara housing nga ang nag-ooperate ta Cadiz City Water District may ara sang Prime Water kay daw dala ini nila ka Kifa Dios sa kontrata sa pagkaybalota ining mga NHA, ang mga balay diri dala kontrata na ni ka Kifa Dios ining Prime Water, Tubig Pilipinas, do sa isa ka housing project, do nadala sila bla ka Kifa Dios sa kontrata nga ang tubig nga baga serbisyo na amon ang mga kumpanya.
1: Ah.

0: barangay, may porsyon dira nga ang nagamaniar sa tubig premoter. May porsyon man dira sa sinangapurok, Kadi City Water District.
1: Nami na i-clarify ta tomorrow, Chester, kiti ang arrangement, hindi iya pareho sa Bacolod nga joint venture agreement.
0: Hindi, Kakipa Jol. Kaya may ari pagdigani sa ato, sa diri sa Cadiz, Kakipa Jol, sa mga housing, sa nasiling tana, sa mga housing project, may tubig Pilipinas pagdigani gag-operate. Pero amat-amat na Kakipa Jol, ang tubig Pilipinas, kag ang mga konsumidor sa prime water, nagsalaylo balik sa Cadiz City Water District.
1: Oh, okay. Ining tubig Pilipinas, sino na yung tag-iya?
0: May joint venture agreement, pero padayon gyapon niya nga nag-operate ang lokal nga water district diri sa Cadiz. Lain man ang operations sa Cadiz City Water District, lain man ang prime water ka Kipa Jules, unlike sa siyudad ng Bacolod. Yung kabilugan niya is prime water.
1: Correct. Lang
0: niya.
1: Oo. Pero sige lang, sugpunan ta na by tomorrow, Chester. Amulang na anaya. Pero si Sergeant Dina,
0: ha?
1: Okay si Sergeant nga mag-istorya sa aton?
0: Wala gid sa kaina kapakita ka Kipa Jones daw sa paghibalota may disciplinary action sa nga ginapangatubang sa iyang nga hepe at for the meantime daw wala siya anay temporaryo, wala siya anay nag-duty ka Kipa Jones.
1: Wala man siya gin-relieve temporarily?
0: Wala man siya, kaya nakita ko sa gani sining hapon, nagsugat anay kami ka Kipa Jones medyo masinulubon pang iyang anawong kakita. Biyos kayo, taga-dream lang sa Cadiz mo.
1: Ate, sige lang. Hutiki lang si Sergeant, ah.
0: Ate, sige.
1: O, naton nga, pwede ka to kambal, oh. Oo. Sige.
0: Sige.
1: Ayos.
0: O, tiyan mo na K5 Jones, dugang talang, ang siyudad sa Cadiz, nagaplano, nagidya nga i-terminate ang joint venture agreement sa tunga sa promoter tungod sining mga violation kag sining ilang pasalig sa pamulong kadiston nga wala gidya nila matuman kag si Padoste.
1: Wait. Legal basis. Ang joint venture agreement sa tunga sang ano? Cadiz City Water District kag Prime Water?
0: Yes, kag si Padoste. Kay ang latest information naton suno kay Mayor Bading nga i-take over the word ang iyang gamit is take over ang pag-operate sang tubig sa bilog nga 22 ka barangay kay mag-amomala ni Kakipa Jones at inguaan na lang sa rangon sang Cadiz City Government nga mabutang sang tatlo ang plano si Kakipa Jones, mabutang sang tatlo ka mga reservoir kung sa diin na mga dlagko ang mga barangay, tatlo ka reservoir Kakipa Jones kung sa diin dira sila magapundos ang tubig kag i-operate kag ipadlos sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Amo ining solusyon kung i-terminate na nila ang prime water kag ipadlos kasi hindi mangani serbisyong dala nila kundi daw perwisyo man kag ipadlos.
1: Sige. Ayos.
0: Sige, amo na mga balita naton kag update gikan sa siyudad sa Cadiz sila dulong sa aton sang Mighty Sea Clinica D3 Bio kag DTX 500. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalikaon sa Negros, K5 News.
1: Sa aton nga pagpanabalik, may Middle East update kita kag nagpadulong dire sa Negros Occidental si Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa Department of National Defense. Are, kay nagpakita sang pag-unong si Secretary Chudoro sa pamilya sa tong soldado nga napatay sa pinakauli nga inkwentro sa siyudad sang Escalante. Standby, balik kita pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinicas for Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw mas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang

0: Tandem sa tawag nga ProBio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio.
1: Kabalo naman ta sir Boy nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Di damo siya sa ang MCT.
0: Wow.
1: Medium mm-hmm. chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya pat yun ang candida.
0: Mm-hmm. Fungi na no?
1: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy. Mm-hmm. 90% sa candida within 15 minutes wow. ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
0: Gradasig ba?
1: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa ng bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, pakyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, sir boy.
0: Wow.
1: So,
0: mm-hmm.
1: kung may UTI na ginman ka, mm-hmm. inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagidin mo spore biotics
0: champion
1: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination D3 Bio plus spore biotics kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria sir boy
0: uh-huh.
1: Lactobacillus rhamnosus
0: uh-huh.
1: Lactobacillus reuteri
0: uh-huh.
1: Lactobacillus plantarum ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
0: Hindi na infectious.
1: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy, mm-hmm. bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sang kombinasyon sang gatawag ProBio Tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka, ah. May multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
1: wala hugas
4: sa lang panghugas
0: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo.
5: Ay.
0: So kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka magsuplemento ka na sa klinika D3 Bio Explore Biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-ProBio Tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: nadugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend, supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
15: This is K5. News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
16: Mayong gabi lang kay Roda Angeles Knight, kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa Bakyas, Mansilingan, Kenneth Chongko, Rowena Erbito, Edna Kuntapay, Janeline Incarnacion, and ang iya mami dira sa Moises Padilla, dala na kay Manang Elena Publico, kagtanan nga Purok Officials, sang Purok Yansundos, kagawad na ni Castor Galea, dira sa Mandalagan, kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Kara, dala na kay Toto George, sa kay pareng Luis Peña, Rudy Bato, condolences gali, sa kay pareng Amit Teruel, kag mayong gabigid, sa ilan ng day pareng Erwin Velasco, dala na si Johnny Jimeno.
17: Lorga Vista.
16: Ari pagid, antes kita magkanto sa update sa Middle East, let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya balita gikan sa City Hall. Carl, good evening. Please come in.
18: Gipahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga nakighinun-ano na ini sa DALG samtang nalignan niya si Mana may kaangtanan sa 991 nga operation nga mangin localize. Suno kay Gasataya nga isa ang Bacolod nga magasuporta sa inisyatibo sa national government sa Unified 911 System kung sa din isa kadayal tanan nga mga emerhensya marespondihan sa gilayon. Dugang pa ni Gasataya nga kumalocalize sa Bacolod ini ang mas mangin epektibo kag mahapo. Palayag pa ni Gasataya nga ginapahibalo sini sa DALG nga nag-signify na sang tinalignan niya tuig ang syudad sa Bacolod kay Secretary Jun Vic Rimulya nga kung magamit sang 991 sa territorial jurisdiction sa Bacolod ang magasabat amo ang Bacolod 911. Suno kay Gasataya nga naka-undergo naman ang syudad sa Bacolod sang capacity development training for emergency telecommunicator kag nagikan ng mga instructor sa central office sang DALG. Kag nakabato naman ang syudad sa Bacolod sang Certificate of Training Completion para sa 911. Naka-establish siya naman ang syudad sang 24/7 nga Operation Center Dispatch Facility kag-equip ini sa IT equipments kag-communication nga kinahanglanon. Mayara naman sang Genesis Software nga mag-manage sang emergency calls nga mabaton. Magahulat naman ang syudad sa Bacolod sang Certificate to Operate nga nagikan sa DALG. Iga balita ang nadulong sa yung sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
17: Lorga Vista!
16: Oy, may gabigalik kay nung Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub dala na sa iya mga kapartidusan sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago ilakip na ang pamilya Mati kag pamilya Diaz dira sa barangay Kabug.
17: Lorga Vista.
16: Pero magpuli kuya premium ko sa lawas. DTX Premium Coffee. Seryoso. Kay gapa nga pipa kuya magpuli ko man ba katikalon nga tao mga pipa sa gabi. Oo. You know why? Wala kuya nagapulaw. Kay gapa nga piko DTX Premium Coffee. Husto lang ang sangkap nga kape. Mild roast meaning wala ginbatok ang kape bala, so hindi pait. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Diabetiko ka man, type 1 o kung type 2, okay lang. Makabulig pa-stabilize sang blood sugar mo sa lawas. Kaglabi sa tanan, may ara sang ginatawag ganoderma, ang milagrosong uhong nga kontra mikrobyo.
17: Lorga
16: DTX
17: Vista.
16: Premium Coffee. Amo ining ginapadalon doon ko kung nag-inom ko sang DTX 500. You know why? Sa karon nga panahon, may ara bag-o nga mga kagaw. May COVID na nagligad. May ara pagid sang bag-o subong nga Ebola virus. Ti ang away ni sa punta sang istorya immune system ta. Ti karon pa lang, hindi kaya mag-inom DTX 500 kun ari ng Ebola. Hindi kaya mag-inom DTX 500 o kun mga produkto sang klinika kun ara ng balatian. Sa karon pa lang, ihanda na ang imo immune system. Isa ka pamaagi ang DTX 500. Kay amonia ang kargado sang antioxidants. Nagaaway sa nagapatuktok sang imulawas. Free radicals ang tawag sina. Kaya nga aman, tungod ang DTX 500, may antioxidants kontra tuktok gikan sa disugard, sugarcane extract, and of course, gikan sa dahon amargoso.
17: Lorga Vista.
16: So DTX 500. D3 Bio, iniya magluwas nga magtigab ka kanami kedo makaroons bala. Ang unod sang D3 Bayo, of course aside sa D3, ang superstar extra virgin coconut oil. Amo ini ang lana gikan sa gata ginkuha nga cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Dimudo ang John Wick sa lawas ta D3 Bayo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, bakterya, ukon, fungus. Patay kang kagaw ka.
17: Lorga Vista.
16: Kaina nagpadulong diri sa Negros Occidental si Secretary Gilberto Chodoro Jr. Kay kundi may napatay nga isa ka soldado sang 79th Infantry Battalion, ay ahay, si Chodoro lang, wala senador, wala presidente, vice-presidente, nga nagkadto dire. Sang una si Presidente Digong, may mapatyan nga soldado gakadto gid. Subong at least, si Secretary Chodoro, ikaduwaya na ni nga kadto. Una yung nga kadto, siling niya, tadlungon ko ang mga binutig. Parte sa encounter sa Toboso, sige hindi tuya masaker. Siya sino nagambal masaker? Ang NPA? Oh. Subong niya, si Chodoro nagpalayag sang suporta sa soldado uli. Yari, pamatian ta. Ang interview kay Secretary Jibo Chodoro sa iya pag-abot diri sa Negros Occidental.
19: Kasi hindi yung concern po ng publiko, hindi ko lahat po ang baon meron encounter sa mga matay. Ano na po yung plano ng mga
20: soldiers? Well, ito yung mga kriminal, terorista. Sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan kami kay mayor at saka sa community na at tumayo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng NPA dito. Kaya tutulungan ng Philippine Army, gagawin natin yung trabaho natin. Kasi trabaho yan eh, under the law, no? Tuloy-tuloy yan. Pero anong gusto? Eh, itong mga terorista ang gumagawa ng kasalanan dito at nanggugulo sa community. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano mangyayari? Magiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na dalawang gobyerno dito? Hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At si John Ray dito, Brazil, nasa balikat nitong tropa na bumaril sa kanya at lahat ng dumidepensa sa trabaho nila. Nasa konsyensya nila yan. Binibintangan ko naman ngayon.
19: Anong warning natin po sa mga natitira?
20: There is no warning. Alam na naman nila eh, pwede naman sila sumuko. Pero hindi titigil tong ating mga tropa. No? Lalo na ngayon na pabawas sila, nagkakalat, o ano-anong ginagawa, mas lalong kailangan ng proteksyon ng komunidad. No? Kaya inuulit ko na masakit talaga, no, na ito nangyari kasi 1 year older lang sa anak namin. At ito pa ang tapos, kaya siya nagsundalo dahil sa Iloilo naranasan niya yung buhay ng maraming NPA. Nakonbinsi siya ng mga, you know, naging inspirasyon sa kanya ang mga sundalo. Kaya sinunod niya yung buhay and he became a good soldier. And actually, he died an honorable death. Ibig sabihin, sa English, he led from the front and he died honorably on the field of encounter from the front. So, inuna niya yung sarili niya bago yung tropa na nililid niya. Sa kabila naman ito, bagamat meron talagang mga nawawala na mga kasamahan natin, eh, ito ay binabawasan din yung force protection natin sa tropa naman natin para maiwasan yung mga ganito ay pinag-iigting din naman natin. Kaya once again, ang mga nagkwi-question sa operations ng Philippine Army dito, ito ang kasagutan ninyo. sa inyo.
19: Anong appeal natin sa mga negrense po?
20: Well, sa ating mga negrense, kung merong operations dito, it's to continue para matuloy ang progress at development ng Negros. Ang mga anti-development dito, anti-progress dito, ayaw nila magka-progreso dito. Obvious yun eh. Para, you know, pag sila na nasa poder, sila naman ang magpapapasok ng, ano, ng progreso, ng development, kasi ayaw nila magpa-eleksyon. Kaya nga, tutul ako sa peace talks. Kasi gagawin nila itong mga to para palapasin na talagang magulong-magulo. Naku, ang Pilipinas, delikado na dito sa mga NPA na to. Kailangan kausapin na ng gobyerno, bigyan ng legitimacy ang kanilang ginagawa na krimen. Terrorism yan eh. Simple lang yan. Kaya nandito ako kasi ako lang ang pwedeng magsalita ng ganito. Natural lang ating mga kawal pagkat operations against armed elements ang utos ng Pangulo at utos namin sa kanila. Very, nakita nyo naman ang engagement nila dito. Very careful. Pati yung messaging nila. Ako trabaho ko magsalita sa dinadamdam nila na hindi nila masabi.
19: May special request yung family po sa inyo.
20: Well, the special request of the family is that he be buried on July 1.
19: Bakit daw?
20: Anniversary?
19: Yes, sir. Ang ano niya, sir, is because of nangako siya sa wife niya na makasama siya during her birthday, supposedly. So, ang nakikita kasi ng tropa, sabi niya, baka yun yung first time na makapag-celebrate sila ng birthday ng wife na nakasama siya.
20: Pero patay na.
19: Yan yung niya.
20: Pero para na lang subukan ni ng ating kasundaluhan ng pagpagbigyan kung kaya ng funeral parlor at sa Morsia siya ilalay in state and ililibing. So makikipag-coordinate sila kay Mayor doon sa Morsia.
16: Ay Diyos ko nga istorya, ang soldado ginayo sang iya asawa nga ilubong sa Hulyo 1 nga tungod birthday sang asawa niya, kita mo lang gidna si Sergeant Brazil. Tigayo ang asawa nga ilubong on that day. Pero para makaupdanay sila sa iya birthday even if patay na ang iya bana. Tikita mo na. Subo nga istorya ini because amo na balang sining ko. Nagakatulog kita, we sleep soundly at night. Mahamuok ang aton katulugon because may mga tao nga hindi katulog. Agud bantayan ang aton nga seguridad. May ara, ginatawag ko sa English pa, there are those who lose sleep. Amuning mga soldado nga nagabantay sa aton.
0: Lorga Vista.
16: Kontra sa mga terorista. Te, kung sino dang apin sa NPA, ti apin ka mo to eh. Kung kontra demokrasya ka, dito ka. Kung kontra development ka, dito ka. Kung upod ka sa manugkilkil, dito ka. Pero kung magbitbit ka armas, hindi ka maghambal nga reporter ka o kung researcher.
0: Lorga Vista.
16: Amuning problema, kiti patalang balakon ka isa.
21: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
22: They don't know what the hell hit them, right?
23: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
24: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan, nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang balita banwa nga ginapaligban subong o ginapautukan sang pungsod Iran kun balabatuno niya ang tanyag sang Estados Unidos. Tandaan ta, wala pa officially nagtakop ang giyera sang Amerika batok sa pungsod Iran. Although may ara sang nagakipaw-kipaw nga kasanag sang paglaom nga basi matapos ini nga tungod may ara sang ginpabutyag ang pamuno sang International Atomic Energy Agency o kun IAEA nga daw ginuntatan sang Iran ang ila nuclear development program. But silingon ang ila pag pabati sang uranium kag ang ila plano nga magubra sang nuclear weapons kontra sa Amerika ginuntatan nila.
0: Lorga Vista.
1: Sa pihak nga bahin, padayon ang inaway o padayon ang pag-atake sa pila ka mga barko sa Strait of Hormuz. Padayon man ang pagpatrolya sang mga barko sang Amerika, agud punggan ang mga barko nga nagagwa kag nagapasulod sa Strait of Hormuz.
0: Lorga Vista.
1: Pakadto sa Iran. So amoy na ang development banwa. Ginakabalak-an nga magasaka naman ang presyo sang petrolyo kun liwat nga magaluntad ang ilinaway. Ang estimate suno sa UN Trade and Development nagasiling nga magasaka ang import costs sa pangkabilugan sa kalibutan 20 bilyones dolyares ang presyo o ang import duties. Ang matam-an sine ang pigado nga mga nasyon.
0: Lorga Vista.
1: So balantayan ini. Sa iluhan ko, ari importante, ebula kitagyapon. Kay man, sa ginreport ta kagabi sa Democratic Republic of Congo kag Sudan, may balatian nga ginabantayan nga ginalantaw sang pila ka mga gobyerno dala ng Amerika nga posible mas makamamatay pa sang sa COVID. Yari ang video sang United States Marine Corps kun ano ini ang Ebola kag paano kita maghanda kontra dire. Roll video.

0: Marines, as the medical officer of the Marine Corps, threats to force health protection are a matter of grave concern, both to me and Marine leaders everywhere. One such threat is Ebola, an extremely deadly viral disease for which there's currently no vaccine or cure, and one that's caused recently an increasing number of cases and deaths in West Africa. In fact, the ongoing Ebola outbreak has already surpassed numbers from all previous outbreaks since 1976, combined, making it not only the largest outbreak ever documented, but also the first recorded in West Africa. Although this situation is serious, the Centers for Disease Control, along with other government and international agencies, are taking steps to respond. The World Health Organization has declared the current Ebola outbreak a public health emergency of international concern, and the CDC has recommended against non-essential travel to affected countries. For those of you whose mission requires deployment to these areas, it is imperative that you take appropriate precautions. You must be aware of the risks, understand what to do if you come in contact with someone suspected of having Ebola, and what to do if you become ill. While there's currently very low risk to Marines and sailors in Africa, that risk can become moderate to high if you come in direct contact with an infected individual. It's important to know that persons infected with Ebola virus are not contagious until symptoms appear. The virus is spread through direct contact with blood or body fluids of a person who's sick, or with objects such as needles that have been contaminated with the virus, or by touching or eating infected animals. Therefore, avoiding these situations is crucial. Ebola is not spread through the air or by water. Initial symptoms usually appear suddenly, about 8 to 10 days after exposure. They can include severe headache, aching muscles, fatigue, sore throat, dizziness.
1: Are, ang ambal sang medical officer, chief medical officer sang United States Marine Corps amusine. Siling niya, ang importante kabalo kita panugyan niya ni sa mga Marines sa Amerika, protegin pamatian talang kay currently wala pa yang DOH na tundere sang ila kaugalingon nga panugyan. So ginatag ko sa inyo abansi nga ihibalo ini siling niya kung mag come into contact lawayan kabe o nakatandog kadugo sang infected nga tawo. Although diri sa Pilipinas so far wala pa ha, kung nakakaon ka limbawa dito sa Congo, kung nagkadto ka sa Congo, nakakaon ka alagit it nga posible may ara virus sang Ebola ang imuon silingya, dapat nga ti bantayan 8-20 kaadlaw kay dira na usually nagapakita ang symptoms. Yari pamati ang dugang.
0: Nausea and joint or muscle pain.
1: Oh, ang mga simptoma amuni. Nausea daw masuka ka. Severe headaches. Stuman kasakit sang imo ulo. Fever, hilanat. Pagpalakit sang lawas. Joint pains. Ikalima may ara man sang ginatawag fatigue, tuman nga pagpalangluya. Amo ini ang bantayan sa mga symptoms ukon patimaan sang Ebola. Yari dugang.
0: Increasingly serious problems can develop, such as blood and vomit and feces, skin rashes, failure of multiple organ systems, and shock. Unfortunately, we don't have specific antiviral treatment at this time, and there is no current vaccine. Meticulous supportive care can make a difference, though, if it's begun soon enough. That makes early recognition of Ebola important in order to provide appropriate patient care and prevent the spread of infection. If you think you may have been exposed to the Ebola virus, please let your medical provider know right away. Recommendations and guidance may change as new information becomes available. For additional information, or to learn more, I encourage you to review the policies within your chain of command. And you can log on to www.cdc.gov for real-time updates.
1: All right. Amoto ang panugyan sang United States Marine Corps para ya sa ila mga soldado. Pero gingamit ko ini para may ara na kamo abanse nga ihibalo because as I have said, ang Department of Health ta sa Pilipinas wala pa advisory. Parte sinisiling la gapamati parang kami sa UN. Pero ang Marines sang Amerika kag ang Centers for Disease Control may ara na. So amo na anay ang kinapabati ko sa inyo. Amuni ang panahon nga ang lantawon ta sa internet, hindi lang ang gauba-uba, hindi lang ang porn, hindi lang ang vlogger nga gakaon uling, hindi lang ang hita nga gagwa sa Facebook, hindi lang ang titi nga ginapakita sang isa ka vlogger, gamiton ta para armasan ang aton kaugalingon sang nagakadapat nga ihibalo. At the end of the day, banwa amuni, hindi sa tanan nga oras nga may ara mahambal sa imo kung anong himuon. It pays to know, but it pays to use your brain. Inabalang imo nga ginahibalo para sa kaayuhan mo.
2: Lorga,
1: so, amo ina banwa. Wala na ko tiyempo, buwas naman. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
3: K5 News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana,
5: sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
5: monolaurine sang atong lawas.
4: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala?
4: Kag medyo
5: lipato na.
4: Ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
5: Nga isa kasahi nga brain food.
4: Gagantin luman sa aton uto.
5: Rason nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: DGX 500.
4: Hina problema mo bala
5: ang mataas nga blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
4: Likawan
5: ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DGX 500 na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
5: Likawan ang komplikasyon
4: kag balatia.
5: Mag DGX 500,
4: ang pinakakampyon
5: ng antioxidant.
4: DGX 500,
5: may DC,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: May DC.
4: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
4: babaka
5: sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: kap, sir.
12: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Moderna Max Epektibo.
15: Ako galete John Ray da sa Sumele, sakit ang akon nga lawas kag ang akon miko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kon pamatyagan kamag-ana.
16: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Number 1. 101.5 K5 News.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani-carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
24: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Pasto.
24: Ano tayong interval?
23: Maitukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
28: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
25: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
28: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagkuhan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
25: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
28: Including na na, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinaka-namis, Sir Boy.
25: Palainom ako.
28: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
25: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
28: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
25: Wow.
28: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imo nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
25: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
28: Take note, ang avocado may glutathione man.
25: Ay,
28: na,
25: wow. No?
28: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
25: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
28: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty Cell Agon Maamligan, ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
25: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
28: Agoy.
25: Untat, inom alcohol.
28: Agoy.
25: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on mo? Fruits.
28: Rustan. Lahubog.
25: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gin malikawan, pilion ang puti ng karne na kabalos.
28: Kabalos?
25: Kabalos. White meat na lang, isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
28: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX.

0: Nadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti, inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C! Pabalit sa mga butika. Mighty C! Alkaline nga Vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C! Pabalit sa mga butika. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Kudsang Pag-ibig Office
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya na dapat maligo gikan adlaw.
7: Dapat lang.
6: Oo, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
8: para may pares yun na, may pares.
7: Di siyempre, Clinica de Ofres.
8: Clinica de Ofres.
7: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica de Ofres.
8: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica de Ofres deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica de Ofres.
6: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si Malatnan ka na. Sabang taas ka.
6: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Diyan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapataas yung imong metabolismo, pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
9: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Para sa diabetison.
9: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: May...
9: Oo, gatamis. Kay tamis ang ditribayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
9: may
8: ka pa.
9: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa ditribayo. Ang gusto yan ni Engineer Abagatindog tanan.
7: Kaya pa rin kayo, kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imosilula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa composition sa aton nga cellular.

0: Feed of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang halo-blocks ni lipids.
2: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
1: pamati sa aton.
2: Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
2: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
1: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
2: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditrik, kulang na.
0: Kulang na
2: kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So, importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, sir boy, labalingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
3: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Oh, pero may natumbatihan sa una, no? Kaon mani.
3: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
4: Layo lang.
2: Layo-layo, gidya. 100 times.
4: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
3: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
3: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Amo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga
2: try nyo blang mga wire nga live wala putos.
3: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatog pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids na siyang nag-help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? kung may kung gaditi bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang protection sa makina si mo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
2: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
2: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakusa ng ito ang cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. May amo ka muna ang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. May D3. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: May D3. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
11: virus,
2: no? Kinahanglan inom di tribayo.
4: Abisan dinggi, ginigi inom ko
2: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang wan.
4: Pataan ko.
2: Damo. Painom muna daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastad ra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria. Sang
2: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
4: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo.
12: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
13: BTX Covenix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Welcome to
9: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan. Kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta magkuturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang inutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag-iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang at yun sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal sa tanan gingamit mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Corinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili. Gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyo nga nabatian. Gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 7 kag 1 Corinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangun sa aton. Bangun sa imo, bangun sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban. Kamu man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man. Ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig na naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot naman lon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kay nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus busa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point dere is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kun isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agod matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Diyos dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Diyos nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Diyos nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan. Amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa amo nga ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kun sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Ara si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling termi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinaka-importante nga punto sa aton nga kabuhi, mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amugali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8, versículo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang butang balon nga, sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4, versículo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios, kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is, sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kung aton basahon maguturan ang 31 versículo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So, hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri, kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbong nga gahom sang apostasya. nga si Tanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa aton tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala pero kung iyagin gusto ron kay hindi man siya gusto nga magbaton magpatuyang man siya sa gulingon kay nga naman magpahimulo sa kalibutan maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo amo na nga ang tao hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo kay araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubanga sang Dios paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo dako kaayo tani nga posibilidad dako kaayo nga blessings para sa aton tanan naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit ano nga kabudlayan sang nagpakatao si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross ginpakahuyan ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan din antos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa katao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal siya amo ang kamahalan sang langit Pagay sa gugma kagaluoy sa napukan nga tao naglusok nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa kagarantiya, talos kagarantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wahaon niya ang kaakig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita mahatagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluhoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas, mayara na karun sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sa kaistanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kaistanas pero malapawan mo siya kay Kristo. Way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kahimtangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kadululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Munang gintilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan ang iya harianon nga awtoridad sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon, sang napukan nga rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri magutoran, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manang kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing o katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit nun nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sumunod na langin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatangin bugat sa inyong balatyagon,

0: Ang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating naman Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion kung komentaryo regarding sa mga issues kang mga balita sa aton palibot. Sa libat i-text lang or itawag sa atong smart number 0928-611-2263 sa atong Globe number 0927-7448-940. June 3, 2026, it's a Wednesday evening mga kaka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulad naton every night, J. Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton gid sa liwad ga remind sa inyo tanan sa aton tanan kay butang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas sa subong nga panyimpo. Likaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian gani piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton lawas, ha? Kag subong man atong gitagaan tiyempo ang pagpabalhas. Kay ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso sa aton lawas na ginailiminar ang mga toxin deposits nga amoy naman ini ginatudlo nga mayor nga nagahatag siyang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa kada ilig siyang balhas naton mga kakifab, ginabuhinan naton ang mga toxin deposits naton sa lawas. Gani sa liwa, tagaigid sang panahon, ang pagpabalhas, ha? Ang malimpyo nga palibot, kag ang aton sulod panimalay, isa kamayo gid nga inisiatibo para nga proteksyonan ang aton miyembro sa panimalay hindi makaangkon sang sakit kag balatian halin sa mga kagaw o kon mga mikrobyo. Kung limpyo ang aton palibot, hindi makatiner ang mga kagaw o kon mikrobyo. So gani aton ugalion mga ka-K5, manglimpyo kita sa palibot e labi na gid sa aton sulod panimalay. Likawan nga mas stress kag sobraging stress, ha? May dako nga tsansa nga magsaka gid ang aton na blood pressure. Kag dako gid ang tsansa nga makaangkon sang heart attack o con stroke. Tungod sa stress, tungod sa mga pagtuon sa mga eksperto, ang stress isa nga ginatudlo kakabangdanan sa mga seryoso nga sakit kag balatian. Isa na dirang cancer, ha? So gani likawan naton mga ka-K5 nga sa mga butang o kung mga bagay nga hindi kita ma-stress. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang importante si mo nga suplemento nga nagahatag sa aton sang proteksyon kapag limpyo sang aton sistema nga magwa ang mga toxin deposits kag mahilway kita sa kunano nga sakit kag balatian. DTX 500. Ginalimpyuhan ang aton sistema kag ginabantayan gid ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa aton nga level o kung lapaw man sa level ginapapanaog sang DTX 500. kag may epekto gid siya nga pareha sa insulin. Kag way labot sina mga kakipay, may ara siya sang super antioxidant nga halin sa tubong nga nagabantay man kang nagahatag sang kabakod sang aton selula sang aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano man nga mga free radicals. Katulad sang toxins, ang free radicals nga gasulod sa aton lawas kay nagapubra sang panghalit kag ang paguba sang aton selula kag nako nga tsansa nga makaangkon kita sang masakit o kon balatian, ha?

0: Nainom na ang mighty shake. Ang kinanglanon naton subong nga vitamin C ang madasig maabsorb sang lawas naton. Kay ang vitamin C naghatag sang kabakod kag madasig magpataas sang depensa kag resistensya sang aton lawas eh. Subong pangapanyimpong nga nagatabok na kita ang aton panahon sa ating ululan. So damo naman ni magabatsyag sang sakit o kung paghilana, trangkaso, sipon, ubo, asma, kung hapo, kag iban pa. So gani mga kakifab ang aton gid nga ginarekomendar sa aton tanan, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C ha. Kag palapit na ang pagbukas naman sang klase, ang aton nga mga kabataan, mga chikiting, kinanglan mimiara sila sang depensa kang mataas nga resistensya, painuma sila sang Mighty C syrup for kids. Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah, very good. D3 Bayo mga K5, amo na ni ang aton yang oportunidad na naman nga makaangkon sang proteksyon kag kumpiyansa ang aton sistema nga magabakod kag protektado batok sa mga fungus, virus, especially kag mga makusog nga mga klase sang bakterya sa aton palibot. D3 Bayo himo ni sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Mayo nga kombinasyon nga para proteksyonan ang aton sistema sa makahalali kag makamamatay nga mga virus sa aton palibot. Bantayan ang mga programa ni Dr. Ramil Oy kag ang iya nga pagsaysay sa aton, pagtudlo sa aton kung ano ka importante kag ano ang mga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Sa aton di programa sa K5, every now and then, nagasulod si Dr. Ramil Oy kay nag-explicar, kinasaysaya sang matulid ang aton nga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Hindi mapuslanon yung katama sa tanan nga aton mga ka-K5, sa katagsa kapag hambal ni Dr. Ramil Oy, nag-aangkon kita sang dugang nga kalaman para sa ato ni Gayong Lawas. Kaya mo ina importante nga malipin sa hanta kung may ara kita sang sufisyente kang nagkaigo nga kalaman, paano naton nga malikawan ang masakit kag balatian. So sa liwat, bantayan gid si Dr. Ramil Oy sa ato nga mga programa. Kung mabatian yung tingog niya, mati tagid. Mati gid kita, kaydra kita makaangkon sa maayong nga kalaman kung paano naton nga mapadayon ang aton pamilya nga hilway sa masakit kag balatian sa tugas ang virus kag paagi sa D3 Bayo kita tanan layo sa sakit kag balatian. DTX 500 Mighty C and D3 Bayo sa ragi mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, pamangkotala dira ang mga suki ninyo ha. Hindi gani mga ka-K5, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kung gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Wala bayad. Alas 9:58 ng oras naton. Tawag na kamo mga ka-K5 sa aton nga hotline sa may mga problema, parte sa pamilya, sa relasyon, o kung ano ba nang klase sang mga problema nga ginatubang nyo nga mga pagtilaw abi, ari kita din nga para magdugang. Maghatag siyang tiyempo sa pagpamati kapag hatag siyang advice, ha? Ginbayaan ka siyang nubyo mo sa likod siyang imo yung katampad kag sinsiro nga pagpalangga sa iya, ginhatag mong tanan na tas-tas ang kortina. Pero sa gihapon, sarang ikaw mabatas nga tontohon. Mga istorya sa kabuhi nga makatang inspirasyon, welcome gid sa aton programa. Hindi tanan nga timpo o tion, makabulig sa isa aton isang kapareho kwarta kung material mo. Pagi sa simple nga mga pagsugid naton, sa mga nagyan naton nga mga pagtilaw kung sa di naging madinalagon kita, makahatag ini siyang bagong nga pag-asa, makahatag ini siyang kabakon, makahatag ini siyang bagong handong kag kusog, kag especially inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati sa mga gabi nga nagatubang man sa pagtilaw sa ila kabuhi, no? So gani, every time you share your story, magiging ikaw isa ka blessing to other people. Dako ina nga bulig ang inspirasyon mo nga mensahe parte sa imo kabuhi nga makasalbar man kag makahatag man motivation, inspirasyon sa aton isig ka pareho, ha? O kung may ara ka dira sa nga komentaryo, opinion, obserbasyon ni mo sa aton mga balita kag mga issues subong sa palibot, ha? Welcome gid sa aton nga telepono 0928-611-2263 kag subong man ang aton nga Globe number 0927744-8940, ha? Mga kaka-K5, grabe si Bongo. Buwas pitsa 4 na sa Hunyo, June 4. Amo na ining petsa nga gina-deklara sa aton nga Senado, no? Nga magasugod na ang hearing sa Blue Ribbon Committee buwas nga adlaw. Pero may mga sitwasyon subong nga down nga nagluntad sa Senado nga hindi naton masuma kung ano ning ilang ginaubra subong mga kakifay. Pero kung may ara ka muna sa analysis o kung opinion o kung komentaryo, welcome gig nga mabatian naton ina, ha? Okay, may caller ta? Jirili?
1: Yes, no.
0: Okay, hello. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi, hello.
0: Sino ni?
2: Si Risa, lo, si Palay.
0: Si Risa, siyang si Palay. Risa, nainom mo na, day?
2: Nainom ko na, lo, ang detect 523.
0: Ati, very good. Kamusta, madang, chimpo niyo subong nga gabi sa si Palay, day Risa, ha?
2: Gatalipi lang, lo, pero ay naman. Nagliga ni Adlaw, no?
0: Pagdating
2: ulan mo.
0: Adlaw kagina, kamusta na yakin? Di siya mo niya doon nagagom-goom, may init, dugay-dugay, may talithi, may mag-goom. Okay. How about di raya sa si Palay siyang during siyang daytime, ha? Siyang adlaw. Dala to siya? Hello, Risa?
2: Hello, no.
0: Ano, kamusta yung siyang sadlaw kagina? Huwag yan lang inulan?
2: Taliti lang, no. Wala naman to. Kadali naman to, no.
0: Hindi kagin magsulay, day, ha? Ay, basi mag-slim ka.
2: Sulay na, no, aman. Sulay-sulay ka kung balatian ka, no. Ay, mga anak ko, wala kang makuan kung magbalatian ko.
0: Sige, nanda ka ngayang mamana ka na lang ka, no. Ipakilala. Ipakilala, ako siya kilala kung nga foreigner, no? Amerikano, negro gusto mo?
2: Hindi na, no?
0: Ka, dako to siya nga, iyan nga daan nga, bu? Butkon?
2: Buka, pinakaroon, no?
0: Basik niya buka, wasa agid. Oh, basik bla kon din po juton bla basik iba magaglalamot sa sinado bla. Anyway, sige Risha, ano dahil manamiyaw ka?
2: Manamiyaw lang ko lo, adri sa amo di ko si Palay lo, kay Dogay, nakuwala ka kwan eh.
0: Wala ka kwan, anong, wala ka kwan, anong?
2: Oh, ano ba ka nawag? Ah, ano ba ka pangamustan sa iyo?
0: Ah, klaro ha, klaro ha. Kay kong Dugay ka na nga wala ka kwan. Ako yung Dugay, Dugay, naging kuya nga wala ka kwan.
2: Wala ka, gusto ka na, no?
0: Ari, ga kwan, ah. Oo. Ah, ti sige, kwanana da ang imong kwanon. Kwanana.
2: Oo, no, ngayong gabi sa inyo ni Jirililo, ka mga biyan ko dire, si Nangmone, Nangmukay, si Nangida, si Xor, si Podeng,
0: Mayong gabi sa tanan ato nga mga listeners from K5 News FM si Palay ha, kag subong man sa K5 News FM hinubaan. Alas 10:04 ng oras na ton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, J-Lo. Mayong gabi. Kagmaayang gabi sa tanan. Kagmaayang gabi. Kagikutan.
0: Ari na nga libang-bang. Jirili nga pula.
1: No, mayong gabi.
0: Mayong gabi. Daday, oo ba, oo. No, di bihina siyang gabi. Tadi rin nakakita ko. Kag nakamatigin ako, sa radyo si Bong sa aton nga programa siya nga libangbang brownie pula ni Ilen mayong gabi day na inom mo na na Ilen.
1: Yes no, nainom ko na ang D3 Bio DTX500 Lukag 96.
0: Abaw kampiyon kumplito Riga dos batingala ko daw kondisyon kag persadong tingo kay gali naka ha, nakainom gin siyang tatlo.
1: Yeah.
0: Anong balita, Simon na Ilen? Ano, nakabalik ka na sa trabaho mo? Kunara ka pa nagyapon sa kilid ni Fred.
1: Arit ako dila sa balay, no?
0: Ay, abaw, Jirili, payaw-ayaw gin siya.
1: Yes, that one, no? Grabe, buksang ulan kanina, no? Amo na nga nabasa gid ang dota.
0: Nabasa ang ano, day?
1: Ang dota.
0: Ay, ah. Abi ko, anay, ang dota. Nabasa, gigali, girili, no? Mayo lang kay wala mo gintrapuhan kay gamasa. Ay, gamasa, nagbasa. Oo, dyan ay ka, Dailin. Nung kalawig ng makasyon mo, nung anong direksyon tabi, nung plano tama, pamalik ka pa to sobra mo kung mapalawig ka na siyang makasyon mo pagid.
1: Abot mo kay kung nagbalik ako, no, ang kasi may problema, abidiri sa balay, ambot ka problema, abidini, o ano mabudlay pag wala ako dirilo?
0: Balaan ko na ako ng problema, nyo na sinyo balay, ang inyong, ano? Ang inyong nga swimming pool, permi nagahubas. Oo. Nga, aman anong problema sa balay nyo, nagtakilid, git kay adlaw-adlaw, gaano ka mo, ga...
1: I-share ko lang balalo.
0: Sige, Abi.
1: Pinahambal sang iba sa akon, diri sa palibot, o ano. Kasi yun, nanuoy lang kami ni Fred, nanuoy lang kami kasi diri sa inang, kung iya balalo sining balay, naging bakal balalamon.
0: Oo.
1: Di kaya ang pag-iya sini di bala ang magulang ni Fred. Kaso lang napatay na tong iya magulang nga babae. Amo na ang iya bana bala din baligya niya ini sa amon.
0: Ah.
1: Di karo damo nagahambal diri lo sa kalibot. Nga aman niya kung mag-ano, diri siya lo nagakabdo sa amon balay.
0: Sino?
1: E dapat,
0: si sino?
1: Ang bana sa magulang ni Fred.
0: Ah, okay. So, baling balay na siya mo, yes. Ginmakanan ninyo kay sa magulang ni Fred.
1: Yes, yes, oh. Lo.
0: Di, tapos, anong problema? Kaya nga kanto na siya, gano'n siya?
1: Di kay kung magpa-release bala lo, kung mag-ano sila, magkuha na bala sila sa ginatawag bala nga, do fee up pension na kung tawag nila sa senior citizen na bala kada tatlo ka bulan.
0: So, social, di, karo, social pension, social pension.
1: Yes, oo, oh. Yes. Di karon, nang tikay malayo na siya dito sa ginaistara niya, daw bali, wala pa niya na transfer, bala ang iya nga, ano, bala sa senior citizen, amo na nga, kung magpa, ano, kuha sa sang iya nga, ano, sa senior citizen, kada tatlo ka bulan, di rin siya nagasapol, di rin siya nagakadto sa amon balay.
0: Ah,
1: di karon, oo, sa kambal man no, ang iban nga mga pamilya, ni Fred, dapat, hindi na nga siya diri, lumuha kay siyempre, bitaligya na niya ang balay niya sa amon. Kaya tapos, wala naman to iya asawa. Amin na bala ka sa alo, ginabaton ng Fred tungod do, dala ng guru pamasyal o ano. Pero ko sa akon do, dagalibog ang ulo ko. Kahit it's inanghambal man sa iba, dapat hindi mo na pagpaanaron diri. Kay, malay, kahit matigulang na siya, lo, eh, daw masakit to na siya bala lo. Dikaron, kapal gamit ng iba, basi bala kag, do, hindi na siya bala makatakod, diri bala na siya mapadulong sa amon.
0: Ah, oh. Di, dyan na ika. Ah, kita mo ning mga subay, bala kong kisab, la? May sub, away ka makita, kali subay na.
1: Oh. Yes, lo.
0: Ang mga subay, kung nagalakat sila, kag ipanason mong ilay nagyan, matalang na sila. So, ang imo-himoon siguro nga ang iyang nga banas nga ginausoy na isang imo nga bayaw, panason mo para magtalang siya eh.
1: Kagdasundo, di nakahambal man ang iba rin sa kalibot namun nga, Lord, tamo siya rin ng mga pamilya. Eh dapat, dito siya rin sa pamilya niya na sa apolo mo, nga aman diri sa amon. Kasi siyempre naanad siya guro lo hambal sa iba. Kaya ginaamong magig siya ni Fred. Kasi ako magkanto di siya. Si Fred pa nagasukag sa iya pagkaon. Kasi ako magtimpla sa kape. Si Fred pa kasi ako nagatimpla.
0: Ha, ha, ha. Yes. Di okay. Di ano, di kagkanto ba lang na siya guro tungod sa iyang address, sa iyang informasyon, parte sa senior citizen, da siya nagatabo para magkanto sa syudad o kung sa diin man para kuhaon ang iyang partida sa social pension, da mo na? Yeah. Mga pila man ka nila ang tineriya da in Dailen, ha?
1: Is, nagapadulong di sa mga hapon, tapos sa hapon naman siya, kinabukasan naman siya matauli.
0: Ah, tindi magigali, pirmi, bawari mga babae, kastik tao.
1: Hindi pa nga mag-doon. Wala mo na ako sa mga estrikto. Kaso lang, kisa, hindi man ko lo sila nga na suplada ako, umaldita ako. Pero kisa, yung pagkadto na birilo, nag-ubo siya. Tapos, inang kasing tabi lang sa nagkakaon, kisa, balalo, hindi kaon kami lo. Doon, nag-ubo siya, balalo, tapos nag-upang aghak siya, tapos nag-ano pa siyang sipon. Amo na, ludo ng diri, ako lo. Tapos, dito, look siya to. Kung nabalon ako ni Fred ng kaon, wala ako nagadungan kaon. Siyempre, wala ako nakamian.
0: Ah, okay, okay. Ti, okay, ti, siyempre may, may rason ka man, kasi siyempre, ibo na balay, kaga, ikaw yung nag-plastar kung na daw yung mas komportable para sa ginawi ni Mobi, no? Di karoon, na-storya mo na ni ang Malacanang. Na-storya mo na ni si Fred?
1: Isang si Fred, to, hindi man, ano, kisa, ano, may bias, no? Nga, isa kasi mana siya dirilo, nagdayon. di ato pa ko tulo sa Rojas, lumog obra. Di karon di sa datinir, isa ka semana, iti si Fred nag-aobra. Tapos kung mag-abot si Fred, pa kuno ang nagabigam. Tapos kung magkao na kuno sila, si Fred pa ang nagasukad.
0: Agali ka? Lain na kung siya, yes. Lain pa na kung siya manggahulig kay Fred.
1: Ano
0: na? Awa, siling ko ang ido gintatakab yung kuring. Aho na, no ba?
1: Nang makamangkot niya ako si Fred kung ano sabihin na si Ellen na ato na sa Rojas. Pero kung saan may ara, kung saan nang siguro kung nabalaan nga wala ako diri, diri pagid siya matinir yung balalo, tapos lang kung saan kay nabalaan nga naari na ako diri, nagpauli siya dayon.
0: Ay, siya, okay. Siya, anong plano mo ni ipadalatan ni siya sinado? Ah, anong plano niyo ni Karon ni Fred? Ano ang inyong initial nga option abi para masolusyonan ini?
1: Eh, pero no, naghahambal ang iba na prangkahon ko kuno. Pero no, nanguya ako magprangka. Eh, ano naman abi ako ni Hambal? Abi, doon hindi ka nalang diri magdayon dito pala. Yaka hindi ako gusto sa amo nang diri ka nagadayon.
0: Kanuya man lo. Gani man lo. Oo. Di alang-alang siya kung siya balay madayon kay Arikunis ni Gros.
1: Pero, pero lo, dali lang. Mamangkot na ko sa imo.
0: Ala ba?
1: Insakto inang ginasadya sa akot sa mga tanan diri nga dapat hindi ko diri pagtaanaron lo. Pero do ko luya man lo. Nga hindi mo tanggapin kada so namang kaluluoy man pala lo.
0: Ah, oh, takto man ho. Te okay. Te anong inyo yung istorya ni Fred? Mamasita si istorya niyo ni Fred. Oo. Ano gusto mo ni patiran na lang eh para?
1: Ang awal ni Fred na kami kay total damo mandiri sa palibot ang iyang mga pamilya. Kani ko mag-ano, dito na lang siya bala nung sa pamilya ni Yalo.
0: Oo. Si ate, sino nga pamilya na ang masapupo na siya na?
1: Ang iya din mga kalimablochan, damo diri sa palibot.
0: Kay sila na sa unang tag-iya siyang malay nung asawa yung utod ni Fred, no? Subayaw siya ni Fred.
1: Oo, yes. Ah, okay. Tapos nga, sa istorya sa dami sa akon nung nga tiling niya, bow, kanugon kung may upod lang ko tani diri sa balay nga ini do hindi ko ginitani pag ibaligya ini nga balay mo. Ano na yung hambal sa akon?
0: Ay, si okay ho. Di anong, anong plano mo ni ipaguba mo lang balay mo? Ha?
1: Ano ka, ano lo? Ano man? Anong ihambal ko nga hindi siya maklain ang iya buot mala sa amo ni Fred?
0: Ate, kung nakwisi mo, ano ka bala sa gold ka pulo ka, idok lang ang bulbulanan, bala? Oo, kati, kung namo balahibo ng imong idok na, masiko, hindi na ko di magtinan, kay permi ko ginahapo, kay tungo siyang balahibo, kaya lang alang palino niya pulo kay idok mo.
1: Galing, ano man, hindi natako, sini niya ka-obra.
0: Oo. Kaya hindi ka komportable nga arat na siya. Oo. So, ano bi ang mayo bi mati, guro? Istoryahon ki siya nga kinanglan dito may maistorya ka na sa parinti niya niya magkanto di siya gani di si Ibulan na kaya kulang mahatag pagkaon niya ha? Do something like that, no? Di ba? Nan. So, kay hindi mo naton, hindi ko komportable nga ari di siya kay ti mayulag kon okay lang kami ni Fred. So, dat na lang siya si Imo. Kung may close ka mo ng pariente niya, bla, mo dahil sige lang kita ka, nakadat 5 kilo bugas, kung 3 kilo bugas, kag ipadoom siya. kag i-sustainer siya, kag mahatag ka siyang pagkaon niya be, no? Kaya para makatinan na siya. Kaya hindi kami di mag-abot ni siya, may laktan kami ni Fred, abe, no? Kaya isira namon ang balay, kaya may mga importante kami na nga gamit, kaya kamudlay katama kung abierto lang, nga siya lang. No, mo namla?
1: Yes, oo.
0: Sling mo naton kay ang kayang naton ang mga kandado namon di ang mga liabig nagkalahulog sa Pacific Ocean.
1: Tapos lang kung mag-ano balalo, di isang dito ko sa Rojas, ginahusisa niya, ginagatawag na siya kay Fred ko, no, kung ari ako diri sa balay. Ang na, may bis, ato yung nagpauli ako diri, di si Fred ang ginatawag niya, tapos nakibot di siya balalo, nga ari ako diri sa balay. Nga olin, ari ka di, abi ko yan, ato ka to sa Rojas. Tapos no nami, balalo sabto na, natural ari ko di, kaya ako ni balay, no.
0: Ah, okay. So may panagupnob ka nga base mag mambud la yan kamuda kag kamuya matipan si iya do kay may tigulang na siya bida. Oy sila bata haw.
1: Wala man sila anak lo. Wala man sila anak. Do may kin adapt na sila anak sang takaisa nila friend pero ato siya tulo sa Cavite.
0: Si
1: Caro. Anang samo kami no naghambal may naghambal sa akon nga kag sa amo ni Fred nga base kun hindi na siya balalo ka ano nga magmasakit na siya bala kag diri siya lumapadulong sa balay namon lo.
0: Ah mo na ikaw ginamatipan sa iya da kag mahungit sang iya da nga pagkaon da.
1: Ay abo hindi ta kunyot no.
0: Di prangkahon mo na lang siya nga hindi ka conforming nga da magkanto da siya ma magkanto na siya, ibawal mo na lang siya, no? Kagtapos may opsyon lang galing na may kantoan na sa lapit na kahit yung tuyo ay nira, hindi man siguro gina magtinir na kung ikwao niya lang yung pensyon niya. Pero sa imo naman, though may mga posibilidad nga maanad kag masi magtinir na kag pilakad lang kung magmasakit na, ginatisipar mo nga hindi ka madisturbo kag makompormisyo, kag ma kag mabudlayan man eh, no? Kay doon ni kakasaho, yabe, no? Imo na yan diretsyo bilang tagiya siyang balay, no? No? Di ba?
1: Pero lo, ang dating kasi na ito, hindi man ako mangin maldita o suplada sa iya.
0: Why ano, man, siguro ah, na... kaya tingin nag-explicar ka malang niya siyang imo yung gusto yan mo. Amo na gani, para nismulado, may ara ka na iya kilala nga pariente ya, nga ayoon mo na siya matinir, tagaan mo lang bugas, no? Kag iya nga ilabi nga sudanda pero hindi na siya matinir naton kay anytime may kantoan kami ni Fred o kung may laktan si Fred gusto ko kandaduhan ang malay.
1: Yes, no.
0: Oh, di ba? Amo lang na daw yes. Mangita na lang kita siyang alibay abi amo na. Ti pilagin ang pension niya mga 100,000.
1: Hindi lo kada sa bulan 300 na ang 300 3000 na ila nakukuha.
0: Aha, okay, sige. Sige lang ah. Pangamuyuin lang nga tagaan ka sang Ginoo sang kaalam ka maistorya mo sa sang tadlo kag mahinahon, okay?
1: No, yes, lo, salamat lo.
0: Pag-uban na lang malay mo bla. Siya na nakasolusyon na pag-uba mo na kang sailong mo to. Galing masimang sailong ka, masailong mo siya, Blau. Lynn, thank you, Lynn, ha? Thank you.
1: Sige lang, salamat.
0: Ay, kabudlay, magabuna, no? Nga mag edad ka na, Blau, yung wala siyang kasang dalangpan. Ilabi na gid kung wala siyang... wala ka siyang napundong kwarta. Di ba? Kaya kung may kwarta ka, makasugu-sugu ka kagang kwarta. Yan yung magnet na mo. Makasuhol ka dato. Makalihog ka kung makaano ka dira. No? Mga may giyuhon ka, bla. Kabudlay nga mag mulis siya kami. No? Kiti parinti mo. Puti oo, rasyon natun parinti. Puti may kanya-kanya sila yung mga pagabuhi. Kag sistema sa ila yung pagpangabuhi. Masampa ka na sa ila. So, huya manabi kiti as kita nga mga Pilipino, may ginatawag kita nga close family ties. Mayon pagtinir mo na yung malayang upuntiya sa sistema sang tagbalay. Kag may ara kay sang contribution Di ba? Kami kwarta. Kamu po kung wala kasang kwarta, di mag-uasin na yan, mapasakop-sakop ka. No kalain man ba matian, kay ti ang aton kultura nga Pilipino is binuligay. Pero kung kung medyo do sobra na yan kagayan, medyo do hindi ka konforme, may arakaman siyang diretsyon nga mag-plastar siyang imo yang sistema sa nga nakagustuhan mo, Beno. Mag-prangka lang ah, prangka lang ah. Balik pa ni Blakay. Pagkaganda ni Sido. Prangka lang. Hello, good evening. Hello? Mayong gabi, ho. Sino ni?
3: Go, mayong gabi, lo.
0: Mayong gabi man, sino ni?
3: Kipatino Simbuan, eh.
0: okay, ho. Okay, okay. May inom mo na ba, Patino?
3: Inom ko na ang kwandi. Pag-handed matis, eh. Kapimix, ah.
0: Okay, sige, ano malagad na si mo papatino, be, ha?
3: Be, kumusta sila, okay, ikaw lang, kumusta?
0: Ari, di, tiya mo ni, ang plastada, eh, gabi si mong nisa mo, sinyo de, kasno?
3: gani, nagaulan man.
0: Agaulan man, okay. Subong, sige, ulan na sa inumaan?
3: Abi, ninyo, awa naman nga, entat, ya, ulan nga lalas 4, untat, ya, pong dala 5.
0: Okay, ho, te.
3: Hey, mananyaw ko lo ha.
0: Sige ha, okay ha.
3: Pwedeng katira lo
0: ha. Okay, wait, panamyawan ay. Dali lang ito, namyawan ay, panamyaw.
3: Okay, tangyaw ka si Dili. Ay, dito no, si Dukma. Ay, ikaw, Dili, o Ilo. Tangyaw ka nga baskit ha. Barangay 1, tanan. At pulang araw, si Ipok ha. Tanan niya, kilala siya ka. Namo na yung panangyaw lo ha. Si Kwan sa taga-bye-bye baskit ha.
0: Okay. Sige, sige. Thank you, okay.
3: Nasunog na lang, kanilang ko sa hara sa nasunog ko, si Kati yung sit mo. Nailang ko. Kaya ko si Pamilya Renita na taga-bybas kisa. Kailangan takot.
0: Sige, sige. Thank you, okay. Thank you, ha.
3: Sige, lo. May ningod ang oras, lo. Salamat, lo.
0: Mga kaka-K5T, amuna, no? Ang ginabantayan naton nga petsa 4 sang Hunyo buwas, ha? June 4, pagkasugodan ang investigasyon sang majority black, no? Sang Blue Ribbon Committee nga pangunahan ni Senator Pia Cayetano kagupod ang iyang co-chairman nga si Senator Rodante Marcolita. Pero ang isa ka co-chairman na priso na to si Jinggoy. Tungod sa ginkasuhan sang ombudsman, kaga na priso na to Subong. I don't know kung sinong ibulos nila kay Jinggoy. Pero sa Subong, adlaw do hindi na to machindihan nga aga paninguha git ang minority nga makabalik sa mga sa mga posisyon na sa Senado. Gusto silang nga liwat matik over sa kay Cayetano nga grupo. Kung sa dito nga magasugod na ang impeachment process mga ka-K5 hearing sa kay Vice President Sara Duterte kag ining buwas nga pagasuguran nga nara na sa schedule sang Blue Ribbon Committee about flood control anomaly kay kung sa diin damo ang imbuldado nga kinakuno may mga congressman kag may mga damo nga mga involved nga mga government employees nga imbulbado sining flood control anomaly kag nagkaladula ka mga kwarta million billion kag trilyon mga kakay-5. So karon nagapaninguha ang ining minority black, no? Arinaw breaking news, no? Wayne Gatsalya, gindeklarar work from home ang setup sa Senado boss. Abaw, gali ka. Siya na ni si Wayne Gatsalya, siya na ni ang Senate President. Subong, ano man yung nitatichindi ni nga. Nga hindi nila yung pagbasugtan ni si Marcolita kag ang grupo ni Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar. Ano may ginatabunan sila? O may ilang blanay bla? Lalong umiinit ang sigalot sa Senado matapos naglabas si Senator Wayne Gatsalya na itinalagang Senate President pro tempore sa controversial na reorganisasyon nitong Hunyo 3 ng advisory nga nagpahindulot sa work from home arrangement para sa opisina ng Senado ngayong Hunyo 4. Di takachindi dyan nila.

0: Inagaway nirilini. Inagaway ni. Ha? Ang direksyon sa grupo ni Cayetano nga iimbestigaron ang mga Marines nga ginatudlo nga mo ining naga-escort sa mga maleta nga ginapangdulong sa mga opisyalis ng gobyerno nga ginakono-kono imbuldado kag nakabaton sang kwarta sa flooding sa flood control budget mga kakaibay. Nga hindi ni nila pagtagaan sang kagayunan nga mabatian ang panaysayon sang 18 ka mga Marines kag iban pa. Kutsiping lakson man way man katapusan kag wala puro lang to yang puro lang tiyog. Do wala gid kita sang pisinatuan sang siping lakson nagkapot mga kakaibay do hindi tayo satisfied. Ha? Ang nagkalapresyo lang ang kutom nga hindi pabor sa administrasyon. Pero ang ining mga makusog nga pagplastar sa mga ebidensya nga ginatudlo kung sino ang ulo sa korupsyon kag ang nakabaton sa korupsyon nga kwartali sa flood control, nga wala ginatagaan sa klaro kag ginautod, daw ginapalibod, daw ginapachatsat at anay, ginapasaot. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Good evening, Gilolo.
0: Oh, share mayong gabi, Manu. Oh, dali lang ina. Sino ni Palihog? Sino ni?
1: Si Leo, sang kwartero kasi.
0: Si Leo siya nga. Oh, mayong gabi, dali. Oh, kamusta na inom mo na?
1: May kisi.
0: Ate sige, sir. Pilan lang edad ni...
1: Pagkapos ko sang kao, nag-inang ko sang may kisi, kayo nag-pasik-pasik na yun ako, mga tiid.
0: Pilan lang edad mo, Leo, to? Sir?
1: Senior na naman ko.
0: Mga ano senior? Anong mga senior? At senior ano sa ito ninyo?
1: Senior citizen.
0: Senior citizen. Senior sa ito ninyo.
1: Senior tayo na pensyon.
0: Okay. Oo. Pila na edad mo gi sa tuod lang?
1: 61
0: ka na?
1: Ang boses ko daw ano nga?
0: Do 60 lang?
1: Minus 1.
0: Minus 1. Dako na nagabagay ang isa ka tuig. Anyway, share anong malagad sa imo be?
1: Ay, nag-uulan ba sa inyo lo sa Bacolod?
0: Why, gintabog ko ng mga galom, di?
1: Daw sa Gina, pwede ang ulan din sa Quartero Capiz.
0: Ay, to.
1: May hangin pa.
0: Oo.
1: Basa-basa lang amon. Ibabaw sa among balay. Nagpulos-pulos bala.
0: Kusog ang... Bali, damol ang ulan, kagkusog, kag may hangin nga dalabi, damo na.
1: Kay mayo kay man kay nagabasa-basa nga, kay mabunyagan ang malamala.
0: Mahang-mahay.
1: Para
0: maghumok ang tigang duta kung mabasa na ang mala nga duta. Di bala? Kinanglan gid man niya sang tubig para nga mabunyagan ang dugay na nga waay mabunyagan. Okay, sige. Thank you, Gidley. Thank you.
1: Dapat ngayon ka na pa lo nag-ibis-ibis ang president, ang Senate president, no?
0: Gani man, sumbong naman yun, naman. Pero hindi nakaklaro, sini. We need somebody nga may expertise nga mag-ambal sini, no? Kita yan nag-abasi lang kita sa mga balita, kag-limitado nga itong kalaman sa sini nga mga bagay, no? Pero tiyan mo na kung baga pag-disorganize sila, no? Nag-disorganize sila sa sitwasyon kung sinugin mag-leader niya sa hindi magsugot ang minority nga makapadayon ang mga majority kaya tungod mag-imbestiga sila sa flood control. No? According naman sa minority, sila mag-imbestiga. Sang sila to nag-imbestiga, ang grupo ni Tito Soto, ni Ping Lacson, daw ang nagkala-preso to... no, ang mga kanay jinggo yung muna priso yung gani sa bungo?
1: Oo, ay may jinggo eh, wala siya nagbagyo.
0: Oo, ti medyo gaya lapit ng 2028 eh, no? Election time, no? Kay kabaloka kon abrihani ang Blue Ribbon Committee, gwa sinibungkit o rotgit. Damo gini mahapdian, damo gini ma damo gini matintin, nagkalapilas.
1: Bungkit o rot, do taxi ba?
0: Oh, do taxi, nalapatad pa na. Puriya kuring. Taxi ka man siya una. Taxi ka gurong, ano ka malo ka?
1: San una?
0: Ano ka taxi na kwarta? Nagi kong tansan lang?
1: San una sa tansan? Di man, mga sinsilyo naman dayon.
0: Ah, sinsilyo. May harang ko kilala yung nga pirti mag-shopee na labatan, bungkit, urot.
1: Nalabahig. Ang dala kong yes ng lisa.
0: Oo,
1: tiya. Yung mag-taxi, balagi na...
0: Nakahit?
1: Ginagawa
0: ko nakahit ulit, okay. Ginakahit, ting iba sina da, daw tanda sila magpitik, bla, no?
1: Oo, dama.
0: Oo, tiyo, sige. Tiyo, okay ka lang da sa inyo da. Sige, tamyawa, da na yung mga kilala, mabi?
1: Oo. Oo, nasa Fernando, mayong gabi sa imo, kay Girele.
0: Oo.
1: Ako ang mga palangga da sa mga sa Bacolod.
0: Sinong palangga mo di?
1: Ibang.
0: Ha?
1: Si Aliyaki, si Bibang, sa mga hinabro sa Mandira, sa Dao Capis. Nagkakalamati ito. Thank you, Idolo.
0: Thank you, man. Thank you, Halong. Sige, sige. Alas 10:35 na mga kaka-K5. Erwin Tolpo dinaklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Ay nano ni! Kayitano kini-question ang korom. Nanita kang chindi sa mga korom na nga ito niya nga na-chindihan niya korong. Korong siyang manok, korong siyang pato, korong siyang ido po ining mga korom ni siyang sinado yan nita kang chindi sini. Erwin Tolpo diniklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Oy, nano si Erwin Tolpo? Amo ang na magadala sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee? What if hindi magpasugot niya kanday Marcolita? What if hindi magpasugot ni kay Pia Cayetano? Si Rambol gini boss? Rambol gini boss? Maimbestiga man si Erwin Tolpo? Maimbestiga man si Pia Cayetano kagradante Marcolita? Ano duwa ka Blue Ribbon Committee? O i-take over nila ang Blue Ribbon Committee nga gina-chair o kung gina-pangunahan ni Pia Cayetano kaga co-chairman ni Rodante Marcolita? Anong matabo sinede? Basi magtinuslo kanay, matani sila bla?

0: Abi mamati ang tagadali si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, no? Ni bala siya nagliga do mga ado na buto tani sila kagagitagaan tsansa sa mga Pilipino ini mga Tulfo Brothers tungod sa ilay ang mga advocacy sa ilang mga programa nga nagabato o kung nagatag pangapin sa mga may problema, no? Kaga mga dihado. Kung ikaw abi may problema, kagang indihado, kagin 1, 2, 3, kagin tunto ka, so gata mo si Erwin Tulfo nga daw wala iya sa nga atay dirili. Nga daw makumpurmi kagin siya iya nga tiya. Ara kaya sa sitwasyon nga way kay kasarang nga mato tungod nga kubos kami, limitado ang imuyang kasarangan abi sa mga pagbato o kung pagpangusisa abi. Kadto ka sa mga Tulfo Brothers, sila mahamba kang maaway para si mo, doon mo nabla. Dito na namian ang mga Pilipino sa mga Tulfo Brothers during some time nga nagprograma sila sa radyo ko sa social media ko sa telebisyon. Tungkol sinang platform nila nga daw sila na ni ang bagay nga ibutang sa ibulo sa mga corrupt nga mga opisyales nga napungko sa aton gobyerno. E kung once sila ini mga gapungko, may chance nga magasanag ang aton nga palabuton sining ilang nga mga batasan nga nag-aaway sa mga corrupt nga mga batasan man sa nga iba nga mga Pilipino. Karon kay nagpungko sila, nagligan, nagilipos ni sila. Di karon nga nagwalangal ni sila. Nga nag-alalambala ni sila subong. Kay tungod nga imbestigaron na, kung imbestigaran na sa Blue Ribbon Committee, ang flood control anomaly, nga ginakuno-kuno na hadlok si Erwin Tulfo, basi malawagan siya sa Blue Ribbon Committee sa ining maabot nga adlaw buwas, sabi, no, Webes. Di karon ang muning sitwasyon, mga kakifibo, oh, we cannot understand the situation. Ano ko no, abi, ano ko no, pamatian, tabi si Toto Erwin Tulfo, senador na to na bebe.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday.
0: Hala, hala. Ah, matian nyo? There will be a hearing kuno siyang Blue Ribbon Committee sa sining Lunes, tiyano siya bong, Miyerkules. Sa mo silingon, nga buwas siya yung hearing, ano ni? Blue Ribbon man eh. Ano gid mo lang, blue lang tanana, tani yellow naman, iba na damo color. Ah, damo color nga ginawa yan yung ginang blue. Abi tagain na siyang pink color yung giriling ribbon na.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala po mas

0: should have been consulted. You have to give me time until Monday next week. Kusino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
1: Hello! Hello! I'm coming home, ara ka mo. Nanota mo sa tonsinado. Sa doon naging kagamo sa inyo. Takan ko sa inyo. Uli ka mo. But Irwin Tulfo. Siya makapot sang pinaka one of the important bodies ng Senado committee. Mag-a-imbestigar siyang mga korap si Irwin Tulfo. Tungod ano siya, kay newscaster siya sa una. Tungod reporter siya. Kumpara mo kay Rodante Marcoleta, kay Pia Cayetano nga, abogado? Abogado? Mas sagad pagid ang reporter mag-imbestigar sa pinaka-importanteng isyo sang sa mga abogado. Doon di ta dili mag-utang na si Changi. Doon nasulaban ko sang butong-butong. Di was nag-schedule na ni nanonin matabo magkakifay man. Nanonin matabo magkiti nakaset naman to si Cayetano. Ang grupo siya nga majority, hamba ni Irwin Tulfo, naging ang majority, naging minority, sila naman ang majority. Ang gawain ni siya nano ni man, sino ni maka-explicar ni Jirili? Siya ang Supreme Court, gwa ka mo ang naida, tambaginis lang. Hindi na kinsinding Pilipino. Nagakabalatok na ang ultimo ang ahaw-ahaw nga tunga sa kilo nga bugas nga ginbakal tungod para sa pamilya, nagkalabatok na siyang sige pamati kag analyze ang tinig-ang na may anak. Namita ni Kulalisyo nila na kung paano man nagtagtag isa kasako kada balay bla. Isa kasako nga bugas. Blakada Pilipino may isa ka sako nga bugas. Una yang interesado tanda yang mabatian jirili kag ginahandom kag daw indi na ginamatabo guro sandom na matabo. Mga ka K5 do medyo do ka budlagid itindihon no. Ari Indonesia inday juje ni jujilim. Jujay Lolo, good evening, gabi na yun dahil Jujay. Stress ko, Jujay Lolo, sang nagkatabo sa Senado. Nagtulog lang ko, pagbugtaw ko, si Escudero, nagtraidor na, si Gatchalian, gin-appoint bilang Senate President. Bawso, hambal ni Jujay niya, lightning! Hindi ko lang pangyambal ang iya pamuyayaw kaysa English lightning ni. Nga Irwin daw kanamit sunugot. Oh. Sadya gini boss. Ha ha ha ha. Hambal ni Miss Beautiful Ma'am Joji Lim ang bata sang akon amigo nga si Pipito. Pipito Manaluto. Awa. Pipito Lima. Mayong gabi, Ginolo, sagay sila ilinaway kung nag-concentrate sila sa mga abogado? Abogado nga makipag oo, sige daw, hindi ko kachindi na siyang imo yung text ni, naganoon na sila lamo na ni. Okay, basta daw, hindi ko, ha? Daw, hindi ka na namian. Asa kay Miss Mel Celis, no?

Alas 10:47 na mga kaka-K5 ang oras na to na. Ari anay ang lakas ang panahon anay. Abla, kayo do lain ang chipo? Ari dali lang git, ari may 2 minutes ng update mga kaka-K5. Senator Pia Cayetano, tinulugsa ang Senate reorganization. 12 is not 13. Alam ng grade 1 student yan. In order nga makapungkog as majority ang grupo nyo, kinanglan may 3, shake mo, bilog. Di karon ang minority, dusi mo lang sila, no? Di nga maging majority sila, kay dusi sila. Dapat 3, shake. Oh, see? Amon yung questionably, no? Okay, no? Senator Pia Cayetano, nga hindi pwede nga agin ano ni agin ang minority naging majority, ang majority naging minority. Sino na gano ni dokodita naman ni nga style mga ka K5, no? Titiyari dali lang gina lakas ang panahon. Pagbalik na lang kita, isaysay ko sa inyo anong aton chimpo, ah. Sa inyo dira mga ka K5, no, nga nagatutok man sininga problema naton sa Senado, kung may ara ka muna sang analysis, sang inyo opinion, o kon observasyon, panilag o panilip. Tawag ka muna, ha? Sa aton ng telepono, sa aton pagbalik, ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, anytime, anywhere, ha? Don't go away, mga ka-K5. We're going to take a short break. We'll be right back.

0: hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinica for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayan ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahi na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Kana may gidyang habon, why pa ka mo kagamit? Tingin nyo gamit, blah. Para mabalaan nyo gid kung ano ka namin ning hamon, tistingi ah, tistingi. DTH Beauty Shop nagapahubin sa panit naton, nagapahipid sa panit, nagadula siyang mantikao naton nga guya, mga punggod nagkalayo. Ang ining mga buho-buho kagaras nga guya, mahipid na mga kaki-five, no? Siya may mga alap-up, subong mas, siya may mga pikas-pikas. Dasig magpaputi sa panit nga wala sang hapdi. Mabukal nga hamon, ginakakas siyang mga yam o kag mga oil sa aton skin. Kag ang mga mikrobyo ginadula siyang DTX Beauty Shop, ha? Preskong pamatsaga naton. Kag wala baho lawas ta. Tanan nga baho mo, kakas. Tistingi, ha? Sa may mga wrinkles na, be, may mga edad-edad na mabipres kay Jirili. Hindi na nahil mo nun ang mga wrinkles naton, mga ka-K5, kag nagahugot sa panit naton. Tistingi sa mga senior citizen, ha? Hubin tulukod. Magadugang ang aton kumpiyansa sa kagalingon. Sigurado malipay kagit sa resulta sang DTX Beauty Shop, ha?
1: Okay, Lord. Ini nga bahin man mga ka-K5, ginadulog man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Okay, Jerry Lee. Ano to?
1: Dr. Pinoy.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dali lang, ha? Okay. Mga ka-K5, ang gusto gid nga ipalabot sa aton sang Dr. Pinoy about inisya, parte inisya hepatitis. Hepatitis, no? Ang aton permimatian, diabetes, high blood, rayuma, at di ba? Ang mga amos na kalabanan, ini naman ang hepatitis. Ano ini? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung sa diin ang atay nagahubag. Ah, ang atay nagahubag. Importante man ang atay kay kalabanan sa aton, ang kurason lang wala, no? Kurason, pero ang atay, mga ka-K5, dako ining bagay sa aton nga padayon nga pagpangabuhi nga maayong lawas tablang ang atay. Dako ining iyang function sa aton sistema nga padayon nga buhi kita, no? Karon nagahubag ang atay, ang tawag sinagali hepatitis. Ang atay to man ka importante kay ining nagaproseso sang nutrients. Ha? Nagasala sang dugo kag nagabato sa impeksyon. Amo galik kay importante ang atay. Kung ang atay nagahubag o kung nagadamage o kung may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makakuha o kung pwede makuha ang hepatitis sa mahigo nga pagkaon, tubig kag mga kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas sang pinggan, baso, kutsara kag tinidor. Wa ni pinpin siya ra pin. Gani halungan gid ang atay para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini paayo o kung pamaayo sa nagapalang hubag nga sa aton atay. May ara pagid sang Aikil Glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses kag sa mga gahubag nga body organs. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulat naton mga ka-K5 ha? Inom na kita sang Dr. Pinoy's Kaling Capsule. Kandugang pa naton mga ka-K5, no, kung adlaw-adlaw kita nagainom sang Dr. Pinoy's Kaling Capsule, ang mga plaking nga nag-build up sa aton kaugatan ay panasyon niya na. Tunaho niya diriling. Ang nagamat-amat, damo ng mga uric acid sa lawas, natunawon sa Dr. Pinoy. It's a natural nga food supplement, himo ini sa shark liver oil. Halin sa atay siyang magis, wala may mantika, damo na. Kag ini na pamatudan nga skolin, isa ka maayogin nga klase siyang suplemento nga may maayong dulot sa ato ni kayong lawas. Subong man ang Dr. Pinoy's Kaling Capsule nagatap na sa mga early stage cancer. Sa may mga problema pagit sa kidney, ginalimpyuhan niyang kidney tayo, no? Kagina, ginatunaw niya gid ang kolesterol para makaagi ang ining aton dugo, no? Hilway kita sa high blood pressure, layo kita sa stroke at heart attack. Dr. Pinoy's Kaling Capsule, may oxygen man siya nga nag-supply sa aton nga mga ugat kag sa aton nga mga utak. That's why nga layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease kag ining dementia. Dr. Pinoy's Kaling Capsule, maayo man sa may mga dengue. Dasing magpasakas ang blood platelets, no? Damo pagin makuha naton nga mga maayo nga dulot sa aton ni kayong lawas. Sa Dr. Pinoy's Kaling Capsule. Masarangin mabakal ang Dr. Pinoy's Kaling Capsule sa tanan ng mga butika dira sa San Enrique, subong man sa Valladolid, sa bahin sa Kamangkalan, diri sa La Carlota, Morsia, at Talisay, Silay, Pakanto, Victorias, kag sa iban pagin ng mga kabanuhanan, kagkasyonaran, diri sa Negros Occidental, kag sa Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy's Kaling Capsule, ha? Okay, saliwat naman sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo, ha? I-text yun na kung itawag yun na sa atong hotline, 0928-611-2263. O kung sa atong Globe number, 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo. Mayong gabi, Jay Lolo. Sa inyo, Duwani, Jerry Lee. Ako galilo si Wilmer Toms. Sang hinigaran. Gapamati ko di kanagabi antes magtulog, Jay Lolo. Salamat kita. Wilmer, mayong gabi na si mo. Kag salamat gid sa pagpamati. Good evening, Jay Lolo. Pwede ko ipa-shout out ang Family Lopez sa Purok Riverside sa may Sumag. Always kid sila nagapamati sa imo, Jay Lolo. Ako, Jay Lolo, nagapamati lang ko sa Ila Radio kay Bation. Bation man sa amon. Salamat kida, Jerly Jay Lolo. No? Jay Lolo, good evening. Ano ang bulong sa sakit sa ulo? Okay. Ang kung kasakit ang ulo mo, basi ang kwarta mo, sinsilyuho na. Di ba la? Kung isa nagkasakit ang ulo, sa palibong kwarta mo, sinsilyuho na lang. Pero kung may mga may color ubi ka na, may blue ka na nga kwarta, do, may magkasakit ang ulo. Kung huwag ka naging kwarta, arang grabe, nilang ulo, ka manasakit, yung bilong lawas, yung palanakit. Ano kuno, Jalili?
1: Good evening, Jay Lolo. Ano ang bulong sa sakit sa ulo? Kay nag-brigada ko kagaina sang aga tapos nag-ubra ko sa takuling. Nagsakay ko sa aircon nga sa lakyan, hindi ko na pwede hindi ano ni, hindi gid ko na pwede magsakay sa aircon nga salakyan kay gasakit ulo ko, J-Lolo. Anong nami inumo, J-Lolo? J-Lolo nga bulong, salamat gid, J-Lolo.
2: Inom ka lang mighty siya, ha? Inom ka mighty siya. Kaya mo na kinanglan na mighty siya, ha? Inom lang mighty siya kag detix 500 na kung may ara ka na, ha? Okay? Sige. Kag tapos, hampuling agtay mo sa klibo. D3 bayo pag eh. D3 bayo, ha? Okay, D3 bayo. Pero kung may siya ka na klibo, 2 klibo, 3 klibo, ihampul din siya klibo sa sintro sa agtang mo. Kag siya klibo sa wala mong bayan siyang ulo, kag sa tuo, butangan mo na siya klibo, tanan kag bandehan mo, no? Putson mong ulo mo na yun, no? Hampulan mo siyang siya klibo. Ayun na yun, no? Araman si Inday Mansiao. Araman si Inday Mansiao ka monitor. Thank you again, Inday Mansiao Intana sa Himamaylana. Okay, sige. Open niya po ng linya na to, 09277-448940, ha? Kag sa inyo dira nga gusto gid mag-share sa ilang problema. Welcome gid, ha? Really?
1: Yes, Lord. Good evening, J-Lolo. May gabi na lo si Mario ni Grillo.
2: Sino ni nga Mario? Sa ano guro ni si Mario sa Libertad? Mar, may gabi na si Mumigo. Si Rex daw ay kalusot daw. Sige, salamat kay J-Lolo sa pag-advise mo sa ako. Sige, thank you man, ha. Itong nagasakit sa ulo. Hello, good evening. Mayong gabida.
3: Hello, good evening, J-Lolo.
2: Ay, bago ko lang in-mention ngayon si Rex daw ay kapanawag. O, tawag ka na yun ba?
3: Hindi ba lang ka may maging istorya ko kagina pa sa telepono? Pero sige yung tabate ko sa radyo.
2: Hindi kagin magpalibak sa akin. Huwag kagin ka palibak. Anyway, before kita magkanto sa imong topiko, nainom mo na Toto Rex?
3: Yes, Jelolo. May pisika D3 Bayo.
2: Ati, kampiyon, kampiyon. Amo ni kinanglan sa mga senador to si mong... Okay. Ano ang imong gusto nga ipabutyag sa aton programa sa mong gamay, Toto Rex?
3: Hindi. Ang ako ng servisyon ko ba lang eh.
2: Oo. Oh.
3: Na sa kagina ba lang ang natabo.
2: Oo. Oh.
3: Masadya inibuas kahit pwede may magdamog. Balabuas kay baluka. May gahambal na illegal ang pag convince gina ng mga
2: minority
3: leader. Kaya ba ka, dapat kung wala sa katawag turom mo, dapat may turom, no? Magabang kita turom, siguro may number of people na may assembly. Tingnan ba yung titres na kabilog, ito wala na si Bato. So, sila lang niya nga ang adusri, abi, ang kagina, nagpatigayon sa sense of leadership sa Senado.
2: Nagpatigay siya sa change of leadership without the presence of the majority block.
3: Oo, wala kang majority block. So wala quorum, ganyan may tabo.
2: Okay.
3: So without quorum, dapat crisis, ganyan ka mo. Dapat may crisis, at least ka mo mag-change of leadership, may crisis, ganyan ka mo na abansi. Tiki-dusi lang ka mo, hindi na pwede. Illegal, gina siya. Kakita mo ka dumdum, sa kamate na sa mong programa.
2: Oh.
3: Kita mo lang hinagaw din si Bato sa una. Kasi ginabutong sa mga NDI, magagad sa pasaka, pibabaw, para makabuto siya. Tag ma-insakto ang 13 nga number sa majority.
2: Mm.
3: Without ang 13 nga vote, sa 13 nga number, hindi pwede ka makachin sa leadership. So, ang hindi mo nila illegal, pilit pilit gina ginibo nila.
2: Amo chilingon na hindi to uyon sa rules baka, sa Senado kag sa aton laye. Okay, illegal. Okay.
3: Illegal. Illegal gin. Kay dosi lang sila. So, amo ni masadya, buwas magtayan, kinagambal niya si Gatsalyan, no, na ang ila ma-resume sila yung Monday. Naghambal man si Erwin Bindalo Tulpo na kay Kumo siya na nagkapot ng kabutigan subong. Monday ang ila, kagsalaon pa nila ang mga witnesses na ipatawag nila ni Cayetano.
2: Grabe.
3: Pero naghambal naman si Cayetano, naghambal si Cayetano nga inigal ni ang ginobra nila, ang imuon ko yan, nakagto ko yan was, kang magsugod kami sa amon niya ano sa flood control. Pero kung sirhan nila kami sa gua, at lain na lang istorya. Kaya mo nang siya dyan at albatayan, ano ang watabo? Kaya hambal ni Bindalo Tulpo sa Lunes na, kag magsala pa sa witnesses. Hindi pwede matunan ng mga witness na hindi nila pagsalaon. Kaya paano ni Buas? Amo nang batayan sa mga pumuluyo? Kay masadyag din ni Buas.
2: Puti kag itom ning gaway si Mong. Ha?
3: Hindi mo na mga Tulpo Brothers bala. Kamati ka sa, ano, sa hangkat ni Tulpo nga duwag ko na si Kitano. Samantala, si Tulpo ginapatihan sang halos tanan si Rapi, ha? Sa mga programa niya nga fighter siya sa mga ginaapi, fighter siya sa mga
2: masa.
3: Tao nga sa masabi na ginadaog-daog. Pero sa usapan karon nga kinawatay, tikom ang bibig niya. Kamano ka si Gilulo nga may sa ano ni ganin, sa ano bala sa mga party list. Ang may party list ba sila ni Rapi Tulpo, inang party list ka ba?
2: ACIS.
3: ACIS gali, o. Na siyak ang ila na nga, ano abe, nga, assemblyman, representative. Yun pa rin siya niya. Kay kabalo siya, na malawagan, inangalan niya, kay nalawagan na, kang itin marin ang ila congressman nga siyak, nga nagbakon balita, pakagto kay Romualdez. So, amo na kulubaan. Amo na ka dumapatay ni sila ni Tulpo na napasulisog sila na induce para sila. Ginapakita din ang para sila sa pumuluyo pero na para ka mo sa pumuluyo nga tunggan nyo ang flood control nga sila.
2: Tani, ang kung gusto nila yung amunin, no? Makandak ining Blue Ribbon Committee, no? Ako na may imagination lang ni, no? Sa ilang investigation ni Agnay Marcolita, no? Tapos, ini ang grupo naman ni Erwin Tulpo, makandak man silang investigation and let the people decide, pabuto-buto na lang niya.
3: Tari, kung gusto ka ba nila, amo nang taningin mo, una lang nila.
2: Kaya hindi man sila, hindi man sila magtilingob nga biyang for the people nga mabuksan ning corruption ning. So kada isa sa ila nagapakilala nga sila ang may maayo nga grupo nga pagtukib kag magbulgar sang corruption. Si ining grupo ni Marcolita nga mga abogado sa Blue Ribbon Committee upo si Pia Cayetano, wala ni siyang, hindi niya mayo yung magblastar sa mga korupsyoning pag-imistiga ka mag-kandak na siyang proseso sa Blue Ribbon.
3: Kung pumakalon, pumakalon mo ang mga 11 nga mga minority, nagligan 11-12 na sila. Ang ginagantaw nila kung sa taong bayan, para sa taong bayan, di, ang kwarta na ginwaldas ng mga kawatan ni iyan isang taong bayan. Ang mabayad sa mga buwis ng trilyon na gin-dwaldas, taong bayan man. So kung para ka mo sa taong bayan, na hindi niya pang ituloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee ng flood control, kung para din man ka mo sa taong bayan na ang ginatakpan nyo So amo na yun ang pinakaginago nga ubra sa subong sang minority nga nasubong naging majority na.
2: Kag kon magkapot siya si Marcolita pag-uong ni Sheldy ko. Si Sheldy ko, si Sheldy ko, damo gininabal. Ay, kati siya niyang aras sa kilid ni Romaldez mo. Di ba?
3: Ara na sa listahan na mabidyo ko sa kumatuli kong twerensya na huwag na takabalo kung matuloy ni Buas. Kasadya ni Buas.
2: Kati siyempre in every invited guest nila na tanawon ang kredibilidad mo. No, tanawon ang credibility kung may bugat giman ang iyang persona para magpahayag sang iyang namalaan kung ano diya ang gusto ihambal, no? Unlike kay Irwin Tulfo nya tanan nga mga guest anay kang mga bisita ibaloon na nay sa laon anay kunong yung balyo da.
3: Kanina pa lang sa kaga, Jilolo, mga last gist pa na tumalusunsi. Nakabato na kami balita, akig na at galit na ang
2: taong ba yan?
3: Busing nila. Hindi, galit na ang busing nila kaya wala pa ma-change our leadership sa Senate. Galit na mo nang nabaton ko.
2: Sino nga busing? Sino nga busing ko, no?
3: Amo nang hindi, wala pa nila ginawan kung sino ina. Basta galit na kung hindi nila matigayon ang pag-change sa leadership. So amo nang kagina nga wala quorum pero gin-change ko nila leadership. Kaya galit na puno ang ila na busing.
2: Okay, oo. Te, ang mga nakaintindi ni Shalaye, kag ang may ara nga mga posisyon man sa aton susyudad, gamantay lang ni kayo nagka nagatanaw lang ni Ken Chindi na ni Nibla. Even ang ibang nga mga kautoran natin from abroad, kag ibang nga mga nasyon, gatutok subong sa Pilipinas sang nagakinaguan ng itabo subong da sa sulod sang Sinado. Ti, Buas, ano ni Ma? Pag nag-anlagrog love siguro ni?
3: Sige. Kitain na to Buas di dulo.
2: Okay, sige. Thank you again, Rex. Salamat kita.
3: Thank you. Thank you, Ma. Thank you, Ma.
2: Pagka K5, tuto ka mo Buas aton programa diri sa K5 News FM, especially sa aga. Kay inyo gid masairan ang mga analysis kag paghatag balita sa inyo. Parte sining balita sa Senado subong upod ang aton nga mga veterans, no? K5L John Castanyo kag si K5 Erect Tenerife sa Foro de los Pueblos, no? Dagi naton maintindihan kag well balantayan ni Bas, no? Do bulkan ni nga damalupok ni dili. Ano ning matabo sini? Kay administrasyon ining minority, a grupo ni siyang minority, belong to administration ni. Di ini naman niya kay nakaitano ka ni Marcolita, mga oposisyon ni sila. Ay, nako, Jirilio, hawa ko ang beat. So, bantayan yung boss mga ka-K5 sa ato nga mga programa diri sa K5 News FM. Kag para git sa riktang update sa mga lakat sa balita Buas, ha? Kanto ka mo sa atong Facebook page, K5 News FM Bacolod, 101.5, ha? Ariho, Ari Pagedo, Erwin Tulfo, iginiit na illegal ang nakatakdang Blue Ribbon hearing bukas sa Senado. Hambal ko nun ni Irwin Tulfo, Boss, ang hearing sa Blue Ribbon Committee, illegal. Illegal. Grabe, no. Di ang hambal man sa piya kaya, illegal man ang grupo ni Wing Gatchalian, upo na ka na Irwin Tulfo, na illegal, puro illegal. Ang ginestoryahan nila kay ginapagbato, ang mga illegal man. Di ano ning kapasidad mag-lead ni Erwin Tulfo? Ano ni programa sa radyo? It's about the law. Kagalik ti siya ang Ben, the law di rilimo. Ah, kini-kini piya kita, no, kag si Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta, mga, ano niya, pan may namalagi ni siya mga laye, kiti ang mga bugado ni mo. Ti si Rintul, pwede niya bugado, reporter ni siya, angkorman ni siya, pero he can bend the law. Ang mochilingon, pwede niya matiko yung laye mo. Grabe, no? Matiko yung layo. Sobra pa si Supreme Court mo. Si Jinggo Estrada ay hambal to kuno ni ano ni reaction tong boss nila. May horeng-horeng kuno si Lisa Marcos. Hindi niya si Presidente Bongbong. Iniya galaga wala ni nga istorya sa ano ni social media. Nga ang busing galing niya nga galit na si Lisa. Lisa Araneta, sawa ni President Marcos ko no. Ako no. Ginpangpahog ining mga ara sa majority nga magsailo sa minority so that they can gain the numbers, no? Nga makahimo sila sa 13. Ang isa naging pahog nila si Jinggo Estrada, niya sa idlo ka sa minority, ang kaso mo, ha, hindi madayon. Pero kung hindi ka magsailo, papresyo ka. Amba ni Jinggo, presyo kong presyo, ha. Hindi na kuya magsailo na si inyo yan. Si Chis Escudero, nga ginakono-kono man, nga may ginatago man, nga ginamos. Nga problema man sa korupsyon, mga ka-K5, no? Mauna the luggage siya. Na the luggage siya nga nagsailo sa minority. That's why before 11 ang minority, subong dusi na sila. Ha? Before 11 lang, subong dusi na sila. Tungod si Chis Escudero, nagsailo na sa minority. So, gindeclare nila nga dusi sila, nga sila ng majority. Nga sa aton nga pagkaibalo, kakinanglan para ma-claim mong grupo mong majority black ka mo, kinanglan may ara ka mo sang 13 ka mga senador. No? Dosi lang sila. Dosi lang sila. Tikaroon, atoya ang grupo ni, ano ni Cayetano, nag-13 to sila kay tungod sa pagdalagan ni Bato. Nag-13 sila. Ti ano ni, kay kumong gawin si Bato. Ah, walang bisa na ang trisito. Amo pa ni ang dapat usisaon nato kag ibaloon. Kakomplikado ka tama. We need somebody, an expert, to explain sa aton tanan. Was isay-isay ni sa aton ng mga veterans, ng mga anchormen. Dari sa K5, no? With K5 Elgin Castanyo and K5. Eric Tenerefe, 7 to 9 a.m. Bus sa Foro de los Pueblos, ha? Dali lang kay ang ulan sa buong mga kakay-five. Sige inulan dito yan sa Metro Manila, dito sa Luzon. Sige inulan niya, di sa aton, asik-asik lang din eh, galom-galom lang. Po sa Manila to, aring 6 hours ago ning update naton sa pag-asa, abikwao naton. Mayara subong siyang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Samtang padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon o kunhabagat sa natundan nga bahin sang pungsyon. So, no, sa pag-asa ulihin nakita ang LPA sa 675 kilometers sa natundan nga bahin sang iba sang balis. Mayara ini sang madubo nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. LPA ti may habaga ti maulanon gapon bisan ni siya magbagyo ulan gapon ni tubig ni. Maka-experience naman ang isang mga pag-ulan ang Pangasinan, Zambales, sa Bataan, Tarlac at Pampanga bangod sa epekto naman sang southwest monsoon o kung habagat.
1: Ang magalumo naman ang panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Caldillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, nabiling nga bahin sa Ilocos Region kag Central Luzon. Ang nasambit ng mga lugar ang posible man maka-experience sa mga pag-ulan kag pagpangilan ay ang nabili naman nga bahin sa pungsyon maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangus sa epekto naman sa localized thunderstorms. Ha? Diri sa aton sa Negros, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may mga upod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa localized thunderstorms, no? Okay, tiyan mo na, mga kaki-five. So, boss, may mga thunderstorms kung may mga pangilat, akigin ang langit. Aki.

Yaring problema nga aton pagabasahon subong nga gabi mga kakayfive. Good evening, Jerry Lee at Jay Lolo. Pwede ko ka pangayo problema? Ay, the advice? Pwede ko pangayo advice, Jay Lolo? May 6 years kong nakarelasyon, pero sobra ka siloso. Kagka-stricto, Jay Lolo. Pero sa pag-atipan, kagpagpalangga, sobra ang pagpakita niya sa akon. Kaso, Jay Lolo, ginabulagan ko siya kay wala na sa lugar ang selos niya. Nag-abot na sa punto nga tanan, wala na sa salig sa akon. Anong kabula na kami bulagay kag subong, Jay Lolo, may partner na ako? Problema ko naman, Jay Lolo, pirmi naman kami, pirmi naman na mo ginawayan ang amon nga daily needs. Okay. Kini nga tol ni Tersender, may karelasyon nga anong katuig. Imbulagan niya to, tong stricto, siloso, no? Tiway na to sila. Sumong nakanubyo siya. Ano na sila kabulan? Sumong nga nagalugayay. Ah, lugayay, luyagay. Ining nubyo ako, no? Permi na sila ginaway. Ini siya nungod sa siloso, kastrikto, parehas ang unay nga nubyo. Kundi, tungod sa ilang nga daily needs. Ha? Anong mga daily needs niyo dami? Pagkaon, siya nadira, no? Kagunin ano pa. See? Amo ni ginawayan nila, no? Bottom line, kwarta. No? Kung may kwarta ka, may nagmakal ka daily needs mo mo na, nibla? Ang munang kalabanan. Okay, Ari. Problema ko naman, Jay Lolo, kay permi kami, permi namon ginaawayan ang daily needs namon. In short, wala sa ubra, wala man ko problema sa pagpalangga nga ginapakita kaga ginapabatyag niya sa akon mapirti. Bastante siya romansa, Jirile. Galing kon gutom na kagamurarat ng mata mo, ano mo nang nami ng romansa. In short, why siya kon problema sa pagpalangga kaga, ha? Sa pag-atipan, sining iya bagong anubyo, kumplitos, ricados, Jirile. Kung baga pa manicure, pedicure, no? Dala, locate, ingrun. Manicure, pedicure, gin mo. Babaw, dalom, gin, diriling, kuko, limpyo. Sipot, gin, ang mga cuticolia. Lokit gid ang tanang ingron, way gisa konoya siyang problema da. Kay bastante mo. Nami-nami gid eh na. Ang problema ay kay gutom. Ha? Way kay wala ka klan. Ano yung abrikay mo kaldiro na yung hangin nga guwa mo. Abrikay mo ya siya nga refrigerator mo ya tubig ya nga unod, diba? Diyari ho. In short, wala siya obralo kag wala may ko problema sa pagpalangga nga ginapakita kag ginapabatyag ya siya kon lo. Awa. Pero lo, hindi ko na makaon ang pagpalangga. Ang pagpalangga lang kung wala siya obra. See? Kaya kung may obra, may syuldo mo. Kung may syuldo, may kwarta. Kung may kwarta, may nagbakal sa daily needs. Doon mo na, Ben. Oh. Nag-abot sa punto, Jay Lolo, nga gintry ko balikan ang akon nga 6 years nga karelasyon nga ginbrikan. Nagkanto ko si Ilabalay, pero nasakitan gin ako sang nabalaan ko nga may ginpuli na siya galing nga iban nga babayi si Ilabalay. Agin islan man siya. Pero lon, anong himuon ko? Ang ex ko ga text pa sa akon kakaisa
Nagapangamusta kag nagalabay-labay pa di sa amon tubang balay. Ano, lo, anong himuon ko, bawion ko pa sa, o mag-antos na lang ko sa partner ko subong, kag maghulat nga, makaobra. Kag makaobra na siya. Lo, buli gigo lo. Salamat, Jen. Bow, jiriliho, oh. Hindi nga to, little sinder, hindi na gugmang, iya problema, gutom na ni. Di karon kido, ha? Daw, hindi na siya kompormis, hindi nga nubyo niya mabalik, talagot to, bisan stricto, to kag siloso.

na nagaragook lang dyan niya kag daw hindi na klaro. Pinamayo, tumayo pa to siyang siluso kay Stictor, kay Whitey problema, yaya. Balikan ko, be, balikan ko. Pagbalik sa Malay Girilay, may Raina na nga nagapungko sa pwisto, ya. Ahay! Nasakitan niya siya kay may Raina na galing nga nagapusing to, nga may corona na. Nya nan lobawi, ano, agawon ko, agawon? O kon, mahulaton ko na lang ning ako, no, biyong, mamarasmasan. Nga makaubra kag makaganar abi kang maka well di bala makapangabuhi sila sang sakto ano kunong himuon niya no grabe no amo ni nga mga problema dirili kun kita sa side sang letter sender naton siguro ma confuse man ta kag ma problema no okay kag well sa imo iha, relax. Relax lang bala. Why not abi gidyaya nga unahon mo anay mangita kay trabaho bisan papano lang da yabla? Bisan taga-serve ko lang da siyang karinderiya da o. Kagang ga-serve ko na siyang karinderiya, huwag taman ginapakanubo ina yung trabaho abi, but then ang point is inisyatibo na mo. Nga masirbi ka da, may syuldo ka, kag libre pa kaon, di ba? O, di ba? Iba din nga mga kilala kung halin sa sur o kung sa norte, nagpangikad to di si Makulon, gita siyang mga restaurant, ma-apply boy, ma-apply siyang taga-sirbi kung manugluto man. Kalabanan gin si Madura. Kay ti maka-serve sila, pakaon sila may syuldo, may libre pakaon nila, di ba? So, inisyatibo na mo, so why not abi on muna yung nahon mo, be? Kay kung magsalig, isalig mo lang yan kung galingon mo sa lalaking siya mag-provide sa imo. What if abi nga mo sinihong sitwasyon, masubungong lalaki, way ubra? Way ka man ubra? Oh. So, ngita kaya ubra mo, miskan may lalaki siya, wala ni kaya magutuman. Ano mo na yung nami ng romansa kung nagaputi na mata mo? Hindi siya ka nami, ako ni siya kagutom. So, rearrange your priorities. Guru, may ina sila, Naida, ngita kaya ubra, ha? Ngita kaya ubra, nga masustener mo ka, masurvive mo kagalingon mo. Bisan ano lang nga ubra, basta legal kag masarangan mo bala. Pwede man na gani yung libon ka na lamayo ah. Lamayo! Grabe manong libon lamayo. Masing lamayo mo, libon mo na mo. Masimimambal. Ano na ilada? Hindi, pasar.

O kaya mo malang naguruhin mo on mo, rearrange your life. Relax ka na ikilalat isin mong priority mo nga hindi gali pwede nga isalig mo lang yung imuya nga survival sa lalaki. Ninguha kaya eh? Ninguha kaya eh? May arat na yung ha? Manglabad? Manglaba! Bantay ka na siya nga pulo, mayaya ka na sa panbalay mo ho. Isa kadla, abi, isang 150 lang, yayahan mo daw, ah, oh, 200, pwede, ah. Yan, lukuta tong dalan, oh, 500, lukuta. Yan, yuga tong lubi, 500, yuga. Basta lang na, basta nami lang kang liga lang, uyuga, todo, ah. Uyuga, uy, nami pag uyuga. Yuga mayo. So good luck sa mo inday kag syempre don't forget nga magpangamuyo gin. Mangayo gigita sa nga guidance sa Ginoo.

0: kaalam kung ano ang aton nga buhaton nga mga plano kag direksyon sa kabuhi ta. So aton suggestion mo lang din, ita kayo, brani ka magsaligya siya, marelasyon ka kay para nga hindi ka na problema, ha? Maservisyo ka na lang siya, nami ka na magromansya, no? Hindi ka na yung magsalig siya mo siya, ginakapital mo yung romansya, eh. Kundi ang imo day ang ita ka gidya ubra gidya ya nga may lalaki man nga maluyag siya mo siya wala, huwag kaya gutom pala ya. Amo na yung mga wise moves nga imo unta na ha. So good luck si imo sweetheart. Kagabay pa, malampasan mo ang imo problema. Okay? Good luck ha. Alas 11:50 ng oras natin mga kakifive. Hingagaw tanay, commercial break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Preton nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: No guy, nakuna. Magaga K5 do kabos lagi ang oras nato na. Don't forget anay ha. Gina Seafood Restaurant ang aton kaduan. Ano man nga okasyon o celebration o simple nga kaon-kaon abi. Dal si Mise, si Toto, si Inday, mga bisita kag mga paryente ng mga kilala mo pagi ka mga kaopisina ni mo. Kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiensyahan ninyo ang tuntuod gin nga palapalas dahil nga pagluto sa mga sinabawan, sinigang, kag tinulang nga mga isda, kag iban pa. Subong ang puntarya ko, subong ang diwal daw. Ang diwal sa Gina's Girili, ambot nga kanamit na mit gidiya. Nakatilaw mako diwal. Sa tubang lang espiho, padiwal bilongad law kapoy man. Pero sa ang diwal nga shell, sa Gina Seafood Restaurant, dili grabe, no? Naara pa yan sa mga, sa tubig nila nga bulutangan, bla, nagagiho kagsigi padiwal. So fresh ang diwal. Sugbahon, barnisan nga espesyal nga barnish, butangan butter, kag fried garlic dirili, kag hala, lamuna. Kanamit na, may kinyaya. Iban duway pagkatilaw, tilawin nyo bala si Ginas, bla. Ang ilang nga sisling manumbog, pwerte makanamit. Dumarungkab na mati ni Caldino. Ang ilang pasayan, haling gijis dagat, nami isang tempura na nilang nga pasayan. Subong man ang ilang nga butter, garlic shrimp. Ang gambas nga pasayan, dirili, kinilaw o kon isigang mo karimes ang sabora. Ang kasag, dirili, gabuke, damo ang bunggo sa kisame mo. Kag ang lokos, dirili nga dabot kong kadlagko siyong bahon mo kung ano man nga pagluto, perti ka namit namin. Dasig luto ay limpyo, barato, kag pisa ng mga waiter, damo sila waiter nga mag-attender sa aton. Ano man nga okasyon sa liwat o konsilibrasyon, basta seafoods ang pagkabalan, isa lang aton kadtuan, kag wala na sang iban, diri kita sa Gina's Seafoods Restaurant. Salamat gid mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa buong gabi. Kita na kita boss, 9:13 evening to 12 midnight. Drilag sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
19: Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Isa ka blood test, sir. JP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugasang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imong health. Ang inflammatory markers, amuni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir JP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
1: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
0: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir JP.
1: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
0: Kung CRP, Sir JP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag may TC, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, may TC, or pure sibangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir JP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir JP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
1: Ang arthritis, siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
0: Same lang, Sir JP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir JP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
1: Nagakudita.
0: No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir JP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik? Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, may TC or pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang may TC, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag MITC. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kag nga kontrolar.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
4: Magduha pa kasi man na.
5: Yung sabi niyong pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
5: Kapila naman sugar ni Moron?
4: 126 na lang.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko, dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto pa Pilipinas ko, uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang, palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods, Dok.
0: Nakatry ko to?
1: Oh, mapatay na to.
0: Puro ka niya.
1: Hindi na to magbalik. Canned foods, bacon, hot dogs, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-MITC, kada adlaw.

0: ko yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
1: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko dito, X500 kag may TC. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam is permi inom alkohol. Permi panigarilyo. Pulaw. Stress. Bisyo. To kadamon lang. Wala exercise. Hadlog ka magka-cancer, pero daw, gabreeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 kan lang, kag mag-MITC. Ang DSE, sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag MITC, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
2: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang MITC para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
1: pulaw
2: ka para sa mga ano, no,
1: call centers,
2: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag MITC, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500, may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D-sugar sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
0: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, MITC or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MITC or Pure C.
3: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT Mag McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
7: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C na gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
0: siyempre
7: DTX
8: pinak, Beauty Soap. Beauty
0: pinaka soap? Hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oo. DTX Beauty Soap.
8: Wow, oh, champion.
0: Mas so, pinanami nga habon.
8: Gina-upgrade niya
0: habon. Oh, gina-upgrade mo habon. Wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
7: So ang
0: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
7: So ipapiki lang sila Doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag atik, no? Na mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
0: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
8: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
7: Mm. Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa
0: laksong. May na English gamito, swipe-swipe, ala-ala ilong gubi, nakanus-nus lang. Nakagamit ka mo, Clinica Deo Fresh.
7: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
0: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imo nga ilok makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Deo Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
8: Hmm. So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
0: ginugasan. The healthy coffee.
8: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
7: Yes, namit gidya Doc Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
0: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
7: Kaya may chia seeds,
0: sigurado,
7: no?
0: Sigurado maniwang
7: kagid yan. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
0: May kape. Kape para sa mga may diabetes. Mm-hmm. Kape para sa may mga cancer. Kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Wow, nga halin sa gituag white or brown sugar.
8: Natural,
0: halin sa natural nga kalamay. Stevia. Mm-hmm. No?
7: Stevia.
0: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
8: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amato niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
7: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid. nga gina-convert sa aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3 Bio ang inyong DTX Coffee Mix
8: Pero
7: Premium.
8: Pero kung general, sir, Kevin, ginapuga niya. Ang ginabubod niya,
0: extend.
8: Ginabubod sa extend ng iya kape.
0: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
8: Wow, DTX liniment.
7: Tananda nga pagpala nakits ang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
8: ang palangapon nyo, mga
7: kakas na. DTX liniment, no?
0: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
9: Gahamot pa pala.
0: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
10: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
7: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog, kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid, kagalic acid, nga maguhan inhan sining vitamin E kaglutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney, tighaboy sa mga higko naton,
7: tigsala.
0: Para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imong akuan sa nga kinanglanon sa imong kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imong kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
7: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang Klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang Klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i-D3 Bio mo na.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Magagat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique,
17: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
18: Kulasi
17: National Highway,
18: kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
18: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
18: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City,
17: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
7: Okay, bandaw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
8: So, sakto na, no? D3 Bio makabulig, dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio makabulig man sa mga pagtuon ha, nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no, para sa community acquired pneumonia o kung CAP. No? Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man. No? Kag kung ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agud nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
7: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan. kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan, mapatay ina kay nga at. Ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Mm. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no? Mm-hmm. So let's say bisa aga wala ka pa kapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
7: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
7: Oh, ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Mm-hmm. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga, kuhaan sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika di Trabayo, ang monolaw rin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaw rin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
19: ka. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbu, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatawag sa imong good bacteria o probiotics sa mga tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
19: ko. Bio ang D3, may physio, may different
7: virus, fungi, or parasite.
0: Bacteria or parasite.
7: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di, ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
0: Mm-hmm.
7: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
19: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
21: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Ang galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako. kutugtong na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Gamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
27: Ka! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
31: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
30: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Las 4:36.
30: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
30: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
3: Isipon na nyo sila mga Rosana, alas 4:37 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Yari kita sa adlaong Webes. Pizza 4 na sinimpulan sa Hunyo tuig 2026. Ako si ka-K5, babes, Gantalao. Minus kay ka-K5, Robert Pacardo. Sa atong sining mga headliners karon nga aga, sa atong sining pagpangalagad, motorsiklo ginkawan sa tubang sa DPWH sa Talisay City. Samtang senior citizen nga rider napatay o nasalapay sa modernized jeep. Alkalde sang Bacolo dismayado sa tiyas sa bangod sa delay sa renovation sa BZGC Fountain. Samtang mga suspect sa pagpang-hold up sa doktor, nakasuhan na, ginbaligyan cellphone, kasuhan man. Drug personality na hamtang o kung nagahampang scatter antes ginlutang, patay sa computer shop sa siyudad sa Bacolod. NCLO ginapapanaugan sang NTA si Cap de la Viga. Police Lieutenant Colonel Vargas ginlubong na. Pagpatukod sang taytay nga nagabalor sang 250 milyones kapiso sa Moises Padilla ginaduso. Areglado mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa atong sini pala tuntunan, mga ka-K5, sa atong sini mga suki nga mga tagpalamati. Mayong aga lang sa atong sini nga mga suki nga nagaupod na sa atong karon nga aga. Mariana Villanueva, Abrenica, Jean Montesino Arroyo, mayong aga si Romeo Macapas. O kuan nyo na? I-share nyo na ang atong sini nga live karon nga aga. I-search nyo na mga ka-K5 ang K5 News FM Bacolod 101.5. I-like and share na ang atong sinip-program para nga damo na makabate, kag damo makakita, damo mag-join din sa aton mga ka-K5. So dat nga mahalawag ba na ang pangalan ninyo? Inyo nga mga pangalan, Marian Villanueva, Barinica, Jean Montesino, Arroyo, mayong aga. Oh, ara naman si Majobil Zerio Tumlos. Oy, salamat gid mga ka-K5 sa atong sining mga suki, ha. Sa atong sining mga naga upod sa atong karon nga aga. Mga ka-K5 sa atong sining mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Na may 601 tanan ka mga kabaranggayan, lakip na mga ka-K5 ang 19 tanan ka mga kabanwanan, 3 ka mga kasyudaran, kag-anom ka congressional district diri sa probinsya sang Negros Occidental. Lakip na diri mga kaki 5 sa syudad sang Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga. Welcome papa. Taga puro karma. Naga-monitor na sila sa ang mga taga puro karma. Naga-monitor na sila. Good morning, Sir Babes. Always like and share. Rowena Villaran Erbito. Salamat, madam. Para naman si Bong Sausalo Mayno. Mga taga Porok KBS, Porok Brotherhood, Porok Maynabianon, Porok Hisa. Salamat! Are na mga taga Porok Hisa kag mga taga Porok Barangay Karma, Porok Hisa. Salamat gid sa inyong pagpamati ha. Okay lang na. Areglado, areglado, areglado. Arian Nandamyo, Arian Damyo! Masadya mga kaki 5 sa kwano? Sa Senado? Wala pa sang wala pa nakapatawag kwan? Wala nag-ulpot ang mga majority black? Ha? Ang ato sining ginabutang kagin ilihir bilang Senate President bag-o na karon mga ka K5 ang nagapungko bilang acting presiding si Pro Team 4 agin pili bilang Pro Team 4 si Wayne Gatchalian, si Senator Wayne Gatchalian. Kaya why maka-ulpot si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe ang national nga mga balita, no? Kung nalantaon mo, no, mas stress ka gindi, pro. Mga kakifay. Tiko mo kay wala sila sang kwan? Wala sang wala sang sesyon ang Senado. Nagatingwa ang minority nga makapatigayon sang sesyon kay kadamo kuno sang mga calendar of activities sa mga resolution nga ilati trabahoon kag dapat ipasar kay ano pagpasar kon wala sang sesyon mga kagibab sila ni tolpo ya 40 gito kaya ka kwan mo ka agenda 40 ka mga resolusyon ang dapat talakayon. Kaya ini para ni sa ato sininga mga kauturan, mga kakifay. Nya ang pumulo yung gamhanan ang unahon dapat nato, hindi ka silingin aton kaugalingon. Pwerte, no? Di mo na mga kakifay, sa ulihi, sa padayo nila nga panawagan, kagpadayo nga kamangay mga kakifay sa Senado, buong nakamangan gin si Jesus Cudero, nagulpot sa ila sining sa sesyon nagulpot mga kakivibe sa pagapatigayon no, na hearing untani lipay man ang majority subong yang majority

Tikay dosi lang sila. Tiko di kabos. Amo na mga kakipay, hindi sila makapili sang hindi sila maka-elect sang ginatawag nga Senate President. Grabe oh. Last 5:46 na mga kakifar. Ang mga nagakalanaboto ya sa mga sa Senado mga kakifar oh. Pinanong nagakalanabo sa so, mong tinadayon gid ila sesyon. Ang pamangkot madayon balaya ang investigation sa flood control projects. Siling ni Erwin Tolponya hindi na. Kaya tananto na mga resource person, mga witnesses, ipadalaan na nila communication nga sa Monday, magasugod sila sa ila sininga investigasyon. Amo mangyapon mo nila, why man sa kinalain na siling ni Erwin Tolponya. Abiyatin lang bala ka mo, sisyon. Wala man sa problema kung magatin ka mo, sisyon. Pamangkot na ba hasta magaga kung pamangkot ka mo? Ha? Wala man sa kinalain niya. Open makamuya nga mamangkot. Kag mag, diskusyonan na to. Niya kung ng anong dapat nga diskusyonan. Wala ta diri sa may ginapalabi. Kag wala kita diri sa may ginapaburan. Mga kakivibe, ara ka mo tanan. Oh. Na, ako o na mo na. Kami gapon ang minority. Kamu gapon, importante. Ara lang kami sa Senado. Kagasin na atin lang gapon kamo sa sesyon. Oh, karabi no. Di mo na. Kaya mo na mga kakivibes. Ang mga minority senators nagapungko na karon mga kakivibe. Daw nagahinugyaw sila no. Si Erwin Gatchalian again pili sang grupo sa wrestling tana ni Senator Tito Soto na siyang nagapasumpa mga kakifight kag Chis Escudero bilang acting Senate President kag Senate President Pro Tempore. Ang grupo nga may 12 ka miyembro na ginatawag nga Solid Black 12 mga kakifive. Ang Malacanang nagkilala sa bago nga liderato kag naglaom nga matapos na ang deadlock sa Senado mga kakifive. Si Alan Peter Cayetano, grabe man ang pagpamatok niya. Ano nga ang balya? Nga illegal kuno ang pag pili sang liderato, pagbaylo sang liderato. Kag siya pa ang lehitimo nga Senate President. Sa bagay, ginambalan na ni Kwan mo. Ginambalan na ni Erwin Tolpo. Ang impeachment trial, kung impeachment trial ang aton sininga pamangkoton, bato kaya kay Vice President Sara Duterte, bantay Senado kita mga kakifay. Isa ka coalition sang mga estudyante, akademiko, abogado kag civil society ginlonsar para bantayan ang impeachment trial. Grabe ni. Ang ila sini tuyo mga kakivibe nga mangin patas lang. Transparent kag gusto nga proseso sang Senado mga kakivibe. Ang trial gina latag na mga kakivibe nga magasugod sa Hulyo 6 kada Lunes tob Miyerkules. Ang kaso nagaugat sa aligasyon sang missions of confidential fund unexplained wealth kag bribery mga kakivibe. Pero damo di nga mga technicalidad. Anong mga technicality diri mga kakivibe? Ang problema ang dapat nga basihan sa impeachment trial ni President ni Vice President Sara Duterte, ang mga bagay nga iya sining ginang ila sining agina question sa pagka

0: vice-presidente na. De pero, wala nagakahulugan na kung may ara ka sang impeachment complaint, ang tanan to nga hindi pa siya vice-presidente o katon mo, pati ang mga ari-ari, yan kaga mga ano na, mga property to, mga confidential fund to ya sang, ako mga confidential kwanto ya sang bangko to ya sang banaya, lamitahon mo pa, hindi na ya pwede. Hindi na ya pwede. Why na to labot-labot ya ang banda to? Ang basihan mo niya mga kakivibe, anindugan to ya, amo nang ilasin nga na, ang basihan mga kakivibe, ang pila ka mga nakomet, sa pag-vice presidente na, kung may mga confidential fund ang wala ma-okit, ang wala ma accounting kag nabudlayan mag account mga kakifay, amo tong dapat questionon kag ang pila to ka million 600 to gisling nila to mga kakifay, amo tong dapat hindi gisling sa pagka mayor pa tanan nga mga propiedad sa mga Duterte daw lami tahon pa dun, hindi naman nayagro amo amo nang siling nila ha yan mo na mga kakifab nga kinanglano na ton mga kakifab bantayan ang pila ka mga giniyos giyos dito ya sa siyudad sa nga okon sa Metro Manila aangot sininga padayon karon na kinagamo sa Senado. Si Presidente Bongbong Marcos nagapanawagan sa mga senador. Nakamo nga mga senador, ginilihir ka mo, kaginpili ka mo sa taong bayan. Dapat magbalik na ka mo sa trabaho. Matapos ang pila kaadlaw nga didlock mga kakifive. Ginpayag niya nga hindi niya ginapaminsan nga matabo ang amo ini nga kinagamo sa Senado. Nga wala lagi ko nagpinsar, ha? Nga wala lagi ko pala nagpinsar nga amoning matabo sa Senado. Si ang flood control project, lipay naman siya. Ang investigation kay tunaw na. pero bantayan tine kay hambali Erwin Tolfo, Senator Erwin Tolfo. Sila niya, magapatigayon man sila Japon sang ginatawag nga full-blown investigation kag hearing sa Senado mga kakibay. That's why ginapilar na to ng mga majority block nga mag-atin sa sesyon. Hindi ka mo magpanago mga kakibay para istorihan ang mga dapat istorihan sa Blue Ribbon Committee. Last 4:54 na mga kakifay ang aton sininga kwan ang aton sininga lawas mga kakifay kung kaisa nagaluya kita no so dapat kaya mga kakifay nga bibalik na ito na kondisyon na mangina pasik lang kita adlaw-adlaw kaya muning lawas aton ang ginasaligan sang pamilya taman na muning manggad ta kung magluyang lawas ta mga kakifay magluya man ang pamilya ta. Kaya nga, kita malang ang ila sininga, kita ang energy nila sa pamilya mga kakifay. Di ikaw malang ang king of the family, bo king of the family, king of the family ang lalaki. Siling sa badya nga akon nga kilala niya, ang nanay niya alas of the family. Siling sa nga bana niya, nugay ka balaya pa. Alay ka buka, dada nga dada. Away ka kabalaw din nga, koring hari. Siling sa bana. Nahoy, way ka kabalaw nga, koring hari. Kalma ka. Sabat siyang asawa. Yay! Way ka kabalaw nga, may alas pa. Ay, Ya ba, sita lang ka? Areglado mga kakipapa. Si Robert Pacardo watching sa kuno sa Gimarasa. Congratulations sa Ildes ko nga mag-graduate na siya. Maricel Alonsabe sa Budugo. Good morning sa tanan nga taga Asinda Conchita, Coscoluela, Barangay Sagang, La Castellana. Uy, salamat sa inyo nga pagpamati direya sa La Castellana. Oh, Delmar Delfin, Evangeline, Pastidio Mahilom. Sabay Barangay Kamingawan, Kabangkalan. Uy, ari sila Gina Borja. Salamat. Ari lang ko direya sir, ni Gina Borja. Oh, sige, update nyo ko ha. Ma'am Esperanza Hinsuli, kamusta ka na da, ma'am? Good morning, Landa. Ah, maayo lang lagaw-lagaw sa abroad, ah. Ah, sige. Te, naka DTX 500 ka na, ma'am? Kaya ang DTX 500 bala, ma'am, mo na yung pinaka-importante sa lawas ta ko na kada-adlaw, gid. Importante na sa to na adlaw-adlaw nga baga panginabuhi. Ang DTX 500. Mando nag-bloating kag nag-lain ang tiyan mo, kag hindi ka makapamuson, constipated ka, kapamusunon ka. Gusto ko yung mag-ariya, pero hindi ka kapagwa. Mga kakifay, constipated ka. Pagi sa pagadamo sang healthy bacteria, mga kakifay, mabulong kag mahusulbar ining problema mo. Ang nutrients absorption, mga kakibay, mayo ini. Ang healthy nga chan nagasuporta sa husto nga pagasuyop sang vitamins kag minerals. Amo ni mga kakibay ang kinahanglanon naton kadaga. Man kabalo ka. O hindi lang sa amo sini nga mga diabetic, mga diabetiko ka. Mga kakifay, amo ni pinaka-importante ang diabetic sa lawas atong kinanglan, mag-ayo kita, makasurvive kita mga kakifay. So pagi dire kinanglan mentras timprano pa DTX 500 ang gamita para at least mabalik ang imo kasigla, ang kapasig sa imong lawas kung ikaw naka DTX 500 na. Ang healthy nga dyan, ako na pagpaligon sa immune system, ang gut health konektado sa immune system, nagabulig man ini mga kakifay sa pagpaligon sang resistensya batok sa mga masakit. Amo na mga kakifay ang kinanglano na ton! Yes! DTX 500, nano naman ang D3 Bio. Ang D3 Bio mga kakifay, ginapabako niya nga itong sininga mga maskulo. Ang aton sininga mga muscle. Yan mo na muscle ko. Lang tawa balaong. Get mo. Nako no. Makon makon. Hindi sa ngakon. May go nga sungi. Lang tawa lang ako. Nga nga o. Lang tawa lang ako. Nga mas ano o. Makon makon o. Nako nako. Na. Kay ga gym siya mo. Vitamin D3. Aber. Mga kakifay ba? T-cells. Vitamin D3 nag-aktibo sang T-cells kag macrophages nga nagadepend sa batok sa pathogens. Nagabulig man mga kakifay nga mapahaganhagan ang risgo sang respiratory infection. Amo ni mga kakifay ba nga itong sininga D3 Bio. Antibacterial kag antiviral effect. Ang extra virgin coconut oil may lauric acid nga silosang atay sa monolorin. Monolorin nagapatay sa bakterya, fungi, kag virus. Lakip na mga kakifay ang COVID-19 virus. Viral antibacterial mga kakifay. Amo ni ang D3 Bio. Oh, kung bahayin ang imusing immune system, mga kakifay nagasalimuang na, mga kakifay, amo na ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ginapabako dyan nga itong immune system. Te, amo na ang pagsalib sa ang puwersa sa tatlo tanan ka mga kampiyon. Ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Di mo ni mabakal sa tanan ng mga butika ra. Dira sa Maze Wellness Product Center, available. Dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Ara dira sa may Florenceville sa Nino Store. Available man mga kakipad dira sa kay Ma'am Menda Noble. Kagtoto ninyo Bonito Noble. Pangitaan lang si Ma'am Menda Noble mga kakipad. Morning na kay Ma'am Menda Noble kagay Kap Bibing Noble sa Barangay Panukoy. Ayos, ayos. Sige. Last 5-2 na mga kagibay, makomersyal kita na, ay balikay kita, matapos na eh.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Protection sa mga balatean.
9: Muter na mas! Sato si Pimpinido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: K5 News.
0: Areng Lado, balik na kita mga kakifive sa atong sininga pagpangalaga. Dala 5-8 na. Dali lang giga, may pabati kita sa inyo yan ay mga kakifive. Ang bagaw karon nga jingle sang balita ang K5 sa umaga. Matiyan nyo mo lang mga kakifive ha.

0: Okay. Okay na. Lawig man ba, no? Daw, three minutes, gate mo, lawig ba? O, sige lang. Ang matong bago tanga jingle, mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Okay man. Jocelyn Francisco Chavez, Jinke Francisco, good morning. Steven Washawo. Don Luis Gantalao, mga kaki-five. O sige, last 5:12 na, mga kaki-five. Hindi nga ba inulong sa kaluan sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kaki-five. Importante sa itong siling lawas, ha? Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Hindi nyo pagpaslawa ang lawas ninyo, mga kakivibe, ha? Kinahanglanon gina ito sa suplemento na makabulig, mga kakivibe, sa itong siling lawas para magpabilin nga kondisyon ng itong siling lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ginapa-enhance ang itong sininga enerhiya. Mga kakivibe, kung kulang ka sa oxygen, kampiyon ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ha? Ang importante ang oxygen sa itong siling lawas. Kaya kung mahina ang iyong oxygen, pigaw ang oxygen sa supply mo sa itong siling lawas, mga kakivibe, luyaho niya ka na. Kinanglano na ito ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule para ma-enhance ang itong siling oxygen sa itong siling lawas, mga kakivibe. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, din mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy, dira sa mga butika sa Silay kag Talisay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung diin man kamo diri sa Negros Occidental, ang Dr. Pinoy, mga kakivibe, nagapangraga. Aya. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Alas 5:14 na, mga kakivibe, ganto ang tanang atong sininga patrol. With kakivibe, Vincent Obedek, Bidina Coralde sa patrol, mga kakivibe.
1: K5, Balantay, Merkado.
0: Alhamdulillah,
2: Rabel Alamin, Kakipay Babes, Boga, ang kampiyon ng singaan, jingle mo.
0: Oh,
2: si
0: dala
2: si
0: ka na na, dae.
2: Boga, kampiyon, Kakipay Babes, si Ma'am Jerome, isang tangga, limpios ang iyang bangros, Kakipay Babes.
0: Ha?
2: Ga-maam mo ng ulo yun.
0: Ga-ikulikul man ng likbo niya.
2: Gasabay-sabay man.
0: Ha? Gasabay man sa sound pump.
2: Oo, ga-maam mo na sa isang tangga, limpios ang iyang bangros, si Ma'am Jerome, may nga, gadara si mo.
0: Galing kinita ka makita, ha? Why kaya live?
2: Ara-ara si Viber, Kakipay Babes.
0: Ah, sa Viber?
2: Oo. Ah. May nga, gadara kay Ma'am Concho, ha? Kay Dodong sa Cebuano.
0: Ah.
2: Kaya sa Libertad Public Market, Kakipay Babes.
0: Di mga taga-Libertad, Subong, daw nag-iikulikol ng libo nila pa.
2: Sa bago na nila na batian ng jingle.
0: Ah. Sige, ninikadaga na. Gina-pa-improve na lang niyo, ah.
2: Kampiyon, Kakipay Babes. Kang aton nga, amigo, dira sa Giovanni Cordero, nag-monitor, Kakipay Babes. Kay Nonoy Siloy.
0: Why takagaling masulat, di butang tagig kayo sa kung kay part kaya sa kwan mo sa balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon, salamat ka kay Kakipay Babes. Salamat kay Chimo. Kagang aton mga amigo, dira, Kakipay Babes, nasaling na aton, ga-iwol-iwol ang buli nila. Kagang ulo, nagasabay-sabay mo sa jingle. Adod, lalo na ko rin K5 Babes.
0: Oo, mabatian mo na ni.
2: Kampiyon git. Ito may ngagad sa liwat na ah, kasi ato mga amigo dari, si Lami Blengua po, Ron, kag sila ni Efren dara. Sa may guwa ka K5 Babes, kag sa ato na rin sa mga amigo na ato na rin sa may Parinyos Eatery, Mami Kate's Eatery dara, nag-monitor git ka K5 Babes. Ang ato na wholesale subong ka K5 Babes.
0: Wholesale?
2: Ang ato nga manok, wholesale nga manok. K5 Pro kung magbakal ka retail, ma-retail ka ba ito, 160 ka K5 Babes, ka K5 Kipay Babes, ka nga itong mga itlog dari sa Toparay lang. Kung gusto mo magbakal manok, magbakal ka itlog, ara lang, topan na sa kipiyak lang estante ka sa Tapangko, Kipay Babes. Ang jumbo na itong sa itlog, 980, ang jumbo.
0: Anong itlog ang nanamian mo?
2: Ang itlog ni Manoy. Nakita ko ito. Itlog ni Babes, Cantalao. Nakita ko ito. Labutaw gini si galaw gawain
0: daw hindi amo aw
2: ang itlog ni Babes Cantalao. Itlog Ang itlog hindi kini madula.
0: Itlog sa manok.
2: Itlog sa manok pare diri ang kitabis damo. Ang aton nga jumbo at ang Navy 80 kagang extra large sa Navy pesos. Kagang aton nga large 3.88 kagang medium na ton 8 pesos ang gamay nga itlog si size 50 kaki pa babes. Aton mga may dirty kita ba pang dirty egg white na dirty egg no white jabong dirty egg kaki pa babes. Nablang alin sa kwan ba alatrasan sa manok kaki pa babes nga hindi ba white na naugasan. Pwede ka kay kabakal dire kay ti barato lang ya kay babes.
0: Si mag dirty egg na yan ti why na ta kay dirty na mo.
2: May mga body fresh from the kwan kita kay babes. Ala trasan. Makabarato kay pamruti kwan mala na lebi wan mo mala na. Tapos makabarato ka bla kay babes sa ang atan nga dirty egg pero subong BY subong display subong. So para mo lang aton na presyuan ay direk kay K5 babes 155 subong ang wholesale sa manok kagang 160 naman ang retail. Nadulong sa inyo sa Mighty C dal kalambis vitamin C kagang ang Clinica D3 Bio Clinica DTX 500 naton kagang aton nga DTX coffee mix available kay Jen Montesino Arroyo at K5 babes kag available man dra sa May Jimber Marketing mga amigo naton dra ara si Tagi si Kit si Gaspar si Toto Preyas mga agad si Edward
0: do pagalin ko kagapon to nagabulos to siya si si Boss Erwin Kapada to
2: oh ikaw nagaptanay ka mo do aguro
0: nanawag sa akon si Bossing Emmanuel Ramoso morning na kay Jomel Ramos ah.
2: Oy, Delmar Del Pen, galing kay Kipe Babes, nagpa-tambiyaw man kag sa aton mga kauturan, dra sa may Consing Eatery, kag sa may Mr. Bros, kay Kipe Babes, kag ang aton nga base lechon, hindi pagkalipatan ha, dra sa may Purok Lechon ng Barangay 36, manamit nga lechon baboy, base lechon, mga kakipay dalan, Araneta.
0: Emmanuel Ramos, sa maning founder, galing sa CV Ramos, ne?
2: Nan, mga silanda, pamilya Ramos.
0: Sila na Jomel? Jomel o Jofel?
2: Jomel. Jomel, may gamo to. Ito si Bukay.
0: Si Bukay? Si Katsila?
2: Oo.
0: Si Katsila.
2: Hindi mo na basta-basta, Kakipay Babes, ang kanila inadyan. Sobrang, Kakipay Babes, ang atong sitwasyon na rin, kagmayong aga kay Sir Edgan Sondra sa may Forest Park. Kinamatambiyaw ginaton sa mayong aga na maninoy, mani, fila mo, Kakipay Babes, kag si atong pariente, Little Bossing. Totoo, kinitoy mo yung aga.
0: Nugasong God si Maninoy mo man eh, fila mo sa akon. Kaya huwag ko na sa nukuno ginatamyo. Natamyo, gilang pro?
2: Natamyo, permi.
0: May nga gala na kay bro ko man eh, fila mo.
2: So, God, guru, huwag ka na nagkakato siya to. Huwag ka na kapamasyar na dugay. So, para mo lang kakipa.
0: Kapanawag sa sako niya, din ka? Di ko hari lang ko niya. Ngayon tawag na ka kay permi ka sumag. Nya permita ka masugata. Sugata mo bro kali. Wi kana mugno.
2: Sige ba ang ano pa mugno? Slakya no. Slakya ni bye bye.
0: Ate Christine morning na da.
2: May nga gadala si Mama Christine dra. Pag maninoy man ni pila mo. So para kay Kipe Babes, amo ni aton na sitwasyon diri kag sako naman ang aton mga country mga kauturan sa pagpamakal sa ilang mga inanlanon kay Kipe Babes. So sa patrol, kay Kipe Wilson Belliana. Ini naman si Kaki 5 Vincent Corante para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 Mills sa Pag.
1: K5 Barantay Merkado.
0: Ariglado mga Kaki 5 sa atong sining pagpangalagad. Mga Kaki 5, madamogin ka salamat. Kaki 5 Vincent, Ubadik Bidina, Coralde. Alaikum salam. Kona, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa atong sining mga soke dira sa Libertad Public Market. Sa mga Muslim Brothers na ton. Alhamdulillah lang sa inyo tanan. Susan Gillian, mayong aga lang dahil sa kay Susan Gillian, Buyet, Pasiha, mayong aga. God bless, morning Sir Babes. God bless, Buyet, Pasiha sa Tuboso, Barangay Tabonak. Mayong aga lang dahil. Kampiona, Elena, Australia, Solgon, morning madam. Aha. Kaga, Inday, Indang Hilado, Sarad, good morning. Ang aton nga kung naway gidgasaka ang aton sining magic ay ho 300 Industries Mill City Sinto sa lanyo. Ano ka mo man? Huwag ka mo ayagalan tao. Huwag ka mo ga-share. Share nyo man yung aton nga, kwanay. Hindi ka mo namiyan sa akon. Balak mo da. Si Raymond Soyom de la China. Kagdad boy Mendoza dira sa may Banago sa Santa Clara aton mga security guard. Ariglado mga Kaki 5 diri sa aton sininga pagpangalagad. E-check ta na mga Kaki 5. Si Kaki 5 ha. Si Kaki 5. Wilson Villena. Ay kahapon dili isa sa mga nag-responde. Kag nag-responde gina patrol kahapon sa isa ka aksidente nagluntad dira sa may National Housing Authority tubang o. Dira sa may Pahanukoy. Mga Kaki 5 ng motorsiklo. Ginsungkit sa modernized jeep. May balang modernized jeep. Dumanun yung mga driver sa modernized jeep ni bulag. Why kita motor? O kung nagpabulag-bulag lang. Diba rin tumba to yung mapubre? Senior citizen pa naman yung nagasakay sa motorsiklo. Pag atumba, tumba ang motor. Kay ginsungkit sa modernized jeep. Ang malain lang kay napilpilan ining si kuano ining driver ka motorsiklo atumba sa napilpilan sang iya sininga motor. Ang iya sininga motor pagatumba ya ang footrest nagtupa gid sa ilya. Ang footrest yaway pa putos bla open mga kaibay wala rubber, may rubber na mo. Sus nagdulot ang footrest tuya sa iya sting tail. Why sa kagwa mo? Pangin padlos pa niya pobre. Why kagwa ang pobre? Nangin padlos pa. Ano pagkagwa eh? Kay na ungot ato yung footrest sa iya sting tail. Ano itong why kagwa mga kakipa? May lang kayo nag-responding atong sininga mga rescue units. Ang DRR mo. Kag ang chamber volunteer private and rescue. Kaki 5, Wilson Villena.
1: K-5 News FM. Kampyon Report.
3: Oh, my love, we'll see you through.
0: Kampyon. Mayo kagalay magkanta, sumao.
3: Ending na lang nga.
0: Ha? Amo lang na nabala mo? Ending ka lang?
3: Oh, ending lang. May bagdahin na magbawag. Kanta pa na matiungo.
0: Mayo ayaw lang natin. Ay, kung nang chorus, balaan mo mo.
4: Ayaw!
3: Anyway, if I wish, no, aside sa accident, kagapon, kay ongoing, pamanato siya yan, no, na ginabulong sa isang hospital dito sa siyudad sa Bacolod, kagapon, istorya ka naman ang driver sa modernized jeep. Although, todo panginwala, ini siya, kasi ang manyak mo nung sa siya, inang gulpi lang kung na nagliko pa wala ini motorsiklo rason kung nalabot niya ini ang motor but ginaalig ariglo sa mong kagapon dito sa kapulisan and we will check lang naton kung ano ang plasada sa ni karon kung nag-ariglo na ibala ini buwa but hold on custody ini ang aton sa mga driver anay while ongoing pang investigation sa ining incidente so we'll check lang sa updates sa ni karon total o naman yung balita kasi Vince no. In a smart share, dito naman sa bahin sa downtown area kasi Vincent Quezon Robert.
0: Na naman.
3: Kay ma,
0: abi ko gani ko ng mga, abi ko gani ng mga barker diya sa plaza. Da na, nagtadlong na sila. Kaya man tigin na, kuha na sila mo. Gin-organize na sila. Ang pila ka mga police chief diya nga naghalalin. Ang mga barker na sa public plaza ini mga nagabantay da kag nagapang nahi na spatos da kunano da mga standby da gina-organize na da sila kag amo na sila ang gina-task da yang magabulo bantay kag magapulpanilag sa mga snatcher mga kawatan oh. Tapos may kawat pagligyapon.
3: Actually, kita rin sa mga video, kita rin, ikaluloy sa tao. Kaya man, kastigo, kung ano gini, balbal gini, ang nagyan niya kaga, sa tinagdan niya, adlaw kay Fevins, no? Matapos, ini siya, maaktuhan mismo sa biktima. So, saan pa nagpanglakaton ining biktima sa may Luzuriaga Street, no? Dura sa may Old City Hall, ayon mula. Nakibot ining biktima, nagdong may nagagiho or may nagatandog sa iya sining sling bag. karon pagbalik niya kay Kevin Robert, tinakpan niya gid ining suspect no nga ginakuha ang iya sining wallet kagang iban pa niya kagamitan. Todo panginwala pa ini dali ang suspetsado bati sa maaresto na sa security guard sa lugar na to same time ni respondihan man sa kapulisan nakuha gid sa iya ang wallet ang iban pa kag cellphone ni sa nga biktima kay Kevin Robert. Kaya maara na hindi siya sa karoon sa kustudiya sa ato sa kapulisan sa Police Station 1 kagaging pasakaan hindi siya sa kaso mga theft no paagi naman niya sa inquest proceeding kay K5 based on case of Robert. So nagpanugyan ang ato sa kapulisan ba lang no especially doon sa downtown area ikabalo ka mo ang mga snatcher K5 ang mga kawatan isa lang din ang ginahulat sa Nila mong opportunity.
0: Correct.
3: Kung oportunidad kay Vincent kay Fab Robert.
0: So, mayo kay na, son, mayo kay nakita sa, ano security guard ang nakakita sa niya?
3: Si Victima mismo ang nakakita siya.
0: Ay, yay!
3: Ginatok kay bang iya sa niya bago. Ano mo na kay te, medyo may sarang-sarang manili ang biktima magbato. Kulata din siya. Pagdakpan sa iya, kastigohon sa mga tao, masa palibot. Sa ano, yung tanan, may inumol, may sipa. Okay, amo na, importante nga nadakpan lang kita rin sa kita Robert kahit makuad na tagaan sa mission kahit kita damo sa nagkakahalitan. So mula na, no, panawag na sa pulisa, kapulisan, kaya hindi kita tagaan sa oportunidad. Hindi ang mga kawatan, no, sa tanan nga tiniol, kinanglan, aware din ko no, sa tanan nga mga tiniol, kaya kiti, napaloka mo ang kawatan kag ang mga matrimina kita rin sa kita Robert, given naman na, na hulato na kaya magpalikod ang aton sa niyang kapulisan kag amo na yung pag-iho na Manila, o baga, ano ni nang when the cut is away the rat will play ni mga daan sa nila ya
0: amot sige amot sa lingon na hindi boy na siguro ubos na gid eh
3: na ubos ang boy na sa mga sa kito boy but nevertheless karon kay five games no i-launch naman ang 911 hotline so buksan ani karon last just no
0: officially
3: BCTO
0: officially buksan na.
3: Officially buksan na siya no ang 911 localized 911 diri sa siyudad sa Bacolod. So kay kung may emergency da tawag gid no di maglipat maski wala ka load ang 911 open gid kay Fairbanks in terms of emergency no sa tanan nga kinihon. So kay sa sa mula na nay and kay Fair Robert ang ato sini nga balita gikan sa patrol ng Rodol Osenya sa Kalwan sa my PC D3 by the detection sa Bandit. Upon naton si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villena. Para sa kapitan nga balita sa ebisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Marabog kay kasalamat ka K5 Walson Villena sa imo sininga report pang ka K5. Nagpangot kita sa tagtang alas 5:30. Ini nga bahin dulo sa Kalwan sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 by kapi ka na ma-detox ka pa. DTX Coffee Mix sa atong sininga mga suki ha. Kinanglanon aton ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kay Merlin Ferreras dira sa kay Broco Alfredo Ferreras at kay Alvin Ferreras mga kakifay at sa Top J Tire Supply dira sa Alhisa mayong agala na sa inyo oy sa atong sininga mga soke oy dira gali sa kay Ma'am Mrs. Salvacion Federico user sa aton na DTX Coffee Mix May TC sa Purok Brotherhood Sumag mga kakabay maing agalan dahil sa inyo. DTX Coffee Mix ha! Kay Mr. Jonito Igis sa Purok San Ninio Barangay Sumag. Good morning man sa kay Mr. Pablo Cantera user sa May TC kag D3 Bayo Purok Maynabianon Barangay Sumag mga kakifay. Salamat gin sa inyo ha! Kay Mr. Rini Boy, Mrs. Janice Ignacio Sang Purok Mania Maynabianon Barangay Sumag available man ang Mighty C DTX 500 sa iyang lugar sa iyang tindahan mga kakayam salamat gin sa inyo good morning man sa kay Phoebe ang Phoebe Store na wala untad nga nagamonitor sa aton mga kakivibe dira sa may Purok Salong Barangay Dulao Bago City. Salamat available ang aton sini nga mga products nila kag DTX DTX Coffee Mix kay Toto Nimenzoda kay Roberto Nimenzo dira sa may Lopez Ista. Salamat gid ha kay Rico Baranal sa Baranal Eteri dira sa Dulao, Bago City, Mayngaga. Kag of course mga kakifive ha, sa atong sininga mga suki man dira sa kay Jid Store. Jid Store! Ellen Helado, good morning! Dira sa Habitat. Ma'am Tiri, mayong aga, kamusta ka na da? Dira sa Habitat, sa Barangay Tangub. Jean Montesino Arroyo, mayong aga. George Pineda, Gaspi. Kagay Ma'am Elnora Mochillas, Mochillas Yasat. O, oh, mayong aga lang. Mayong aga man sa atong sininga mga suki. Dira sa kay paring Boy Gonzaga sa Riverside, Sonto. Dira sa may Sontri, si Ma'am si Ma'am Julian, ano? Si Ma'am Lona, Mrs. Lona, may ngagalanda. Kag si Janita Hibaler. Ang 3KG store dira sa may bayanihan, maying agalanda sa inyo. Dira sa Barangay Banago. Maying agalanda kag available ang aton sininga coffee o DTX coffee mix. Dira sa may 3KG store sa Barangay Banago sa may kwana. Dira sa may bayanihan, Purok Bayanihan, Barangay Banago. Aha. Oso naman ang pabulag-bulag. Mamugani. Gaspar Coronel! Salamat sa mga taga Ginvera. Kapihan, mga kakibay marketing. Dira sa may Purok Takuling. Barangay Takuling. Salamat gid sa inyo dira sa mga nagapulupangapi dira. Kagkay nanay Erlinda Villapania, maying agalanda. Lida Shore. Si Lida Shore dira sa may Purok. Ano na? May gugmaon. Sige. Janelle Store, maying aga sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Maying agalanda ha mga kakifa, available ang aton products. Ramil Talabahan sa Barangay Alihis, kilid lang dira sa may na, sa may Asinso Market balada. Kag Oxinia Store sa Purok Fatima Dos, DTX Coffee Mix, you'll share mga kakivibe. To in one store, available ang mga klinika products pareho sang DTX Coffee Mix, Mighty C, D3Bio. Aha. Kay Mrs. Estela Mora Valencia, kag Mr. Bobet Valiana Valencia. Valencia ni o Balinya ni o Valencia. Balinya, Balinya, mali Valencia gro Balinya, Balinya. Sir. Pwede panawagan o be? Purok 5 Barangay Takuling Bacolod City kon dere sa tapos na. Ariglado, sige. Las 5:36 na mga kakifive. Diri kita ho. Kay ang atong sininga may open letter to yung kuano. Ano ning open letter man? Kay Barsaga. Ang open letter mga kakifive kay Kiko Barsaga ma para sa ano ni man?

0: Las 5:30 sa isa mga kakibab sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Ang importante sa aton karon nga aga nga naka may TC ka na. Ditribayo kag may TC, ditribayo kag DTX 500 ha. Plus ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag siyempre nga aton sini nga Dio Fresh. Importante gid sa aton mga kakibab karon nga aga. Dio Fresh ha. Sa mensahe sa sining open letter mga kakifay ni Kiko Barsaga ding Sorenio Cancelo ginpadala ni Vice President Sara Duterte kag isa kay ka open letter kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ini mga kakifay na siya ginapahalin sa House of Representatives. Sa iya sulat, nagasiling mga kakifay, okay lang nga magalain kag kung mag okay lang nga magalain kag maglakat sang mag-isahanon basta matuod sa imo kaugalingon. Muna, ha? It takes courage to charge forwards even if no one will follow you. Your resolve, it is daily reminder that character matters more than conformity. Tiyanong mga punto dire. Ginapasidunga ni Vice President Sara Duterte ang kaisog ni Barsaga sa iya sini nga panindugan batok sa korupsyon, abuso kag opresyon. Gina isa niya ang iya sini nga kaugalingon na eksperyensya nga ginatawag man sa iya nga ang ginatawag man siya nga baliw kag bubo tungod sa hindi pagsunod sa nakasanayan mga kakifay. Sini panindugan niya ni. So ginpahamtang ni pamtang ni Barsaga na mag-inom si Barsaga sang vitamin C kag tubig para sa iya silinga kahimsog kag kondisyon sa lawas eh. Kanya inom ka na lang tubig, inom ka tubig ha. Nya inom kag tubig na Barsaga kong inom ka tubig. Vitamin C kinanglanon gis lawas mo na para nga magdako ka. Dugang pa niya mga kagayba, mga ginahigugma ka sang Diyos, sang mga tao sa Cavite, sang mga tao sa Davao, sang mga agila, kag sang mga ido. Hindi ay ido, buang. Ay, kagrabya. Alas 5:40 na mga kakifive, dire na kita sa atong sininga K5, kamustahan? I-check ta na mga matabid na kita mga kakifive sa atong sininga Antique sa Antique.
1: Good morning. Yesterday, and sa the regular session, bakante ta na ang position. Feeling
0: to say, double up po. Tan, kayo tan.
1: And since di ka na...
0: Aha. Nalilanggit. Kaya daw nag-sinambunod pa mga kikipayam, nag-a-dubulab sila. Ay, kuan balatan! Aha. Aber?
1: No, kag Negros Island, mga kasimanwa. Okay. Sige, standby. Regya sa atin nga pag-pangalagad sa atin mga pinalangga kag suki nga mga... K5. O sige. Good morning, Anay. Regyan kay Ma'am Gima del Rosario sa may barangay Lagta. Lagta Lawaan. Sige. Sino una, Sir Simon? I-acknowledge ta. Sige. Ang Negros Island Region, si Daddy ko, babes. Good morning, Daddy babes. Miss you.
2: Miss you to, Mama Chok-chok.
0: Mayang aga, Sir Melmar, ang Antique, Sir Nestor, Mayong galandan sa inyo kampiyon signal mo di sa Monsa Negros Island Region sa syudad sa Bacolod. Dagaisan nun lang migo mo di ah. Back to you, Toto Nestor.
1: Melmar. Kung nagasarahanan ka lang, nagasarahanan man ako dyan, daddy. Amor ako no, kampiyon, kung ikaw lang saramong. Sige, ato nagasarahanan man no, si Sir Jobert SM sa Capiz. Good morning.
3: Thank you so much. Good morning. K5 was with us, ABP. Kagsataran ng mga halang doon ng mga anchorman sa K5 News FM. Ang Roa City kag probinsya sa Capiz maulanon, matulotaway ang panahon, matbaskog ang signal sa K5 News FM. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Minister.
1: Thank you so much sa SM Jobert sa probinsya kang Aklan, Sir Michael. Mayad nga aga.
4: Good morning, Sir Nestor. Good morning, K5 Sir Visayas. Negros Island Region, kampiyon ng signal. Nagbutlak ng Haring Adlaw di sa Amon, Manayanaya ang panimpo. Naka DTX Premium Coffee na kita. Kag naka DTX 500 pagin. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo. Sa iluta sa Suratgag Provincia, kang Iloilo. Sir ABP, mayad nga aga.
5: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. Mayong aga, Ma'am Bibing, bigyan pagtulunan and congratulations sa ibang bata nga nag-graduate nga magna cum laude. Nangami ang signal ato dire, nakainom na kami sa klinika DTX Copenix. Balik sa inyo dire, Antike.
1: Thank you so much, Sir ABP. Kompleto rin ang barkada. Diyas Antike, nagaturo ang uran sa San Jose. Day, unahan tang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, anong latest?
5: Good morning ka K5 Western Visayas sa liwat. Ang latest inipit ka move on sa nagkakilitabo sa Senado, no? Sa aton sining mga ka K5. And speaking of nagkakilitabo si Congresswoman na Jamjam or Julian Jamjam Baronda, nag-file na sa nga kaso mga ka K5 batok sa 12 Marines, no? Sa aton sining mga ka K5 nga allegedly ginulamid ang iya sini pangalan nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects, no? Ato balang mali-malita mga ka-K5, no? Nga gipangambaso sa mga ex-Marines, tinag-file sang kaso si Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa ila mga ka-K5. Inabinagid ang cyber libel case mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati kay suno sa Congresswoman nga hindi na niya husto ang ila sini nga ginaobra kag ini tanan pamulitika mga ka K5 kay suno sa congresswoman nga isa sa mga maisog nga nagabato o kung nagapakigbato sa sining mga imboldado mga ka K5 nga mga tuod-tuod sa flood control projects, and they are just twisting the facts mga ka K5, no? Kung sa diin ginabalik sa mga kongresista nga nagausisa ang ining mga alleged nga pagbaton sang kickback sa flood control projects, no? Aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, and siyempre kahapon ang mga Ilonggo people and mga nanarisari nga mga experts, abogado, doktor, tanan, pati mga konduktor sa Sires, nagabi na isay mga ka-K5 sa sining nagakilitabo mga ka-K5 sa Senado. Ano gibang nakabot na kurum. So, ti ginapa late na lang na ina sa mga aton sini nga mga experts, and hopefully nga makamove on na kita kag makaproceed na sang trabaho ang aton sini nga mga opisyalis sa gobyerno. Kay kahapon ang board member naton diri Attorney Suplico, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo, para sa iya questionable ang pag-proceed sang quorum sa Senado kahapon. But there are also other experts who are saying that it is legal because of the ruling of the Supreme Court, the Abilino versus Cuenco case. Amo na nga ton sini nga mga balita diri sa Iloilo. Balik sa inyo dira. K5 Western Visayas, nagkatango-tango gud si Sir Babes Gantalaw kay Balaan niya gidina. All right?
1: Thank you so much, Sir ABP. Sigurado gid si Daddy Babes sa duro malita. Mayano sila malita na kaja? Oh.

0: kids nga nag-hiring sila sang trabador sa ila shop, no? Mm. So sa din nga, may nag-apply nga si pangalan niya, Daniel Feliciano. Ah. After 2 days, gin-accept niya ang iya friend request, kaya nag-message siya ang lalaki nga ma-apply siya ko, no? So pag-apply niya, siling niya, nagtawag siya, no? Nagtawag siya paagi sa online ang aplikante mga ka-K5. So pag sabat sang complainant nga babae, nakibot siya kay ang nakita niya mong sex organ. Oo, kag ginpaubos ang shorts ang nasabitan nga lalaki, kag nakita gid niya ambal sang babae daw todlo lang kadako. Oh, mga ka K5, no? So sa subong ginpa-blatter siya, nagreklamo ang babae kag nag ambal nga dapat gid nga maghalong ang mga kabataan, especially ang mga kababayenhan, kay base masumalang ninyo ang nagapakilala nga si Daniel Feliciano, mga ka K5. Una mga balita dis Banwas ang Kalibo, Bilog Probinsya, Aklan, balik sa imo. Abakon, antik.
1: Thank you so much sa Kalibo. Bo, grabe man nga abilidad. Dapat masampalan to si Feliciano nga to, Sir Michael. Sige, sa ilo to sa Rojas, sa probinsya kang Capiz, Sir Jobert, may parehas man ka to, ikaw nga kilala dyan sa Capiz.
2: Ang pabangkot ko may nag-apply siya nga muna ang qualification.
3: Amo nang delikado ABP kung may mag-apply patawara. Mga nagapakuna ng balita diri sa amon sa probinsya ng Capiz, kahapon ang tanan-tanan nga mga DepEd officials sa Bilog nga Region 6 sa tanan-tanan nga mga division office ari di sa banwasang maayon, no? Matapos gagipatigayon kahapon ang kick-off mga ka K5 sa aton sa ning brigada eskwela, kag at the same time ang regional orientation sa aton sa ning Learners Right Protection o kon LRP diri sa probinsya sa Capiz. So kaming host diri kahapon kag ang mayor sang Banwas sang Maayo, at the same time amon sa nga LMP president gintagaan gid sa importansya ang aton sa ning mga programa sa Department of Education mga ka K5 para mapatigayon ining learners right and protection on wheels mga ka K5. I mga taga-Aklan, tayo ni Ilo, kagantike, rinig kagapon, mga ka-K5, no? Sana sambit nga kahiwatan, mga kasimanwa. Samtang, isa diri ka wanted person, nadakpan sa aton siya matapos ang kapulisan sa Rua, si TPNP, 5 ka counts ang rape ini mga ka-K5, no? Sa statutory rape, ang kaso nga gin-file sa kay alias Tuto, 21 anyos sa ang siyudad sa Rojas matapos kahapon nagpagwa sa ang Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 14, mga ka-K5 sa warat o pares sa sining nasambit nga suspitsado. Ahay, wala sa ka-kwan, wala sa ka-prikatar mga ka-K5 sa gintiklo sa aton sining mga katapos ang kapulisan ang masubok ang masakit diri, wala sa ang piyansa nga ginatag sa iya mga ka-K5. So far mo na mga balita diri sa amon, magluwas sa tong bangkay sa Eco Park nga nalumos diri sa amon nga nakitaan kahapon sang hapon mga ka K5. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Capiz. Sa Iluanta si Daddy Babe sa Negros Island Region. Daddy, anong latest?
4: Ang latest naman ay may share lang ko tuyo sa nga nag-apply trabaho. Nila sa amon man natabo mo na ang managerial lalaki. Siling sang manager niya ma-apply ka trabaho, siling sang applicant niya, oo sir. Niya, anong tapusan mo? Tapos sa college niya, wala sir. Niya, tino nabalaan mo? Niya, nabalaan ko sir kung sino upod mo, kag din ka mo nagkadto. Niya, baton ka na nga yawa ka.
5: Ay,
4: ang mga balita na mundo rin sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, nag... Again, dulong na sa iya sining nga katapusan nga palawayan kag naghatag na sang final honor ang Bacolod City Police Office sa lubong ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, anay chief sang City Administrative and Records Management Unit sa BCPO. Ginalubong si Lieutenant Colonel Vargas sa La Carlota City Memorial Park sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental sa itong Sabado. Antes ini, may misa nga ginpatigayon sa Our Lady of Peace Parish nga gin-officiate ni Police Captain Alexander Ripazo, Officer in Charge sang Chaplain Service sang Police Regional Office ni

0: Cross Island Region. So nagaboylog ang pamilya, mga abyan, kagkapulisan, agad na maghatag sang respeto kagpagkilala sa 33 katuig ng pagservisyo ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Philippine National Police. Amin yung mga balita naman din sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Antique.
1: Thank you so much, Daddy Base. Mga balita, Arigas, Provincia, kang Antique. Update sa tong pagbinunanay kang nagligad ng gabi sa may barangay Funda Dalipe, San Jose. Ang biktima sa pagpangbuno nagapabilin sa talad sa intensive care unit kang Angel Salazar Memorial General Hospital. Samtang ang apat sa mga suspect, darwa ka to ang ginpang-release kang ating mga kapulisan. Banget nga wara kuno sanda nakapang-alima sa krimen. Samtang naka-hospital arrest ang isa ra sa suspect nga ginkilala kay alias Joby kay 57 Visayas sa Negros Island Region matapos nga ginsapute kang mga kabugtuan rugto nga nagdakop man kana. Si Jonathan ang sara ka suspect sa kustodiya kang PNP nga pagapasakan kang kaso nga prostrated homicide. Speaking of DepEd kay Nabla sa Capiz, ambal ni Dr. Ernesto Servillon kahapon natin na istorya.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Temporary kita nga mabulag mga ka-K-5 sa Antike sa atong sininga K-5 kamustahan. Diri sa sudad sa Bacolod, balik kita mga ka-K-5. Salamat kid Iloiloroa sa Antike kagkalibo sa atong sininga mga sister station. Mga ka-K-5, salamat kid sa inyo ha. Kay mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast. Why na kita oras? May oras pa pero hindi na aton. Salamat gin mga ka-K-5 sa pagsuporta kag pagpamati always ni Ma'am Mary Rose Lingaya sa Totong Store dira sa Andumanan, George Lauso Migoko the shooter. Salamat sa pagpamati. Why na kita panahon mga ka-K-5, mabulos na, standby na sa DTX 500 Morning Newscast with Kaki-5 Colin Cobian in Servan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki-5 Babes Gandalao para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong.
13: the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Webes, Hunyo 4, 2026.
6: Mabatian kita in Where in the World, binagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa ato ng mga pangulong dinalan.
3: Regional.
4: Regional Brigada Eskwela 2026 ginpap o kon ginpangunahan sang maayon Capiz. Mga suspect sa pagpangbuno sa San Jose Antique na aresto na.
3: National.
4: Bago ng mga chairperson sa kada committee sa Senado, ginkilala na. Kag PNP magapahamtang sang dugang mga pulis sa Senado bangod sa nagapadayon ng atensyon.
3: Balita International.
4: Negosasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos wala gihapon sang pagbago, presyo sang gatong nagsaka.
3: Balita Sports.
4: Neil Edridge nagretiro na sa Philippine National Football Team.
3: Balita Entertainment.
4: Rita Gaviola o kung mas kilala sa pangalan nga Bajo Girl, ginkasal na.
3: Balitang Negosyo.
4: Kag sa aton nga balitang negosyo, DTI ginatunan ng mandatory certification para sa mga solar power products. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Duha arestado matapos tuyong alutangon ng polis sa atubang sang BJMP sa Bacolod. Arestado ang duha ka mga individual matapos tuyong alutangon ng polis sa atubang sang Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Sikang Airport, Bacolod City, Miyerkules ang gabi, Hunyo 4. Ginkilala ang duha ka mga suspect ng Sanday Bernard Traje, 29 anyos, residente sa Barangay Igmayaan, Banwas ang Don Salvador Benedicto, kag Romeo Araiz, 28 anyos, residente naman sa Barangay Dos, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Araiz ang sakato ng armas nga may mga bala, samtang nakuha naman kay Traje ang 136,000 pesos nga balor sang droga. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Bacolod sa kapulisan, samtang nagapatigayon sa intelligence monitoring ang duha ka mga biktima nga lunsay mga intel operatives, ginasundan ini sa motorsiklo nga ginamaneho sang duha ka mga suspect. May ranggo nga police corporal ang 32 anyos nga biktima, samtang patrolman naman ang 29 anyos. Sa pagpondo sang Toyota Vios nga ginamaneho sa mga police sa atubang sang BJMP na naog ang isa ka mga suspect, nagbunot sang armas kag ginutang ang police corporal. Gilayon man niya nagbunot sang armas ang patrolman bilang depensa sa ila kaugalingon kag ginutang ang mga suspect. Nakapalagyo ang mga suspect apang nadakpan sila sa Maranatha School, Alihis Road, sa Purok Hollow Blocks, Barangay Sikang Airport, Bacolod City, matapos ang ginpatigayon ng Hot Pursuit Operation.
6: Motorsiklo ginkawat sa tubang sang GPWH Talisay. Nakuhaan naman sang CCTV footage sa akto nga pagpangawat sa isang kalalaki sa motorsiklo nga nakaparking sa tubang sa Department of Public Works and Highways Office sa siyudad sa Talisay last 11:51 sang aga Martes, Hunyo 2. Sa video, makita ang suspect nga ginkuha ang Yamaha Aerox nga ginapanigiyahan naman ni Ivan Tugaf, 19 anyos, nga empleyado sang GPWH kag residente sa Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Matapos nga kawaton ang motorsiklo sang biktima, nagbalik ang suspect agud kuwaon man ang motor nga iya ginasakyan antes ng awata. Sa karon wala pa nakilala ng suspect bago natabunan sang bonnet kag helmet ang iyang itsura, apan nakita nga may tato ini sa nawalong kon nawala nga kamota. Kon makita naman ang nasabit nga motor, naging yuman ang biktima sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa kapulisan.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sang aga.
5: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang Regional Brigada Eskwela 2026, ginpangunaan sang maayon kapis. May balita si K5 Myla Fuentes.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa Banwas sa Maayon, ang Regional Brigada Eskwela 2026 nga gintabugan sa mga opisyal sa Department of Education ka mga delegado halin sa nagkalain-lain nga debisyon sa Western Visayas. Sa iya mensahe, gipasalamatan ni Mayor Raymond Malapaho ang DepEd sa pagsalig kag pagpili sa Maayon bilang host sa mga importante nga aktibidad. Sunod sa alkalde, isa ini kadako nga kadungganan para sa Banwa kag pamatuod sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa sektor sang edukasyon. Ginpahayag man ni Mayor Malapaho nga ang kahuyanan sang DepEd amuman ang kahuyanan sang LGU Maayon. Gani dako ang ila pagpanikasog kag ginpreparahan bangod nagapati ini nga ang edukasyon isa sa pinakaimportante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga palabuton sang kabataan. Nagalao man ang alkalde nga indi ini ang una kag katapusan nga kahigayunan nga mangintigbalay ang Maayon sa mga kaangay nga regional kag national nga aktibidad. Samtang nagapadayon naman ang Brigada Eskwela nagapakita sang pagdinuligaya ng kalain-lain nga sektor sang komunidad sa pagbuliganay sa paglimpyo sa mga bulutuan para man sa pagbukas sang klase sa school year 2026-2027.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Mga suspect sa pagpangbuno sa San Jose Antique na aresto na. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
5: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU kang ASMGH si alias Tata, 30 anyos, residente kang barangay Funda Dalipe, kag biktima kang pagpangbuno ginabanta alas 10:55 sa gabi Hunyo 1. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa ang Quepe kang San Jose MPS, arestado rin ang darwa ka mga sospek nga ginkilala kananday alias Jovi, residente kang Katanggan Fort Sibalem, kag naka-hospital arrest matapos nakaangkan kang pila sa naglainlain nga parte kang lawas halin sa Saputi kang Pumuluyo, kag si alias Jonathan, residente kang Funda Dalipe nga sa tulad sa kustodiya kang San Jose MPS. Ginrelease naman ang darwa pa sa apat ka sospek matapos nagwa sa investigasyon nga wara sanda nakapang-alima sa krimen kag nag-imaw lamang kay Jovi kag Jonathan. Madamduman nga sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginpahayag kang bayaw kang biktima nga nagtambag lang dya kong raad sa pagpinaisay kang mga sospek kag anang himata apang tana ang nabun-an sa natuong aparte kang busong. Wara naman na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen apang sa tulad magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide ang darwa ka sospek. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 8 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, Project Tanod Lead madako nga bulig sa pagpanubo sang krimen sa Iloilo. May balita si K5 Kim Caluyo.
6: Epektibo ang pagpatuman sang Project Tanod Lead sa syudad sang Iloilo. Ini ang pinaagi sa pagbinuligay sang mga kapulisan, mga barangay tanod kag barangay officials. Suro pa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nakitaan nga nagnubo ang mga kriminalidad kag mga kinagamo nga ginkaulamiran sang mga pamatanon sa among programa. Humarin alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sang kaagahon, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga tanod upod ang mga personnel sang ICPO. Ini ang bilang pagsuporta man sa Safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government kon DILG. Lakip sa mga ginapatuman ang mga local ordinances kaangay nagid lamang sang curfew for minors kag iban pa. Madumduman nga gin-launch ang nasambit ka programa sang Mayo 19. Yari ang kabahin sang pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
8: Tanod Lead, Project Tanod Lead. Tanod and Police Nightly Operations for Discipline and Law Enforcement Against Disorder. So, ang police ay pupunta doon sa mga barangays and they will lead the barangay tanod in roaming or conducting roving within their barangays. And then, isa na dito ay implement nila yung ordinances, especially sa mga minors na beyond 10 o'clock na. It is already a curfew. Dapat nandun na siya sa loob ng bahay.
6: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Masobra 60 nga kaso sang malaria sa Rizal, Palawan, na record sa sulod sa isa ka semana. May balita si K5 Ray Almudan.
5: DTX 500 Morning Newscast.
9: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso na malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130, na sinunda naman ang Barangay Puntabaha na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almudal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5. News FM.
4: Sa katapusan nga balitang regional, masobra 35 million pesos ng smuggled onions ka garlic na kumpiskar sa Nueva Ecija. May balita si K5 Eileen Sanchez.
6: Inatake sayang nasa 35.4 milyong alaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniniwala ang illegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sang aga.
5: Balitang National.
10: Balitang National.
4: Sa Balitang National, bagong ang mga chairperson sa kada committee sa Senado ginkilala na. Nakilala na mga chairperson sa kada committee sa Senado Miyerkules nga adlaw Hunyo 3. Ginkilala si Senator JV Ejercito sa Finance, Senator Tito Soto sa National Defense and Security, Senator Ping Lacson sa Public Order and Dangerous Drugs, Senator Erwin Tulfo sa Accountability of Public Officers and Investigations. Dugang pa, ginkilala man si Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Senator Risa Ontivero sa Health and Demography, Senator Lito Lapid sa Games and Amusement, Senator Cheese Escudero sa Urban Planning, House and Resettlements, kag Senator Mig Zubiri sa Foreign Relations.
6: Samtang PNP magapahamtang sandugang ng mga pulis sa Senado bangon sa nagapadayon ng atensyon. Magapahamtang naman sandugang ng mga kapulisan ng Philippine National Police sa Senado kag mga building sa palibot bangon sa nagapadayon ng atensyon. Sa pahayag naman ni PNP Chief of Police General Jose Melancio Nartatis Jr., iyagin manduan ang National Capital Region Police Office kag ang mga lokal nga unit sa mga kapulisan nga pabakuron ng ilang security measures sa Senate Complex. Sunod naman sa PNP Chief nga ang nagapadayon dayon atensyon sa politika sa Senado ang nagtuga na sa debate sa publiko kang nagtaas ang posibilidad nga may mga hublag protesta nga matabo malapit sa Senado. Ginklaro naman ni Nartatis nga nagapabilin nga apolitical ang PNP kag ang ilalanggid nga mandato ang mapabilin ng public order. Nagapilar naman si Nartatis sa mga organizers sa mga hublag protesta nga hindi maghimo sang ginamo kag hindi pagtolerahon ang ilang mga miyembro nga magprovoke sang ginamo.
4: Sa dugang pa nga balitang National, Minorga posible mag-file sang reklamo sa Supreme Court kung padayon nga magpamalibad ang mayorya nga magpatigayon sang sesyon. Ginpayag ni Senator Kiko Pangilinan nga pwede mag-file sang reklamo ang minorya kung padayon nga magpamalibad ang mayorya nga magpatigayon sang sesyon. Sunod kay Pangilinan, isa pagid ka option para sa ila amo ang pagbasaka sang ethics complaint batok sa tanan nga mga miyembro sang mayorya. Sa madumduman nga liwat nga wala nagpadayon ang plenary session sang Senado sang nagligad nga mga inadlaw, nagpanawagan naman ang mga miyembro sang minorya nga magpanaog sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Pinapusan nga balitang national, COMELEC magatukod sa Commission para sa Special Elections sa Cavite 4th District. Ginkompirmar sa Commission on Elections nga magatukod sila sa Commission para sa Special Elections matapos nga ginpahalin sa puesto si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa House of Representatives. Payag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga kinahanglan nga ma-fill ang nabakante nga puesto bangod sa pakatuigan des magtakop ang termino sa mga yara sa karon sa Kongreso. Magadangat naman sa 200 million pesos ang budget para sa pag-aywaton ng special elections na nasabit ng distrito. Ginatunan pa sa karon sang COMELEC ang preparasyon para sa special elections. Lakip na din ang posibleng petsa sa pag-file sa Certificate of Candidacy kagang adlaw sang piniliay.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz Shate, Sangaga.
5: Balita International.
6: Negosasyon sa tunga sa Iran kag Estados Unidos wala gihapon sa pagbag-o presyo sa gatong nagsaka. Liwat na naman nga nagsaka ang tensyon sa Persian Gulf matapos nga maglunsar sa panibago nga missile attacks ang Iran batok sa Bahrain, Kuwait kag iban pa nga mga lugar sa rehiyon apang wala sa may naigo suno sa US military. Sa payag naman sa US Central Command, dura ka mga missiles gikan sa Iran ang wala nakalabot sa mga targets sini kontani sa sulod sa Kuwait matapos nga magugpaa sa mga ini samtang nagapadulong samtang pila naman ka mga ballistic missiles ang ilan na intercept sa Bahrain. Napahugpaas man sa US Navy ang mga Iranian drones nga ginatarget ang mga sibilyan nga barko sa Gulf. Gilayon man nga nagbalos ang US Navy kaginbombahan ang pila ka mga military targets sa Fisham Island. Matapos naman ang panibagong atensyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran, nagsaka na naman ang presyo sa gatong sa masobra 1% sa ginpatigayo nga trading sa karon nga adlaw.
3: Balitang sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Neil Edridge nagretiro na sa Philippine National Football Team. Nagretiro na ang veterano nga goalkeeper nga si Neil Edridge sa Philippine National Football Team. Si Edridge ang naging kabahin sa Philippine football sa sulod sang 18 katuig. Ang 36 anyos nga football player ang may 82 na ka mga appearances sa football field. Nagapasalamat naman ini sa tanan nga tawo nga nagasuporta sa iya. Kabahin si Edridge sa silver medal finish sa tong 2014, bronze medal finish sa tong 2012, kag naghampang man sa AFC Asian Cup sa 2019.
3: Balitang Entertainment.
6: Rita Gaviola o kung mas kilala sa pangalan nga Badjao Girl, ginkasal na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
10: Ginkasal na si Rita Gaviola o kung mas kilala nga Badjao Girl sa iya longtime partner nga si Jeric Ong. Paagi sa iya post sa social media, ginpakigbahin sang anay Pinoy Big Brother housemate nga si Rita ang ila intimate church wedding. Sa isa pa ka post, nagsulat si Rita sang mensahe para sa iya bana. Suno sa iya nga hindi man mahapos ang journey sang ila relasyon. Kag nakaago man sila sang madamo nga mga pagsulay, apang ginpili nila nga ipakigbato ang isa kang isa. Madumduman nga nagbato si Rita sang iya unang anak sa tong Agosto 2022 kagin kumpirmar ang ila engagement matapos ini nga nagraduara sa senior high school sa 2023. Nakilala si Rita sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon kag nag-viral ini bangod sang iya beauty kag inspiring story. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes sa ngaga.
3: Balitang negosyo.
4: DTI ginatunan ng mandatory certification para sa mga solar power product. Ginatunan subong sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga ipaidalom sa mandatory certification requirements ang tanan ng mga solar power system products. Sa payag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, ang ginaduso ng regulasyon ng tuyo masigurado nga ang mga solar energy systems nga ginabaligya sa Pilipinas ang nagasunod sa Philippine National Standards. Payag ni Roque, subong nga nagadamo na ang nagausar sang solar power agod nga mapanubo ang ilabalayran sa kuryente. Importante nga ang mga solar system products ang ginausara sang publiko ang safe, reliable kag indi gilayon nga maguba. Tuyo man sang proposal nga maprotektahan ang mga Pilipino nga konsumidor batok sa mga low quality kag indi safe nga mga produkto nga pwede mabutang sa risgo ang mga panimalay ukon mga establishmento. Mga ka-K5 amuyad to ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast.
6: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines.
4: Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 L. John Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Rameluy, kaupod ng technical team. Ako, si KK5 Zero Vanalbay.
6: Taga ko naman si KK5 Colina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM.
11: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
11: kitsa ako tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift!
26: OT!
27: Breadwinner!
26: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Unsa ang ambisyon nimo?
30: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
2: K5 News FM K5 News FM News FM Oras sa K5 News FM Philippines Alas 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igan sa may bayan tunga sa Kamahan, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Milunga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod. Sa naman, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gaya po rin yung Power Do every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
6: Si K5, Eric Tenerife, good morning.
2: Well, kami ang inyo sa New Riding in Tandem until 9 in the morning. Ka K5, Eric, no? Do basketball?
6: Ang?
2: Do hampang sang NIR kag NCR sa volleyball.
6: Okay.
2: It's a seesaw battle.
6: Ba, no? Do hampang man sang...
2: Ang guwabla ka K5, Eric, driver seat on lead National Capital Region with a 1-point lead against the National Capital Region.
6: Okay. Ang bula. Gipasa.
2: Oh, a good attack by NCR. Oh. It's an equalizer.
6: Ipasa sa akon kay shoot ko.
2: Pag-shoot ba sino bang okay, subukan naman tinyo ng NCR naman nagapanguna. No, daw amo ini ang sitwasyon sa Senado kagi Pilarico.
6: Pagambang i-shoot mo ipasa kay shoot way mo malagin shoot tagpuli ka man.
2: Amo nang isa ka klase. Tingnan, dalion ka ni. Sige, last minute na. Damo na sa gulat sa aton. I-shoot na, i-shoot na. I-shoot mo na ang ball. Pero pagkatapos kasi linya,
6: ari ng bulan
2: siya. It's not really the ball that matters. But the next play, amo nang delikado.
6: Ay, kaya pa yun, may coverage sa karong basketball, ha? Ga-practice namin ni
2: Kepa Bigan. Ga-practice kami, King, ha? Ang hampang subong San Antonio Spurs and New York Knicks.
6: Yes, yes.
2: And according to the NBA, we are going to display two flags. Huh? Isa sa sides ang Knicks, isa sa sides ang Spurs. But marketing strategy naman sa NBA, kabalo ka damo kanya Pinoy, katalao yung NBA mo. Dua ka Filipino ang ma-match up. Jordan Clarkson and Dylan Harper.
6: Grabe, no? Sa pihak, si Jordan Clarkson, ari sa Spurs. Mm-hmm. Si Dylan, ari sa New York Knicks.
2: Okay, so amo nang dua ka mga players nga mga Pinoy. No? Titanungan ta niya. And salamat kay Haring Solomon, Rektor. Haring Solomon, basit ni Prano, kailan sa social media ko, brain staff. Masigon, talikilin, keep five, Eric, sa ito ko program.
6: May bago na si Haring Solomon.
2: Ha?
6: Hindi na.
2: Sino sa?
6: Heart and Soul.
2: Heart and Soul.
6: Si Heart and Soul.
2: Into my lips, she creeps.
6: Sapa na.
2: Sa ato naman ka mga kotor, ginailog ta ka mo siya kung nga ang kagwapo kay Kagipay Berik. Siya kinang langit ko. Ang balila dapat ko no, gamirror ng dua kangkor mo.
6: Di kaysa matata. Kundi naman ni para, ang gastrain ng matata, damo ta ginabasa mo.
2: Kagkisa mga batsyagan mo, dako pero may bags mo no. Not because may problema, because napilit mo pero may ang imo mata mo no. So, sa ato ka mga kotor, nag-upon subong adlaw. Di ba ka mga bahay sa kalibutan, kami ni Kagipay Berik, nag-tamyaw sa inyo sa morning. Good morning, kagdai. Kakipay Berik, kung diin mga kamangabayin sa kalibutan, di ka mo paghidlawon. Kung ano nga kalinabo, di sa aton sa Bacolod at the same time, di man sa Negros Occidental, pagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, 101.5, and ang aton nga YouTube channel. Ha? Mabatian kita sa Eri sa 102.9 sa Kabangkalan, Southern Negros. Of course, sa Northern Negros, 89.7 kayo sa Bacolod, yes. 101.5. So, sa mga Pinoy abroad, ano mang ginihimo ninyo abroad? Kami ni K5, Erika nga mo niya, pero may greetings sila, simple lang mo. More night, good morning, kagina. Hoy, sa may mga transaksyones, kagsa mga estudyante, nga dapat na magproseso sa enrollment. Basing iban sa inyo, nagabarikutot, yung manami, may tulog-tulog na. Yung mga nagabarikutot, patara dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kag magpararigo! Adlawundo Diyan! Kami nga po rin yung Power Do every morning ka K5 Eljan and K5 Eric. K5 Eric, kining adlaw, dapat na ito ni pasalamatan because it's a wonderful day and a blessing para sa aton tanan.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sang sining adlaw, sang sining matahom nga kabuhi, mabugnaw nga kagahon. And salamat sa among nga good health kag sa imo wala katapusan nga gugma sa among tanan. This Thursday, Lord, in the midst ang problema namon sa among nga pang-administrasyon, Lord, please guide our leaders in every decision that they make. Guide us sa among nga pagpangabuhi as we near the weekend and guide every one of us agud mapalayo kami sa mga aksidente sa dalanon. Proteksyon man Ginoo ang amon nga mga farmers nga nagapatial sa init, nagakapatugnaw sa mga talamnan. Defend our OFWs abroad. Nasa subong may mga problema sila ginatubang. And Lord, fill our hearts with peace, hope and kindness so that may we may become blessings to others. Initanan amon ginapangayo sa imo in your mighty name. Amen.
2: Amen. Sa ato naman mga top stories of the day. In just a blink of an eye, may bag-o na nga ginatan-aw majority sa Senado. Kahapon, bangod kulang sila sa numero, ang masarangan lang nila kag Ipaberic is to change the Senate pro tempore. So ang nagpungko subong bilang Senate pro tempore is Senator Gatchalian. You can only change the Senate president if you will have 50% plus 1 majority. So magsilid ka majority, 24, that is 13. So, tres, sige lang kinanglan mo para ma...
6: May simple.
2: Makakas mo, may simple majority. Kag makakas mo, kag maislan ang Senate President.
6: Correct.
2: Pero ang iba nagatanaw, anong iba kay man prior sina, nagpanawagan na si President Bongbong Marcos, niya dapat magbalik ng Senado para magpatigayon sila sa inyong regular session. Pangudamot na sa mga pending bill. May mga promotion kita dapat i-confirm ng mga appointments sang apat ka mga generals.
6: Okay. Doon
2: ko nabi, no?
6: Apat.
2: Kamaiban yung mga pending bills pang ako na nung importante.
6: Sa mga mangunguma, sa ospital, sa tanan.
2: Oh. But all of a sudden,
6: this was yours and mine.
2: All of a sudden,
6: water tastes like wine.
2: Ngagabo na nga ito daw.
6: Amo ganyan tabo.
2: All of a sudden, nailis ang liderato. Oh. Pero ang ginexpektar naton, yung magapatigayon sila sa ila sesyon. Tuwan man to, pagkatapos nila nga mag-ilis ang liderato, mamadayon ang sesyon.
6: You know what happened sa sesyon?
2: Ano ba importante?
6: Si Siling Tony, may generals, may hospital bills, may education pa to.
2: Okay.
6: Na dapat itirada. Nag-tumbling si Tito Tatsis Escudero na dayon ang 12. Di ko din inislan to.
2: Nag-tumbling. Alam nga, tundi tanawa mo niya. Of course, ilaman na yan. So, kami ni Kipay, reserve tamon komentaryo on the later parts of the program. But now, may bagong liderato. Ang iba nagtanaw, it's not all about leadership. It's all about protecting people behind the flood control project.
6: Yes. Ang
2: pila ka mga ginatanaw nila, nagkakandara pa. They will move heaven and hell para hindi lang, ha, heaven and hell, ginong loka yung langon na to.
6: Langit kagibirno.
2: Nagdalon na rin langit kagibirno. Basta, hindi lang madayon ang flood control investigation. Kaya muna ilagay na tanaw mo, the change in leadership, kaya nga, sa pagkamatuod lang, ang ga-suffer dia, it's not the administration or the opposition. It's the Filipino people. Ang Senado na ito, tani isa ka institusyon ng ilang mayor ng katuyuan is to make sure na madeliver ang mga manami ng mga legislasyon para mapaayo, malibantar pangabuhi isang tao, mapamaayo ang dalagan sa ato ekonomiya. But it seems right now, they are too very busy. Masyado sinaya kasako protecting their party.
6: The former minority who suddenly yesterday become the majority kay Febeljan, nag-adjourn kahapon. Di ba na-adjourn sila? Ang malayang kay nag-adjourn sila, amot ko ma-intindihan sa nagpalamati itang Latin word sa mga newspapers.
2: Magsiling ka gani nga sinidi?
6: Sinidai.
2: What is the right pronunciation?
6: Sinidai actually. Sai.
2: Sai.
6: Sinidai.
2: The spelling is
6: S-I-N-E.
2: N-E.
6: Another word, die, D-I-E. It's D-I-E. A Latin word for no date set.
2: But si Karo sila, no date set, why isang klaro kung saan
6: sila? Indefinite kung saan, no?
2: Indefinite, unless otherwise may proper announcement for the next session.
6: Tiabi ko kung kadali kita nga nag-sign ni Dai to.
2: That is a very important thing.
6: Nga,
2: ang point na to naman ni, kung nagsimpatiya ng publiko mo sa minority, nga ang away kapakita ang majority.
6: Kung sila ni Kaitano?
2: Tinga wala ka muna kapakita,
6: o.
2: Tapos all of a sudden, ang pabangkot ni, what if kung ang subong nagapati kasi lagi po ng majority, will continue the session bigod niya ang Senate President si Kaitano pa.
6: Actually, Sir Eljan, balantayan ta alas 3 sa hapon. Hindi alas 10.
2: Nga ang balantayan ta 2. Una, anong matabo sa Senate Blue Ribbon Committee?
6: Yes.
2: Because the Senate Blue Ribbon Committee,
6: in kambyo na
2: naka-ready na for the investigation. Will Pia Kaitano continue sa iya sa ning pagpungko bilang Senate Blue Ribbon Committee?
6: Correct.
2: Ginbuslan sa ni...
6: Tulfo.
2: Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo.
6: Hanggap-hanggap lang.
2: So, the last low bender, siling sang pila ka mga kotor ang tanubuhan mo to.
6: Sipit the law.
2: So, ang ato lang yan, Muni, ninjindihan tangang both parties. It seems that their loyalty do not belong to the Constitution, siling sang pila ka mga manugkapi sa dalat. Gasugila, noon ta sa mga tao, siling noon ta sa mga senador ta. The why na sila yung loyalty sa Filipino people, nga mo yung nagbuto sila. It's no longer a Senate who protects the interest of the Filipino people, rather a Senate that protects their own self-interest, their self-interest, and for survival.
6: May isa kahurubaton, Sir Eljan, sa pamulitika, nga mo ginapirmigi na sulit-sulit, basta sa amon nga sitwasyon, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins.
2: Ha?
6: Amo na permigi.
2: Baliskad na ni Subong.
6: Subong, ya?
2: My loyalty to the people ends and to my party ends when my survival begins.
6: Mga may survival na yan,
2: man. Ikay kung hindi ka di karoon magdasailo-sailo, basi mapriso ka.
6: Ano ini ba? Ha?
2: Tiyamuna,
6: it's the reality of politics, K-Fibel dyan.
2: That's the reality of politics. Diin ako na ang prinsipyo. Kabalo ka magsiling ka mga senador.
6: Prinsipyo?
2: We always believe of the word statesmanship. Statesman.
6: Statesman.
2: Ara pa bala ina subong, amo na pamangkot sa tao. Daw nahidlaw kita sa mga salongga.
6: Mahuo, no? Mga Ninoy Aquino, no?
2: Mga panahon ni Ruding Ganson.
6: Ruding Ganson na si Kwan, na si Tita Miriam.
2: Miriam Defensor Santiago.
6: Mga time nila ni Rectobla.
2: Grabe, no?
6: Oo, daw may
2: Raul Rocco.
6: Oh, Raul Rocco. Nanday Jovito Salongga.
2: Whoa! Grabe. Ang mga...
6: You know, who
2: ang
6: is Jovito Salongga?
2: Ang tatay ng Pimentel.
6: O, Nini Pimentel.
2: Ang tatay ng Pimentel.
6: Tatay, senyor.
2: Senyor.
6: Jovito Salongga, the great statesman. Grabe, statesmanship mo, the great statesman.
2: Ang aton niya ginambal din ni Monique Piverick. Mm. These are feedback sa aton niya mga utod of what is happening right now in the Senate. Tag ang aton ginatanaw, abi ko na yung Senado, tamangin masako para magpasar sa mga layi, mga kasuguan, nga maprotehiran kita ilabi na subong ati. Ang challenge, how are we going to improve sa aton edukasyon? Pangabuhi isang tao because poverty is knocking at the door of a majority of the Filipino people.
6: Correct, correct.
2: Sunod, bisan ang aton medical services, damo ta dapat i-improve. Bisan ang mga LGU ta nagkinanglan bulig para ma-improve ang ilang mga health facilities. Naging nareklamo, kulang sila sa servisyo kay 5RA.
6: Correct.
2: Kag... Bisa na lang classroom? Ang mga hospital like di sa Bacolod na hospital ta nakabinbin, no?
6: Classroom ang, ta kulang?
2: Ha?
6: Classroom ta kulang?
2: Now, what we are trying to say is that natural lang na iyang politika. Pero dapat hindi man naton ma-set aside kag hindi ta malipatan nga may mga serbisyo nga nagahulat nga dapat naton hatagan atensyon. Di karon nagagwa nga aton Senado. Ang ila sini subong opisyo ina duso butong dot tag ubuar. Tag ubuar.
6: Butungay butungay.
2: The other party nagabutong in order ang pag-analisar sang tao para proteksyonan ang impeachment case. Hindi mo dayon, daw mo lang ilabi. The other one, sige man butong sige hindi. Hindi lang impeachment ang aton day nga hindi man dayon kundi base ang flood control matira. Ang gwa sini butungon kamuna mon kasi flood control da buyon nyo. Kaya hindi, butungo na mong kamo, kaya kamo pabayaan, doon may impeachment gig kamo. Hindi mo na pagtanaw sa Filipino people, subong kakipay, Barry.
6: Kag, primero, galibog lang ulo ko kay ginpanawagan na

0: Pero pamangkot ko ni Kaunipian, doon may giniara ka option yung makantoto. Magasto ko may makantoto kung pwede ka lang sa malay mo.
1: Pwede ka lang yung kahuragok nga nga maurayan kagin.
0: Correct. Oh. Kung pwede ka lang kahuragok, kung mag-enjoy nga mabangon kagin.
1: Mabangon kagin. Now, bangod si Nezerel dyan, nga memo, nagsabat si Speaker,
2: Senate President
1: Gapon. Sila niya, kung padlak ang Senado buwas, buksan ko. Kaya may opisina ko basaga.
0: Because he is the Senate President.
1: He is the Senate. And he will be in the Senate 10 o'clock subong aga, balantayan, tanikaroon sa newsroom ta. What will happen in the Senate at 10 o'clock in the morning? While nag-lay up karon ang NBA karon sa basketball, masulod man karon si Senate President Cayetano, Alan Peter. At 3 o'clock in the afternoon, i-convene ni Senator Pia Cayetano ang ginislan na siya ng mga chairman sa Committee on Blue Ribbon. Pero i-convene niya 3 o'clock ang Blue Ribbon Committee.
0: Sadyan eh.
1: Away ni karon.
0: Amo ng pamangkot, there will be a panuwag ta sinakakipayb, Eric, ano naman?
1: Batalya
0: constitutional crisis of leadership in the Senate.
1: Correct.
0: Leadership crisis is the right description.
1: Yes.
0: Kag ang grabe, wag ka naman magpapugi sa media.
1: Ah, ano, amit na?
0: Grabing tira ka, police.
1: Pwede pabuasan tali siya para maglaweg-laweg.
0: Nga, wag kang magpapugi sa media. Actually,
1: grabe, no, yung isog na.
0: Bastos ganyan ang klase police. Pagkatapos sa ginpatawag, bangod may tigulang siya nga gindakop, kaging pusasan. Basta nga balunta, may police mga gintiro, pero ay may guan. May duwa ka mang holdapper ni nga involved sa holdapan sa Mandalagang Dakpan.
1: Uh-huh.
0: At the same time, Gaal Buruto.
1: As not sure pag ito ay kasingil.
0: Gaal Buruto. Hindi si Itan kay makomersyal. Si Mayor Greg. Kay sila niya, ano na natabo sa content ni nga, daw ay nagigigobraw. Ibalonta na karoon ang istorya mga ka-K5 sa ato naman yung pagpakalagad mga kapi kita. No? Actually, naka-advance ako eh. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na nakadetox sa pang oras. Sa K5 News FM Philippines, Lasay 54.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
5: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Solweta.
6: Damo ka makita sa ospital, gagaling niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kadakano ka maskulado. Mas appendicitis ni kani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, may infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
7: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, hindi tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
8: Appendix.
5: Duwa ay patobi D3 Bio sang una, no?
7: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
5: Ay, purti ka dyan.
7: Ang paglumpog sang appendix.
5: Ano laman ang untog, Rodok? Ah, no?
7: Kalayo lang. No? Times din sa kasakit mo.
8: Ah, grabe,
7: tapos pag abot mo sa ospital,
5: wala man lang may imong pasimo.
7: I-post pa ang imong tiyan.
5: Yan din sakit, oh. Muni, oh.
7: Din sakit, oh. Ah, purti.
3: D3 Bio.
7: Inisya gakatabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 ni Trebayo, i-correct niya, Sir Boy, para nga, ano, nami ang imo nga pupo.
8: Nami ang pupo.
7: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D. Trebayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D. Trebayo, ang monolaurin nga ara sa D. Trebayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na, kundi ko nakilala.
8: Mm-hmm.
7: Basta, tanan ko, anas lang, mga parasites na.
8: Mga ascaris
7: na. Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito, ang appendicitis.
9: D. Trebayo!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D. Trebayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D. Trebayo.
9: D. Trebayo! Ang D. Trebayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D. Trebayo! Mga butika.
7: Di, ang iba na nga wala pa mga appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D. Trebayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
8: Mm-hmm.
7: So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin pa normal na niya yung popo. Paano pa ka mag appendicitis amo na ang nakanami sang D. Trebayo nga wala sa plain D. Tre?
6: Amak mo no, kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti anti inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nan sa D. Trebayo
7: apat tihatag si mo.
6: Atag si mo.
9: D. Trebayo.
6: So, anong bala ang makuha mo sa D. Trebayo? D. Trebayo, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D. Trebayo ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ga D. Trebayo ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ara sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
9: D. Trebayo!
6: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
7: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D. Trebayo. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D. Trebayo.
8: Di ka dami,
7: kampi
8: ano?
9: D. Trebayo. D. Trebayo with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D. Trebayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D. Trebayo. Ang D. Trebayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D. Trebayo. D. Trebayo. Mabakal sa mga butika. D. Trebayo. D. Trebayo. D. Trebayo. Health News. D. Trebayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D. Trebayo ka. Ang D. Trebayo. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D. Trebayo. D. Trebayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D. Trebayo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D. Trebayo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D. Trebayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
9: Kit
12: sa
9: ako, tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako ubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
15: Pabaka sa mga butik.
8: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
8: TTX Coffee Mix.
15: Pabaka sa mga butik.
8: TTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Unsa ang ambisyon nimo?
35: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
36: Iba

0: K5 News FM. Ora sa K5 News FM Philippines alas 7:08 naman sa aga. By the way, sa ato naman yung account to rin. Subong adlaw is Wednesday kay K5 Berry.
1: No? Thursday.
0: Thursday. No? Webes, libre ang konsultasyon naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Grahamtang dra sa
1: Libertad Street.
0: Libertad Street. Here nice.
1: Here nice na subong.
0: Adlaw na libre Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. in the afternoon. No?
1: Free then, si Doc Charles kay Doc.
0: Sabado, wide clinic. And then balik naman pag Domingo, pero wise ang check-up. So, kung kabangkala naman, every Monday and Wednesday, may aras na libre, no? Dara sa may Aros Building. Si may Brad Paul Aros, no?
1: Aros Building, Texas Street, Barangay 1, lapit sa Mercado, kon wala lang gabaha.
0: Oh. Aha!
1: Wala lang gabaha.
0: Mas pinbuki.
1: Nado ka pinbuki. Nagbaha naman to, Sir Kagapon. Napapatay naman ko.
0: Gatulo ng merkado sa Kabangkalan. Check tara karong kung paano mula matagahan sa nagkakaigo ng solusyon. Eh. On the other hand, mga ka-K5, si Mayor Greg Asataya, seryoso sa pag-call sa attention sa Tiesa. No? When we talk about Tiesa, ka-K5, Eric, ang panawag na ton sila Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority.
1: Yes. No?
0: So, amo ni siyang Tiesa. Kita niyo nga ito, Bacolod Public Plaza.
1: May...
0: I don't know kung nagasugod na kinuway pa man siya cooperate. Gin pa mong tangan ina mga lights. Beautiful lights.
1: Ang ginaubra na sa ito nga. Kundi blagin putos na siya.
0: Correct.
1: Sa pader.
0: Amo na siyang sin? Purpose. Kaya may mga suga na nga hindi mo pwede malapakan. So, kung gabi, katawin na lang sa lights na ito.
1: Okay.
0: And Tiesa allocated billions of pesos for that particular project that includes the Bacolod City Government Center.
1: Amo nagaling nga may mga sindes palibot.
0: Dara sa sin sa palibot, ang pension dito sina, may i-install ng mga suga nga mag-cool. May collaboration ng suga. Tari kang fountain, collaboration.
1: May collab.
0: Synchronization.
1: Correct, correct.
0: Mazink siya. But it seems gano'ng kadugay na puro naman lang ako. Daldo ay maging katapusan lang kay Pabiri. Kay Pichin, di na ton, subong at tuwig matapos sana.
1: Hindi,
0: pero may nagambal si Pichin.
1: No, tuwig naman, ha?
0: Hindi ba sa maskara, tari giningagaw, tatuwa, may hingagaw.
1: Correct, correct. Kasi ang maskara, giniginambal nga
0: hingagawon. Why may hingagaw?
1: Okay.
0: Tinag December lang, why gapon may hingagaw?
1: Di ba nung maskara naman ba si hingagaw man, ha?
0: Tisuro ba nung maskara? Ang question nato, what is the status of this?
1: Okay.
0: And ang report nga itong ginabaton, the city mayor of Bacolod, nagapalawagan tani sa Tiesa to have a meeting para madiskusyonan ko na nung estado sa ngatong sinigang proyekto.
1: Kinabat sa Tiesa, niya ako lang ba? So meeting lang? Nga King's Mayor? Niya, so, inano? Siya gaayo ka muli nga may para may project ka mo.
0: Gigaan yung ligwa.
1: Gigaan yung ligwa.
0: Ginuba yung plaza na mo.
1: Ginuba yung plaza na mo. Nagpasugong yung
0: GC, bla. Ang gila to fountain, palibutan sang sin. Sabi niya ka tao, may digig isang...
1: Sabi ka ni si Iba, yan umaya masita, Trisior.
0: Ah, correct, correct. Kamu nang ipila ka mga impresyon. Na, himalawan na rin si Kipab Carla Defensor Lunga. Naka-standby sa linya para masugilan honta. Kaya himalawan ko na ano bilang sentimento sa alkalde sa Bacolod. Kaya nga, ang isa sa mga lugar nga nakabig na ito, yung bago nga Lagoon San Negros, is in GC.
1: Oh, correct.
0: So, nadumduman mo kay Pabarik. During weekend, Sabado niya, kuya, sa nakabot ko niya sa Bacolod 2004, kada sa Badoya, buta gini yung Lagoon mo. Kapito
1: kami,
0: Lagoon.
1: Kami si una, gagbay pakbataan ko.
0: Kabaluga kay Pabarik, ang atong paborito di nga part is pamubod, buti. Buti, bla.
1: Correct.
0: Mabod sa tilapia.
1: Ang paprice.
0: Paprice. Buti hey, na panawag
1: lang mo niya. Ang buti panawag sila.
0: Yung mga bata, kung nagagmay pa.
1: Di gagmay pa.
0: Yung mga sa mga bata, kung gabubod na subong niya, ti, graduate na. Imagine mo ang kinuig, no? At hindi pa man bala nun nga...
1: Hindi man na, hindi man. Hindi man nalata.
0: Dobin ka pa man niya kay Pai Beric, di ba?
1: Hindi man nalata.
0: Do 45 ka plang eh.
1: Isa pa na.
0: No? So, kay Pai Beric, kamo na, di subong niya, nanotice mo, nag-shift.
1: Yes, yes.
0: Ang tao from Lagoon, doon rin siya nakalabot.
1: Why
0: abi mo ng NGC.
1: Why na? Why na?
0: Ang NGC, abi damo to sang... May ka, ang nami, kaya may market-market to sa kilid ka, pwede sila kakaon.
1: May kaunan ka.
0: Sa likod, may street foods to.
1: Yes.
0: Then, ang nami, kaya may arad na nga do, mga sports facilities. Sa likod, yung kabataan, kampang, bla?
1: Oo. Di, mamaya na ganit, kaging kakas na to, itong mga kwanto ng ligad to.
0: Ha?
1: Kaging kakas na to.
0: Dula to, no?
1: Dula to.
0: Do eyesore to grosso.
1: Eyesore to. Pero at least makadagan-dagan kung taan na si Bong.
0: I-check natin this time around si Kipab Carla, naka-standby na. Ano ba lang reaksyon sa aton sining alkalde? Ano ba lang ining parawagan si Mayor? Para sa ano ba lang ipapatawag na meeting with Tiesa? Or the so-called Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority? may labot na ini sa mga gina-construct nila din ang mga suga sa NGC, kagdra sa May Plaza. K5 Carla, good morning.
1: Morning.
2: Good morning, KK5 Aljan, KK5 Ricky, desmayado again, makita-ata na desmayagin si Mayor Greg sa taya, pangod sa padayon nga.
0: Anong imo description nga tinaga, desmayado?
2: Yes, KK5 Aljan.
1: Nga, Carla, nga, desmayado siya.
2: Ay tungod nga nagapadayon ang delay, o kung na-delayed sa gihapon ang pagpanamik ng renovation sa BCGC Fountain, KK5 Aljan, KK5 Eric, kagatido ka ay sermon sa mga ano ni board up nga ara sa atubang sa NGC kakisa ko dyan kakisa Eric. So isa din sa rason bangon nga wala galisang kuhaan nga supply nga ibutang dira sa may BCGC Fountain nga kakisa ko dyan kakisa Eric. So hindi kaya
1: supply sa
2: supply
1: kuryente
2: sa solar. Yes, kakisa ko dyan kakisa sinigipropose ang solar dira sa NGC, pero tikong lang taon kikipa pa dyan, kikipa Eric, masubra ini siya. Kung mag...
0: Sungguhan niya, ang solar supply sa Bacolod, hindi kapasigas ang suga at ang tiyesa.
2: Yes. Kaya,
0: ano tumana na kakipa yung Carlao?
1: Ano insurance na naman?
2: Bali equip na ni siya sa bilog nga building sa NGC tikong dungangan basi wala kung mag lupok dira ang mga
1: tiwan ni Day Carl, wala ni makompute.
0: Dali lang kikipa yung Carla.
1: Hindi naging compute dapat ni.
0: Hindi mo yung pagsaligan yung sa power source ng syudad. Nag-create kay mo yung project. Kaya kaya maloko na nyo yung source. Kung magsiling ka solar, sino na da solar project kaya niya ka yung GC? Iyan niya ka syudad kung iyan man akatiyasa.
2: Iyan niya ka syudad.
0: Now. Dira ta makad to.
1: Ginidrahan niya.
0: Ang pamangkot ko bila do, do ang guaya sa din. Sige do, tipiro na mo kami. Ginidrahan niya. Ito na sa Milano lang eh. Pila ang, may diya ka Kipay Garla, pilang bilis ang project. Kaya pa yung hindi ko something 1.3 billion ang Kipay Garla.
1: Yes, yes, yes.
0: Am I correct to say? I-check me, Kipay Garla. Pwede na magsala.
1: Okay.
0: Sa ato mga tagpalamati, check lang naman kayo verify. Mga pila na Kipay Garla ang bilis ang NGC, kagsang plaza, ang project at Yazaw.
2: Kikipaveri kiyara sa 300 million pesos ni ang ano nino ang budget bali 80 sa plaza to 20 dira sa may BCGC Fountain. Kiti kung makita naton ang
0: pagkukadra. So pilang total yung sinat 300 plus
1: million,
0: lang?
1: 300 million.
0: Okay. I-correct nato na. 300 million. 300 million. And to be correct, to be exact. No.
1: Ay mas makuha ang budget sa kwan? Mas makuha ang budget sa BCGC?
0: Pila?
1: 220 million?
0: Pilang sa plaza?
1: 80 lang.
0: Okay. Now, 220 plus 80. That's 300 million pesos. So we're talking about the 300 million pesos. Natural ko naging musili project kasi light syuga bla. Natural dapat na-identify mo na nung source mo, ano?
1: Computer
0: Nipsey. Tikon solar, kawag siya dapat indog sig na solar facility nga ma-supplies na kay 5 Carla. Hindi na part sa ila kontrato. Aw?
2: Amo na gani kay Kiso Marjan, kay Kiso Perek, ang ginapamakot man ni Mayor Greg Sataya kay tungod nga tani sa una pa lang yung pag-propose na naibaluan na kung diin makuha sa supply.
0: Hindi, alam nga, Kaki Five Carl, why nag-define sa mawa kung sinong in charge sa suga? Kung ano ang pa-insindi, ang syudad ba ba? Kung pa si Gahon na, kung pa si Putong syudad sa...
2: So,
0: basi, why na si Mayor Greg na pag-swildos tao? Basi gusto na lang na i-bayad sa bill sa suga. But you know, why na matunan maya daw? Sabi ko rin itunan mo na mayo.
1: May project study na.
2: Yes, so take it po ba dyan, naman ang gina-question man ni Mayor Greg Sataya, kahit sa una pa lang ang daan niya, may ara na ini sila dapat na kuluhaan sa supply. That's why nga magpakiginunano na si Mayor Greg sa ila. So gintap na ini sila kahapon na tiisunod sa ila, ma-zoom lang ko. No, ti gusto ni Mayor Greg Sataya yan na mag-istoryahan ay sila face-to-face.
0: Kabalo, kakabudlay niya ang Zoom, no? Karoon na, abi mo ka-istorya, kagaling ka pang huyab.
1: Katulog siya yan.
0: Ang face-to-face siya, dapat isa ini kadako nga project, i-consider sa tiyasa nga seryoso nila ang pag-meeting. Di ano mo lang gusto mabalaan, kalkalde ka makulo daw?
2: Ang kung diin gid sila yabalaya magakuha sa ila sini nga supply kay
0: sino ang mabaga sang kuryente para sa sining lighting programs?
2: Yes, sakto na
0: kay kay. Nga kung pinindis ni syudad gid mabaga.
1: Ang diri sa K5 Carla, K5 Eljan. Ang 80 million sa Bacolod City Public Plaza para ipatpaton taga-Manila.
0: Sige.
1: ang iya sila da nga apat ang pinaka major nga himuon
0: sa plaza. 80 million nga budget apat. Sang tiyasa. There are four major
1: things to do.
0: Okay.
1: Things to do. One, rehabilitation sang fountain de Blacars to nga. I-restore kay i-upgrade ang fountain dira sa plaza.
0: Okay.
1: Mabutang sang modern lighting sa plaza mismo.
0: Pero okay, wala tayong problema.
1: Kag may music.
0: Nga ang actual yung purpose nila, the music and lights masynchronize.
1: I-upgrade ang facility, mga comfort room, mga tanan para miyon ang landscape, putangan bulak, kag hilamon nga durot-duroton ta naman.
0: Ha?
1: Hilamon.
0: Sobra ka naman, may alagyan na si hilamon kag gidimo.
1: Kag butangan sang G-cart.
0: Ah.
1: G-cart.
0: What does it mean?
1: Government carts.
0: Carts.
1: Hindi niya kasi taya karta.
0: G-carts. Ang busi sa carts, hindi nang doon mga gagmay nga cart nga pwede kakabaligya na sa kilid. Pro-uniform.
1: Oo, lain-lain. Sa baligya ka na gano'ng butong-butong naman. Yung kunano naman. Hindi doon lang butong-butong, no?
0: Oo, ganito. Out of that, kaki pa, Eric, may ara. Kung mahuman ganito yung lights niyo, na ma-propose na ganito sa NGC nga mahimo, tiya project din yung doon.
1: Ano naman ato
0: na yan? Ang ato niya, tricycad yung baskog.
1: At ito pariyo sa Vietnam? Ito lang may
0: puling...
1: Hindi nga ito, nang imo, Indonesia?
0: Sa Malaysia?
1: Malaysia
0: ito. Among Diabla, naka-kampiyon nga ba? At itong isakyan mo ito, Carl, lang ito ko Carl, sa mga tricycad ito, Carl, nga naga-music, kag may mga anime?
2: Sa din, kikisabal.
0: Sa Thailand? Sa Indonesia? Sa Malaysia?
1: Malaysia ito, Malaysia
0: ito. Lapo, Singapore, bla?
2: Wala ako na iyak kikisabal
0: siya. Ay, gali ka doon sa Hong Kong, kaya gali na ganto, sa Macau, nalipat ko.
1: Hindi sa Kuala Disneyland, nila ganto.
0: So, kibagala pa ba
1: kita dito? Apat.
0: So, okay na, define tanto number one.
1: One is the fountain, okay. Rehabilitation. Modern lighting and music sa bilog ng plaza and fountain. Facilities upgrade, mga CR, patahumon, mga ground and everything. And vendors integration through G-carts.
0: Okay.
1: Dala na, apat.
0: Apat, no.
1: 80 million na.
0: Mamangkota kay Carla, humana ng plaza, Carl?
1: Anong status?
2: Asa plaza. Asa plaza, kikita pa dyan, makita natin dito ya, nga ang syudad ng mga tags ng supply. Kaya makita natin, may mga lights niya dito, kikita pa dyan.
0: So, human na tiya, Carl?
2: Kikita pa dyan?
0: Human ng plaza?
2: Wala pa.
0: Kaya mabisita ano kami ni Kipaberik, mangihi lang kami ito. Kaya mo lang si ako na kayo na.
1: Uy, pa si seniority guard ang iuna to. Ha? May send off kagapon mo.
0: Sa manugihi?
1: Sang seniority guard. Hindi sila ito yung mga security guard ng mga ngayon. Yung test na ganta, bantayan.
0: May send off to gano'n sila para mabantay sa plaza?
1: Bantay sa plaza.
0: May send off. Very good, very good. Pero humana to, Carl?
2: Wala pa. May ginaupra pa.
0: Diba, nakano kalawig, Carl? O nga kalawig, lawig, gidaw.
1: Nagsugod ni sa January 2025.
2: Dapat last year pa na kakisabal.
0: Ang pwede, hindi ko gani before maskara. Tani, umana nila last year eh.
1: Before maskara last year, ang report sa CHESA, 43% done. Last year.
0: 43, no?
1: Tisubong manog, sick 2 years na. Huwag yan po.
0: Grabe, no?
2: Amo na da kakipipal dyan, kakipiparik man, ang isa sa mga concern ni Mayor Kasataya, kay nalapaw na.
0: Ang guwaya si Naya, naglapaw na sa target date of completion niya. Kung sa mga kontrata ni Manukot, ka rin isang unliquidated damages.
1: Ay, dakma no?
0: Now, K-5 Carla, sa iluhanta na, ang iya naman sa NGC, ginatanaw na mo din sa picture, Carla, o ay galit lukon, to kay pang strong, yes. Carla, naglisto nga daw.
2: Tan? Yes. Amo na ang tsura, subong kikipipal dyan, kikipipipal.
0: Ang guaya daw wala. Mayo pa gani nga, wala gibutangan na sa project na kay nga tarong pa yung tsura sa nga ton sa NGC. Subong ta na mablaw, puro ya kudal.
1: Amo ning tunga, subong sa NGC.
0: Pwede fountain na dapat kipipipal.
1: Nga tahom na sito.
2: Mag-insend ko da nga ano.
1: O, tanyo ko bitan. Mag-insend na si Carla.
0: Para na ginatanaw namun, subong. Patanaw abi, Carla, ang gindugang ni Carla abi. So,
1: no,
0: may Carla, sige ba, itira bitan kay din after that, pabatiam tabi si
1: Mayor Greg. May plaza si Carla nga ginsend. Ang plaza, grabe na.
0: Ang plaza, may
1: tarunta. Ang BCGC, tatlo lang yung ulubrahon, pero 220 million ang budget. Kuryente, ang balmo, why di na butang?
0: Ha?
1: Why?
0: Tinga nga tatlo. It's because guro nga may fountain, da.
1: Technology fountain. Tisa plaza, technology ako, fountain man to.
0: Ang technology fountain na guro, inabla ko mag-license na upod blayaw.
1: Do sa Dubai, blayang nga daw mga water fountain, gitsa yan.
0: Oo, abi ko nito, proseso naging katuan namo ni Doc Ramil Oy. Di ako magtanaw ka sa show, tubig yung gaserbing na lead wall.
1: Amo na siya do lead wall, technology fountain.
0: Damo na
1: siya.
0: Nga pwede ta katanaw movie, nga draga ta agi sa ano.
1: Do may drawing, do may mga anime, abe. Ara sa...
0: Oy!
1: Ara da...
0: Okay. Abi, tanong tabi. Patanong tabi, gipadala ni Carla nga bagutan. Liyo kubit. King Pabitan? Sa plaza ni Carl?
1: Uy.
2: Hindi, BCGC Fountain.
0: Sampo lang ni. Sigurado, ni nga muning guwa sa BCGC Fountain, ta?
1: Amo na
2: siya.
1: Ang isa noong...
2: Amo na siya yung sampo.
1: Sa noong siya gani, Carl, mauman, Carl?
2: Wala pa.
1: Ayun, si Carl, lakasabad si Mua. Malagaw na gani kami to. Wala paglini.
0: Sa ato, di makautura na, in fairness, kung mag-220, pwede mo ma-justify sa katahong.
1: Okay.
0: Abi, abi, abi. Pakit, makakakipay.
1: Ari siya. Amo gini, Carl, amo na ni Carl?
0: Kung mag-andar na sa Kakipaib, Carla, mo lang itsura yung gali. Bukat, Kakipaib, Rick, excited ko bala, tahong na world class, gali.
1: Ato si Carla sa kilid, no? Carl, ikaw to, at ikaw tong gakaon sa kwa, no?
0: Hindi, ah.
1: Hindi, may ari. Asi, tanara, maaramang gani ko to sa kilid, no? Katahom, Carl, katahom. Ano,
0: may paano nga, amo din yung illustration lang na. Sabi,
1: ay, ini siya. Sabi ko, tuntuot.
0: Ibra, no, pandamgo mo ako. Bugtaw ka na ka nalabuhan.
1: Bukawa ko, bukawa. Bukawa,
0: bukawun ta ka. Bro, grabe. Agi sa pagitan, oh. Iban pa ka picture tan para makita nila.
2: Ay, ikaduwa mo na siya ang fully.
0: Ay, di niya tan, guba pa na itan. Bailan na, naitan na. Amo na ginatawag nga expectation.
1: Ari, ikaduwa, Carl nga daw, cake black. Kaya lang ng puti, ano ni siya, Carl?
0: Carl, ka mo niyo?
2: Public class, ha, naman na yung ikaduwa kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric. Amo na siya itsura kung matapos na.
1: Sang plus, ang plus, ha?
2: Yes, public plaza nga. Ang minsan ko nga ikadawa.
1: Ah, okay.
0: Ara, galing public plaza. Yung kipaibiri ko. Okay. Ara, yaw.
1: Pan to plaza transforming system.
0: Tahom, no?
1: Tahom, ma. Yung manang plano, ha.
0: Ara, yan ni NGC, yaw.
1: NGC.
0: Sige, bitan. More useful space. Sige, be. Tan, sige, pagid, be.
1: Kaya mo ni 220 million, eh.
0: Pamatian, tabi si Mayor Greg, para mangyindihan to kung ano concern kay Alcaldes Bacolod. Danawad sila nga proyekto kay Pab Carla.
3: Kaya ginapadalian
0: audio
3: ang Kiesa. Naghambal ako to sa ila kahapon pa schedule na meeting with Kiesa. Okay. Ang ilang information na nagabot sa for last week was that ang plaza due time na malang ilang i-reconcile in terms ng electrical requirement. Ang problem nila din naman sa government center kay based sa Balsang Kiesa, wala ma-include sa ilang contract ang pagbutang sa power supply. It's only last Friday, last Thursday nga nabalaan ko.
0: Kano plano?
3: Use with that information.
0: Kano ay na power supply na bakal ka sa lakyan o ay gasolina?
1: Okay, bakal ka BH ka magreklamo ako.
3: First sa atong existing power supply sa Sudan. Di, ang pag-compute nila galing, di kasarang diyan natin. Enough na niya for us, dugangan mo pa. Kasi magsinigabong na daron. No, so, ang ilang suggestion, nga ma-request sa Kiesa, kaya may pundo man sila kuno, may budget man sila, na pwede ma-allocate for Bacolod para butang ang power supply. But ang ako, dribla na kita, for them, though, there's no sense of urgency.
2: No,
3: ang ila lang yan, ati, basta may project ng national, okay na. So, I asked for a dialogue and a meeting with them. I got a response yesterday na makuan lang, ma-zoom. Siling po ay man pandemic, ma-zoom-zoom. Aming katapos ang problema nga kinatubang natong zoom. Dapat katulis lang. Yung tagaan nila solusyon yung problema. Kaya din niya forever na maulat kami daya na ang government center may scene na nag-board up. In the same way, sa plaza mo man.
2: Wala pa ang supply. Wala man pa ang supply sa plaza.
3: May raya, syudad ang pobra sa power supply. Napahatin doon. Nandri lang yan sa government center.
2: Oo, sa plaza. Anong problema, Mayor? Anong problema yan sa plaza?
3: Ang connections naman lang.
2: Okay.
3: Ang pag-adapt sa connections, doon naman lang ito ang ilang ginambal na Lubrahon. But ang dako, kanyang problems mo, doon naman yan sa government center, ang power supply na requirement. Last year.
2: Diri sa fountain, last year man namin.
3: Hindi ko nang taon mong kontrata, last year man.
2: Last year?
3: But pwede ginayom-yom ko na nga, but ako yan, I'm not happy with what they're
2: saying.
3: Pagsugod ni last year, sleep okay kayo, why naman ulan, kainit man kayo. Pagsugod daw, okay naman, di subukong to, but why man miura.
2: Wala mang gaubra sila.
3: May makita mo na daw, wala yun daw, pilaktaw mo lang ang naradira. Muna nga, mapungko na lang ko sila. Definitely, I will not take this sitting down. Okay, kita din ang kakapiktuhan sa Bacolod. We're appreciative sa sininga project sang national government. No issue about that. But ang amun lang ya nabatyagan nga there is no sense of urgency coming from them to finish the project as soon as possible. Kada mo mga request for variations, kada mo mga request for changes. But after the meeting, let's see kung anong ilang commitment nga mabatyagan. Ako ay na Kuya Gerge.
4: Kasi
3: demanda.
4: Demanda, eh.
3: But
4: face-to-face meeting,
3: isa lang? Gawlat lang ko. Ang ilang bulk dapat was ka-Zoom. Hindi ko kamula to Zoom.
2: Teza.
3: Kasi ang kontraktor niya ka-sunod na sa Teza. Ilan niya responsibilidad ka publication.
1: Okay. K5 okay, Carla, doon aking si Mayor, ah.
2: Yes. Okay,
1: do aking si Mayor?
0: Doon na punggala ni Mayor ang emosyon. Doon na... something like, ang nakita ko is disappointment. Dismayado.
2: Yes. Oo, kay Tika Kipa pa dyan.
0: Abi mo ko na no ang iyang word yaging gamit. No sense of urgency. Doon sila ka dali. Tanawab lang itsura sa ilang inubrato. Pila lang katawo ko nung ubra. Gini mo nila yan. Gini mo na kuloko iyang atabangan.
1: Ang natabo, galis ni K5 Beljan, K5 Carla natabo. Wala gin disclose ang CHESA kung sinong kontraktor nila. Until now, why na mabala kung sino?
0: Dapat transparency na. Dapat may kung ako gano'n yan, hindi wala requirements na may transparency board na.
1: Wala na yan.
0: In every government project, we're talking about a 280 million project. 220. No? Project, dura sa plaza, 80 sa plaza, 220 sa milyones. Sa NGC. Hindi bala kay Paberic, under the COA rules, dapat parts ang aton sa ning freedom of information, there is a transparency board.
1: It's not present.
0: Ang pamangkot na is, nga ang ako ng mga LGU na ginasukot yugid sa transparency kay gali national government agency ka mo, like tourism, TSA ka mo, pag gusto lang may akong mabutang ka mo na kung hindi, wala. Na hindi pa mabalans ang tao kung sinong kontraktor nyo sa proyekto nyo.
1: Why na? Ikadua, tungkol kay wala mabala ng kontraktor, nagagwa na subong si Real Jan kang K5 Carla. Nagagwa na.
0: Na?
1: Nga, kuunahon nila tapos ang plaza kay ang atong ambal mo ang mga tawo kung saan kontraktor isailuhon sa NGC kay pilang nahot lang ang gaobra sa NGC.
0: Dalilanggit.
1: Amo nang matabo.
0: Abi ko ano, separate budget ang plaza sang sa NGC.
1: But there is only one contractor kag gin-maximize ang profit. Jotay lang ang gikuha ng mga tawo. So tapuson ang plaza isailuhon sa
0: NGC. Ang gwa sinaya, i-maximize mong profit. Nagasakripisyo yang mga taga-Bacolod because correct. Inang IGC, kunwain nyo naging kote, magamit para daya ko na nung aktibidad.
1: Di si Bungo, aaral lang na siya.
0: Ang guwa niya sila kung may aktibidad ta, dopros niya nga dumay kudal kami may ara na nga mga manog sa tungang. Hindi mo pwede matandog. Doon may gorilya na sa tungang. Kay Pam Carla, nanlok ka nga, basi magubap lang, masiling ang kabataan. Hey, Papa, where's the fountain? Masiling
1: mo niya. The fountain is gone in Yamashita Treasure.
0: It's ongoing.
1: Yeah, ongoing.
0: Dama Yamashita Treasure Hunting. Ha? Tige, Five Carla, those may punto man na Mayor sa Bacol.
1: Akig si Mayor, no? First na kita ka, Mayor, reng akig mo.
0: Hindi, mabala mo galing si Mayor kung dismayed siya, no? So, mo na galing tsura. Yung ako isa magkanto. Kada siya kung magamu na siya, siguro hindi mayo mo do yan, no? Ay, tandaan ko na nga tsura, Black Carl. Para ko magkanto ko, tanawang kwanay. Kung doon namin ganyan mo do yan, tiyan mo na lang. Pero kung doon magamu to mo do yan, hindi lang kami ni
1: Eric. Kung doon mayo ganyan, kung doon mayo ganyan mo do yan, tagdan folder eh.
0: Ha?
1: Mayor?
0: Umambal lang din. Amo na galing kung kaysa nung timing ta, kay Five Carla, kay pagatag ta nga mutong litsura ni Mayor, amo lang hindi yan makita.
1: Hindi, pero I think it's justified anger ang kay Mayor.
0: Kabalo ka ka, K5. Pero ikaw, Mayor, kalawig na sa panahon ka, K5, Eric?
1: 2025 pa mo.
0: Kag tapos do, kada end of the year, ginapromisahan, kimo yung matapos na project. Kaya nga mabasad din, huwag mag-iapon niya sang kapiwan kung saan matapos.
1: Amo ginmanastal siya mga kontraktor.
0: Hindi. Dapat ang tourism sukto nila niya ang ila kontraktor kasi niya nag silang implementing agency mo.
1: Ipadumdum ako Sir Jack kasakit sa dugan ko.
0: Na?
1: Nangamat sa kontraktor mo niya tapos na ina kasi no ya idog naman, why naman, idog naman.
0: Taglige.
1: Baradog li.
0: Sige, thank you so much Kip Five Carla.
2: Yes, sa tiyan na lang natin, no? Sininga pag-aulaton, kay Kipa Pajang, kay Kipa Pajang, ang pag-inun-anon sa siyasa with Mayor Greg Gagasaraya, kay Kipa Pajang, kay Kipa Pajang. So, kay Kipa Pajang, kay Kipa Pajang, report, ikan sa Bacolod City Government Center, ininga balita sa dulong sa yung sang DDX 500, Mighty Seekers D3 Bayo. Hindi si kay Kipa Carla, the professor, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa report. Ngayon ka naman kay Kipa Carla, Defensor Lunga. To be serious about this, ang mayor sa Bacolod, may rason madismaya. Madismayado siya. Imagine mo, until now, ang problema yan mo ni. dito sa Plaza Jutay nilang yung kinanglanon matapos na to. Mm. Pero kabot sa Bacolod City Government Center, mm, ang number one yung problema, why source kuryente? Mm. Imagine mo, nag-imo ka sa Silinga Project and you don't even include in your budget ang mga source of the power?
1: Which is the central part, central
0: imo
1: portion
0: project
1: of your project.
0: Because your project will be futile. No? Kagwaya sila kung sa mga tao pa, exercise in futility.
1: Correct. Kunway ka rin niya kung hindi. Kaya ang pinaka-major mo is technology fountain ang alam
0: niyo. Nagwaya sila mo niyo. Nagatag ka sa electric car sa syudad. Pagatag mo electric car, may battery.
1: Sige, sir, why ni battery?
0: Ngayon ko lang na bala.
1: Hindi, ahidab na, tubla.
0: Yung gwaya sila niya, nag-imo kaya project, palibugan, ginbaton sa syudad because wala kita dapat gastuhon.
1: Correct. That's the thinking.
0: Pero subong to nagagwa, nga daw ang syudad pa niya mga ayo kuno sa Chesa, additional, si Mayor Greg ang mga ayo additional budget? Or it is the Chesa because it is your brainchild, inyo na iya proyekto, kamo niya nagbulo, nag-offer sa syudad sa amo nga proyekto, hindi lang inyo proyekto, kulang-kulang, ang syudad niya galiyang inyo iya pakamang-kamangon to sa bus niyo.
1: Kag, diin ka blaka kita proyekto, nga tapuson mo ang proyekto, kuno, tapuson mo sa sinanga budget, Igo Pitik Sintas ang pinaka nerve center of that supposed project, nga amo ang
0: source of power,
1: wala galiya. So paano na lang ngayon?
0: Ang buhay sila, sige mag-donar ko si mo computer. Pag-abot sa computer mo, may galing central CPU. Paano mag-donar ang computer mo?
1: Linga, boss, ma-pobra na taytay.
0: Tapos?
1: Tingnan ti butan ta taytay. Ngayon din ta butan taytay, wala man di suba. Nga butan tayo sa kalogo.
0: Kutilan daw.
1: Kutilan daw lang.
0: Sino mo nag-guaya? So would like to appeal sa Chesa. Hanggang pamati man ng Chesa, ang taga-Bacolod, kinsin demons na. Kaya lugwa at lugwa sa na iya, nga gindalaan niya problema, ang syudad ko naman yung problema niyo. Di ba? Ang syudad ko daan subong, kapang kadarapa, paano man nila iya ma-manage ang ila budget?
1: Ang pamunuan sa tourism economic zone.
0: Tourism is, infrastructure. Enterprise Zone Authority,
1: Chesa, is no other than anak sang amigota.
0: Sino?
1: The Sound of Silence. Lito Lapid, bataya si Mark Lapid.
0: Ha? Huh?
1: The Sound of Silence.
0: Na, na, na, na, na.
1: The Sound of Silence.
0: Na, na, na, na. And the Sound of Silence.
1: Tiyan mo man eh. Bata ni Sound of Silence. Kailan yung hippie sa Chesa.
0: May gitarong.
1: Aral na ginapakaya.
0: So, mga kag-5 sa ato naman yung pagpangalagad, no? Go, put sa ato sa program sa mga dlaw.
1: Hindi, nakuha.
0: Tanungan to niya. Kung pamangkot na ito, ma-respond ayan ang taga-Tiesa, kag-5 Eric.
1: Zoom
0: lang. Ising Zoom lang.
1: Zoom gusto mo? Aral Zoom?
0: Zoom.
1: I-Zoom na niya.
0: Do ka subo nga klase lahog niya, no?
1: Akala, ikinig si Chura ni Mayor Greg kung makakig, no?
0: Oh, amo ganina, no? Sa din mo gimpak padala rin sa K5.
1: Ara sa kuan sa GC ta sa
0: K5 Bacolod.
1: FDLP.
0: Nga FDLP. Sige. Gahulat na bing aton nga guest to. Pasalamat na sa aton brother.
1: Sige nga, ang problema niyo som nga padali ko ibla som kay ko na ma-program bla.
0: Ha?
1: Nga padali ko som bla kay ko na ma-program. Som man sa mat. Mga ka K5, this is no joke.
0: May mo kita sa isa ka seryosong presentation kay K5. Mm-hmm. Number one, may punto ang aton mayor. Nga dapat tani na kumpleto na nila yung kinanglanon,
1: yes,
0: because
1: yes,
0: from the very beginning the project is a lighting project.
1: Mm-hmm.
0: In this project hindi ni maging pangsyonaryo kunwai niya source ang electricity.
1: Line.
0: So dapat tani na define ang balila kuno solar dapat ang source. Sino ang makonstruct?
1: Kagano,
0: ang syudad niya may araya solar system na ginagamit nila para makatipid sila sa kuryente sa syudad
1: para niya sa building.
0: Actually dako lang saving sa syudad niya.
1: Oo.
0: No, nga mo, mandi kay Kipa Broads eh.
1: Oo.
0: Makunin mo, 32,000 ang masave mo sa isang bulan.
1: Ah, isa tungkol sa solar ta?
0: Tingin, may solar ng klinika mo.
1: Oo.
0: Tama na kaya mo na nga, ang sa nagligal, ginayo. Tapos yung Kipa Broads, yung katulog ko sa talitin, dito pa lang ako. Tapos mo nang lubo na gid, no?
1: Oo.
0: So, amo mo na nga ton, ang syudad ka paningwa man niya, makatipid man sila sa pundo. Tapos sa labasa din, butangan, why man ilagin pangayo niya nga project, nalun mo din nga project, tapos kulang-kulang. Ang palibugon niya ulo kung paano pa sigahon niya, galing syudad pa.
1: Oo.
0: Abi ko, anay, i-turnover nyo na nga nagasiga, konsular na, natural, butang na tanin lang from the first place sa Ilamua.
1: And if you talk about solar para i-drive sa power requirements ng BCGC, dako na iyan ang power requirements. Hindi mo butang solar na, kaya may mga building na nasa subong.
0: Amo na, no?
1: Ari
0: so, naka-standby na.
1: Ara na siya.
0: No? Sige, sa aton may makutunan. Itanawang tada, kag second, damuni, dapat ang Chiesa magpungkos lopon sa mayor. Ang akong from the very beginning, tani, before sa ilang, before nag-start ang project, ang muha nila, bla, tani, klaro, who will provide the source of power kag ipaberik. Para ati sanksyonan, makasilingan, ti, doa lang-alang kami naguro, mas hindi namong kaya na, ipakita yung nabiban. Di karon do kalipay sa syudad, gaan mo sila sa 300 million worth of project. And all of a sudden, palibugon mo sila yung liulo kung paano napasigahon.
1: Gabi na.
0: Ina naman tabo sa kalibutan, sumungman. So this time around, sa ato naman yung program na ka-standby na sa linya, kantuanta ang ginatawag natin nga the Senate controversy. The Senate controversy. In the Philippines, may duwa kita ka mga chamber. The lower chamber and the upper chamber. Magsiling ka lower chamber, amo ning mga House of Representatives. Sa pulong iligay noon, mga diputado. No?
1: Congressman.
0: Nga muna kakipaberik ang translation sa iligay noon.
1: Irektahon mo lang, di mo lang pabuhinan.
0: In the meaning sila, no?
1: Diputado meaning representative.
0: Ah, that is the iligay noon. Nalibog ang ulo ko ka mo ginaya. Ang mga tiglawas ang pamulyo sila distrito. In the higher chamber are the members of the Senate. Tama rin mga senador natin. Dito sa ilalom, bago nang sila nag-imo sa ilang drama to, gine-expel nila ang nagatawag sa ilang buaya, si Kiko Barsaga. Diri sa Senado, way patay butungay nila the tug of war in terms of leadership in the Senate. Kahapon ba noon, nagpadayon sila sa ilang session, ang ilang purpose is to change the Senate pro tempore lang. Why sa payan kapanawagan ng presidente na dapat tani magpanigayon na sila sa regular session kag ipaberik. Why man nila gidayon nag senedi paslaya?
1: Indefinite leave, indefinite schedule wala.
0: So bang kopod na si Attorney Cesar Viloria, because let's talk about the constitutionality of leadership. Anong matabo sini? Anong epekto sini? Who is the true leader in the Senate? Is it the new majority or the old majority who is now the minority? Kahit yung Senate President, aras sa ilamo.
1: And siguro isang pamangkot is, was the act yesterday of the group ni Gatchalian
0: is constitutional?
1: So dami
0: ang pamangkot. Are questions. These are questions we'd like to hear. May kopuntang atong siling isa sa mga
1: di kampanilya.
0: Di kampanilya, ng abogado.
1: Meaning lagting.
0: Ikaw punta si Attorney Cesar Viloria, sala number one via Zoom. Attorney, good morning. Welcome to K5 News FM.
1: Morning, sir.
0: Dali lang gid, nakamute ka siguro, Attorney Cesar. Nakamute, ara na.
4: Yes, okay. Kamusta, Consulod?
0: You're coming loud and clear, pero kagwapo si mo,
1: brother. Kagwapo saan kayo. Kamusta
4: ka? Thank you, Gidom. Mayong aga sa inyo na doa, Sir Eric, Sir Eljan, sa tanan nga... tagpalamati kag nagatan-aw sa aton sa ilang Facebook mayad na aga, no? Salamat sa oportunidad, no, nga makigbayin na naman sa inyo nga duwa, no. Grabe ang nagkalatabo sa Senado. Mas nami gid man nga maklaro naton sa mga kauturan kay gaka-confuse sila. So we are happy nga may istorya naton subong nga aga iniing parte sa Senado.
0: So una nga gusto nato ipatag gamuni. It's 11 nangin 12 kahapon, kipaberi, correct?
1: Yes.
0: There was a change of committee chairmanship baguna, pati ang pro tempore. Ang pamangkot naton under the constitution in the roles of the Senate. Pani bala nila inihimuon kag makabig bala nato nato nga majority ang 12 nga nag-attend sa session and then they have the authority under the law to do so, Attorney Viloria.
4: Yes, una sa tanan paintindiyo naton nga ang constitution, no, ang nagahambal na wala na, that is beyond argument when you say majority sa membro sang Senado. We're talking about from the number 24 ka senator, so magahambal ka mayoriya, that is 50% plus 1. So that is 13. So there's no question about that, no, nga nagahambal ang constitution naton. And even ang rules ng Senado, ang Senate rules na gambal, the same, no? In order to have a quorum, there must be a majority of all of the members of each houses, no? Gambal sang constitution kag sang Senado naton ng rules. So therefore, gina-recognize ina ang mayoriya. However, no, diri na ni nagakanto ang debate subong sa mga kauturan naton. Kay even ang atong constitution, Article 16, Article 6, paragraph 2, nagambal dira nga even ang Kongreso or even ang Senate, even ang mga minoriya nung present sa deliberation can you know, can adjourn, no, can tackle a day-to-day nga proseso nila, provided na may limitation din, no. Dari subong nagakadto kita sa palamangkutanon kung ang natabo sa kagapon was valid, was constitutional.
1: Yes.
4: May ara kita nga desisyon sa Korte Suprema. Amo ni subong ginagagwa sa social media ang Avelino versus Cuenco.
1: Yes.
4: Ang Avelino versus Cuenco nga istorya natong karon ang constitutional implications sina.
1: Yes, sir.
4: Natabo ina sa 19 ang factual background sini was 1949. Kumandong-tuman naton may isa ka Senate session natabo sa Senado. Na may luyag ang isa ka membro sang Liberal Party. I think si Senator Tanyada nga mag-deliver sa privilege.
1: Yes.
4: Ugaling siyempre ang tawag din ni ang presiding officer or ang Senate President, hindi siyempre luyag kay actually ang intended nga privilege speech is against the corruption, alleged corruption of the Senate President.
0: Okay.
4: So in short, during that time, ang Senate President ginadali-dali niya, no, na hindi sa luya gamadayon ang session or maalaw ang privilege speech ng matabo. So nagpangamuyo sila, naglawag sila. Gin-dispense, usually ginadispense nila ang pag-reading sa minutes. So hasta nga madugayan, pagkatapos ang reading sa minutes, ginambal niya nga nag-adjourn siya. Pak! Okay. Pakdol siya. Kaya nagkinuha sila. Nagkinabi karon, dusi na lang kabilog ng mga membro sa Senado. Okay. Dito, nag-assume responsibility. Ang balsang dusi, hindi pwede nga untato naton ang sesyon naton. Hindi pwede hindi naton matakol ang mga agenda naton simply because nag-adjourn sila kaginabandon nilang ila trabaho. And dito, nag-take over, nag-appoint sa acting Senate President. And ultimately, the 12 who declared themselves as a quorum, nag-elect man sila yasang ilagi niya Senate President. And that is when nagsaka sa Korte Suprema ang kaso.
1: Okay. Pag-abot sa Korte Suprema, gin-question nila.
4: Reality. Take over.
0: Dali lang, no? Yung signal, no? Okay. Okay. Yes. Okay, go ahead, attorney. So, kada may attorney, ha? At least, ginggaan mo background ang atong mga tagpalamati of a previous ruling of the Supreme Court. Dito na ta Supreme Court, kinag-protestatus lang ang 12, nag-elect sa ilang bagong liderato way back in 1949. No? Okay. Noted. Attorney, go ahead.
1: Go ahead.
4: Kamusta, Consulod?
1: Okay na.
0: You're coming loud and clear, attorney. Go ahead.
4: Paglabot sa Korte Suprema, ang balsang Korte Suprema una, this is a political question. No? Hindi kami ka-intra sa housekeeping sa Senado. However, gin-clarify sa Supreme Court ang ginatawag nilang effective membership okay? At constitutional quorum. Okay? Dito na nila ginambal kung paano mag-compute during that time, no? Paano mag-compute ikaw sa ginatawag natin nga constitutional quorum or effective membership. Ginambal sa Korte Suprema nga kung sino lang ang pwede malabot sa coercive authority sa hindi na ginawa na sila, no? So, paano ma-determine ko, no, ang quorum, no, during the session? Of course, kung sundo natin ng constitution kag rules, it should be majority from the 24.
1: Yes.
4: But ang Supreme Court, isipon ta kung sino ang pwede malabot sa coercive power sa Senado. Putsilingon na may jurisdiction ang Senado kag available during that time. And during that time, ang isa ka membro sa Senado is in the US. So therefore, hindi siya

0: ubrakay daw medyo malaway sa fellow, sa imo peers, no, nga ipaarestoon mo gid siya.
1: Okay, attorney. Considering nga na-mention mo nga ang liderato is on acting capacity, ang presiding officer referring to the Senate President is na pwede maka-elect mo because they don't have the majority required under the Constitution. So, a simple majority of the Senate present nga ato dito, which is 12, is the Constitution allowing them to appoint new leadership or chairperson of different working committees in the Senate, Attorney Viloria?
0: Yes, klaro man ina, na once they declare, well, once they have a quorum, except to elect the Senate President, which would require 13, na, on the premise that they are invoking Avelino versus Cuenco nga case, they can, you know, they can declare all positions vacant and they can elect, na, ang mga committee chairman, okay? And later on, of course, ang mga membro, ibutangda nila. And that is why, may ara kitabi para maintindihan siyang tanan, lain-lain abi ang tawag din, lain-lain abi ang
1: Jutali extension classic,
0: lain-lain abi classic, ano mo, lain-lain classic na requirement sa as to requires, as to how you require voting. Una sa tanan, para maintindihan sa tanan, first things first, i-determine anay, what is the quorum, okay, nga required.
2: Okay.
0: Okay, once quorum is required, during the Senate deliberation or session, they can, you know, perform their duty, their legislative function, they can reorganize, they can file a motion, adopt a motion, refer the matter, refer the communication, so on and so forth. So maka-function na sila. And that will include also the election of the, you know, chairmanship ng mga committees.
1: Attorney?
0: So kung ginim, yes.
1: Attorney, mangayo kami pabor ni Kiki Paberic. We will have a commercial break because standard naman eh. But we will call you back. You just hold on with your Zoom. Kaya liman ta na. After the commercial break, babalik ta para hindi mabitin ang atong discussion. Kay Filipino people deserves to understand what is going on in the Senate.
2: Kagkwa ni siya si Ril Jan.
1: Very important kayo. Kay para maintindihan tabla to. Hindi kita magsala, hindi lain na itong paintiende. It's very important. So, would it be okay, Tony? We'll be back. We have a short commercial break, Tony Biloria.
2: Balikan ta siya, Tony Biloria.
1: Babalik kami sa ima, Tony. Ha? Mabalik kami with this legal discussion upon kay Attorney Viloria. Namita na learn subong aga.
2: Namit mamatian lang.
1: Mamatian lang tayo. Let the Attorney Viloria explain. He's the authority. He's a lawyer. Ang oras naton, 7:55 naman sa aga. Palayog, standby.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Sharon Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay nami gid ingi sa akon nga lawas.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
7: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi no?
7: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Amo ng hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imong nga selula sa oxidative stress, especially ang imong nga kuan, imong nga brain cells.
6: Ang brain,
7: no?
6: Oh.
7: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, di junk foods.
6: Uga,
7: damo mantikaon, tambok kag karne. Natural nga manabid gid na ang selula sa imong nga brain.
6: Husto.
7: No, amo nang matabo. Mailang kon anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas.
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: DTX 500.
8: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen nga ginaginahawa, no?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang selula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
6: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amunibang pag cell divide, sang mga neurons. Gani wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag Mighty C. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag Mighty C na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag Mighty C na kanadlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika!